0: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
1: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
0: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
1: sa Radyo Magazine.
0: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Good morning! Isang maganda malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine, panibagong episode natin ng School on the Air. Kamusta kayo? It's a wonderful day today! Ito pa rin ako, ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang morning! Kasama rin natin sa Master Control ang ating mga sound engineers. Nariyan sina Miss Marichal Malimban, Miss Camille Umali, Miss Rona Esperanza. Ang ating executive producer ngayong umaga, Miss Julia Nicole Calces. Samahan nyo kami 8 a.m. until 9 a.m. Hatid natin ang mga bagong aral para sa inyo, mga bata. Siyempre, ang mga segmento natin na chak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Pero bago natin simulan ang ating lessons of the day, please like, follow, and share our social media accounts. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Kung meron kayong katanungan, mag-email lang kayo sa radyomagazine@gmail.com. At para mas pagandahin pa ang pabibigay natin ng mga impormasyon at makabuluhang kwento, meron tayong website, visit radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, radyopilipinas.ph/radyomagazine. At kung wala namang radyo sa bahay, aba okay lang yan dahil meron tayong mobile app. Ito yung PBS Receiver, available sa Google Play Store and App Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Kaya ano pang hinihintay, sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy, sana lahat ay naka-PBS Receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: So, unang bahagi na ating lessons ngayon ay ito pag-uusapan natin. Ano, it's Filipino time at syempre isa sa mga mahalagang tinatalakay natin dito sa School on the Air, yung Filipino values na dapat hanggang sa henerasyon ngayon isinasabuhay pa. At ito muna yung una nating tatalakayin dahil mamaya sa pagpapatuloy natin, ako meron ako ipapakilala sa inyong mga bagong kaibigan. So bibitinin ko muna kayo, makinig muna kayo sa lesson ni Teacher Cha. At ngayong umaga mga bata, dahil pinag-uusapan natin ang Filipino values, meron akong katanungan sa inyo. At gusto ko sagutin ninyo ng buong katapatan. Ang tanong ko ngayong umaga, paano ka makatutulong sa iyong komunidad? Ayan ang tanong natin, ano? So, nakikita natin sa screen natin ngayon, isang grupo ng mga bata, nagkukwentuhan, nag-uusap sila, at tinatanong nila sa isa't isa, paano ka makatutulong sa komunidad? Pag sinabi ba natin komunidad, mga bata, ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay lugar, ano, kung saan sama-sama kayong naninirahan. At syempre, may kultura, may tradisyon din kayong mga pinaniniwalaan at isinasabuhay. At syempre, dapat pagyamanin natin, ano, hindi lamang yung relasyon sa bawat isa, pati na rin yung malasakit natin sa ating komunidad. Paano ka makatutulong sa iyong komunidad? Yan ang ating katanungan ngayong umagang ito at hindi ko kayo pahihirapan na mag-isip ng kasagutan dahil ngayon pa lang ay may mga paalala na ako sa kung paano tayo makatutulong sa komunidad. Ito ay hindi nililimitahan ng mga bata lamang. Even sila ate, kuya, mommy and daddy ay pwedeng mag-ambag, ano, at magkaroon ng kontribusyon sa kung paano natin matutulungan at pagyayamanin ng ating komunidad. Unang-una na dyan, syempre top one ito, ano, mga bata, kailangan tayo ay merong malasakit sa kapaligiran. Hindi pwede na yung bahay mo lang yung nililinis mo. Kapag may nakita kang kalat sa community ninyo, sa street ninyo, sa kalye ninyo, dapat meron kang malasakit na ito ay linisin, itapon sa tamang basurahan para nang sa ganon ay naipapakita mo ang pagmamalasakit mo at pagmamahal mo sa inyong komunidad. So yung iba kasi ano, akala lang nila yung mismong bahay lang nila yung lilinisan nila. Hindi tama yun mga bata. Dapat ay may malasakit din tayo sa ating mga kapitbahay at sa lugar na ating tinitirhan. Pangalawa, isa pa sa paalala ko sa inyo, kailangan din at dapat lang din na sumali kayo sa mga programa na makatutulong sa komunidad. Ano kaya yung mga programa na yon? Mga bata, unang-una na dyan yung mga tree planting activity. Kapag sinabi ni Barangay Tanod na magkakaroon ng tree planting sa inyong lugar, Mami, Daddy, gusto kong sumali doon. Gusto kong magtanim ng halaman. Kasi alam mo na pag tumubo yung halaman na yon, pagdating ng panahon, ay makatutulong yun sa inyong komunidad. Sumali kayo ano, sa mga programs and projects na makatutulong para mas pagyamanin pa at mas pangalagaan ang inyong komunidad. Pangatlo, mga bata, ito lalo na sa mga panahon ng kalamidad, huwag na huwag ninyong kakalimutan ang magbigay ng donasyon sa mga nangangailangan. Halimbawa na lang may tumamang bagyo sa inyong lugar o kaya naman malakas na paglindol. Nagpapasalamat ka dahil ligtas kayong pamilya pero meron kang mga kaibigan at kapitbahay na naapektuhan ng bagyo. Ano ang gagawin mo ngayon? So kailangan mong tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon, mga damit na hindi mo na napapakinabangan pero pwede pang magamit ng iba. Kung may sobrang pagkain, pwede rin nating ibigay sa iba. So dito ay nagiging generous yung ating puso. Ano? Hindi lang yung kapaligiran yung natutulungan, pati na rin yung mga tao na nakatira doon sa inyong komunidad. At panghuli mga bata, napaka-basic lang nito. Kumbaga ito yung araw-araw na pamumuhay natin. Ugaliin natin ang mabuting pakikisalamuha sa iba. Kapag ikaw ay lalabas ng inyong bahay, nakita mo si Lolo o si Lola na nasa labas din, say hi, mabumati ka. Ikaw din dapat yung bata na hindi nagsisimula ng gulo sa inyong lugar. Ah. Diba may mga kabataan ngayon na parang gustong-gusto nila may kaguluhan. Dapat ikaw yung peacemaker sa inyong komunidad. Gusto mo laging bati-bati lang, payapa, walang away. At very friendly, ano, kung paano mo kinakausap at kung paano ka nakikisalamuha sa ibang tao. Hindi lang sa mga batang kasing edad mo, pati na rin sa mga matatanda. Dahil ganoon naman talaga ang pagiging mabuting bata. So nakakatuwa, no? Ang simple lang pala ng mga paraan para makatulong tayo sa ating komunidad. At alam nyo ba, kapag katulong-tulong at nagkakaisa ang bawat tao sa isang komunidad, imagine ninyo lahat ng community sa Pilipinas ganon, mapayapa at maayos at maunlad tayong lahat. So sasabihin nyo, eh, ang hirap naman nun i-achieve, teacher cha, kasi yung iba pasaway. Dahil ba pasaway sila, magiging pasaway ka na rin, hindi ganon, ba? Diba? So kailangan yung pagbabago, eh, magsisimula muna sa'yo, di ba? Hayaan mo silang mga pasaway. Kapag dumami na yung mga batang katulad mo, eventually, mai-inspire na rin silang gayahin ka at ma-motivate sila na tulungan din yung kanilang community. Sana marami kayong natutunan sa unang bahagi ng ating Lessons of the Day at marami pa yan mamaya-maya lamang. At sabi ko nga sa inyo, pagbalik ko ay meron ako ipapakilala ng mga bagong kaibigan dito sa School on the Air. Ready na ba kayo? Ready na! Huwag kayong aalis, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning sabay... Ako lang pala muna. Sabay-sabay natin sabihin mga bata ang programang School on the Air.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Okay class, recess, break time.
9: Yay!
10: Tignan mo tong baon ko.
11: Anong baon mo? Pahingi naman!
8: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
12: Achy! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
10: Teacher?
8: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
10: Naku, nakakatakot naman po.
11: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
9: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
14: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
13: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
6: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
6: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
18: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan, scam yan!
18: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
18: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
18: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
18: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
19: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Good morning again! Nagbabalik tayo dito sa School on the Air. Kasama pa rin ako, Teacher Cha. Magandang morning! Ayan, nakikita nyo na meron ako mga katabi dito mga items, ano? Parang may headphone. At dito din, meron tayong nakikitang poster. At mamaya alamin natin kung tungkol ba saan ito mga bagay na nakapalibot sa studio natin ngayon. Ipapakilala ko na ngayon ang ating guests for today. Siya po ang ating storyteller ngayong umagang ito. Library assistant po sa e-government and Quezon City Public Library. Ano? Sila po ang kumakatawan sa e-government and e-resources services po ng QCPL. Narito si Sir Jorvin Carl Puno. Good morning, Sir Jorvin. Ay, lapit po tayo sa mic, sir, para marinig po yung inyong magandang boses. Go ahead po again. Good morning, sir.
1: Good morning, Teacher Cha. Okay. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng School on the Air po.
0: Yan, si Sir Jorvin. Siya po ang ating storyteller for today. And again, siya po ay mula sa e-government and e-resources ng Quezon City Public Library. At mamaya, para ipaliwanag naman yung mga bagay na nakapalibot sa atin dito sa loob ng studio, kasama rin natin live ngayong umaga si Sir Victor Anthony Salvador. Siya naman po ang head ng e-government and e-resources ng Quezon City Public Library. Good morning, sir! Welcome
2: morning
0: sa School on
2: Teacher
0: the Air.
2: Good morning din sa lahat ng nanonood ng radio magazine. Mm-hmm. Sa mapagpalang umaga.
0: Yun. Ayan, mga sir, ano, nag-request na lang po yung ating mga kaibigan sa technical side na medyo lumapit daw po tayo sa mic para nasa ganun. Talagang buong-buong marinig yung mga boses ninyo, di ba? Sabi ko nga, parang first time po ngayon sa School on the Air na may nakasama ako na talagang dalawang gentlemen, ano? At sila pa yung magbabahagi ng ating story ngayong umagang ito para sa kwento pambata. Ayun na nga, si Sir Jorvin ang magbibigay sa atin ng ating kwentong pambata. At ang pamagat po nito ay?
1: Ang malinis na malmag po.
0: Ang malinis na malmag. Sabi ko nga, parang ngayon ko lang narinig yung salitang malmag. At, pero hindi ko muna inalam kung ano yung kwento sa likod noon. Hindi ko rin hinahanap online kung anong ibig sabihin ng malmag. Kasi gusto ko, ngayong oras lang din na ito, kasabay ninyo ko malalaman kung ano bang ibig sabihin nito. So, ready na po tayo, ayan, para sa ating kwentong pambata. Go ahead po, Sir Jorvin. Ready na po kami.
1: Magandang umaga po ulit sa lahat. Bali, ako po si Jorvin Puno, galing sa QCPL RSD e-resources section po. At magbabahagi ng isang kwento na tsak na kapupulutan niyo po ng leksyon po.

0: kailangan malmag is tertiary. Okay.
1: Bali, konting brief lang sa tertiary po. Isa po itong maliliit na hayop na makikita sa gitnang Visayas o sa lalawigan ng Bohol po.
0: Mm-hmm.
1: Isa po itong may malaking mata at brown na kulay po. Isang nocturnal na hayop o sa panggabilang buhay or active po.
0: Mm-hmm. Nakakatakot yung sa gabilang buhay.
1: So, eto na po, magsisimula na po ang kwento natin. Ang malinis na malmag. Ang malmag ay mabait, matalino, at magalang. Pero hinahangaan siya sa kanyang kalinisan. Bago at pagkatapos kumain, ay naghuhugas siya ng kamay. Hindi siya humihipo ng maruruming bagay. Ang iniinom niya ay malinis, ang kinakain ay nalutong mabuti. Ginagawa niya ito para iwasang magsuka at magtae. Bawat kuko ng daliri sa kamay at paa ay di pinapahaba para hindi pamahayan ng mikrobyo, libag at lupa. Gumagamit siya ng tissue kapag nangungulangot. Labas lamang ng tainga ang nililinis at hindi sinusundot. Kapag nauubo, nahahatching, tinatakpan niya ang kanyang bibig. Hindi kinakagat ang kanyang daril. Hindi sumusubo ng maruming gamit. Pagkatapos kumain, siya ay nagsesepilyo para matanggal ang tinga. Nililinis niya pati ang kanyang gilagid, dila at ngalangala. Naguhugas siyang maigi pagkatapos magbanyo para hindi siya pumanghi at bumaho. Siya ay naliligo bago pumasok sa paaralan at bago matulog. Sinasabon niya ang mga singit ng katawan kahit mahirap maabot. Nagihilot pa para mawala ang namumuong libag. Nagsashampoo siya para labanan ang kutot balakubak. Bawat araw, nagpapalit siya ng medyas, sando at brief. Hindi siya naguulit na kamisetang may pawis, libag at puti. Hindi siya nagpapasok ng maruming sapatos sa bahay. Tinutulungan niyang maglinis ng bahay ang kanyang nanay. Pero higit sa lahat, ang malmag ay malinis sa pananalita, sa kilos, at sa lahat ng iniisip. At tandaan po natin, ang kalinisan ay kalusugan, at ang kalusugan ay kayamanan. Ito po ang malinis na malmag, kwento ni Eugene Y. Evasco, guhit ni Conrad Ladisle, B2 Waditerd, at mula sa Lampara Books po. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat. Ayan, ano, ang napakagandang kwento mula kay Sir Jorvin. At ito ay pinamagatang ang malinis na malmag, oh, 'di ba? So imagine ninyo, ano, kung yung malmag ay kaya maging malinis, bakit ikaw na isang bata, bakit hindi mo ito gawin, 'di ba?
1: Yes,
0: so yun po ang naging moral lesson ng ating kwento pambata ngayon, na bilang isang bata ay dapat ino-observe natin yung proper hygiene,
1: yes,
0: 'di ba? Huwag papasok sa eskwela nang hindi naliligo. Lagi maglilinis ng katawan at magpapalit ng damit araw-araw. Ayan, ang isang makabuluhang kwento at ang tawag dito, ano, ay pabula. Kasi ang bida sa ating kwentong pambata ay hayop. Ayan, kapag hayop ang bida, ang tawag po dito ay fable or pabula. Maraming salamat, Sir Jorvin. Sa uulitin, sabi ni Sir Jorvin off the air, naku, parang kinakabahan ako. Parang hindi naman halata, di ba, Sir Victor?
1: First time.
0: Hindi naman halata. Talagang napakaganda ng iyong pagkakasalaysay ng kwento. At the same time, natuto pa kami sa mga patrivia natin ngayong umaga. Yan at marami pang iba. Sa pagbabalik natin, alamin naman po natin yung e-government and e-resources division ng QCPL. Ano ba ang hatid nitong magandang balita para sa atin? Yan at marami pang iba dito lamang sa kung saan mas fun ang learning. Sir Jorvin and Sir Victor, sabay po nating sabihin ang programang
1: School on the Air.

0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
6: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
5: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
6: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
7: Okay, class. Recess. Break time!
8: Yay!
9: Tignan mo tong baon ko.
8: Anong baon mo? Pahingi naman.
7: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
10: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot and mouth disease?
9: Teacher?
7: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
9: Naku, nakakatakot naman po.
8: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
11: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
14: I love it when you call me Senorita.
15: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
13: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
16: Pauso.
13: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Okay, class. Recess. Break time.
16: Yay!
9: Tignan mo tong baon ko.
8: Anong baon mo? Pahingi naman.
7: Oops. Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
10: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
9: Teacher?
7: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
9: Naku, nakakatakot naman po.
8: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
11: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
0: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Mga bata, we're back. Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Ayan, kanina natutunan po natin yung napakagandang kwento. Ito ay tungkol sa tarsier or
18: Malmag.
17: Na ibinahagi po sa atin ni Sir Jorvin. And this time, makakapanayam naman natin ang isa pa po sa mga special guests natin for today, Sir Victor Anthony Salvador. Siya po ang head ng e-government and e-resources division ng Quezon City Public Library. And Sir Victor, ito na po yung pagkakataon na itanong natin. Ano? Kasi sabi ko nga, napakaganda rin po nitong partnership na meron kami sa inyo dahil nalalaman po natin na ang mga public libraries pala sa Pilipinas, hindi lang basta library. Dahil marami din itong serbisyo na ibinibigay para sa, hindi lang sa mga bata, pati na rin ano, sa publiko talaga in general. At dito po sa e-government and e-services, e-resources ng QCPL, ano po yung mandato, ano po yung pangunang layunin ng inyong division?
19: So, dito sa e-government and e-resources section, ang una-una namin kasing ano is matulungan yung una-una yung mga Q-citizens. Mm-hmm. Pero ngayon kasi ang nangyayari, hindi lang mga taga Quezon City ang pumupunta sa library para magpatulong or magpa-assist sa pagkuha ng mga iba't ibang e-government services. Yun. So, meron din kami mga client galing pang Parañaque, Antipolo, San Mateo. So, yung mga yon. So, ang dami rin nilang pumupunta. So, hindi lang pang QC yung serbisyo na ginagawa namin. Kung hindi, lahat kinikater namin. Kasi yun yung papel ng library.
17: Yes, at dito po kasi sa inyong division, kung hindi ako nagkakamali, digital, no? Anything that is digital, sa inyo po pumupunta.
19: Yes, yun naman po, doon yung e-resources po namin. Mm-hmm. So, kung may mga libro tayo, meron din po tayong mga digital. So, sa section namin, puro computers lang. Kung saan may mga database tayo, yung mga researchers natin na iba't ibang schools, doon po nagre-research. So, pumupunta sila sa library, hinahanap yung mga research topics nila. So, nakikita naman po nila doon.
17: Mm-hmm. So, makagamit po sila ng computers. Ayan, nakikita po ninyo sa screen natin ngayon yung division ng e-government e-resources na kung saan libre at malayang nakakagamit ng computer ang lahat po ng mga estudyante or even yung mga professionals na naghahanap po ng tulong sa kanilang trabaho. Eh, may access din sila. Wi-Fi, for
19: yes,
17: sure, meron din
19: free
17: po.
19: Free Wi-Fi po buong Quezon City Public Library naman po siya.
17: Makaka-access sila. At again, hindi ito limited sa mga Q-citizens lamang.
19: So, ang kailangan lang po nila, kailangan lang nila magkaroon. Sa mga taga Quezon City, kailangan lang po nila ng QC ID.
17: Yun.
19: And sa mga hindi naman po taga Quezon City, is meron po kaming binibigay na library card. Yun po yung gagamitin nilang pass para makapasok at makagamit po ng maka-avail din ng mga iba't ibang serbisyo ng Quezon City Public Library.
17: Mm-hmm. And ito yung sa e-resources po ninyo,
19: yes.
17: No? So, napakaganda noon. So, even ako, no, kapag nawalan siguro kami ng connection ng internet dito, sa inyo na lang ako magtatrabaho sa QCPL na lang. Eh, libre at pwede rin naman palang pumunta doon. At yung e-government natin, sir, i-emphasize lang natin kung ano yung mga serbisyo na inaalok po ninyo sa pagkuha ng kung anumang dokumento ang kinakailangan nila.
19: So sa e-government section naman, binibigay namin yung mga pagkuha ng mga serbisyo ng gobyerno, mm-hmm. lalong-lalo na yung NBI, police clearance, yung mga SSS, yung mga ganon. So, mm-hmm. ang karamihan kasi namin na ano ngayon na client is kumukuha ng NBI clearance at saka police clearance.
17: Mm.
19: So, kung before, kasi di ba ang nangyayari kasi yung dati nating sistema is pipila ka na sa form, pipila ka pa sa cashier. So, napakahaba ng proseso.
17: Mm.
19: Tapos, aside doon, ang dami pang fixer na nagkalat.
17: Yun, oo. Buti nabanggit mo yan, sir.
19: Yes.
17: Sa ngayon, inyo?
19: Wala na.
17: Wala na.
19: Wala na ngayon. Kasi nga, dahil nga sa ina-assist na natin sa library yung mga ano natin, ang publiko.
17: Mm-hmm.
19: So, ngayon is diretso na po sila.
17: Mm-hmm.
19: Na ang kailangan lang po nila is dalawang valid ID.
17: Okay.
19: Pero kung meron silang national ID,
17: much better.
19: Okay na po yun.
17: Mm-hmm.
19: So, minsan ang ginagawa po ng ibang client is yung old NBI clearance nila,
17: mm-hmm.
19: and then isa pang ID, okay mm-hmm. na po yun.
17: Mm-hmm.
19: Tapos, ang ano lang po is, once na pagdating nila doon, magpipill up lang sila ng konting form, mm-hmm. saka na po i-encode. So, ang ginagawa naman po, naka-check naman po yung data nila. So, mm-hmm. parang dalawang computer yon para nakikita rin kung tama yung ini-input na data.
17: Mm-hmm.
19: Pag okay na po, saka po magbabayad.
17: Okay, so mas madali na. Yun pala yung ano, kagandahan nun, ano, Sir Victor. So sa lahat ng mga kukuha, mag-apply ng work, diba? Yung
19: yes.
17: mga graduates ngayon, mag-apply kayo ng trabaho, kailangan nyo nitong mga IDs na ito or mag-renew kayo for another license or IDs. Ayan po, ang Quezon City Public Library ay very open sila doon. May babayaran ba tayo, sir, para lang din ma-idea sila?
19: Ito po ay lalong-lalo na po sa mga bagong first time kumuha, first time job nila, ang NBI po is free.
17: Mm.
19: Pero yung mga renewal na sa mga susunod na kuha nila, meron siyang fee.
17: Mm-hmm.
19: 160 pesos. Mm-hmm. Pero pag sa 7-Eleven kasi may 175.
17: Mm-hmm. So mas convenient, mas affordable. So might as well. Sabi ko nga sa kanila dito, ano, Sir Victor and Sir Jorvin, kapag talaga may mga ganitong serbisyo ang local government unit, grab talaga nila, no, yung mga opportunities na kagaya nito. And again, ang public libraries natin hindi lang limited sa mga libro, may mga serbisyo na katulad nito. At Sir Victor, ano, kapag po kami ay pupunta sa inyong departamento, ayan, baka may mga paalala din po kayo, do's and don'ts. Meron din hubang ano po yung pinaka challenging na na-encounter po ninyo doon sa inyong division?
19: May mga challenges din naman. Kasi especially kaya ang ano nga natin kasi is sa QCPL is kailangan inclusive.
17: Mm.
19: So lahat kinikater.
17: Oh.
19: So may mga time din kasi na syempre hindi rin maiiwasan na yung mga client is nahihirapan din. So kailangan talaga ng maging patient ka para sa pag-assist sa kanila. So lahat kailangan kasi pag once na yung client mo pumunta sa library, mm-hmm. kailangan paglabas nila ng library, nakangati sila.
17: Ayun.
19: Iwasan po nating nakasimangot
17: sila. Oo. Dapat lang naman, ano, that nakasmile talaga kayo kasi may bago kayo natutunan. At syempre, na maximize ninyo yung oras nyo doon. Yeah. Pwede lang ba, konting paliwanag lang, sir, yung nandito sa ating likuran?
19: Isa po ito sa ating database, online database. Ito po yung World Book. So, ito po yung lahat po, napakaraming reference materials po na nandiyan sa sa database po na yan. So aside po dyan, meron po tayong 28 online database. So hindi lang po siya pang parang ang nangyari, ang ano kasi, ang mga databases namin is nahati. May mga pambata. Mm-hmm. Ang pambata kasi namin yung Buri Books.
17: Okay.
19: So dito sa Buri Books, nandyan yung mga stories, mga ano, mga lessons ng mga elementary.
17: Mm-hmm.
19: So nandun po yan. Tapos meron din po tayong mga, kagaya po niya, World Book, General Reference.
17: Mm-hmm.
19: Meron din tayong pang-periodicals, mga online journals. Andiyan din po yung mga pang-college at saka mga thesis and dissertation. So, mas madali na para sa mga nagma-masters or college degrees dahil meron po tayong online database para mas mapadali yung mga research nila.
17: Kumbaga para may code na silang i-type doon and then lalabas na kung ano man yung mga references na hinahanap nila. So ayun po ano yung maikting pagpapaliwanag nitong tinatawag na World Book Online na pwede po ninyong ma-access through Quezon City Public Library e-government and e-resources division. Panghuli na lang po Sir Victor sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, especially for the learners, young learners na gusto po kayong bisitahin. Syempre hindi naman po lahat sir ay may access sa computer, hindi lahat may internet, ano? Kaya paano po sila matutulungan? Paano niyo po sila matutulungan at yung mga serbisyo po na pwede niyo po ipaalala sa kanila? Go ahead po.
19: Unang-una, pwede po kayong pumunta sa Quezon City Public Library. Doon po sa section po namin is libre po yun. Pwede namin kayong i-assist sa paggamit ng mga computers, maski sa pagkuha ng mga kung anong pangangailangan ninyo. And then another one, meron din po tayong digital literacy na tinatawag. So isa rin po yun sa servisyo na binibigay po namin sa e-resources kung saan nagkakaroon po tayo ng mga online training, online seminars, especially ngayon, yung paano paggamit ng AI, ano ba yung mga dapat gawin, how to spot fake news, yung mga ganun. So yun din po yung isa na magandang kinikater po ni Quezon City.
17: At yan po ay posted sa Facebook page ninyo. Ano? Kaya yun yung kagandahan kapag kayo ay naka-follow, naka-tune in lagi sa official Facebook account or social media accounts ng Quezon City Public Library. Maraming salamat Sir Victor and Sir Jorvin. Ayan, thank you so much po sa pagsama sa amin at marami kaming natutunan mula sa ating kwentong pambata at sa mga serbisyo sa e-government and e-resources ng QCPL. So again, paalala pa ulit-ulit kapag may mga ganitong oportunidad at libre naman na ibinibigay ng local government unit, huwag po tayo magdadalawang isip na gamitin, ano, tangkilikin po natin. Para hindi naman nasasayang, ano sir, dahil yung mga efforts at initiatives na kagaya po nito ay para din po sa kapakanan ng bawat isa. Magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Sabay-sabay natin sabihin, Sir Jorvin and Sir Victor, ang programang
16: School on the Air.
0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Okay class, recess, break time.
21: Yay!
9: Tignan mo tong baon ko.
8: Anong baon mo? Pahingi naman.
20: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
10: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
9: Teacher?
20: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
9: Naku, nakakatakot naman po.
8: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
11: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
22: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
22: Sus! Sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
6: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
22: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
5: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
6: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
0: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radio Magazine, 1278 AM.
17: Nagbabalik tayo. Samantala sa huling bahagi po ng ating School on the Air, meron lang tayong School on the Air Advisories. Ito ay napakaganda mga kwento na may kinalaman sa edukasyon, kalusugan at sa kapakinabangan ano, ng bawat batang Pilipino. Samantala, lumabas na po ano, yung resulta ng PISA 2025. Ito ay ang kwento talaga ng pagkatuto, pagsisikap at pagtutulungan sa loob at labas ng eskwelahan. Kaya nga sabi po ng ating Pangulo, ano, magagaling ang mga estudyante at gurong Pilipino basta suportado. Kaya naman ngayon meron lamang ako ipapanood sa inyong lahat. Pakinggan natin ang kwento ng isang estudyante at isang guro mula sa lungsod ng Pasay. Mga tinig na bahagi ng kwento ng pag-angat ng Pilipinas lalo na po sa larangan ng edukasyon. Babalikan natin yan, ano? Or ready na, okay? O sige, pakinggan po muli natin itong tinatawag na kwentong DepEd, mga kwento ng pag-angat sa karunungan. Muli, sabay-sabay po natin pakinggan at panoorin.

0: 2022, big effect yun kasi yung ranking natin na sobrang baba. Naging seryoso lahat, students and teachers. Parang hindi natin pwedeng hayaang ganito. Nag-focus talaga lahat, even the kids, even the students. Kasi alam nila yung nagiging effect nung sobrang babang rating.
1: Sobra-sobra nag-improve yung critical thinking namin. Kasi nga, every lesson, yung binibigyan kami ng, hindi lang naman yung mga simitres, siyempre binibigyan din kami ng mga complex question. Yung katulad ng mga open-ended question, kung makapaisip ka talaga, alam yung sabit dito kasi wala kang multiple choices, kundi mag-iisip ka, babasahin ngayon ng maigit, tapos lalagyan mo na mga sobrang hahabang sabit.
0: At first, nakakapagod, pero as the time goes by, na nakikita namin, nag-i-improve yung mga bata. Medyo nakakatuwa na din.
2: Sinasabi ko na sa inyo, magigaling ang mga estudyante natin basta tama ang pagkaturo. Sinasabi ko sa inyo, magagaling ang mga guro natin basta sila'y suportado.
3: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Napakagandang mensahe nun, ano? Talagang magagaling ang mga guro at mga estudyante ng Pilipino basta suportado. Yan ang talagang bottom line din or core, ano? Nung naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So maganda yung naging resulta po na examination na yan na kung saan umangat talaga yung positive results sa pagbabasa sa science at sa mathematics, ano, ng mga estudyanteng Pilipino. At sa lahat pa po ng mga impormasyon at detalye patungkol dyan sa PISA 2025, pwede niyong bisitahin ang official Facebook page ng Department of Education. Sa pamagitan niyan, magpapaalam na tayo ngayong umagang ito. Baka may gusto na lang kayong batiin at pasalamatan, Sir Jorvin and Sir Victor. Go ahead po.
5: Yun lang, unang-una, binabati ko po yung aming mga boss na nandun ngayon sa Quezon City Public Library, Boss Maris and Boss May, and yung mga division heads po namin. Also, yung mga library staff na patuloy na nagsiservisyo sa publiko.
4: Mm-hmm. And Sir Jorvin, special shoutout. Sige po, pwede po.
6: Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at nakikinig po ulit po sa School on the Air po. And yun po, sa buong QCPL po, kay Boss Marisa G. Chico at kay Boss May at sa mga head po ng division.
4: Maraming,
6: at sa buong QCPL.
4: Okay. Yes, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig na nood at sa lahat po ng mga kaibigan natin sa QCPL. Different branches, maraming salamat po. Thank you so much din sa Master Control, Ms. Marichal Malimban, Ms. Camille O'Malley, Ms. Rona Esperanza. Maraming salamat din, Ms. Julia Nicole Calces. At sa inyo lahat, syempre maraming salamat. Bukas muli, ano, sabay-sabay natin buksan ang ating mga radyo, sabay-sabay tayong matuto. Dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning. Mga sir, sabay nating sabihin ang programang School on the Air. Ingat po kayong lahat and have a great week. Have a great day ahead.
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
13: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
15: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
16: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
17: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
15: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
18: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
20: 1278 AM.
21: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
23: Alam ba ninyo? May isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
21: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
20: 1278 AM.
19: This is a public service announcement.
24: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
20: 1278 AM.
0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
27: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang mga kababaihang leader sa ASEAN na ipursige ang pagkakapantay-pantay para sa mga kababaihan sa rehiyon. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Isang leader na makapilipino na ang puso ay para sa Pilipinas. Ito ang pinagdarasal ng palasyo na sana ay maging susunod na mamumunong sa bansa at poprotekta sa interes ng Pilipinas at hindi sa interes ng ibang nasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, una nang nagsalita si Pangulong Marcos hinggil sa kagustuhan sana niyang maipagpatuloy ng kanyang successor ang kanyang mga nasimulan. Kabilang dito ani Castro ang pagprotekta sa interes ng Pilipinas kasama na ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Una dito'y nagpahayag ng pangamba si Defense Secretary Gilbert Teodoro na baka magkaroon ng epekto sa momentum ng efforts ng Marcos administration pagkatapos ng 2028 elections. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.

0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, motion na alisin si dating DPWH Secretary Bunuan sa graft case, ibinasura ng Sandigan Bayan. Para sa detalye, may ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion ng prosecution na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan bilang akusado sa graft case kaugnay pa rin ng flood control kickback scheme. Kabaliktad na ito na naunang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na nag-alis kay Bunuan bilang akusado sa hiwalay na plunder case. Ang desisyon ay inihayag sa pre-trial conference ng graft case laban kay Bunuan at Senador Jinggoy Estrada. Kasunod dito ay sinabi ng prosecution sa korte na mananatili muna si Bunuan bilang akusado habang hinihintay ang karagdagang direktiba mula sa Office of the Ombudsman. Una nang sinabi ng Ombudsman na nais nitong gamitin si Bunuan bilang state witness sa iba pang mga kasong may kaugnayan sa anomalya sa flood control projects. Mula sa Sandigan Bayan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, desisyon ng Senate Impeachment Court sa bank records ni Vice President Sara Duterte hindi maituturing na setback sa House prosecution. Para sa detalye, pakinggan natin si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Iginiate ni House Prosecutor at San Juan Representative Isabel Maria Zamora na magpapatuloy ang House Prosecution Panel sa kanilang estratehiya at pagpapakita ng mga bank records ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng pagkapatibay ng Senate Impeachment Court sa pagtutol ng depensa sa request for admission ng prosecution na sumasaklaw sa pagiging tunay ng mga sinabi ng bank records at pagmamayari ng mga bank accounts. Gayunpaman, ilinaw ng korte na hindi nito aalisin sa record o expunge ang kahilingan. Mananatili ito kasama sa pagtutol ng depensa at desisyon ng korte bagamat wala itong magiging epekto sa ebidensya, katotohanan at prejudicial effect laban sa pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Bel Zamora.
4: The ruling was adverse to the prosecution, I think. We will continue with the strategy, the plan of the prosecution. This is not a setback.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, party list Solon nanawagan kay PBBM na ipasa ang Universal Social Pension Act para sa senior citizens. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
5: Muli nanawagan si United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lagdaan ang Universal Social Pension Act para matiyak ang proteksyon ng mahigit 12 milyong senior citizens sa bansa. Kasabay ito ng pagdiriwang ng Filipino Elderly Week mula October 1 hanggang 7. Apelan ng mambabatas agad ng pagtibayin bilang batas ang panukala na mag-aalis sa limitasyon at masalimuot na proseso upang matiyak na walang nakatatanda ang maiiwan sa pagtanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Ayon kay Magsaysay, ay hindi lamang ito ayuda kundi pagkilala sa karapatan, dignidad at ambag ng mga lolo at lola na nagtagbuyod sa mga susunod na henerasyon. Hiniling din niya sa Pangulo na gawing makasaysayang pamana sa mga nakatatanda ang pagsasabatas ng panukala ngayong Elderly Filipino Week. Panawagan pa ni Magsaysay sa mga senior citizens at kanilang mga organisasyon sa buong bansa na magkaisa at iparating ang kanilang panawagan para sa batas. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, coffee painting contest para sa senior high school students ilulunsad sa Ilocos Region. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
6: Magpapaligsahan sa coffee painting ang senior high school students sa Ilocos Region ngayong Oktubre gamit ang brewed or spent coffee grounds bilang pangunahing material sa kanilang artworks. Isasagawa ito ng Department of Trade and Industry bilang bahagi ng Philippine Creative Industries Month, International Coffee Day at Consumer Welfare Month. Ayon kay Vida Carna Bacani, Chief ng DTI Ilocos Small and Medium Enterprise Development Division, layunin ng aktibidad na ipakita na maaari pang gamitin sa sining ang karaniwang tinatapong coffee grounds. Bukas ang paligsahan sa grade 11 at grade 12 students na residente ng Ilocos Region. Kailangan gawin ang artwork sa 1/4 illustration board na may sukat na 15 by 20 inches at may pirma o watermark ng artist. Bawal ang instant coffee at iba pang materyales. Dapat makarating ang physical na entry sa DTI Regional Office 1 sa San Fernando City, La Union hanggang October 8, 2026. Hindi tatanggapin ang entries sa DTI Provincial Offices. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, 1.6 million pesos na halaga ng illegal na droga na samsam sa masinsinang operasyon sa Pangasinan. Mula pa rin sa Radyo Pilipinas Tayo, gamay ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
7: Arestado ang 68 individual habang umabot naman sa mahigit 1.6 milyon pesos na halaga na illegal drugs ang nasamsam sa sunod-sunod na operasyon ng Pangasinan Police Provincial Office sa loob lamang ng isang linggo, kasama na ang 50 pinaghahanap ng batas na matagumpay na natuntun. Mula September 21 to 27, naging Arecibo ang pagpapatrolya at kauna-unang pagsuyod ng PNP Pangasinan sa ilalim ng pamuno ni Police Colonel Dennis De Leon. Sa kabuang 39 na anti-illegal drug operations, huli ang 39 na drug suspects. Nakatambak din ang mahigit 239 grams ng shabu at dried marijuana na may kabuang halaga na 1.62 million pesos. Hindi rin nakaligtas ang 50 wanted persons na nagtatago sa batas, kung saan 7 sa mga ito ang most wanted persons ng lalawigan. Bukod dito, 14 na individual naman ang inaresto sa 17 operasyon laban sa loose firearms na nagresulta sa pagkakumpiska at pagkakabawi ng 53 baril, samantalang 20 naman ang huli sa patupang operasyon laban sa illegal gambling. Pagtiyak ni Colonel De Leon sa mga residente ng Pangasinan, hindi sila titigil upang manatiling ligtas ang pamayanan. Habang banta nito sa mga kriminal, wala silang mapagtataguang sulok sa buong probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Les Demino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 12 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
1: Suave.
11: Learning from home na hindi boring.
1: Radyo
11: Magazine.
1: 1278 AM. Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
12: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. Para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. At para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, i-like at i-follow po ang aming social media pages. Search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede po. Isend lamang ito sa radiomagazine@gmail.com. And of course, bukod po sa ating social media pages at sa ating email address, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan po ng PBS Receiver. What is PBS Receiver app? Ito po ay mobile application kung saan ninyong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. Yes. So ito pong PBS Receiver ano ay available, downloadable for free. Libre lamang po ito sa Google Play kung kayo ay Android user and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. And of course, aside from our PBS Receiver app, ay syempre, ano, kasabayan nga po tayong napapanood din sa ating Facebook and the YouTube live streaming. So, kasabayan pong napapakinggan at the same time, dito nga sa PBS Receiver app. So, kung wala kayong mga talapihitan, wala kayong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin kaming masubaybayan na sa pamagitan nga po nitong PBS Receiver app. So, again, i-download nyo na po. Ito ay available, downloadable for free. Libre lamang sa Google Play at sa App Store. And of course, para naman po sa mga mahilig magbasa out there, yung mga kumare at kumpare nating very particular ano pagdating nga po sa pagbabasa, syempre gusto ko rin kayong anayahan ano na bisitahin po ang aming website ano, visit radiofilipinas.ph/radiomagazine. So yung mga articles po na isinulat ano, hindi lamang ng inyong lingkod, gayon din ang mga kasama natin dito sa Radyo Magazine ay matatagpuan po dito sa ating website ano. Again, i-visit niyo po ang radiofilipinas.ph/radiomagazine. So ito po ano ay website kung saan makikita or mababasa ninyo ang mga feature stories, light stories, ano ba yung mga trending, yung mga viral, ano, dahil tayo nga ang the general information station. So halos lahat po ay pwedeng-pwedeng mabasa dito. Hindi lang mga hard news, ano, pati mga light news ng yung mga ano ba yung mga trending ngayon, ano ba yung mga pwede or dapat ninyong malaman these days. Mapa-education man yan, women empowerment, tourism, culture, parenting, arts, environment, anything under the sun ay pwedeng-pwede pong makita dito. Again, i-visit nyo na mga pare ang radiofilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Ang oras natin, 18 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At sa pagkakataon nga pong ito, mga mare, mga pare, ano, dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Dear Mare, kung saan binabasa po natin ang liha mula sa ating mare community. Ano. So gusto ko rin pong gamitin itong pagkakataon na ito, mga mare, mga pare, na anyayaan kayo na magpadala po ng letter sa amin, ano? dito po sa programang Musta Ka Mare. So para po sa lahat ito, mapakumare man or mapakumpare, kung meron kayong gusto hinging tips or advice, or if you could just simply share your stories, kahit saan po patungkol ito, ay pwedeng-pwede po ibahagi niyo po sa amin ang inyong storya. And speaking of storya, hindi ko na nga po patatagilin pa, babasahin ko na ang niham na ipinadala sa atin for today.

Dear Mare, magandang araw. Tawagin mo na lamang akong Carla from dito lang sa Quezon City. Lately, parang lagi akong pagod. Kahit alam kong may kailangan akong gawin, minsan wala talaga akong energy para simulan. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, okay lang. Magpapahinga muna ako. Babalikan ko rin naman yan. So, hihinga ako. Manonood ng isang episode ng K-drama. Magsascroll sa social media. Patutulog ng konti. Ang problema, Mare, yung sandali lang, minsan umaabot ng ilang oras. Pagtingin ko sa oras, gabi na. At hindi ko pa rin nagagawa yung mga dapat kong gawin. Doon na ako magsisimulang ma-stress. May mga deadlines akong mamimiss. May mga course na naiipon. At minsan, pati mga simpleng bagay na dati kaya kong gawin, binapagpabukas ko na. Pero ang mas nakakalito, pagod naman talaga ako. May mga araw na kahit buong araw akong walang ginagawa, parang wala pa rin akong energy. Kaya hindi ko alam kung dapat ko bang pakinggan yung katawan ko at magpahinga o kailangan ko ng disiplinahin ang sarili ko at kumilos. Ang dilema ko, Mare, paano kung yung pahinga na kailangan ko ay siya ring dahilan kung bakit lalo akong nahuhuli sa mga responsibilidad ko? At paano kung sa kakaisip na baka nagpo-procrastinate lang, hindi ko na rin nabibigyan ng tunay na pahinga ang sarili ko? Ayoko namang maging productive 24/7, Mare. Pero ayoko rin namang dumating sa point na lahat na lang ng bagay ay mamaya na hanggang sa maubos ang oras at ma-overwhelm ako. Mari, paano ko ba malalaman kung kailangan ko lang talagang magpahinga o oras na para bumangon at harapin ko ang mga bagay na matagal ko nang ipinagpapaliban? Yun lamang, maraming salamat, Mare. Lubos na gumagalang Carla.

Alright, ayan, maraming salamat sa pagbahagi ng liham sa atin, ano, Maring Carla. And for sure, hindi lang ikaw ang may ganyang dilema. Marami sa mga kumare at kumpare natin ay nakaranas din ng the same dilemma as yours. And nandito nga tayo, ano, hindi man para bigyang solusyon, pero para bigyang linaw, ano, kung ano ba yung nakakapagpabagabag sa isip, ano, at sa puso ng mga kumare at kumpare natin. Pero, well, I think we need to define first, mga mare, mga pare. Ano ba yung pagpapahinga o yung resting na tinatawag, ano? And ano naman yung difference pagdating nga dito sa procrastinating? Well, basically, we all know na ang resting o pagpapahinga, mga mare, mga pare, ay yung pagbibigay ng oras para sa sarili, ano? Para makabawi ka ng energy. So, mainly yun naman yung pagpapahinga, diba? Kaya nga sabi, you take a rest, ano? Magpahinga ka muna saglit para pag nakabawi ka na ng energy mo, ipagpatuloy mo na yung gagawin mo, ano? Samantala, meron ding tinatawag naman na procrastinating. For sure, ano? Marami sa mga kumare at kumpare natin ang

tapusin na abutin ng madaling araw, ako rin naman nagsisisi sa huli. Kasi imaginein mo yung dapat ginawa ko ng assignment or project na kinagabihan na tapos ko na sana. Kaka-wait ng wait ng wait ko, ano, inabot na ako ng madaling araw. At imaginein mo yung pasok mo kinabukasan, ano, actually hindi na nga kinabukasan, ano, yung kinamamayanan nun. Nung madaling araw na yun, di ba, papasok ka na. But well, that's a totally different story kasi marami pa tayong energy noon. Eh ngayon, ano, ang hirap na. Mahirap mo na magpuyat, mga mare, mga para. But basically, yun po, that's the thought of procrastinating. Alam nyo yun, yung tipong pwede mo naman ang gawin ngayon. Pero ipinagpaliban mo kasi you feel like you still have time. You feel like kailangan mo pang magpahinga. You feel like, okay lang, magagawa ko na naman yan agad eh. Ano? Diba? Minsan may ganyan tayong mindset. Aminin natin yan, mga mare, mga para. Even ako, ano, may mga pagkakataon talaga na ganyan din ako, even up until now, ano. But of course, again, yun lang naman yung dilemma, ano. Babalik tayo sa dilemma ni Maring Carla, na, is she lazy o tamad ba ako? Diba? Parang may ganun, am I lazy? Am I tamad? Or kailangan talaga ng pahinga ng katawan ko para makabawi ako ng energy na kinakailangan ko para magawa at matapos yung gagawin ko. So that's the question. Kaso ang hirap i-define, especially if you know yourself. Ano, minsan alam mo naman sa sarili mo na hindi eh, parang masipag naman ako pero ayoko talaga sa ngayon, ano? Parang kinatatamaran ko talaga sa ngayon or iwa-wait ko muna sa ngayon. Wait nang muna. Ano, sandali lang, mamaya na, ganyan, ano? Sinasabi natin 'yan sa sarili natin. Pero may mga tips tayo, ano, para nga malaman natin kung ano ba yung tamang pagpapahinga, yung resting, ano, and ano ba yung mga dapat gawin para makaiwas somehow, ano, sa procrastinating. Of course, unang-una sa lahat, ayan, para kay Maring Carla at sa mga kumare at kumpare natin, ano, you have to check yourself first. The question in 9 here is, pagod ka ba talaga? That's the question. Diba? So, kung physically or mentally drained ka na, baka pahinga talaga ang kailangan mo. Pero kung okay naman, you think, ano, yung energy mo at iniiwasan mo lang talaga yung isang task dahil ayaw mong simulan, eh di baka procrastination talaga yun. Ano, mga pare. Pero yes, of course, sobrang valid ng mga nararamdaman natin. You have to check yourself. You have to feel yourself, ano? Isipin mo sa sarili mo, ako ba ay tinatamad lang or pagod talaga ako? Minsan kasi yung pagod, hindi lang naman physically. Hindi ka lang physical na pagod. Sometimes you are emotionally tired, you are mentally exhausted, ano? So may mga pagkakataon na yung pagod hindi mo nararamdaman sa physical na pangangatawan, ano? Minsan ito ay na-feel mo kasi nga, ano, pagod na yung utak mo, pagod ng kumilos yung pagod ka na mag isip, ano? May mga ganyang pagkakataon. So, that's the number one tip natin, mga mare, mga pare, ano? Check yourself. You have to ask yourself kung pagod ka ba talaga. And of course, pangalawa po, ano? Mag-set ng, gamitin ko tong word na to, mga mare, mga pare, intentional break. Ayan, intentional, ano, yung binanggit natin. Bakit? Kasi, unang-una sa lahat, hindi po masamang magpahinga. Ang mahalaga lang naman po dapat dito ay may boundaries tayo. Ano? So, okay lang kahit na may mga pagkakataon na wait ka ng wait kasi maybe that's the time para makapagpahinga ka or ipahinga mo yung sarili mo. Diba? Halimbawa, 15 to 30 minutes na break after doing something, ano, ng isa o dalawang oras. Tapos, balik ka na uli sa task, ano? So, para iwasang mauwi sa endless scrolling. Yung paulit-ulit ka na, nagsascroll na ubos na yung oras mo. Marami sa atin, for sure, mga mare, mga pare, ang ganito, ano? So, kung meron kang naantalang gawain, tapos wait ka ng wait, or maybe iba yung ginagawa mo, ano? Pinagpapaliban mo yung dapat mo talagang gawin. That's procrastination. Ano? So, isipin mo maigi. Pero kung halimbawa, you're working, diba? Tapos sabihin mo, okay, after ko ng 2 oras, magsiset ako ng alarm, and then mag-FB muna ako, diba? E di, I guess, guilt-free ka, diba? Wala, hindi ka magigilty kahit scroll ka ng scroll,

0: Then after that, syempre, don't forget to set an alarm again after 15 to 30 minutes na pag-scroll mo, edi back to work ka uli, 'di ba? Back to whatever you're doing. So again, ganun uli, 'di ba? Hanggang sa di, kasi minsan hindi rin talaga natin namamalayan yung oras. Kaya much better, way way way better kung mag-a-alarm tayo. Ito ano yung isa sa mga binanggit kanina ni Maring Carla na ating letter sender. Sometimes she's thinking baka overwhelmed lang ako. So, 'di ba, ginamit yung word na overwhelmed. Kumbaga, yung hindi mo na masala pa yung nararamdaman mo, hindi mo na maintindihan pa kasi masyado nang pumasok. Masyado na maraming pumasok na damdamin sa iyo, ano, and thoughts, kaya na overwhelmed ka na. Ano? Pero ito po nga, kaugnay nito, ang tip natin para dito mga mare, mga pare, kung overwhelming na yung tasks para sa iyo, ay hatiin mo. So yan po ano ang solution dito. Kasi hindi naman po kailangang matapos agad. Ano? Simulan mo muna sa pinakamaliit na step. For example, ano, para sa mga nag-office, for example, edi isang email lang muna yung i-check mo. After isang email, magbasa ka ng mga 5 pages ng articles na kailangan mo basahin. And then after that, kung may kailangan ka pang ibang gawin, maybe isang labada. Ano, maglaba ka, isingit mo yung paglalaba, or kahit mga 10 minutes lang na pagtatrabaho. So, sabi nga nila, ba diba, quote and quote, chop-chopin mo. So, yun yung minsan ginagamit nilang word eh, para hindi ka ma-overwhelm. Parang feeling mo, kung parang feeling mo, sobrang dami nung task, ba diba? Minsan may ganyan eh, may ganyang moments tayo na sobrang aligagana natin and we would say, sobrang dami ng task, B, hindi ko na alam kung ano hunahin ko. Exactly, ba diba? Exactly, kasi we're feeling overwhelmed. So pag ganon, again, hatiin natin, let's see kung ano ba yung pinaka dapat i-prioritize, kung ano ba yung may pinaka mabilis o agarang deadline, edi yun yung unahin natin. Ano? Again, hindi mo kailangan tapusin all at once kasi... Well, nakakabaliw yun mga mare, mga pare, ano, amin na naman natin na mahirap, ano, na kailangan at the end of the day matapos mo yung isang buong task, kung ano siguro may deadline talaga, but otherwise, diba, kung wala naman, then yun po, hatiin mo para hindi ka ma-overwhelm masyado. And ito rin, ano, reminder ito, hindi lang para sa inyo mga mare, mga pare, pati sa sarili ko na rin. Huwag po nating hintayin, ano, na ganadong ganado bago kumilos. Ano mga ibig sabihin natin dito? Ano, minsan kasi hindi talaga nauuna yung motivation, mga mare, mga pare, kahit na anong gawin mo, diba? Sometimes you're thinking, ano ba, gusto ko nang gawin to, pero I need motivation, kailangan ko ng motivasyon para magawa. Wato, ano? Pero sometimes, 'di ba, you'll come to realize it din, mga mare, mga pare. Minsan talaga kahit na mauna yung kilos, 'di ba, hanggang sa dumating yung momentum, hanggang sa dun mo pa lang ma-feel, ano, yung motivation. Kaya nga sabi nila, kahit na maliliit na progress, progress pa rin 'yan. Ano? So hindi mo kailangan kasi pagka maghihintay ka na fully energized ka, ganadong ganado ka gawin ang isang bagay. Well, I guess tatagalan talaga yun. Ano? Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng mood or pare-pareho ng sitwasyon sa buhay. Sometimes, di ba, pagka inuna mong kumilos or gawin, tas pag na-meet mo na yung peak ng momentum na kailangan mo, edi dun pa lang magsisimula na, ay wow, I'm doing great. Okay, pagpapatuloy ko ito. Di ba? Minsan may mga ganyan eh. Kaya again, wag po nating hintayin, ano, na feeling ganadong ganado tayo bago kumilos. Kasi minsan ay pwedeng mahuhuli yung motivation pero nauna ka ng kumilos. And ito po, next tip din, ano, para kay Maring Carla, para sa akin at para sa ating lahat, mga mare, mga pare, wag nating gawing productivity contest ang buhay. So, kung kailangan niyong magpahinga, mga mare, mga pare, magpahinga kayo ng walang guilt. Ano? Minsan may ganyan eh. Yung tipong day off mo, o yung tipong naka-leave ka, ayan, mas magandang example yung naka-leave ka. Diba? Basically, naka-leave ka, may papel yon, legal yon, ano? At, well, if that's a leave or an offset, then basically, wala kang kaso, 'di ba, sa pinapasukan mo. But sometimes feeling mo, 'di ba, nagigilty ka pa rin. Like naka-leave ka na pero yung utak mo sa trabaho pa rin. Naka-leave ka na pero gusto mo pa ring sundan or mag-follow up, ano, sa mga clients, sa office mates mo na kailangan mag-follow up. Minsan yung pahinga na dapat deserve natin ay nako-compromise. Kasi nga well, nagigilty pa tayo na para bang ano ba? Wala akong mga karapatang mag-leave. Of course, 'di ba? Meron. Ay isa sa mga karapatan ng mga empleyado makapag-leave, makapagpahinga, 'di ba? Kaya nga may wellness leave din, 'di ba? Na ito rin sa kasalukuyan ay ipinapatupad sa mga government employees. But anyways, yun nga po, ano, gusto lang natin ipunto is wag po tayong kumbaga, wag tayong mag-isip na masama or something na negatibo pagka naka-leave tayo. Sometimes we think, hala, yung mga task na naiwan ko, baka ganito, baka ganyan. Hala, nakaka-guilty kasi sila nagtatrabaho ako samantalang ako ay popetics-petics lang. So, hindi po ganun, ano? So, huwag nyo pong gawing productivity contest ang buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, we can give 100% of our energy. Sometimes, di ba? Minsan pumapasok ka nga lang ng may 20% maybe, di ba? 20% of the energy na mayroon ka. Sometimes, 50 lang, kalahati lang. And there's nothing wrong with that, ano? Hindi naman kailangan always 100, you're always at your 100%, di ba? Kasi may mga times talaga na, may mga pagkakataon na nasa low ka, ano? Na mababay energy mo, hindi mo mag-give 100% yung best mo. But then again, hindi naman natin sinasabi, mga mare, mga pare, hindi naman natin tinotolerate, ano, na magtamad-tamaran tayo. Hindi ganun ang ibig sabihin natin, mga mare, mga pare. What we're trying to say is that you deserve to take a rest. Deserve nyong magpahinga. Pero when it comes to procrastination, yun ang sana maiwasan nating lahat, ano. Yung pagpapahinga ba, na alam mong makaka-relax ka talaga, completely, ano, physically man yan, mentally, emotionally, spiritually, actually, sa lahat ng aspekto, ano, ng pagpapahinga. So, siguro, bilang panghuli, mga mare, mga pare, ang reminder lang din natin, ano, ay magpahinga ho tayo. Magpahinga tayo kapag kailangang makabawi. Diba? Kumilos kapag ang iniiwasan mo na ay responsibility, diba? Ang hirap minsan ganun din eh. Parang bala na iniiwasan natin kasi, well, it is responsibility. It is a responsibility. Pero wala tayong magagawa, mga mare, mga pare. That's adulthood. Ano, that's an adult life. So, kailangan talaga, ano, kasi yun po, ano, gusto ko lang din ipaalala sa lahat na hindi naman po sukatan ng worth nyo kung gaano karami ang nagagawa nyo sa isang oras. Hindi po ganun yun. Ano? So, you need to know, balance nyo lang po. Magpahinga kayo, but at the same time, ano, gawin nyo ng maayos yung task, ng matiwasay, ano, at of course, as much as possible, yung best ninyo. Medyo contradicting sa sinabi natin kanina na sometimes you're not at your 100%. Well, basically, that is true naman kasi. Pero as much as possible, di ba, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, dapat we do our 100%. We give our 100%, ano, sa mga bagay-bagay. Pero kung ikaw ay hindi maiwasan, today ay maybe you think nasa 70% ka lang, then that's fine. Ano? Again, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, ano, pangilang ulit na natin sinasabi. Pero reminder sa lahat, ano, it's not just being 100% or giving 100% all the time. Alright, ang oras natin, 9:39 in the morning. So hopefully, ano, marami natutunan yung mga kumare at kumpare natin dito sa naging talakay natin. Ganyan din kay Maring Carla na ating letter sender. At eksakto na nga po, no, 20 minutes na lang bago mag-resgis ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
8: Uy anak, kumakain ka na ba?
7: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
8: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
7: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
8: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
7: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
8: Naku, anak. Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
9: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
4: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
7: Nay, si Bunso nasa lupa ng bahay. Anong gagawin natin?
11: Lumalaki na yung sunog, anak. Hindi mo ba siya kasamang lumabas?
12: Nay, tulong! Nay!
9: Huwag nang hintayin na malagay sa panganib ang pamilya. Gawin ang mga sumusunod upang maiwasan ang sunog. Huwag i-overload ang saksakan. Bunutin sa saksakan o outlet ang mga appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanan ang niluluto. Kung sakaling bigla itong magliyap, huwag buhusan ng tubig dahil lalong lalaki ang apoy. Sa halip ay takpan ito ng basang-basahan o tuwalya. Ugaliing patayin ang gas pagkatapos magluto. Itago ang posporo o lighter sa lugar na hindi maaabot ng bata. Huwag ilagay ang may sinding kandila o gas lamps sa tabi ng kurtina o mga bagay na madaling magliyap. Mahalagang magkaroon ng fire extinguisher sa inyong bahay. Kung kailangan ng bumbero, tumawag sa National Emergency Hotline Number 911.
8: Gising na! Malilate na po ako sa school.
11: Anak! Naku, panaginip lang pala. Ay, salamat.
9: Huwag ipagsawalang bahala ang mga paalala bago pa mahuli ang lahat.
4: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
6: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
18: Wow, updated yan.
19: Musta ka, Mare?
20: Sa Radyo Magazine, 1278.

0: back, mga mare, mga pare, ang oras natin, 15 minutes before 10 in the morning. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. And as we continue, dadako na nga rin po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan ay inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ayan, tinanong nga po natin, ano, saan nga ba pinaka nakaka-relate ang mga kumare at kumpare natin? Yung mga pagpipilian po tayo, anong heart react para sa rest muna, then work. Sumunod naman po dito ang like react para sa 5-minute break lang. Ang sad react para sa mamaya ko na gagawin. At ang wow react naman po, ang wow react naman po ay deadline na pala. Ayan, ano, ang ating mga pagpipilian, mga mare, mga pare. And of course, yung care act para sa iba pa. At base po, ano, sa nakikita kong resulta ng ating poll question. May pinakamababang boto po para sa like react or dito sa 5-minute break lang. Ayan, ano? Totoo, iba kasi talaga parang tuloy-tuloy yung gawain. Tapos kahit na paunti-unti, ano, may break sila in between. Ano? And enough na yun for them. Enough na yun for them to regain, ano, yung energy na kailangan nila to work on something. Samantala, may mas mataas na boto naman po para dito sa heart react o yung rest muna, then work. Totoo, kasi some people would function properly pag talaga nakapag-rest o nakapagpahinga sila. I think I would answer this as well, ano, mga mare, mga pare. Mas gusto ko talaga yung nakakapagpahinga muna bago ako sumabak uli sa ibang gawain. Kasi ang hirap pag nag-gumawa ka ng something, then you feel like hindi naman, parang minsan naiisip ako, personally, mga mare, mga pare, naiisip ko na pag may ginagawa ako tapos parang feeling ko pagod na pagod ako, parang yung ginawa kong yun, parang hindi si Jolie, parang hindi si Maring Jolie yung gumawa nun. Gets yun ba? Parang wait lang, hindi ako yan. Hindi ako yung gumagawa ng bagay na yan kasi sobrang pagod na Jolie yan eh. So basically hindi yan si Maring Jolie. So may ganung thoughts ako sometimes. So I would say na siguro kung kaya, kung may oras para makapagpahinga, edi I guess mas okay, diba? Para alam mo sa sarili mo. Kasi may mga times na tayo rin sa sarili natin, very competitive tayo, diba? Aminin natin yan, na sabi nga natin, babalik ako doon sa paulit-ulit natin nindiscuss kanina, na hindi naman kailangan na 100% ka all the time, diba? Pero as much as possible, syempre, gusto mo ibigay yung 100% para sa ginagawa mo. Kasi again, competitive tayo dito. Ano, ayaw natin ng putyo-putyo lang. Ayaw natin na, okay na yan. Basta may magawa, ba? Diba? Well, some people would say, maybe iba sa atin, kumukunot yung noo. Ano, baka sabihin, ay, bakit naman na gusto mong 100%? Eh, sabi mo nga kanina, hindi naman kailangan makipag-competition. Well, that is basically true. Tama rin naman yun. Diba? Pero ang goal kasi natin dito, mga mare, mga pare, is, of course, you have to grow. Ano, you have to develop, hindi man hindi man siguro sa mga bagay na sa tingin natin ay walang, quote unquote, parang walang kwenta, di ba? Pero you wouldn't know na yung mga maliliit na bagay pala yun, na yun ay sobrang laking progress. And a few years from now, dun mo lang ma-realize na ay, oo nga, parang minamaliit ko lang before, ano, na ganito ganyan. Yung pala, okay rin pala na binigay ko yung 100% ko. So it's all about the growth, ano, it's all about the development. Hindi naman ito dahil gusto lang natin makipagkompetensya. Saka pag nakipagkompetensya naman tayo, mga mare, mga pare, hindi naman sa ibang tao. Diba? As much as possible, dapat nga makipagkompet ka sa sarili mo. Ano? Kasi kung nagawa mo na sa tingin mo yung best mo noon, edi malay mo, meron pa palang mas ika-better. Ano? Medyo ironic yun. Alam nyo ba yung meme na ganun, mga mare, mga pare? Parang sabi nila, parang best na nga, tapos gagawin mo pang better. Yun na nga yung best eh, di ba? Eh, kung gusto mong gawing better, anong kakalabasan nun? Best pa rin. Di ba? Medyo confusing, but yeah, that's the thought. Anyways, ayan, going back to our poll question, ang may pinakamataas na number of votes po dito, mga mare, mga pare, ay yung Care Act o yung iba pa. And speaking of iba pa, syempre, basahin natin ano ang iba pang komento ng mga kumare at kumpare natin. Una-una na nga po, si paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, when there are tasks that need to be completed, I prioritize them first. After finishing everything, I take time for recreational activities such as traveling or spending quality time with my family and friends. Ayan, so si paring Sean pala yung tipo na dapat gawin niya na agad, i-prioritize yan agad kung ano man yung kinakailangan niyang gawin. So, sa tingin ko, ano, I would assume na yung pinakapahinga ni paring Sean, sabi niya nga dito, is yung pagta-travel or pagsispend ng time sa kanyang mga kapamilya at mga kaibigan. So, well, tama yun, di ba? Kasi when you take a rest, hindi lang naman ang ibig sabihin na pagpapahinga is yung pagtulog, di ba? Hindi ibig sabihin na pagpapahinga is yung alone time mo, yung mag-isa ka lang, tutulog, hihiga, hindi lang naman po yun ang meaning ng pagpapahinga. Diba? Sometimes, ang pagpapahinga is, yun nga, pagta-travel, spending quality time with their loved ones, diba? Yun, considered po yun as pagpapahinga. Sometimes, hindi rin pala. Physically, diba? Lalo na pagka may gala kayo, syempre, physical na pangangatawan mo na naman yung kikilos para sa iyo, pero in some ways, 'di ba, it is considered as pagpapahinga pa rin. Kasi happy yung heart mo, happy yung mind mo, 'di ba? Hindi ka na stress sa work, hindi ka na stress sa ibang bagay, but physically tiring man, but at least, 'di ba, you're very happy internally. And of course, si paring Romel Livid, sabi niya, to be honest po, doon ako sa tipong either. Ayan na, yung dalawang options niya, rest muna pag kailangan. And second, kikilos pa rin with breaks. Pero minsan, dahil lang breaks, napapasobra, aka procrastination na rin, sa bandang huli, ang mga gagawin or ang mga gawain, nagiging rush na lang. Pinaka-relate po ako sa napasobrang procrastination at rush before the deadline. Ganyan ako noong student days. Ayan. Mag-out tayo kay paring Romel kasi ako din. Relate na relate. Well, I guess lahat tayo, mga mare, mga pare. Meron ba? Meron bang student out there na never nag-procrastinate? I don't think so. Binalidate. Binalidate ang procrastination. Hindi, biro lang. But I think we all have done procrastinating, ano, even once in our lives. Naminin natin yan, mga mare, mga pare. Kasi may times talaga na parang feeling mo, tamad na tamad ka lang talagang gawin yung mga dapat mong gawin. Ano? Especially nung student pa tayo, ba? Diba? Sometimes sabi natin, ay, later ko na gagawin, madali lang yan. Ayan tayo, si madali lang daw yan. Hanggang sa inabot na madaling araw at hindi na nga nakatulog. Ano? Hindi na nakapagpahinga ng maayos kasi ilang oras na lang, gigising naman ulit para pumasok. Ano? So, I guess that's life. So, parang hindi niya nagbibigay ng spice or ng twist sa life natin, ano. But again, mga mare, mga pare, we're not validating ang katamaran, ano, ulitin natin yon, ano, it's okay na magpahinga, pero kasi ibang usapan na rin naman yung pagka may mga nadedelay kang tasks, may mga hindi ka nagagawa kasi you're procrastinating. Sabi nga nila, procrastinating at its finest. Ano, so pag kami ganun ho, may mga ganung instances, sometimes maybe you can ask a professional help, ano, or maybe mag-ask ka sa mga kakilala mo, mag-ask ka na maaaring makatulong sa iyo, 'di ba? So you do not have to do it alone. Again, mga mare, mga pare. And of course, kung overwhelming yung task, katiin natin para at least alam natin sa kahit papaano na mayroong progress doon sa ginagawa natin. Alright, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood at sumubaybay dito sa ating programa. And of course, ano, quick lang din siguro, gusto kong batiin ang ilan sa mga nakasubaybay sa atin sa Facebook live streaming. Syempre, nandyan si Mama Maria Lourdes Acuyong. Good morning, Maring Julie with Triple Hearts. Ayan ang sabi niya. Si Parang Romel Livid, sabi niya, mapagpalang midweek pa rin po. Ayan, good morning, Parang Romel. At si Parang Joseph Duyan, bagong kabataan, sending our support Art Jam Manila. Ayan, so good morning din po ano kay sir, para po ano dito sa mga bumati din sa ilan sa mga kumare at kumpare natin na marahil ay hindi ko nakikita ano, pero ayan, salamat po dito or nababasa dito sa ating live streaming ano. Salamat po sa inyong pagsuporta. And of course, thank you din po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Marichal Malimban, Sam Reyes, or Julius Ungam, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguera. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Julie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like Maring Julie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhan may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine
13: 1278 AM.
14: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
16: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
14: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service,
17: and Radyo Magazine.
13: 1278 AM.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan.
23: 66 Informasyon, GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
0: Ang oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
26: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Malacañang nananalangin isang leader na makapilipino ang susunod na mamumuno sa bansa at hindi para sa interes ng ibang bansa. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Isang leader na makapilipino na ang puso ay para sa Pilipinas. Ito ang pinagdarasal ng palasyo na sana'y maging susunod na mamumuno sa bansa at poprotekta sa interes ng Pilipinas at hindi sa interes ng ibang nasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, una nang nagsalita si Pangulong Marcos hinggil sa kagustuhan sana niyang maipagpatuloy ng kanyang successor ang kanyang mga nasimulan. Kabilang dito ani Castro ang pagprotekta sa interes ng Pilipinas kasama na ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Una dito'y nagpahayag ng pangamba si Defense Secretary Gilbert Teodoro na baka magkaroon ng epekto sa momentum ng efforts ng Marcos Administration pagkatapos ng 2028 elections. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Ang dasal nating lahat sana ay isang leader na makapilipino. Ang puso ay para sa Pilipinas at hindi para sa isang bansa na ang poprotektahan ay interest ng ibang bansa.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, ratifikasyon ng Philippine Geriatric Center Act, ikinalugod ng isang mambabatas. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Pinuri ni Tingog Portilis Representative Judah Sidre ang ratifikasyon ng panukal ng Philippine Geriatric Center Act na layang palakasin ang specialized healthcare para sa mga nakatatanda. Ayon kay Sidre, malaking tulong ito sa mga pamilya na hihirapang humanap ng tamang pangangalaga para sa kanilang matatandang magulang at lolo at lola. Sa ilalim ng panukala, magsisilbing pambansang referral at coordinating center para sa geriatric health services ang Philippine Geriatric Center. Habang hindi pa ito na itatayo, magsisilbing national specialty center ang Evangelina Macaraeg Macapagal Geriatric Health Center para sa geriatric care. Sabi ni Asidre na makatutulong ito sa mga pamilyang sabay na naghahanap buhay, nagpapalaki ng mga anak at nag-aalaga ng matatandang magulang. Layunin din ang panukala na mabigyan ng mga nakatatanda ng mas accessible na healthcare upang makapamuhay na mas matagal, malusog at may dignidad. Kasabay nito, binigyan pugay ni Asidre ang Yumaong Batanes Representative Seriaco Gato Jr., dating chairperson ng House Committee on Health at sponsor ng panukala na tumulong sa pagsusulong nito. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
5: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: World class na tanawin. Explore na natin.
10: Love the Philippines.
11: Likhang sining na proudly Pinoy.
12: Influence na yan.
1: Radyo Magazine, 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
13: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Ang oras natin, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Pasyal Pinas!
17: Pasyal
1: Pinas!
17: Pasyal Pinas!
1: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
18: Are you ready to dive in?
1: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
18: Pasyal Pinas!
1: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
19: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Miyerkules, September 30, 2026. At alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara, G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguera, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Mr. Jared Moreno. Gayon din po ang ating mga sound engineers. Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies dahil ang amin pong mga nafe-feature at nakakakwentuhan sa aming mga programa ay maaari nyo rin pong mabasa sa pamamagitan ng aming official website. It's radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw ng Miyerkules, mga beshies? Nakahuling araw na po ng buwan ng Setyembre. See you next month tomorrow. Narinig ko lang kanina. Ginaya ko lang. Pero you know, huling araw na po ng Setyembre ngayon at ang dami hong magdiriwang ng kanilang kaarawan pagtungtong ng Oktubre. Pinakauna na ang ating Mom Chicha. Ay, Teacher Cha na pala siya ngayon. Teacher Cha. Baka naman. Anyway, mga beshies, ngayong araw po ay singsaya po ng pagsiselebrate ng birthday ang ating kwentuhan dahil celebration pa rin po ng Philippine Travel Mart. Itong nakaraang 37th PTM ang ating pagkukwentuhan for today. At ngayong araw po ng Miyerkules, may mga panauhin tayong mga exhibitors para po ibahagi ang kanilang experiences. Of course, yung mga memorable moments nila at key highlights mula sa Naturang Travel Fair. At papakilala natin mga beshies, ano, dalawa silang present for today. Nasa linya po ng ating komunikasyon ang General Manager ng Ramier Travel and Tour. At siya rin pong itinanghal na isa sa mga top-selling tour operator of the 37th PTM. Walang iba kundi si Miss Mary Rose Molina Edubas. Good morning, Miss Mary Rose, at welcome po sa programang Pasyal Pinas.
2: Good morning. Good morning po at saka sa mga listeners ng Pasyal Pinas.
0: Hi ma'am. Naku, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Later, pag-uusapan natin yung inyong naging experience sa 37th PTM. Pero mag-hi din muna tayo sa isa naman po sa mga exhibitors and at the same time ay Secretary General po ng Philippine Tour Operators Association or PhilTOA. Walang iba kundi ang ever beautiful Miss Nima Karay. Good morning, Miss Nima. Welcome again sa programang Pasyal Pinas.
3: Good morning, Beshi. Good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Pashal Pinas.
0: Hi, ma'am. Naku, it's nice seeing you again. Ha? Hindi ko ho kayo nakita noong BTM, sayang. But I'm happy to have you here sa Pashal Pinas. Para umpisahan ang ating kwentuhan, balik muna tayo kay Miss Mary Rose na napakaganda ho ng balita na hatid sa atin. Dahil alam niyo ba, mga beshies, ang Ramier Travel and Tour ang itinanghal po na top-selling tour operator of the 37th Philippine Travel Mart. First and foremost, Miss Mary Rose, congratulations po sa inyo. Nagbunga ang tatlong araw, ika nga, na pakikipaghalubilo ano, sa ating mga travelers. Ma'am, I know, ito po ang highlight ano, ng inyong pagdalo sa PTM. Pero kamusta po yung overall experience ng Ramier sa PTM this year?
2: So, unang-una, magpapasalamat po ako sa mga tie-up tour operators and clients, valued clients, sa overwhelming support nila sa amin throughout the years. Kasi ang RTT kasi is 98% B2B, business to business, and 2% only kami sa B2C. So, kahit din kami po ay nagulat sa volume talaga ng sales namin, kaya parang ma-conclude ko na rin na favorite destination ang Bohol talaga during that travel mart. Kasi I am selling Bohol. The destination I'm selling is Bohol and representing to. Mm-hmm. Kaya thankful ako.
0: Yes, ma'am. Talaga pong dinumog, ano? Pero ma'am, you were talking about Ramier ay most of ito po ay B2B. Tama po ba? Ano po ang ibig sabihin noon, ma'am? Ibig sabihin, kayo po ay nakikipag-transact lamang sa mga kapwa nyo, business owners, and kakaunti lamang po yung directly sa client.
2: Yes, more on B2B kami because we handle their, kami ang ground handler nila sa Bohol. Pero may B2C din kasi yung mga direct referral sa amin, but more on tour operators or travel agency, domestic and international din yung kinikater talaga namin. And then on that event, may mga grupo din kami talaga na nagbubook because, you know, Travel Mart is the forum or the opportunity for them to book kasi may sale.
0: Yes.
2: Imagine mo ha, ang binubook sa amin tour lang, Transwan, everything, but ang hotel sa iba. So given na yan because there are also hotels in Bohol is joining and doon sila nagda-direct. So if these people or client has confirm na talaga na blocking, doon na nila kino-confirm on that date na Travel Mart kasi mayroon kaming Travel Mart rate na binibigay. So after that date, balik na naman kami sa normal na rate.
0: Ayun.
2: Kasi ganun talaga kadalasan.
0: Kaya po, ang dami talagang nag-aabang ng PTM, Miss Mary Rose, diba? Kasi ang dami pong mga exclusive discounts na doon nyo lamang po makikita sa travel fair or travel expo na ito. Pero ma'am, nung nalaman nyo po na kayo po yung top selling tour operator, how does that feel? At ano po yung in-expect nyo ba yan, ma'am? O talagang nakakagulat?
2: Actually, hindi ko in-expect kasi kami every hapon naman nagbibigay kami ng summary sa sales. We did not expect na kami pala ang nag-top. Pero so happy talaga at the end of the day, so happy kasi despite all the crisis that we have, all the issues that we have, marami pa rin talagang pupunta sa amin. So sabi ko, favorite destination talaga ang Bohol. Kaya sabi nga ng ibang friends ko na mga tour operator din sa ibang destination, sabi niya, friend, ang hirap talagang talunin ang Bohol. Bohol is Bohol. Sabi ko, wala naman tayong contest. So preferred talaga kami, honestly, na pupuntahan. Kasi siyempre, ako as binibenta ko ang Bohol, so proud ako. So proud of my team, so proud of Bohol, the destination I'm representing to. So happy for the result and outcome. Kasi wala namang in-announce on that particular mami na kung sino ang top seller. Ngayon ko na lamang nalaman na top seller pala kami.
0: Yes,
2: doon sa ano, doon sa email.
0: Right.
2: Kasi naman silang declaration pa.
0: Kasi nga po, binabanggit din ng ating mga kaibigan mula po sa Feltowa, no, na talagang ongoing pa rin. Initial figures pa lamang talaga yung meron, may mga sale leads pa silang binabanggit, ano, na talagang wala pang definite na numero. Kaya ngayon pa lang, Miss Mary Rose, talagang congratulations na po dahil kayo po ay isa talaga sa mga top selling, ika nga, na mga tour operators. Pero ma'am, ano, ang Bohol talaga ay isa sa mga pinupunta ng ating mga kababayan. Pero hindi rin naman po madi-discount, ano, yung inyong talent at yung inyong effort sa pag-i-invite ng mga travel expo goers na bisitahin ang inyong booth. Kasi ako po, personal experience, kapag ka hindi mo alam, gusto mo lang maglibot, at wala kang destination in mind, talagang madali kang masisway. So, ibig sabihin, ma'am, yung mga kagaya ko na walang destination in mind na pumisita ng PTM, eh, nakumbinsi ho ng inyong team talaga na bisitahin ang Bohol. Pero, ma'am, ang Bohol po ay... Actually, ma'am, may mga issue nga ngayon sa Bohol. Ang sinasabi ay mahal daw sa Bohol. Bilang kayo po ay travel and tour na nakabase sa Bohol, ma'am, masasabi niyo po ba na mahal sa Bohol?
2: Actually, ma'am, thank you for asking that question. Para at least mabigyan naman din kami ng chance to explain. Because alam mo naman sa amin, hindi talaga kami nag-explain doon sa mga... Kasi siyempre kung mag-ano ka, hindi naman lahat ng tao talaga mag-ano sa... explanation mo. Kaya ito nga din ang forum na sasabihin ko. As always, sinasabi ko kung may magtatanong sa akin na tie-up tour partner doon sa issue na sabihin nila na Bohol is gold. No, Bohol is not really gold.
0: Mm-hmm.
2: Kung makatap up ka lang talaga, ma'am, ng right na travel agency mag-handle sa inyo, ma'am, from the moment you arrive and then the moment you depart, we will taking care of their tours and everything, mga activities. Hindi sila makakaroon ng experience na hindi maganda. Kasi kung mababasa mo naman yung mga nagbibigay ng comment sa amin, in fact, may mga iba nga doon naka-message ko eh. Ang sabi nila, ma'am, wala na talaga kaming time mag-ano doon sa ina-advise mo kasi limited lang. Kaya kami nagpo-post para for awareness, para doon sa iba. Pero kung makahandle talaga sila, ma'am, sa amin, ma'am, would you believe? In fact, yung food nga, no? Yung pompano na ini-issue nila sa amin na 1,600. Remember ha? Unahan ko na, ma'am. Hindi talaga yun ma-encounter ng ibang client kung the moment na na-arrange na talaga, ma'am, kasi all our clients, even the food na we serve, pinipili lang prior to their arrival para ibubook na namin kung saan restaurant, kung saan sila namin dalhin, kung sabihin ni client na, oy, ang budget namin, ma'am Rose, ganito lang. Kasi kami kasi yung knowledgeable doon, ma'am, kung saan talaga namin ifi-fit yung kung ano lang ang budget na naka-ready for their tour.
0: Mm-hmm.
2: So, even Mino naka-ready na. So, yun nga ang inano ko. At saka ang sabi ko nga din, sometimes din, ako, traveler din ako, ma'am, no? Ifi-fit ko din yung budget ko talaga, yes, ma'am, kung sa tingin ko kung saan lang din ako. Kung ang budget ko ganito lang, hindi ako magpunta din doon sa medyo mga ano na talaga. Kasi hindi naman din kasi hindi nila... natin mo appreciate na pagdating ka doon ka na sa mga high-end na go-order, yung may mga OPEX din, ma'am, yung mga ano na yon kung bakit nakakaroon ng ganong medyo mataas yung rate. Pero for me, ano pa rin yun, ma'am, kanang yung rate na yon is hindi yon over for me, ha, nga taga doon. Kasi alam ko talaga kung saang venue na resto sila nagkumakain.
0: Ayun.
2: Alam ko. Yun.
0: So mga beshies, di ba, malinaw, ano, na ganoon ang kagandahan kapag ka meron pong travel agent or tour operator na inyo pong kukuhanin sa inyong mga tour. Kasi kung ano lamang yung inanat ninyong budget at kung ano lamang yung kumbaga exact amount na kaya nyong ibigay, ano, doon lamang iikot, ano, yung inyong kakainin, yung pupuntahan, yung accommodation. So kaya nilang i-tailor fit. Yan ang tawag, di ba, ma'am? I-tailor fit yung budget doon sa tour na inyong gagawin kasama na yung mga pagkain and accommodation. So siguro, ma'am, ang nangyari doon, hindi naman din natin i-discount, ano, yung naging experience nung nagreklamo kasi of course, kanyang personal experience ho yun, ano. At siguro ang nangyari, ma'am, ay wala na siyang ibang makainan na ito na lamang. So hindi niya in-expect na ganun kalaki yung or ganun kamahal yung kakainin niyang pagkain and knowing na isang high-end high-end restaurant yung kanyang kakainan. So, hindi na plano ng maayos, Miss Mary Rose, diba? Kasi kung kinuha nyo yan sa Ramier Travel and Tour, yung tour na yan, for sure, kung ano lang yung budget nyo, dun lang din iaangkla yung pagkain na inyong kakainin. So, ganun lang yun, mga beshies. Mas maganda talaga na meron tayong mga kausap na professionals on the ground, kagaya po ng Ramier Travel and Tour. Pero, ma'am, enough of that. Kasi I know, mainit na usapin talaga yan. Ano? Pero, thank you, ma'am, for sharing yung inyo pong sentimiento about it. Pero, ma'am, last year, nung 2025, kayo din po ay naging bahagi ng Millionaires Club dahil din sa volume of sales and bookings. Ito po yung nakita ko sa inyong social media post. At ngayon po, mas naging overwhelming pa yung response ng mga travelers sa pagta-travel nila sa Bohol at pag-avail ng inyong services. What does this continued trust from, ma'am, mula po sa inyong mga client? Bakit patuloy ho kayong pinagkatiwalaan ng inyong mga kliyente?
2: Yun nga, ma'am. Ang number one lang talaga na reason for me is to take care of also of our tour partners. Meaning, kung yung, di ba, kami ang ground handler nila, we see to it na wala namang 100% execution, but almost there para ma-satisfied quality service yung mabigay namin sa bawat client na pinapahandle sa amin ng mga tie-up tour partners. Kasi kung doon pa lang, hindi namin sila maasikaso ng maayos pag nag-interview ang tour partners, sabihin, ay wala palpak yung si ganun. Ma'am, the opportunity to be referred to their colleagues, friends, and mga relatives nila is wala na. So in what way ko, ma'am, sila inaalagaan, ma'am, ang mga tour partners ko? Kasi para sustainable ba, ma'am, ang samahan namin? In a way, hindi mo naman talaga maiwasan na bawat guest, pag nandoon na kami, hihingi, ma'am, ng simple, ma'am, ha, calling cards namin.
0: Mm-hmm.
2: But ako talaga, mahigpit ako sa protocol, all my employees, tour guides, drivers na nag-involve sa tour, do not give our contact details. But we politely tell to the guest to go back to the travel agency where you book. Mm-hmm. And if you want us na kami ulit ang mag-serve sa inyo, ma'am, sa tour ng mga nirefer nyo, pwede nyo kaming i-request. Mm-hmm. Kasi kung bibigyan namin sila ng details namin direct sa Bohol, paano kami magkaroon ng sustainable na samahan ng mga tour partners, mm-hmm, kung magda-direct na sa amin si client nila. Kaya we have gone this far, 18 years, handling 98% B2B, domestic and international, kasi may mga international partner din kami, ma'am, because we really take care of them. And then, as you can see, ma'am, Ramier Travel and Tour, wala kaming website.
0: Mm-hmm.
2: Facebook page lang.
0: Mm-hmm.
2: If you can see our page, you cannot see our rate. You cannot see and everything. Explain of our kung mga presyohan. Because to make also protection sa mga tie-up namin. Kasi pag sa website kasi, makikita na namin ang rate nila. So, ang opportunity na babalik si client sa agency na nag-handle sa kanila, na nag-book for us, mapuputol na. So, hindi na magiging sustainable.
0: Ayun.
2: So, ganun talaga. At the same time, ma'am, I am really blessed with our RTT team,
0: mm-hmm,
2: from marketing, booking, execution ng driver, tour guide, and everything. Kasi nagtutulungan kami, ma'am, to produce the quality service we like para maibigay doon sa mga client or tourist para sure kami na ma-refer kami sa mga friends, our friends and relatives nila na babalik sa Bohol. Siguro, ganun lang ang yun ang perception ko kung bakit talagang bumabalik sila because of that.
0: Naku, napakaganda nun, ma'am, ano? Sustainable yung relationship. Tama nga po naman, kasi kung didirekta na sa inyo, ma'am, kumaga parang mamamatay yung business ng ahensya na nag-book

0: na gustong makita ng mga turista sa inyong lugar? Kasi ako nakarating na po ako ng Bohol eh, no? And I know kung gaano ho kaganda ang inyong lugar. Pero pag ho may nag-i-inquire sa booth ng Ramier Travel and Tour, ano yung una nilang hinahanap na experience sa Bohol na gusto nilang matry?
1: So, ma'am, you know naman, Bohol is known for our chocolate hills,
0: yes,
1: right?
0: Mm-hmm.
1: So, we are known for that. And then, we're so blessed na doon sa Bohol na ano ang destination na yan. And then, we're also blessed na nandoon din sa amin ang world's smallest primate, yung Tarsier. At saka yung mga added attraction namin, ma'am, na bihira talaga yung iba nga mag-compared our Lobok River Floating Resto. They are telling me na, Fred, mabuti pa yung river nyo dito, nagbibigay ng kabuhayan dun sa amin. Mga ganon, si alam mo na kung ano sa kanila because we really take care of also, ma'am, our resources. Kami mismo nagtutulungan. And then, kaya so proud ako representing Bohol, giving this thing sa mga attraction namin kasi marami kasi ma'am kaming Bohol has so much to offer. Hindi lang kami limited sa Chocolate Hills. Nga gusto mong i-discover yung mga waterfalls namin, yung mga pilgrimage tour, yung farm tour, meron din kaming adventure park na mga activities, mga diving because Bohol also has a beautiful dive sites.
0: Yes.
1: Kung sa totoo lang. And then I am very thankful to the Bohol Provincial Office headed by our Governor, Aristotle Amintado, and our Bohol Tourism Office headed by Juan Pinat because, ma'am, they're really, really 100% supporting in promoting Bohol. Kaya wala kaming karapatan na mga private sector na hindi din kami magpo-promote talaga because the Bohol Tourism, Bohol Provincial Tourism, Bohol Province itself is helping us out. Very supportive sa amin. So kung may mga problema man din, pagmitingan din namin kung how to ano. Kasi at the end of the day, kami lang talaga ang nagtutulungan for the betterment of our province and the destination itself. We're promoting Bohol.
0: Mm-hmm. And Bohol have gone so far, ma'am, no? Kasi dati po sinasabi ni na Filtoa President Maria Lourdes Japson na ikinakabit lang ang Bohol dati sa Boracay o kaya sa iba pang mga tourist destination. Pero ngayon, stand alone na ang Bohol at dinarayo, pinupuntahan siya, ine-explore ng mga turista. Kayo po, bilang isang travel and tour operator for 18 years now, ma'am. Gaano niyo po nakita yung change, ika nga po, ng tourism development sa inyong lugar? Since binabanggit niyo na po, napakalakas ng collaboration at partnership between public and private sector sa inyong lugar.
1: So, when I started 18 years ago, ma'am, ang laki na talaga ng pagbabago. O kung ang Bohol ang pag-usapan sa destination, especially ma'am sa mga accommodation sector. Makikita mo na ngayon ang international brand ng hotel, they are investing in Bohol. So, meaning, this is something. What is in Bohol? Kaya mapaproud kami kasi hindi lang mga local brand ng mga hotels and everything ang nandoon.
0: Mm-hmm.
1: Even may mga international flight na rin kami. Dinadayo kami ng mga direct flight. Which is dati, Booker 50 pa mga aeroplano namin sa Bohol, yung maliit, yung ano pa lang, propeller. Mm-hmm. Parang nakakatakot pa sumakay, mas gusto pa namin magbarko. Pero ngayon, damanalaking Airbus na talaga na A330, nandoon na. So,
0: diba?
1: Kaya proud ako kung how Bohol talaga, nakakasabay talaga siya. Nung nag-start pa kami, parang noon nga, nung mag-apply pa ako sa Maynila, ma'am, would you believe, sabihin, where are you from, Bohol? Where is Bohol? Parang hindi pa kami kilala. Parang wala pang geography yung kausap ko. Nag-interview sa work. Hindi kami kilala.
0: Mm-hmm.
1: Pero at least, little by little, nakakaano na kami, which is totoo, na ano lang kami sa Boracay because Bohol is to have so much white sand beach.
0: Mm-hmm.
1: Na makakompete din siya ma'am sa ibang mga magagandang beaches.
0: Yes.
1: Meron din kami doon.
0: Mm-hmm. I agree,
1: kaya,
0: ma'am.
1: Malaki talaga ang pagbabago. And then makikita niyan at saka Ngayon din, ma'am, marami na kaming choices of activities and tourist spots na mai-offer sa guests compared before.
0: Mm-hmm. Sabi nga nila, ma'am, ano, kasabay ng pagbabago ng panahon ay yung pagbabago rin ng turismo. Lalo na yung ating mga tour operators na very talented and very creative sa paggagawa po ng iba't o pagkukurate ng mga tour circuit at iba't iba pa pong mga itineraries. Kaya kudos din po sa inyo na mga travel and tours dyan sa Bohol dahil kayo rin po ang bumuha.

0: buhay ng turismo ng inyong lugar. Ma'am, nabanggit nyo rin po, ano, na ang turismo, it creates livelihood para sa ating mga kababayan. You have your team, you have your drivers, di ba? Napakarami nyo hong na-employ at natutulungan. Gaano po kahalaga din, ano, na talagang sinusuportahan natin yung tinatawag po na responsible tourism para po matiyak, ano, na patuloy yung magkakaroon ng mas maraming makikinabang na mga Boholano sa turismo ng inyong lugar.
1: Yes, ma'am, indeed. Bohol is a tourism. Maraki ang naitulong nila in terms of livelihood. Kasi ma'am, tourism is the number one na source of livelihood namin sa Bohol. Mm-hmm. Ang dami naming nahihire, not only our na-employed namin, but also the community itself kung saan ang mga tourist destination na belong.
0: Yes.
1: Kaya kami, we see to it talaga to take care of all these resources kung saan namin dalhin yung mga guests and everything. Kasi ito ang magiging batayan na magkakaroon din ng hanap buhay bawat isa sa amin. Hindi lang ako tour operator, mga driver, mga bootman. Kasi sa island hopping, ma'am, meron din tayong island hopping. It pertains sa mga restaurants, food and beverage, at saka sa mga accommodation sector, ang dami ding na-employed. We really take care of what we have. Kasi kung hindi din namin yan naalagaan, pwede din yang mawala. Na yan ang magiging ano namin, yan ang magiging source namin of income. Mm-hmm. Sa Bohol. And then number one, ma'am, hindi lang naman din kami nagbebenta sa Bohol as destination. But we also want our guests to experience the true Boholano hospitality.
0: Yes.
1: Mm-hmm. And equality Bohol tour experience. Yun ang gusto namin. Kasi kami mga, sabi nga nila, open, mababait ang mga taga Bohol. Ganun talaga kami. Hindi lang naman yung destination, but the people itself doing. But the people itself doing or involved in the operation of the tour. Mm-hmm. Kaya ganun ang ano.
0: Right. And usually, ma'am, ano, yan din yung pinakadahilan kung bakit bumabalik yung mga turista. Kapag ika nga na in love sila dun sa hospitality ng mga tao. Kasi babalik ka, yun din naman yung mga destinations na pupuntahan mo for the second time around. Pero ba't ka nga babalik? It's because yung naramdaman mong pagiging welcoming ng mga tao doon sa isang lugar. In this case, yung ating mga Boholanos. Kaya very excited po kami for you, lalo na po para sa mga kababayan, lokal na komunidad sa Bohol. Dahil I know marami po yung mga turista, no, na bibisita po ng inyong lugar sa kabila ng mga challenges na atin pong pinagdaraanan pagdating po sa usapin ng turismo. Kaya ma'am, I know kayo ho ay maraming mga pinagkakaabalahan, and para na lamang po sa mga viewers and listeners natin today na gusto pong i-explore ang Bohol, imbitahan niyo po sila, no, na piliin ang inyong lugar at huwag makinig, ika nga, dun sa mga bashers natin online na puro negative po yung binabanggit patungkol sa inyong lugar.
1: Oh, gusto kong imbitahan ang lahat na just visit Bohol and consider Bohol as the tourist destination na pupuntahan niyo, because Bohol has many more to offer, hindi lang yung sites but with the people itself. And maliban dyan, yung mga destination, ano na, mayroon din kami mga white sand beaches, beautiful sights, see the world's smallest primate, the tarsier, the floating restaurant, and the all and other ano na ino-offer namin, na tour na ino-offer namin na sa Bohol. And then meron din po kami, ma'am, na festival like the Sandugo and the Ubi Festival. I am so promoting this one. And the other destination, much more to offer, and most of all the experience of the Boholano hospitality. And I want to take this opportunity also, mm-hmm, to thank everyone for sa lahat mga nakapunta na sa Bohol, nagpatronize sa Bohol, despite and in spite of all the challenges. Marami na tayong challenges na nadaanan, ngayon pa ba tayo magpapatinag sa mga challenges?
0: Yes.
1: Maraming salamat. And God bless.
0: I super love the positivity, Miss Mary Rose. Oo nga, no, ang dami nyo na hong pinagdaanan. Ngayon pa ba na talagang ang Bohol ay isa na ho sa mga top destinations sa ating bansa? Doon pa ba tayo susuko? And also, Mama, no, ano po ang paghahanda rin bago ko ho kayo pakawalan this morning? Ano ho ang paghahanda niyo naman for next year's PTM? For sure, kayo ho ay babalik sa Philippine Travel Mart for the 38th PTM. Gaano ho natin ito pinaghahandaan?
1: Yes, ma'am, every year, when we join PTM, siguro, if I'm 18 years in the industry, 15 years na din po kami nag-join. Because this is also one way of my support to the association I belong. Mm. Kasi, whether, honestly speaking, the association forms a great part of who we are now. Kasi doon din ang forum namin na makapromote kami sa destination namin. Like this one, mga Travel Mart. And then makilala namin yung mga various travel agencies. At saka nagjo-join kami kung ano ang mga merong i-offer ang association. Kaya thankful ako, well ready prepared na every year kami nagjo-join sa PTM for the support of the association itself where I belong.
0: Congratulations po, Ma'am Mary Rose Molina Edubas, ang General Manager ng Ramier Travel and Tour. Maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Hopefully next year, ma-meet ko kayo in person ha sa PTM. Hindi ko kayo nakita nung nag-visit ako nung first day eh. But anyway, see you soon again, ma'am. See you soon po. Maraming salamat.
1: Thank you so much.
0: Thank you, ma'am, at mabuhay po kayo.
2: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Huwag na nating bitinin ang ating kwentuhan for today. Another exhibitor din po ang ating makakasama. And of course, kilala nyo na siya dahil nakakakwentuhan na natin siya dito sa ating programang Pasyal Pinas. Siya rin po ang Secretary General ng Philippine Tour Operators Association or PhilTOA. Walang iba kundi si Ms. Nima Caray. Good morning again, ma'am. Welcome po sa Pasyal Pinas.
3: Yes, good morning. Nice to be back.
0: Ma'am, ha, thank you so much po for doing this interview. I know very last minute ang invitation.
3: Yeah.
0: But we are very kayo happy. Pa. Kaya nga eh, game na game lagi si Miss Nima sa mga ganitong uri po ng invitation. Pero ma'am, Beside sa pagiging punong abala dito po sa PTM, bilang kayo po ay SecGen ng PhilTOA, kayo rin po ay isang exhibitor. At nakita ko yung booth nyo, ma'am. Dumaan talaga ako dyan. Hindi kita nakita daw. Kaya nga. Oo, pero nakita ko yung booth nyo po, ma'am. At marami po talaga ang pumupunta bilang isang exhibitor. How was the experience, ma'am?
3: Ako kasi bilang SecGen at the same time exhibitor, para sa akin, fulfilling siya at the same time, exciting. Alam mo, kasi I have 3 branches. So, yung PTM na to, we always look forward to it. Kasi yung mga staff ko, lahat nagpa-participate yan. So, lahat kami excited. Parang bonding time na rin. At the same time, it's an opportunity for us to meet yung mga tulad ni na Ma'am Rose, yes, yung aming mga suppliers. Because hindi naman kami pwede mag-branch sa Bohol. We have to work with someone like her, right? So, yun, nami-meet namin yung mga suppliers namin. Yung dati nakakausap lang namin sa phone, PTM is a platform where we get to meet them. Sila rin, nami-meet nila kami. Na operator ako sa Zamboanga eh, from Mindanao. Operator din ako dito sa Manila. So, it's really a great platform para sa amin, na lahat kami, pati mga staff ko, we are always looking forward to it.
0: Mm-hmm. Kumbaga man, parang nagiging reunion na rin in a way, ano?
3: Yes, actually, correct.
0: Yung vibe, pagiging fiesta nung PTM, parang nakukuha talaga, no? Hindi lang ng mga tour operators, hindi lang ng mga exhibitors, at ng mga PhilTOA members. Kayo din po yung mga pumupunta talaga. Kasi parang magkakakilala eh, kahit hindi naman, di ba? Kasi ganun ka-welcoming.
3: Alam mo naman yung mga Pinoy, di ba? Pag nagkita-kita sa mga ganyang place, talaga ang saya ng vibe kasi.
0: Right. Very welcoming na vibe. Tapos may mga pagkaing inaalok, left to right. I-try nyo po ito. Tapos punta po kayo dito, di ba? So talagang fiesta ang ganap dito po sa PTM. I'm glad, ma'am, na talagang kahit kayo po ay busy sa pag-organize, eh, na-enjoy nyo pa rin ito pong pagkakaroon ng sariling booth sa PTM.
3: As a member din kasi, it's also something I look forward to.
0: Right. Mm-hmm.
3: Simula lang naging member ng PhilTOA, I think all members we always look forward to this event.
0: Mm-hmm. Halatang-halata nga, ma'am, kinikwento ko nga nung first day kina Ma'am Malu and Ma'am Mary Ann. Miss Mau, nasabi ko, parang pageant yung pinapanood ko kasi ang gaganda nyo that day eh. Mga naka-Philippine. Mga naka-Philippine nga na kayo. Hindi ako ready. Yeah. Diba? Ang bongga. But anyway,
3: talagang
0: ma'am.
3: Talagang pinaghahandaan siya, diba, Besh?
0: Exactly. Yan. Hindi lang po mga exhibitors ang naghahanda. Lalo't lalo na yung ating mga organizers. Pero mama, no, gaano po ang naging response naman ng ating mga clients doon po sa mga tour na inyo pong in-offer, especially sa napakagandang Mindanao?
3: Yeah, ang ganda ng response kasi, alam mo, PTM, hindi, it's an opportunity for mga interested na pumunta ng Mindanao, makita or magkaroon ng idea kung ano yung Zamboanga. Pag pumunta sila sa booth namin, at least may nakakausap sila ng totoo, face-to-face, tapos na-explain sa kanila ng mabuti. At the same time, magka-curious sila kung tama ba na pumuntahan nila or hindi. Alam mo naman ang Mindanao, hindi siya tulad nung destination ni Ma'am Rose na talagang very safe ang perception ng mga tao. Yeah. Ang Mindanao needs really take, it takes time. We have to be, to really create a relationship muna sa mga guests para makuha yung trust nila na we can really take care of them. So yun ang naging role ng aking mga staff, to educate these people at the same time para ma-excite sila, ma-assure sila na welcoming naman kami, mga taga-Mindanao.
0: I could only imagine, Miss Nima, no, na doble pala yung responsibility na inyo pong bit-bit sa pagpunta dito sa PTM. Kasi kagaya po ni na Ma'am Rose, sila, i-offer na nila yung Bohol as a tourist destination na maraming mga adventure activities na pwedeng gawin. Kayo po, una-una, sa top, ay yung safety muna, no? Yun yung,
3: yeah,
0: inyo
3: pong,
0: yung mindset ng mga Pilipino. Yes.
3: So, yung mga tao kasi talagang wala pa dun sa state na yun. Hopefully, we will get there. With the help of PTM.
0: Right. At tayo po personally, nakarating na ng Mindanao, kaya I could attest ano doon sa safety na atin pong naramdaman nung tayo bumisita. And more of Mindanao, napakarami na pong mga kababayan natin ang pumupunta dyan to travel and to enjoy yung mga tourist spots. Kaya sabi nga, no worries. And one tip, ma'am, is mag-book sa pinagkakatiwala ang travel and tour operators, kagaya po ng CPTH. Ma'am, kayo po ay Zamboanga lamang ang ino-offer or marami ka po?
3: Meron din akong Manila. May office din kasi ako dito sa Luzon.
0: Right. Mm-hmm.
3: Bago lang ako nag-office ng Mindanao.
0: Nah, okay.
3: Kasi yun nga, as you get older, marirealize mo na kailangan din talagang i-promote yung mga destinations na hindi famous.
0: Mm-hmm. Yung mga emerging destinations, lesser known destination. That's why we're here, mga beshies. Ang Pasyal Pinas ay platform talaga para sa mga emerging destinations natin. From a business business perspective, Miss Nima, no, gaano po kahalaga itong mga ganitong uri ng event na nagsasama-sama yung mga tour operators natin? Tapos, personally, sabi nyo nga po kanina, face-to-face ay nakikipag-usap sa ating mga clients. Kasi ngayon, ma'am, talagang social media na lang lahat.
3: Yes. Alam mo, this is very important for us. Kasi kahit na social media na lahat, iba pa rin kasi yung trust pag nakita mo in person. Ang dami ng scammers ngayon, Beshi, alam mo yan.
0: Yes.
3: So, ang TTM, if you have a booth there, like me, makikita nila yung people behind it live, face-to-face. So, doon, makikita nila na hindi scammer yung mga exhibitors natin. They are all legit, safe ang kanilang mga transaction.
0: Mm-hmm.
3: So, yung mga platforms na ganito, like PTM, is really important for us. Including yung sinabi ko kanina na mamimit namin kasi yung mga suppliers.
0: Right.
3: Ng live. We don't have to go to these places sa Bohol. Makikita namin dun si Ma'am Rose, diba?
0: Mm-hmm.
3: Face-to-face, makukuha namin yung trust niya na magkakaroon ng relationship long-term pa for our business.
0: Diba? So talaga,
3: hindi yung mga lugar
0: siya
3: na hindi namin napupuntahan,
0: yes,
3: pero gusto namin ibenta, nandun sila lahat eh. So talagang hindi lang siya from from B, for B2C. Mm-hmm. B2B din siya.
0: Mm-hmm. I agree,
3: business,
0: ma'am.
3: Business to business.
0: Na, yes. Ako po na madalas na ninyong nakakasama sa mga events ng Philtowa. Ngayon ko lang din appreciate kung gaano kahalaga yung mga B2B sessions, cool. No? Hindi lang yung talagang face-to-face kayo nag-uusap, kundi yung mga ganitong uri po ng event na ang gaganda ng mga suot, tapos lahat ng mga best of the best of one place ay dala-dala, di ba? At kayang ipakita doon sa ating mga clients. So, napakaganda niyang makita. Very pleasing sa mata. At masarap din po sa puso kasi nakikita natin glimpse of the Filipino culture eh. So, nakikita natin dyan lahat. Pero ma'am, bago ho tayo nakarating sa success ng Philtowa, I know maraming struggles. Ito pong PTM. Gaano ka kahirap din po ang mag-put up ng ganitong uri po ng napakalaking event na inaabangan talaga ng ating mga travelers.
3: Tama ka dyan, Beshri. PTM is really a big platform, ano? It's a big event. Pero marami po kaming behind the scenes.
0: Yeah.
3: Kanya-kanya kaming, may kanya-kanya kaming committee. Mm-hmm. Ang key dyan is really communication. Mm-hmm. So yan, we always have a meeting. Kaya nakakatuwa yung PTM kasi nakikita mo na kung ano yung result ng mga hard work na ginawa behind the scene. Mm-hmm. So yun, kung ano naman ang challenges namin that time is yung ulan.
0: Ayun lang
3: sa amin. Sana wala masyadong ulan. Mm-hmm. But everything naman went smoothly.
0: Right. Actually, kahapon kausap ko po yung mga itinanghal na mga best booth. At yun din po yung pinag-uusapan namin eh. Sabi ko, nung panahon ng PTM, talagang maulan dito sa Metro Manila, and just imagine na dadalhin nila from their provinces,
3: yes,
0: at kanilang mga lugar.
3: Yung so, kanilang madaming mga dasal rata behind, Beshri.
0: Actually, di ba? Hindi lang yung physical na ano na preparation, kundi yung lahat-lahat. Dahil nga po, napakaraming factor ano para mas maisakatuparan itong napakalaking event na ito. Pero worth it, Ma'am Nima, di ba?
3: Yes, worth yes. It. Oo, nakita mo naman, lahat kami happy, lahat kami inspired.
0: Right.
3: Diba? Mm-hmm.
0: Nakita rin natin kung gaano ka yabong ika nga po ang Philippine tourism. Ibig sabihin, ganun talaga kaganda ang buong Pilipinas. Kayo din ba, ma'am? Naramdaman nyo ba yon? Na parang, bakit nga ba tayo nangingibang bansa pa eh? Yung Pilipinas, eto na oh, ang ganda na. Diba? Yun yung na-feel ko nung PTM eh.
3: Oh, diba? Mm-hmm. Yan ang goal natin. Yung maramdaman ng mga Pilipino, lalo na ng mga kabataan ngayon.
0: Yes.
3: Yung naramdaman mo ngayon, Beshri, na oo nga.
0: Diba?
3: Marami pa palang magandang pwedeng puntahan dito sa atin.
0: Kailangan lang talaga ng exposure, ma'am, eh, no? Kailangan lang talagang pag-usapan. Kailangan lang talaga
3: yung curiosity ng mga right kabataan yan.
0: Mm-hmm. Yes. And it's so nice to see na nung PTM, ang dami pong mga kabataan na nandun.
3: Yes.
0: Oo.
3: Correct. Ang dami nating challenges, 'di ba? Pero marirealize mo ang Pilipino talaga, mahilig talaga magbiyahe kahit anong pinagdadaanan natin.
0: Exactly, ma'am. At 'yan parang ano, no, stress reliever ng mga Pinoy yung pagbabiyahe, lalo na kung able naman ano, financially, dahil ito rin po ay usaping budget ang pagbabiyahe. But anyway, ma'am, bilang kayo nga po isa sa mga naging abala dito sa PTM, looking at the results of the 37 PTM, looking at the success of Ramier Travel and Tour at yung iba pa nating mga booth, ano po yung mga ika nga ay key takeaways ninyo bilang isang organizer ng event at para mas mapaganda pa ito sa mga susunod pang mga taon?
3: Yun nga, tulad ng binanggit kanina, marirealize mo ang mga Pilipino kahit ano ang problema sa buhay, kahit anong nangyayari politically, we all want to travel. Para ma-distress ang mga tao. Mm-hmm. Yun ang parang na-takeaway ko dun sa event na yon. Kasi in-expect natin iba eh. Syempre we have to manage our expectation, pero hindi. Despite everything, ang daming pumunta, ang daming nag-book. So makikita mo na PTM is really needed pa rin kahit anong mangyari.
0: Yan. Kaya i-expect ninyo Beshies every year ang PTM. May date na nga yung next year. Nagulat
3: yes
0: nga ako, sabi ko ba may 2027 na.
3: first weekend of September 2027.
0: Oh, diba? So, bongga, meron na agad pecha. Ito pong 38 PTM. Ganun siya kasuccessful. Binabanggit din, ma'am, ni Miss Mao yesterday, first day pala ng ating episode, na yung nakuha nating figures, ito po ay halos pumantay dun sa figures natin last year. Kung titingnan mo, parang bakit hindi natin nalagpasan? Pero kasi this year, ma'am, ang dami nating struggles. Nandiyan ang, di ba? Yun din po.
3: Lalo na yung weather din. Parang iba yung weather nung before PTM
0: Right.
3: Diba? Also yung... So parang hindi talaga namin ine-expect din. Kaya dinaan na lang namin sa dasal.
0: Yung mga prayer warriors. May mga prayer warriors ang PTM. Kaya naging successful siya. Finally, ma'am, ano, as Filtawa Secretary General, ano po ang inyong vision naman for the following years ng PTM? Natapos na kasi, ma'am, yung parang, di ba magkukonekta yung for the last 3 years, yung tema ng PTM, magkakakonekta. So, for 38 PTM, ano naman po ang vision ng Filtawa for this event? Meron na ba tayong mga patikim dyan? Ano kayang i-expect ng mga travel expo goers?
3: For us, we still want PTM to continue discover places na mga hindi pa popular. Yun pa rin ang ating focus because ang ganda ng Philippines Ang daming islands, ang daming cultures, ang dami pang communities, ang dami pang pagkain na pwedeng ma-discover. We want to be that platform for PTM, kaya lahat nag-join para ma-discover sila. At the same time, we want to reach out sa mga kabataan para mag-explore muna sila sa ating bansa bago sila lumabas. At the same time, makikita nila na when you travel kasi, hindi lang naman because you are happy traveling, right? You are also helping the whole community, the whole ecosystem of tourism. Tulad sabi ni Ma'am Rose kanina, yung mga riders niya, mga drivers, restaurants, yung mga tour guides, lahat yan matutulungan mo. So, yun ang purpose ng PTM. And we will continue to do that at the same time using our digital platforms, our social medias, enhance more of that para ma-reach natin lalo na yung mga kabataan, para ma-inspire sila to travel the Philippines, travel locally, support local before tayo lumabas ng bansa.
0: Ayan, napakaganda mga beshies. Again, walang masama mga beshies sa pagta-travel sa ibang mga bansa. Pero napakaganda rin na ma-appreciate natin yung sariling atin dahil napakalaki po ng potential ng turismo ng Pilipinas. And baka lang na nakakaligtaan ninyo na itry yung mga domestic destinations. So ang PTM, ang Filtawa at ang Pasyal Pinas ay patuloy po magpapaalala sa inyo na pamasyal sa Pilipinas. Huwag natin kalimutan.
3: Yes,
0: huwag natin kalimutan ang ating bansa. With that, Miss Nima, maraming salamat po again.
3: Thank you.
0: Sa inyo pong oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Nakasama po natin ang owner ng CPTH Tour at ang Secretary General ng Filtawa, Miss Nima Caray. Thank you, ma'am, at mabuhay po kayo.
3: Thank you.
2: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Yan, very inspiring mga beshies, It gives us hope na lalo pang bisitahin yung mga tourist spots dito sa ating bansa na lalong pumasyal Pinas. At lalo pong i-discover yung mga emerging and lesser-known destination sa ating bansa. Dahil may mga kagaya po nila na mga tour operators and exhibitors ng PTM na walang sawa po sa pagpo-promote ng ating mga tourist destinations. Sabi nga, up for grab na lang mga beshies yung ating mga tourist spots yung ating mga destinations. Ikaw na lang ang hinihintay. Kaya para po sa iba pang mga tourist destination locally, baka ho hindi kayo nakaabot sa PTM at gusto nyo nang itry ngayon, pwede nyo pong bisitahin yung website ng Department of Tourism, ang tourism.gov.ph. Yan, pwede nyo pong i-search dyan yung mga lugar na gusto nyong bisitahin and then makikita nyo dyan yung mga tour operators, accommodation, mga flights, and even mga transportation na maaari nyong i-avail doon sa lugar na yun. tourism.gov.ph. And with that, mga beshies, tayo po ay magpapaalam na para sa programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin. Kina Miss Mary Rose Molina Edubas, ang General Manager ng Ramier Travel and Tour. And of course, kay Miss Nima Caray, ang owner ng CPTH Tour at ang Secretary General ng PhilTOA. Magarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Maraming maraming salamat and happy happy Wednesday.
2: Pasyal Pinas!
4: Pasyal!
2: Pasyal Pinas!
4: Pasyal Pinas!
2: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
5: Love the Philippines!
2: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
11: Radyo on the Go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
5: Radyo Magazine,
14: 1278 AM.
13: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Magazine,
14: 1278 AM.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine, 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
13: GIS, your general information station.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
25: Tapka ng one-time code sa iyong email.
1: Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
20: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
24: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
25: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
23: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
26: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
19: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Mas malaking papel ng kababaihan sa pamumuno at pagbuo ng mga polisiya sa ASEAN, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Headlines.
27: Portal na maaaring maka-access ang publiko sa pondo, gastusin at implementasyon ng government projects, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr.
19: Headlines.
26: Tigil pasada sa Metro Manila, pangkalahatang naging payapa ayon sa National Capital Region Police Office.
19: Headlines.
27: Ipinatupad na taas pasahe ng Administrasyong Marcos, lubos na pinasalamatan ng mga pampasaherong bus.
19: Headlines.
26: Low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, isa ng tropical depression.
19: Headlines.
27: Climate Change Commission, kasado na ang paghahanda sa inaasahang matinding epekto ng El Nino.
19: Headlines.
26: At trial session ngayong Miyerkules, kiran sila ng Senate Impeachment Court.
19: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
26: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, September 30, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
27: At ako naman po si Ched Oliva.
26: Tayo po live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malaking papel ng mga kababaihan sa pamumuno at pagbuo ng mga pulisiya sa ASEAN, lalo na sa usapin ng ekonomiya, seguridad at peace and security. Sa ika-apat na ASEAN Women's Leaders Summit, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi lamang dapat ituring na beneficiary ang mga kababaihan sa pagunlad ng rehiyon, bagkus dapat na magsilbing aktibong leader at innovator ang mga ito. Binigyang diin din ng Pangulo ang pangangailangang palakasin ang pagkatawan sa kababaihan sa mga cabinet at parliament ng ASEAN member states, kabilang na aniya ang pagbuo ng mas maraming oportunidad para sa women leaders.
0: We do not just support women, we unlock billions of dollars in economic potential across our region. Through the Women, Peace and Security Agenda, ASEAN recognizes women as vital actors in conflict prevention and community recovery. When women sit at the table, peace agreements are more durable and rebuilding is more inclusive. To turn our shared vision into tangible impact, this summit's joint ministerial statement on women's leadership for inclusive prosperity stands as our firm, unified compass.
26: Yan po ang bahagi ng kalumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Pagpapalakas sa representasyon ng kababaihan sa mga pamahalaan sa Southeast Asia, isinusulong ng ASEAN. Ang report, hatid sa atin ni Quincy Cahili.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Bilang ASEAN 2026 Chair, isinusulong ng Pilipinas ang mas malawak na pakikilahok ng kababaihan sa pamumuno at pagdidesisyon para sa patuloy na pag-unlad ng rehiyon. Sa Second ASEAN-EU Dialogue on Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls, binigyang diin ni Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdevilla ang kahalagahan ng sapat na representasyon ng kababaihan sa national leadership, partikular sa policy making, national security, macroeconomics at finance. Batay kasi sa ininunsad na ASEAN Study on Women's Political Participation and Leadership, nananatiling underrepresented ang kababaihan sa ilang mahalagang larangan ng pamamahala at pagdidesisyon sa ASEAN. Nasa 10-38% lamang umano ang representasyon ng kababaihan bilang mga kandidato ng political parties sa rehiyon at mas madalas silang inilalaban sa mga posisyong mas mababa ang antas. Matatandaan sa kanyang mensahe sa 4th ASEAN Women Leaders Summit nitong Martes, ipinahayag mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang buong suporta sa pagsusulong ng women's leadership sa ASEAN. Narito ang pahayag ng Pangulo.
0: Decades, women across Southeast Asia have sustained our families, strengthened our communities, driven our economies, and yet their contributions have too often been undervalued. That must change.
3: Mula sa ASEAN International Media Center sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Samantala, ASEAN pinaiigting ang sustainable at resilient tourism sa rehiyon sa pagtatapos ng ASEAN Tourism Ministers Retreat sa Maynila. Magbabalita si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinaiigting ng ASEAN ang pagtutulungan para gawing mas matatag, sustainable, inclusive at competitive ang sektor ng turismo sa rehiyon sa harap ng mga hamon tulad ng geopolitical tensions, climate change, natural disasters at economic uncertainty. Sa Second ASEAN Tourism Ministers Retreat na ginanap sa Maynila, tinalakay ng mga tourism ministers ang mga hakbang para palakasin ang resilience ng industriya at iyaking may konkretong benepisyo ito sa mga MSME at lokal na komunidad. Kabilang sa mga napagkasunduan ang pagpapalakas ng climate adaptation at disaster preparedness, mas matibay na intra-ASEAN travel linkages at paghimok ng investments para sa tourism infrastructure at emerging destinations. Tinangayunan din ang pag-aaral sa ASEAN Tourism Intelligence, isang inisyatiba ng Pilipinas na naglalayong palakasin ang regional tourism data, analytics at demand forecasting para mas mabilis na makatugon sa pagbabago ng travel trends at mga krisis. Nakatuon din ang ASEAN sa pagpapatupad ng Tourism Sectoral Plan 2026-2030, kabilang ang digitalization, skills development at mas malalim na pakikipagtulungan sa transport, energy, trade at investment sectors upang mapanatiling resilient at sustainable ang turismo sa rehiyon. Nauna namang inihayag na Bansang Singapore sa pulong na nakahanda ito ipagpatuloy ang mga nasabing inisyatiba bilang susunod na Asian Tourism Cheers sa Enero 2027. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: Plano ng Asian Development Bank o ADB na maglaan pa ng karagdagang 3 bilyong dolyar para sa tourism project sa Southeast Asia sa susunod na 3 taon. Kasunod ito ng mahigit $3.7 billion na inilaan ng ADB para sa turismo sa rehiyon mula 2015 hanggang 2025. Ayon kay ADB Philippines Country Director Andrew Jeffries, kailangang palakasin ang paghahanda para sa pamumuhunan sa turismo dahil lilikha ito ng maraming trabaho at susuporta sa local business. Gayon pa ni Jeffries, makakatulong ang public financing, technical assistance at concessional resources para mabawasan ang mga panganib at makahikayat ng private capital. Kabilang sa mga tinukoy na hamon ang undercapitalized secondary cities at tourism micro, small and medium enterprises. Gayun din ang gap sa koordinasyon ng mga lugar. Inaasahan ng ADB na aabot sa $685 billion pagsapit ng 2036 ang ambag ng turismo sa ekonomiya ng rehiyon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senador Erwin Tulfo, isinusulong na gawing permanente ang tourism slogan ng bansa. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Nais ni Senador Erwin Tulfo na gawing permanente at institutionalize ang tourism campaign slogan ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang panukalang batas. Inihain ni Tulfo ang Senate Bill 2511 o ang Philippine Tourism Campaign Slogan Act na naglalayong itakda ang official tourism campaign slogan ng Pilipinas nang hindi bababa sa 15 years. Ayon kay Tulfo, layunin nitong maiwasan na madalas sa pagpapalit ng tourism slogan kada administrasyon mula sa Wow Philippines, It's More Fun in the Philippines hanggang sa kasalukuyang Love the Philippines. Sinabi ng senador na nakakalito ito sa mga foreign traveler na nakakaapekto sa pagkakaroon ng consistent na national tourism identity ng bansa. Sa ilalim ng panukala, gagamitin ang official tourism slogan sa national at local development plans at ipagbabawal ang paggamit ng supplementary campaign messages. Suportado naman ni DOT Secretary Dita Matay ang panukala at sinabing mainam na magkaroon ng permanenteng slogan ng bansa gaya ng Love the Philippines na anya ay sumasalamin sa init, malasakit at hospitality ng mga Pilipino. Ayon kay Tulfo, kailangan ding palakasin ang mga tourism-related initiative para makahikayat ng mas maraming turista at makalikha ng dagdag na kita para sa ekonomiya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Portal na maaaring maka-access ang publiko sa pondo, gastusin at implementasyon ng government projects, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa gitna ng pagsusulong ng administrasyon ukol sa transparency at accountability sa pera ng taong bayan, ay isang executive order ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamamagitan ng EO 126 na pinirmahan nitong lagdaan sa Setyembre 28, ay pinagtibay ang pagkakaroon ng centralized open monitoring platform for appropriations and spending statistics o COMPAS. Ang COMPAS ay isang centralized platform para masundan kung saan napupunta ang pondo ng taong bayan, paano ito ginugugol at upang masubaybayan ang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat lang na maging malinaw kapag ang pinag-uusapan ay pera ng mamamayan. Dapat ang Recto ay hindi mahirap alamin kung magkano ang inilaan, saan ginastos at ano ang naging resulta ng government funds na mula sa binabayad na buwis. Itinatakda rin ng EO 126 na magsumite. Ang national government agencies kasama ang GOCC at government financial institutions ng kanilang regular update at i-publish sa mga kinauukulang impormasyon sa COMPAS portal. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Department of Budget and Management o DBM COMPAS portal, permanente na para sa transparency ng paggamit ng pondo ng bayan. Ang sa detalye, mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Ginawang permanenteng government-wide transparency platform ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DBM COMPAS portal para sa mas madaling masundan ng publiko ang paggamit ng pondo ng gobyerno. Tila ng Executive Order No. 126, inaatasan ng mga national government agencies, government-owned or controlled corporations at government financial institutions na magsumite at regular na mag-update ng budget, procurement, project implementation at iba pang financial data sa COMPAS. pananagutan ng bawat ahensya ang pagiging tama, kompleto at napapanahon ng kailang impormasyon habang maaaring patawan ng administrative order o administrative o disciplinary sanctions ang mga hindi susunod. Ayon kay Department of Budget and Management Acting Secretary Kim De Leon, layunin ng COMPAS na ipakita ang buong daloy ng pondo mula appropriation at fund release hanggang procurement, implementation at completion ng mga proyekto. Iuugnay rin ang COMPAS sa iba pang government systems gaya ng PhilGEPS o Budget and Treasury Management System o yung at eGovPH app. Lilikha rin ang EO126 ng COMPAS Council na pamumunuan naman ng DBM katuwang ang Department of Information Communication Technology o DICT para bantayan ang compliance at disclosure standards ng mga ahensya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, 11:16 ng umaga. Pilipinas, pinaigding ang renewable energy sa gitna ng global fuel disruption ayon sa Department of Energy. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinaigding pa ng Pilipinas ang paggamit ng renewable energy at electrification sa gitna ng patuloy na kaguluhan at pagbabago ng presyo ng produktong petroleo sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Regional Analytics ng Zero Carbon Analysis o ZCA, pinakamataas sa 6 na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia ang bilang ng mga hakbang ng Pilipinas para sa renewable energy at electrification sa unang 6 na buwan ng geopolitical conflict sa gitnang silangan. Mula Pebrero 28 hanggang Agosto 31 ngayong taon, 13 renewable energy at electrification measures na ang naitala ng Pilipinas. Samantalang nasa 22 energy policy measures naman ang kabuang naitala ng Pilipinas, pinakamataas ito kumpara sa Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore at Vietnam. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mahalagang pabilisin ang pagpapaunlad ng mga renewable at indigenous energy resources para mabawasan ang epekto ng pagtaas at pagbago ng presyo ng supply ng petrolyo mula sa ibang bansa. Kabilang sa mga hakbang na sinusulong ng Pilipinas ang pagpapabilis ng solar projects, pagpapalawak ng rooftop solar at net metering, paggamit ng battery energy storage systems at pagsuporta sa electric vehicles. Sa kabuuan, sinabi ng ZCA na mas nakatuon na ngayon ang mga pangmatagalang energy policy ng mga bansa sa Southeast Asia sa renewable energy at electrification at target ng Pilipinas na umabot sa 35% ang renewable energy sa power generation pagsapit ng 2030 at 50% naman pagsapit ng 2040. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinakailangan ng magsumite ng monthly report sa mga kumpanya ng langis tungkol sa mga nagastos sa LPG at kerosene bilang bahagi ng pag-usuri ng sa excise tax suspension. Ayon sa Department of Energy o DOE, ito'y para matukoy ng gobyerno kung ipagpapatuloy, babaguhin o ititigil ang suspensyon na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong September 25. Gayun ni Energy Secretary Sharon Garin, bahagi ng buwan ng budget ng maraming pamilya ang LPG at kerosene. Kaya't prioridad niya na agad makita ang tax relief sa presyo sa merkado para mabilis na pakinabangan ng pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng Executive Order 125, sinuspinde ang excise tax sa LPG maliban kung ginagamit bilang raw material para sa petrochemical production o bilang motive power. Suspendido rin ang excise tax sa kerosene maliban kung ginagamit bilang aviation fuel. Naglabas naman ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng Memorandum Circular para ipagpatuloy ang suspensyon ng mga nasabing excise tax.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Plano ng gobyerno na humiram ng 892 billion pesos mula sa domestic market sa ika-apat na quarter ng taon dahil sa geopolitical tensions. Pinaghahati-hati ng gobyerno ang pangungutang dahil sa kasalukuyang sitwasyon at epekto ng giyera sa Iran. Ayon sa Bureau of Treasury, hihiramin ang 892 billion pesos mula Oktubre hanggang Disyembre sa pamamagitan ng short-term treasury bills at long-term treasury bonds. Ang 892 billion pesos ay binubuo ng hanggang 430 billion pesos sa treasury bonds at 462 billion pesos sa T-bills. Inaasahang makakatulong ang paghahati ng issuance para makakuha ang gobyerno ng mas mababang interest rate kung magkakaroon ng pagbaba sa rates.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Palalakasin ang Pilipinas sa Pakistan ang kooperasyon sa agrikultura, turismo, people-to-people exchanges at inter-parliamentary relations. una ng pinuno ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Senador Robin Padilla ang Pakistani delegation sa pangunguna ni na Senators Muhammad Abdul Kadir at Shed Wakar Mehdi para sa kauna-unang Intergovernmental Fiscal Institutions Meeting. Pinasalamatan ni Gatchalian ang Pakistan sa pagiging tagapamagitan nito sa Estados Unidos at Iran, lalo't nakakaapekto ang tensyon sa global oil prices at energy supplies. Sa kabilang dako, binati ni Kadir ang Pilipinas sa pagiging 2026 ASEAN Chair at inaasahan ng Pakistan bilang ASEAN Dialogue Partner ang paglahok sa malalaking regional meeting. Hihilingin naman ni Gatchalian kay Padilla na pamunuan ang delegasyon ng Pilipinas bilang pangulo ng bagong tatag na Philippines-Pakistan Parliamentary Friendship sa Senado.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handang suportahan ng Canada ang pagpapalakas ng maritime transport sector ng Pilipinas. Ito po ang sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez makaraang makausap si Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman tungkol sa posibleng areas of cooperation ng dalawang bansa. Nangyari ang pulong matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOTR na palawakin ang pagtutulungan sa ibang bansa para suportahan ang pagpapaunlad at modernisasyon ng transportation system ng Pilipinas. Aniya, interesado ang Canada na suportahan ang maritime sector ng Pilipinas at ang Philippine Coast Guard o PCG, partikular ang maritime domain awareness, port modernization at disaster resilience. Tinukoy ni Lopez ang kahalagahan ng international partnership sa gitna ng pagsisikap ng Pilipinas na i-modernize ang transportation networks at pagbutihin ang connectivity.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inayuhan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang maliliit na negosyante na maaari silang humili ng exemption mula sa taas sahod. Ayon sa kagawaran, ang maliliit na retail or service establishment na hindi lalagpas sa 10 empleyado o mga apektado ng natural calamities o mga human-induced disasters ay maaaring mag-apply ng wage hike exemption. Meron silang 75 araw ang mga employer na mag-apply mula nang maging epektibo ang wage order. Marapat anya itong ipasa sa regional wage boards sa regional offices ng DOLE. Habang mga registered barangay microbusiness enterprises o may total na assets na 3 milyong piso pababa ay hindi sakop ng minimum wage law na nakasaad sa Section 8 ng batas. Kapag ang isinumiting exemption ay hindi tanggap ng DOLE, ay marapat na ipatupad na ng employer ang bagong wage order.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 42 pesos na dagdag sahod sa Central Visayas hindi sapat ayon sa House Leader. 200 pesos na national wage increase dapat nang isabatas. Ang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Muling humirit sa Deputy Speaker at UCP Party Leader Representative Raymond Democrito Mendoza na bumagin na ang kasalukuyang wage setting system at ipasabi ng batas ang 200 pesos na minimum wage increase. Kasabay ito ng pagpapahayag niya ng pagkadismaya sa 42 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Central Visayas. Ayon kay Mendoza, hindi sapat ang naturang wage hike para matugunan yung pang-araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya. Sa ilalim ng bagong wage order na sa 582 pesos, ang minimum wage sa Class A o expanded Metro Cebu area, habang 542 pesos naman sa Class B na kinabibilangan ng Bohol, Siquijor at Negros Oriental. Kinwestiyon din ni Mendoza ang 40 pesos na agwat sa minimum wage sa pagitan ng Cebu at iba pang lugar sa Central Visayas. Diin niya, mas mababa rin ang 42 pesos na dagdag sahod kumpara sa 60 pesos na wage increase na ipinagkaloob sa Metro Manila. Dahil dito, giit niya na panahon na magkaroon ng pagbaba bago sa wage setting system at maipatupad ang 200 pesos na dagdag na minimum wage sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naging mapayapa at manageable sa kabuuan ang naging assessment ng Philippine National Police, National Capital Region Police Office o PNP-NCRPO sa dalawang araw na transport strike sa buong Metro Manila. Sa panayam ng programang Boses kay NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, walang naitalang anumang untoward incident sa nangyaring tigil pasada. Pagdating naman sa libreng sakay ng PNP, nakapag-deploy sila ng nasa 144 na sasakyan kung saan higit sa 600 pasahero ang natulungan at naserbisyohan ng libreng sakay. Naging mahigpit rin ang pagbabantay ng PNP sa mga kolorum na sasakyan na nagsasakay ng mga pasahero kahit wala sila sa kanilang linya.
8: Tama sa ating tungkulin na hulihin ko kasi po kinoconsidered po natin na kolorum niya mga nagtutik up po na yan na kung halimbawa po out of line po sila. So meron po tayong mga plenty personnel na designated po or inauthorized po ng ating LTO, ganun din po ng ating LTFRB para mag-issue po ng mga citation tickets or mga violation receipts kung sakali man po na malaban po nila, lalo yung ating mga HPG na meron pong paglabag doon sa ginagawa po nilang pagbiyahe.
2: Si PNP NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinakilos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang lahat ng regional offices nito na alalayan ng mga PUV operator at driver na makakuha ng fare guides para maipatupad sa buong bansa ang aprobadong taas

0: Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Mega Manila Consortium spokesperson Juliet De Jesus, bukod kasi anya sa dagdag kita ay balik na rin ngayon ang kanilang operasyon. Dati kasi ay nagiging alternate o relyebuhan ang kanilang deployment para maiwasang lalong mabawasan ang kanilang kita, ngunit ngayon aprobado na ang dagdag pasahe ay balik normal na rin ang kanilang dispatching.
1: Pairing crisis responsibility sa ating mananakay at sa ating mga driver. Kasi po kaya namin sinabing public responsibility, we will see to it na yung aming operation will be safety, convenience, and security ng lahat ng mananakay.
0: Yan ang pahayag ni Mega Manila Consortium spokesperson Juliet De Jesus.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Oras po natin, alas 11:27 ng umaga. Sa lagay ng ating panahon, isa ng tropical depression ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa PAGASA, hindi inaasahang papasok ang bagyo sa bansa at wala itong direktang epekto. Samantala, inaasahan namang magiging mainit at maalinsangan ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw habang inaasahan ang pag-ulan sa Visayas, Mindanao at Palawan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Abiso naman sa publiko, tatagal hanggang Sabado ang water service interruptions ng Manila Water at Maynilad sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal at Bulacan. Ito sa gitna ng maintenance at improvement works ng dalawang kumpanya. Kabilang sa mga apektadong lugar para sa Manila water users ay Marikina, Pasig, Taguig, Quezon City, Antipolo, Rodriguez at Taytay, Rizal. Para naman sa mga Maynilad user, apektado ang mga residente sa Makati, Maynila, Pasay, Malabon, Navotas, Quezon City at Ubando, Bulacan. Pinapayuhan ang mga apektadong residente na mag-imbak ng tubig habang tiniyak na may naka-standby na water tankers.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Kasado na ang mga paghahanda ng Climate Change Commission o CCC para sa inaasahang matinding epekto ng El Nino sa bansa. Sa panayam ng PTV kay Climate Change Commission, Commissioner Albert de la Cruz, sinabi niyang pinaalalahanan na ng CCC ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang Climate Action Plan para lubos na mapagandaan ang matinding tagtuyot. Napakahalaga rin aniya ng magkakatuwang na pagtugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga local government unit para maiwasan ang mas malaking pinsala ng El Nino, partikular sa agri-sector na direktang makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Isa naman sa mga dapat mas matutukan ng gagawing whole-of-nation approach sa epekto ng El Nino ang pagkakaroon ng localized water resource management para maging mas epesyente ang paggamit sa supply ng tubig.
4: Dahil matindi ang banta, kailangan din matindi ang preparasyon. Ang preparasyon po, kapag mayroon tayong magandang preparasyon at mayroon tayong tamang implementasyon ng mga pulisiya, nagkaroon po ng kooperasyon ang ating mga mamamayan, hindi po magkakaroon ng malaking problema dito sa darating na El Nino.
3: Yan po ang pahayag ni CCC Commissioner Albert de la Cruz.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa iba pang balita, hinimok ng University of the Philippines, Los Baños o UPLB ang agri-stakeholders na makipag-ugnayan sa Department of Science and Technology o DOST kung paano sila o papaan nila magagamit ang Climate Resilient Project sa agrikultura na Project Sarai. Ang Project Sarai o Smarter Approach to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines ay isang proyekto upang maihanda ang sektor ng agrikultura sa banta ng climate change, partikular sa matinding ulan at tagtuyot. Sa panayam ng usapang agrikultura, kay UPLB School of Environmental Science and Management Dean Dr. Decibel Eslava, maaring ma-access ang nasabing proyekto sa lahat ng rehiyon at malaking tulong ito upang makaiwas sa pinsala ang tanima ng mga mag-asaka at iba pang agri-stakeholders.
5: Yung mga servisyo pong ito kasama yung daily weather advisory, so malalaman po dun sa mga iba't ibang lugar kung saan po may mga monitoring stations ng Sarai, malalaman po yung forecast ng ano ba ang magiging temperatura today, ano ba ang magiging amount ng ulan ngayong araw at sa susunod na anim pang araw. Meron din po tayong forecast para sa ulan para sa next 5 months. So medyo mahaba ito, magagamit siya para sa planning ng pagtatanim at pag-aalaga ng ating mga sakahan. Meron din po tayong inilalabas na mga agricultural bulletin para sa ilang crops.

0: Si UPLB School of Environmental Science and Management Dean Dr. Decibel Eslava.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, puspusa na ang isinasagawang paghahanda ng Department of Health o DOH para sa inaasahang pagdami ng heat-related illnesses bunsod ng inaasahang matinding El Nino. Lumabas kasi sa monitoring ng University of Chicago Climate Impact Lab na pumalo na sa 451,000 ang naitalang heat-related death, kung saan 6,500 na kaso rito ay mula sa Pilipinas. Ayon kay DOH Director 3 Dr. Ronald Lau, inaasahan na nila ang pagsipa ng bilang ng mga heat-related diseases tulad ng heat cramps at heat stroke, diarrhea, food poisoning, waterborne diseases at dengue. Ngayon din, inihahanda na ng DOH ang kanilang mga health facility para tumanggap ng mga pasyenteng makakaranas ng mga heat-related illnesses.
3: We have to anticipate, I think that's the word, kasi it will come and we have to lessen yung number kasi andyan dyan siya eh. So it's a serious threat bukod dun sa pagtugon dun sa mga sakit, di ba? Madali lang namang gamutin yung mga sakit na yun, kaya lang pag medyo bumungso, dumami, pwedeng ma-overwhelm din yung mga facility.
2: Yan po ang pahayag ni DOH Director 3 Dr. Ronald Lau.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:33 oras po natin Pilipinas. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, buo ang kumpiyansa ng Bureau of Customs o BOC na maabot nila ang 1 trillion pesos na target revenue collection bago matapos ang taon. Sa ngayon kasi, pumalo na sa 664 billion pesos ang revenue collection ng BOC mula Enero hanggang Agosto 2026. Mas mataas ng 43 billion pesos kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Naniniwala si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na naabot na ng BOC ang tinatawag na collection efficiency, kung saan mas mahigpit na sila sa proseso ng revenue collection. Kakibat ito ang mas pinaigting na kampanya ng BOC sa paglilinis ng kanilang hanay para matiyak na walang tiwaling customs officials ang nananatili sa kanilang hanay.
6: Naniniwala ako na naaabot mo natin tinatawag na collection efficiency.

0: pagiging anyakamali, gumawa ka ng mali, wala na dapat ka. One, you, digital, wala na dapat ka sa mga taga-customs. Pero alam ba, mahisip ka, sinong gusto mo ito, magaling ka usap. Wala na ganun. Pero siya wadid mo, nangyayad siya, walang pangalan doon. Pero wadid mo, huwito ka lang.
1: Yan po ang pahayag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinansilan ng Senate Impeachment Court ang trial session ngayong araw. Ginawang anunsyo sa isang post sa Facebook page ni Impeachment Spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Kinumpirma naman ni Impeachment Clerk of Court at Senate Secretary Renato Bantog Jr. ang kasirasyon, gayon din ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri. Muli pagpapatuloy ang trial sa Webes October 1, alas 10 ng umaga. Sa naturang petsa rin, magisimula ang whole day trials. Panuwanan ni Tonggol, ang pagkansela ng trial ngayong Miyerkules ay deliberate strategic procedural pause kung saan paghahandaan ng dalawang panel ang whole day marathon session sa tatagal hanggang October 15. Nininaw naman ang opisyal na walang delay sa paglilitis, bagkus mas maaga pa nga ito sa itinakdang schedule.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pantay na patakaran sa subjudice rule hiniling ng prosecution sa impeachment court. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi si prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na dapat din ipatupad ng mahigpit ang subjudice o Rule 18 sa respondent na si Vice President Sara Duterte, lalo na at mas mahibigat at mas manawak ang kanyang mga pahayag laban sa korte. Ito ay matapos ibinag ni Tolosa sa media na inagwani siya o pinagsabihan siya ng Senate Impeachment Court na maging mas maingat at magpakita ng iba yung pagpipigil o pagbibigay ng mga pampublikong pahayag na maaaring makaapekto sa merito ng kaso. Bagamat iginagalang ang pasyal ng hukuman, iginiit ng prosecution na hihilingin nila ang pantay na ipatupad ang naturang patakaran sa panig din ni ng pangalawang pangulo at ng mga tagapagsalita nito na ayon sa kanila ay mas damaging sa integridad ng korte. Ipinaalala ni Tolosa na tinukoy kamakailan ng Vice Presidente ang impeachment court bilang isang sarsuela at lukuhan. Binigyan din ni Tolosa na ang tanging hinihingi lamang ng kanilang panig ay ang patas at pantay na aplikasyon ng mga patakaran sa magkabilang kampo. Narito ang pahayag ni legal spokesperson J. Tolosa Jr.
5: Considering this somewhat strict application of the rules, the strict application of the rule be also applied with respect to the statements of the vice president or spokesperson, which to our mind are more damaging. One of our statements attacked the individual of the court, and it's clear that their statements did exactly that.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na muling sasalang sa polygraph o lie detector test ang dating police at security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Ang kay NBI Director Attorney Melvin Matibag sa ilalim kay Gracioso Jr. sa lie detector test ay si sentro ang pag-usuri sa kanyang mga aligasyon kaugnay ng paghahatid umano ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Idinetalye din ni Matibag na noong unang polygraph test kay Gracioso Jr. noong Hunyo ay tungkol lamang sa kanya at ang relasyon niya sa dating House Speaker na kanyang binanggit sa kanyang affidavit. Pagtiyak pa ng NBI na sasailalim pa rin sa masinsinan at na masusing pag-usuri ang mga binigay na sinumpaang salaysay, larawan at video ni Gracioso Jr.
6: Yung first lie detector test na kung June na pumunta siya dito is based on questions on his personality and relationship kay former speaker. Mga specific questions yun, saka business at June, yung mga general na binanggit na kwento. So kung siya yung nangyari, kung continue na lie detector test, based on sa abilidad na isinamitin niya, nilabas na publicly, nilabas sa media. So doon magiging tanong, mas tedious, mas specific. Tingnan natin kung doon, papasarin siya sa lie detector test na gagawin.
3: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Itong dating opisyal ng DPWH Bulacan naghain ng not guilty plea sa kasong graft sa Sandigan Bayan. Si Mary Ann Bastasa para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpasok ng not guilty plea sa kasong graft sa Sandigan Bayan 5th Division ang pitong dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ito'y kaugnay na arraignment ng umano'y 77 million bus flood control project sa Balagtas, Bulacan. Kabilang sa mga nag-not guilty plea, sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Juanito Mendoza, RJ Dumasig, Ninyo Morales, Floraline Simbulan at Cristina Pineda. Ang graft case ay isinampalaban sa kanila at kay dating Aco Bicol Representative Zaldico kaugnay ng mga proyekto para sa riverbank protection structure sa Balagtas River na ayon sa ombudsman ay idinekla ng 100% kumpleto ngunit natuklas ang walang struktura sa lugar. Samantala binigyan ng 10 araw ng Sandigan Bayan ng 4 na opisyal na nasa floating status para ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat isailalim sa preventive suspension. Si Ko ay nananatili namang at large at naharap din sa hiwalay ng mga kaso kaugnay na iba pang flood control projects. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binigyan din ni Public Works Secretary Vince Dizon na kailanman hindi siya gagawa ng anumang cover-up kasunod ng mga batiko sa kanya hinggil sa umano'y pagtatakip sa mga maanumalyang proyekto sa Taguig na iniuugnay kay Senador Alan Peter Cayetano. Anya, walang sasantuhin at sisinuhin ang pamahalaan upang sawatain ang mga anomalya at ghost projects sa pamahalaan. Ani Dizon, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi na walang dapat palagpasin sa kampanya ng pamahalaan kontra katiwalian, kaanak man o kaibigan. Bagamat wala pang conclusive finding hinggil sa itinuturong ghost flood control projects sa Taguig City, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad hinggil dito.
8: Tama si Senator Ping na totoo namang may criminal liability basta may cover-up. Totoo yun. Pero hindi natin gagawin. Hindi ko papayagan yun. No way. No way tayo magko-cover-up kung saan ang ebidensya papunta, doon tayo pupunta. No, it's as simple as that. Kung ang pamilya mismo pinanindigan niya yun, kahit ang sarili niyang pinsan, kaya ngayon nakakulong. Kailangan follow the leader tayo sa ating Pangulo. At hindi ko papayagan yun. Kahit kamag-anak, kaibigan, it doesn't matter. No, kung saan papunta ang ebidensya, doon tayo. Pero may proseso yan. No, may proseso yan. At paulit-ulit ko nga sinasabi, ongoing tayo sa prosesong yun ngayon with the ombudsman.
3: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Data sharing system para palakasin ang mga operasyon kontra sa krimen ginawang moderno ng Philippine National Police. Si J. Mark Dagala para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinalalakas pa ng Philippine National Police ang koordinasyon nito sa pagitan ng mga pamahalaan, sa pagitan ng mas malamang sa paggamit ng teknolohiya na nakatuon sa pagpapalitan ng
1: J. Mark? Babalikan natin ang ulat maya-maya ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, tiniyak ng Embahada ng Germany sa Pilipinas ang pagtutok sa pagtulong ng German government sa mga Pilipino at pamilya nilang naapektuhan sa bus crash sa Bavaria sa pagdiriwang ng Oktoberfest. Ayon kay German Ambassador to the Philippines, Andreas Fafernoschke, handa silang umasiste sa pagpapagamot at sa travel request ng ilang kaanak ng mga Pilipinong nasugatan upang makapunta sa Germany. Nagpaabot na rin ang pakikiramay at pakikisimpatiya ang German government sa pamagitan ng kanilang embahada sa pamilya ng dalawang Pilipinong nasawi sa bus crash. Sa ngayon, patuloy ang ugnayan ng German authorities sa Philippine counterparts ito upang matulungan ng mga Pilipino habang ang German embassy naman sa Pilipinas ang umaasikaso sa travel request ng mga kaanak.
10: I'm really, really very sad. My heart is filled with relief, with grief, and sense to see that. Well, as far as I see, cooperation between German authorities and the Philippine embassy in Berlin and the consulate general in Frankfurt is working very, very well. So we do everything to help the families. We help everybody who is going to travel to Germany now in order to see the victims, to visit the people who have died in this terrible accident.
3: Si German Ambassador to the Philippines, Andreas Fafernoschke.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: data sharing system para palakasin ang mga operasyon kontra sa krimen ginawang moderno ng Philippine National Police. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinalalakas nga ng Philippine National Police ang koordinasyon sa pamagitan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pasmalawak na paggamit ng teknolohiya. Ito nakatuon sa pagpapalitan ng impormasyon na tumutulong naman sa pamapabilis ang pagpapatupad ng batas laban sa mga grupong gumagawa ng krimen at iba pang illegal na aktibidad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melecio Natates Jr., dahil sa makabagong teknolohiya, mas mabilis at epesyente na makapagpapalitan ng mahalagang impormasyon ang mga unit ng pulisya at iba pang ahensya nagpapatupad na ng batas. Alinsunod naman ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., napaigtingin pa ang mga hakbang upang mapigilan ang krimen sa pamagitan ng pinag-isang pamamaraan sa pagpapatupad ng batas. Binigyan din pa ng PNP Chief na nananatiling mahalagang bahagi ng mga operasyon sa pagpapatupad ng batas ang napapanahong pagpapalitan ng impormasyon. Anya, kailangan mapanatili ng mga unit ng pulisya ang mahigpit na koordinasyon sa mga katuwang na ahensya upang matiyak ang mabilis at magkakaugnay na pagtugon sa mga kriminal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, magbabalik aksyon ngayong araw si Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam, katapat ang Kazakh world champion Mahmoud Sabirkan para sa boxing men's 55kg semifinal sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Arian Malyare.
11: Ibabandera ni Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam ang kampanya ng Philippine ABAC boxing team sa semifinal round ng men's 55kg division sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Si Paalam, ang huling Filipino boxer na natitira sa Asia, ay makikipaglaban para sa pwesto sa gold medal match kontra kay world champion Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan. Rematch ito para kina Paalam at Sabirkan matapos ang kanilang huling pagharap sa 2022 ASBC Asian Elite Boxing Championships Bantamweight Final, kung saan itinakas ni Paalam ang gintong medalya. Kapag magwagi, aabante si Paalam sa championship round at magkakaroon ng pagkakataong wakasan ang 16-year gold medal drought ng Philippine boxing sa Asian Games mula nang magkampiyon si Ray Saludar noong 2010 sa Guangzhou, China. Samantala, automatikong bronze medal ang mapapasa kamay ni Paalam sakaling hindi pala rin sa semifinal, na siya na rin magsisilbing pagtatapos ang kampanya ng Philippine boxing team sa Asiad. Nakatakda ang semifinal showdown ni Paalam at Sabirkan, alauna imedya ngayong hapon sa Nisho Gymnasium sa Japan. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Arjen Malyare, Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Alas 11:48 po ang ating oras. Sa puntong ito, ihatid natin ang Palace Press Briefing. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
12: Pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro ngayong umaga.
13: Nakakatulong din ang nasabing sistema na pabilisin ang processing ng mga eligible travelers sa nadaraan sa immigration e-gates. Sa tulong ng automated immigration process, ilang sandali lang ang kailangan para makakuha ng clearance sa e-gates at matapos ang buong proseso. Dahil sa patuloy na napapaganda ang ating immigration services, ngayong buwan ay kinilala ng International Border Management and Technologies Association ang APIS implementation ng bansa. Itinampok din ang APIS Operations Center sa International User Community on UN Go Travel Meeting na idinaos sa Moldova noong September 23 to 24, kung saan nagbahagi ang Pilipinas ng mga karanasan nito sa pagpapalawak ng airline connectivity. Dahil sa bagong Pilipinas, mas maayos ang serbisyo, mas ligtas at maginhawa ang biyahe ng mga pasahero.

Pagdating ng Super El Nino at mga epekto nito, puspusang pinaghahandaan ng pamahalaan. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa concerned government agencies na gawin ang lahat ng hakbang upang maiwasan ang kakulangan sa tubig at malubhang tagtuyot sa buong bansa. Bilang tugon, naglatag ang National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Eddie Guillen ng Mitigation Action Plan para maibsan ang epekto ng parating na tag-init sa mga lupang sakahan. Ayon sa plano, gagamitin ng ahensya ang groundwater maps ng Mines and Geosciences Bureau upang tukuyin ang mga posibleng groundwater sources para suportahan ang solar-powered pump irrigation systems. Paiiktingin din ng NIA ang inventory at maintenance ng solar-powered pump irrigation systems at ang repair and rehabilitation ng mga lumang pump irrigation systems para masiguro na tuloy-tuloy lang ang operasyon ng mga ito. Magdideploy naman ng mobile solar pumps ang NIA sa drought-prone and water-stressed areas para sa mabilisang pagtugon sa tagtuyot lalo na sa vulnerable farming communities. Magsasagawa rin ng desilting and clearing operations ang ahensya sa irrigation canals para ayusin ang daloy ng tubig, pataasin ang water carrying capacity ng mga ito at tiyakin na maayos ang irrigasyon sa kabila ng inaasahang mas manipis na supply ng tubig.

0: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
2: Good morning po, Yusek. Former Finance Secretary Gary Teves says the Maharlika Fund hasn't been effective in generating value because its initial capital could have stayed with government banks to generate interest earnings and support domestic borrowers like our MSMEs. Para po sa palasyo, effective po ba yung Maharlika Fund?
0: Of course, definitely effective siya. Pero ang binabanggit po kasi sa iyong nabanggit na katanungan ay ang Land Bank, ang DBP, ang Field Guarantee and Small Business Corporation ay equipped, sila yung equipped to provide financing to MSMEs, no, bilang parte ng kanilang developmental mandates. At ang Maharlika Investment Fund naman ay meron siyang sariling mandato. Ito ay, and I quote, to make strategic and profitable investments that contribute to socio-economic development while preserving and growing the fund's value and generating sustainable returns. It is intended to mobilize and leverage government capital for long-term investments in strategic sectors and development projects. So yun po talaga ang dahilan at ang purpose ng Maharlika Investment Fund.
1: Sunod na tanong mula kay Lef Narciso, DZRH.
3: Yusek, hingi lang po kami ng additional details dun sa pamamahagi ng bigas ni First Lady Liza Marcos kahapon. Intentional po ba yon dahil sa serye ng transport strike? Or nagkataon lang po? Kasi humirit din siya kay dun sa leader ng grupong Manibela na wag na mag-strike, na positibo naman po yung naging tugon sa kanya.
0: Alam naman po natin yung pagbibigay at pamamahagi ng bigas, lalo-lalo na sa mga sa miyembro ng transport sector, ay hindi naman kahapon lang ginawa. Pati sa ibang mga local government units, ay nakikita po natin ang First Lady, Liza Marcos, na siya ang namamahagi at nagpapamahagi ng mga bigas. Kung ito ay nagkataon or sinadya, hindi po natin masasabi dahil talaga pong ang First Lady ay tumutugon sa gitong mga klase ng mga activities. Pero maganda na rin po ang nangyaring pagkakataon na nagkataon dahil nakita sila mismo ng personal. Ni Manibela President?
4: Mar.
0: Chairman. Naging maganda ang tugon dahil minsan mas maganda talaga pag nagkikita ng personal. Mas nararamdaman ng sincerity at mas nararamdaman din ng mga taong nagkakaroon ng agam-agam. Pag nagkaroon ka ng agam-agam at naramdaman mo na yung katao mo ay ang yung tao na kausap mo ay may sincerity, naiibsan yung takot at yung fear. So yun yung nakita natin na naramdaman ni Manibela Chair. At nung nakita niya na sincero ang pagganap ni First Lady at paghikayat sa kanya na iwasan na sana ang strike dahil mas marami namang maitutulong. Although sabi nga ng ating First Lady ay hindi ito sapat, hindi ito yung kabuuang tulong. Pero sa ganitong klaseng pamamaraan, makikita po natin na handa ang gobyerno na maibsan ang nararamdamang hirap, agam-agam ng ating mga tsuper, ng mga operators dito sa transport sector.
1: Sabihin natin ang wala kay Ann Soberano Pombo Radyo.
5: Yusek, good morning po. Yusek, hingi lang po ulit ako ng reaction. Kung may reaction po yung Malacanang. Kasi nga kahapon, sa ika-31st day ng impeachment, humarap po si Mayor Baste Duterte at siya po ay naging testigo. Pero may sinabi po siya, habang siya ay sinasala, sinabi niya na hindi niya alam ang financial interest ni BP Sara sa kumpanyang GenCorp. Sa tingin niyo po ba, wala talaga siyang alam na may financial interest ang kanyang kapatid sa nasasa kumpanya?
0: May mga kapatid na maaaring nagsasabi ng totoo o na magsisinungaling para pagtapad at para ipagtanggol ang sariling kapatid. May kapatid din naman na nagsisinungaling para siraan ang sariling kapatid. So, sa ganyang kaganapan, hindi natin masasabi dahil yun ay nasa kanyang puso, nasa kanyang isip, kung siya ba'y nagsisinungaling o hindi. Pero ang isang mayor, o kahit sino mang leader or pinuno, kapag ikaw ay may sakop sa isang ahensya o sa isang organisasyon, masabi na natin pati mga areas or mga bansa mismo, hindi po maaaring basta masabi na walang alam, hindi inaalam, o walang pakialam. Maaari sa start, sa umpisa, in good faith, pero, definitely, oo, dahil nag-i-start lang yan. Pero pag may nakikita ka na ng mga kakaiba, pwede magtulog-tulugan.
4: Madalas.
0: Sa umpisa, yes. Katulad ng binabanggit ni Senator Lacson tungkol sa Arias versus Sandigan Bayan. Pero ang sinasabi sa Arias versus Sandigan Bayan, maaari mong gamitin ang doktrina dito kung ito ay hindi madalas. Kung nagkataon na ikaw talaga ay in good faith dahil sa paniniwala mo, pero kung nakikita mong may mga anomalya na at meron ka na nakikitang alingas-ngas, hindi mo na pwedeng gamitin ang Arias versus Sandigan Bayan para pagtakpan ang iyong kahinaan.

0: lasciarla divina, attaccano la sciarella. Pero
1: tanto lakson, ang kukul sa Ayas Verse Bautista, parang lumalabas na pinagtanggol niya yung sarili niya as a mayor. Inangat niya yung sarili niya as a mayor, pero in a way, nalaglag ang kapatid niya nung sinabi niya na kung alam niya lang na may interes ang kapatid niya sa GenCorp, hindi niya ito papayagan. But ito ay hindi paghuhusga, based lang doon sa na dinig natin na kanyang mga ikinwento. But still, again, we should not judge Mayor Baste Duterte based on his own statements.
2: Follow-up question mula kay Maricela Lili TV5.
3: Negligence of duty, considering na hindi niya alam kahit na siya yung mayor.
1: Ilang taon na po ba siyang mayor? Again, itong ating kasagutan ay hindi po para husgan siya. Babase lang po tayo sa mga nadinig natin at kung ano ang kanyang nalalaman at kanyang mga binanggit sa hearing kahapon. Kung gano'n na ba siya katagal na mayor at kung paano hindi niya tinitignan yung mga kontratang kanyang pinipirmahan, magiging delikado ito kung gagamitin din ito ng ibang mga mayors para sabihin, hindi ko alam na kapatid ko pala yung katransak ko. So, maybe sabi nga natin, one year pwedeng in good faith, 1.5 years, pwede pa. Pero pag tumagal-tagal na, at hindi mo pa rin ito nakikita kahit na patuloy pa rin na ang katransaksyon mo ay isang kumpanya, kailangan siguro mag-isip-isip na. Hindi lang ito para kay Mayor Baste Duterte. Sa lahat na po ng pinuno. Dapat maging alerto rin kayo. Hindi pwedeng gamitin itong Arian or rather Arias versus Sandigan Bayan para lang isagip ang sarili nyo.
2: May follow-up question din mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
4: Ma'am, lumutan din kahapon na yung GenCorp nakakuha ng 19 na kontrata sa Davao City LGU, 15 of which wala raw o hindi nagkaroon ng public bidding. At okay, yung apat naman parang nagbid, pero sila ang sole bidder, yung GenCorp. Again, katanggap-tanggap ba yung katwiran na hindi niya alam at may ibang in charge doon sa mga kontrata?
1: Nakita rin po natin kung paano nagtanong ang isang senator or rather SP, Sherwin Gatchalian. Sanay sila sa mga transaksyon sa lokal at nakita niya kung bakit nagtanong ang isang senator or rather SP, Sherwin Gatchalian. Sanay sila sa mga transaksyon sa lokal at nakita niya kung bakit mayroong parang kakaiba. So kung may liability si Mayor Baste Duterte, hindi tayo ang maghuhusga dito. Maybe taong bayan, dahil ang pinuno ay hindi dapat na manatili na laging walang alam o laging walang pakialam.
2: Follow-up question din mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
5: Yusak, follow-up ko lang po yung sa transport strike. Ang sabi po ng Manibela, titigil na sila sa pagsa-strike kasi may negotiations na magaganap. Ano po yung negotiation na nabanggit ni FL with Manibela?
1: Hindi pa po kami nagkausap ni First Lady kung ano na pag-usapan nila. Itatanong ko po sa kanya kung meron po sila na pag-usapan or baka naman may kausap ang Manibela sa DOTR, LTFRB, LTO, anumang ahensya na involved. So, sa ngayon ay wala po tayong definite na sagot kung ano po ang mga maaari pang inegotiate.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
6: Yusek, bali parang follow-up na lang doon sa nabanggit niyo kanina tungkol doon sa El Nino. Kailan plano ni Pangulo Marcos na i-convene yung task force El Nino?
1: Matagal na po na-convene yung mga concerned agencies as early as May 25. Kaya po ngayon ay puspusa na po ang mga concerned agencies natin sa pagtatrabaho. Unahin ko na po, yung katulad na sinabi ko kanina ay ang NIA. importante po talaga sa kanila ito dahil concerned po sila sa mga magsasaka natin. At patungkol naman po dito sa DNR, naghahanda din po ang DNR sa iba't ibang rehiyon upang mabawasan ang epekto ng Super El Nino. Partikular sa seguridad sa tubig, pag-iwas sa sunog, sa kagubatan at damuhan. So dapat mag-ingat po talaga tayo doon. Pagtitipid ng enerhiya, kaligtasan ng mga empleyado at koordinasyon sa iba't ibang ahensya. At nagpatayo na ng small water impounding structures at rainwater harvesting systems para magkaroon ng dagdag na supply ng tubig. Ito po ay ayon sa DENR. At patungkol naman po sa DA, banggitin ko na lang po. Nagkaroon na rin po ng irrigation system assessments, drought-resistant crops. Tinitignan po yung mga drought at pinag-aaralan mga drought-resistant crops. At ang adjustment sa planting schedules. Pati po ang financial assistance sa mga farmers and fisher folk ay nailaan na rin po yan. So marami po na programa at mga gagawin ang mga concerned agencies. Nandiyan na rin po ang paghahanda ng DOE dahil maaaring magkaroon ng mga power interruptions. At pati po sa health. Kailangan po matugunan, lalong-lalo na po ang maaari magkaroon ng hydration, dehydration. So, kailangan po ng hydration and cooling measures. Health monitoring and assistance for vulnerable residents, particularly children, adults, outdoor workers, and people with existing health vulnerabilities, extreme heat is among the anticipated risk. So ilan lamang ito sa mga isinasagawa po ngayon ng concerned agencies natin. At bibigyan po namin kayo ng update sa mga maaari nilang i-report sa mga susunod na mga araw.
6: You think may additional budget ba? Kasi considering the fact na hindi lang ordinaryong El Nino kundi super El Nino daw yung magaganap.
1: Sa ating pagkakalam, dahil ang DA po ay nabigyan na po ng pondo at ito'y para sa farmers natin at fisher folk. At aalaman po natin mismo sa DBM kung magkano po ang maaaring ilaan patungkol po dito sa fenomeno na El Nino, Super El Nino.
2: Follow-up question mula kay Leth Narciso, DZRH.
7: Yusek, how about sa sektor ng edukasyon po kaya? Kasi ang Climate Change Commission, mayroon po silang mungkahi na dapat magkaroon ng shifting sa oras ng klase para daw sa kaligtasan ng mga mag-aaral dahil sa inaasahang sobrang init. Ang binabanggit po nila, kailangang maiwasan yung oras mula 10 a.m. to 3 p.m. Kaya kung maaari ay pumasok ang mga mag-aaral ng 6 a.m. to 9:30 a.m. Napag-uusapan na po ba yung tungkol dito?
1: Hindi ko po ngayon hingi ang opinion at suggestion din ng DepEd patungkol po dyan. After this briefing, makikipag-ugnayan po tayo sa DepEd.
2: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
8: Good afternoon, Yusek. Yusek, relation lang po muna sa impeachment trial. Then lumutang din po yung pangalan nung businessman na si Jaime Cruz na dating special envoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, and may mga business dealings din po na involved kay Vice President Sara Duterte. Some prosecutors say na titignan nila ito whether there could be a potential violation of the anti-dummy law at kung ano pa talaga yung involvement niya. But do you feel, parang po ba sa palasyo kailangang silipin din ito or maimbestigahan din yung connection nitong Jaime Cruz?
1: Sa lahat ng pagkakataon, kung may mga instances na maaari nating masabi or maimbestigahan na ang isang pribadong tao ay involved sa korupsyon or pakikipagsabwatan para magnakaw ng pondo ng bayan, hindi po dapat tigilan ng pag-iimbestiga sa mga ganyang klaseng pagkakataon or sitwasyon. So kung ano man ang involvement ng sinasabi nilang kaibigan ni dating Pangulong Duterte na si Jaime Cruz at kasosyo nga nila Mayor Baste Duterte at ni Congressman Pulong Duterte. So mas maganda po rin itong makita dahil siya din po ang sinasabing may-ari ng GenCorp na napakaraming nakuhang transaksyon sa Davao City. At kung ito naman talaga ay kaibigan ng mga Duterte, mas magandang mabusisi kung bakit sinasabi ni Mayor Baste Duterte na hindi niya nalaman na ang GenCorp ay pag-aari ng kanyang naging kasosyo sa ibang mga kumpanya.
8: On another topic po, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, nagkaroon po siya ng Facebook Live at kung saan, kumbaga parang criticize niya po si Senator Ping Lacson as acting as though he holds authority over the ongoing flood control investigation. The Senator branded Lacson as Chief Justice, Prosecutor, and Justice Secretary, saying the Senator appeared to be dictating how agencies and investigations should proceed. Ano po ang reaction ng Palace with this kind of statement na parang ini-imply na si Senator Lacson ang nagkukumpas ng flood control investigation?
1: Hindi po tayo spokesperson ni Senator Lacson. At alam naman natin na kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya sa mga gintong klaseng akusasyon. At kung siya man ay nag-iimbestiga sa sarili niya, ay ini-encourage natin lahat. Lahat na ng mga Pilipino na kung meron kayong kapasidad na mag-imbestiga para managot ang dapat na managot, maaari pa nga nating tularan ang isang Senator Lacson at hindi yung puro pamidya lang tapos walang ebidensya.
8: So, siguro po sa part ng palasyo, it will not be dictated upon by any individual when it comes to this flood control investigations.
1: Sa katuuhan ni Senator Lacson, hindi po iyan nagpapadikta. At hindi rin naman po gagawin ng administrasyon na magdikta. Ang pwede niya lamang pong utusan ay si Secretary Vince Dizon. At si Secretary Vince Dizon naman ay napaliwanag niya. Kung nagkaroon man ng misunderstanding or misconception sa kanyang sinabi na walang ghost project sa Taguig City, ito naman ay kanyang pinaliwanag. So, may masabi man o walang masabi sa Secretary Vince Dizon patungkol dito, ebidensya pa rin naman ang sisigaw kung talagang merong anomalya sa Taguig City. So, hindi dapat sisihin si Secretary Vince Dizon sa kanyang mga itinuran. Ebidensya pa rin po ang dapat na manaig sa mga gintong klase mga sitwasyon.
8: Last question na lang po. Lumabas din po yung balita na si former House Speaker Lord Alan Velasco ay wala na po sa bansa amid the ongoing investigation ng NBI at yung paglabas nga po ng testimonya ni Rodolfo Gracioso. Siguro ma'am, baka lang ang maging implication is kapag may iniimbestigahan, wala na naman sa Pilipinas. Pero is this a cause for concern din sa Palas?
1: Ngayon kasi nabalitaan natin na nag-ibang bansa si dating Speaker Lord Alan Velasco after magkaroon ng pag-raid, definitely with the search warrant, no, sa bahay mismo niya. So kung anong naramdaman niya, kung may natakot ba siya o magbabakasyon lang siya, hindi natin ito masasabi. Pero ang mas maganda dito, kung ang pangalan niya ay nababanggit na sa mga milyon-milyong pera na laman ng mali-maletang dinadala di umano sa Vice Presidente kay Pangulong Duterte at kay Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, mas magandang magbigay siya ng pagpapaliwanag para kung meron dapat linisin na integridad, especially yung kanyang pangalan at pangalan ng kanyang asawa, ay mas magandang humarap na lang sila sa pag-iimbestiga at hindi kailangang lumayo at mga ibang bansa at hindi magpakita.
2: Maraming salamat, Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
1: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, mamayang hapon, inaasahang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kauna-unahang TEC Teachers Awards bilang bahagi ng pagkilala sa kahusayan at dedikasyon ng ating mga bayaning guro sa Pilipinas. Inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan na nagsusulong sa professional development ng mga guro, alinsunod sa Teacher Education Roadmap 2035 at iba pang program sa pamahalaan or ng pamahalaan. Bago nito, binigyang diin ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga guro sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa bansa. kabilang na dito ang kanilang naging ambag sa pagsulong sa sistema ng edukasyon, dahilan upang magkaroon ng positibong resulta ang Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Sa nasabing resulta, tumaas ang score ng Pilipinas sa reading ng 20 points at 17 points sa science at 16 points naman sa mathematics. Patuloy ang pagsulong ng Pangulo sa mga hakbang ng pamahalaan na makatutulong na iangat ang kapakanan ng taumbayan. Kahapon, Martes, ay kinilala ng Pangulo ang mahalagang hakbang at ambag ng mga babaeng negosyante sa paglago ng ekonomiya ng ASEAN. Ayon sa Pangulo, milyon-milyong MSMEs sa rehiyon ang pinamumunuan ng mga kababaihan dahilan upang isulong ang mas malawak na access ng kababaihan sa digital financial services at mga pamilihan sa rehiyon. Kinilala rin ng Pangulo kahapon ang mga guro, sundalo at pulis bilang mahalagang katuwang sa nation building dahil sa kanilang dedikasyon at serbisyo sa mga Pilipino. Pinangunahan ng Pangulo ang awarding ng Medallion of Excellence to the 2026 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos kung saan 10 natatanging individual mula sa edukasyon, militar at pulisya ang binigyan ng parangal.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay gumagawa ng aksyon ayon sa kanyang mandato at ayon sa batas. Dapat may alam at mga issue at kontrata ay pilit na inaalam. Delikado ang taong walang pakialam para ilusot ang mga pagkamkam. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang ng press briefing dito sa Malacanang na talakay ni Undersecretary Claire Castro yung mga ginagawang paghahanda ng gobyerno para sa Super El Niño na mararanasan dito sa bansa. Inilatag na anya ng NIA yung mitigation action plan para maibsan yung epekto ng tag-init sa mga sakahan, at pinapaigting na rin anya yung maintenance at repair ng mga lumang pump system to make sure na tuloy-tuloy lamang yung operasyon ng mga ito. Sisiguruhin rin anya ng pamahalaan na magiging maayos yung irrigation system sa iba't ibang bahagi ng bansa kahit manipis yung supply ng tubig. Na itanong rin kayo sa Castro kung napag-usapan na ba yung ilan pa sa mga contingent fund na para sa El Nino. Ang sabi ni Yusek Castro, nitong May pa, na-convene na yung Task Force El Nino. Sila yung mangunguna para dito sa mga ginagawang paghahanda ng pamahalaan ng Department of Agriculture. Nagkaroon na rin anya ng irrigation system assessment, drought resistance crop, at adjustment sa planting schedule. Pinag-aaralan na rin niya ng gobyerno yung financial assistance para sa ating mga magsasaka at mangingisda na ilaan na, habang ang Department of Energy naghahanda na rin sa posibleng power interruptions. Sa linya naman ng health o kalusugan, kailangan anyang matugunan yung mga magiging problema sa hydration at yung cooling measures, habang kailangan rin anyang maisulog yung health monitoring at assistance para doon sa vulnerable residents yung mga manggagawa na nagtatrabaho outdoors, lalo na kapag tirik ang araw. Na itanong rin sa press briefing yung pamamahagi ng bigas ni First Lady Liz Araneta Marcos sa mga trooper, kung intentional daw ba o nagkataon lamang na may kinalaman doon sa transport strike. Sabi ni Jose Castro, yung pagbibigay at pamamahagi ng bigas ng transport sector, hindi lamang naman yan kahapon ginawa. Pati daw sa mga local government units, ginagawa na yan. At si First Lady Liz Araneta Marcos talaga naman anyang tumutugon sa mga ganitong klase ng aktibidad. Ayon kay Jose Castro, maganda na rin na nakita ng personal si F. Eliza at si Manibela Chair, dahil naging magandaan niya yung tugon ng grupo doon sa ginawang pakiusap ni F. Eliza, at mas magandaan niya talaga na nakikita sila ng personal para maramdaman yung sinseridad at matanggal yung pag-agam-agam ng mga trooper sa transport sector. Habang naitanong din kay Yusek Castro ang impormasyon na si former House Speaker Lord Alan Velasco wala na sa bansa, kung dapat daw bang ipangamba ito. Sabi ni Yusek Castro, nakarating sa kanilang impormasyon ng ibang bansa si Velasco after nung raid with a search warrant na ginawa sa bahay nila. Ngayon, kung natakot daw ba si Velasco o nagbakasyon lamang ito, hindi na rin ito masasabi ng palasyo. Pero kung nabanggit o nadadawit na anya yung pangalan ni Velasco doon sa umani malimalitang pera na dinala kay VP Sara, mas magandaan niya na magpaliwanag na lamang si Velasco. Dapat linisin niya yung kanyang pangalan, humarap sa mga investigasyon, at hindi na kailangang lumayo umang ibang bansa. Habang ibinalita rin ni Jose Castro yung magiging aktibidad ni Pangulong Marcos, maya-maya lamang, kaugnay pa rin ito sa Teachers Week, kung saan gaganapin dito sa lungsod ng Maynila yung PEC Teachers Award, yung kauna-unahan niya para pa sa pagkilala sa ating mga guro at yung mga hakbang pa ng pamahalaan para sa pagsusulong ng career growth ng mga guro. Ito na muna yung pinakuhuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas. Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
3: Maraming salamat sa iyo, Rakel Bayan. Yan po mga kaibigan ng kabuuan ng Palace Press Briefing. Tayo po ay kakawin ngayon sa PTV4 sa programang Bagong Pilipinas Ngayon.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: So far, ang nakuha namin ng mga documents from VMH via Veterans Hospital is around 20,000 documents.
1: Wow.
2: Wow.
1: Okay.
0: May umabot pang 2023, hindi pa na-process.
1: Right.
0: So talaga malaki yung backlog. Pero sinusubukan namin i-compensate ito sa additional na personnel na pwede namin itutok dito sa agency.
1: Well, with that number po, it happens to the best of us, yung backlogs.
2: Oh,
1: nangyayari naman talaga.
2: Okay. Pero sir, bumaba na po ngayon?
0: Yes, bumaba na. Nakapag-process na kami na bayaran namin mga around 280 applications
1: okay.
0: amounting to around 23 million pesos.
1: Okay.
2: Okay. So marami
0: na. Inuna namin yung okay. mga may cancer, no, yung may mga priority okay. illness.
2: Correct.
0: So, ayun na muna.
1: Okay.
2: Sir, balik lang po ako, no? Sabi niyo po, yung as part po ng mga limitations and challenges po ba, pag ganyan po ba mga reimbursement po, 100% po ba siya?
0: Ah, hindi. Ito, USEC, ano ito, financial assistance.
2: Mm. Okay.
1: Okay. Now, may estimate tayo, ASEC, well, we understand na you're doing the best efforts to compensate nga po yung mga backlogs. Pero meron yes. po yung estimate, kailan po inaasahan matatapos ang lahat ng mga previous DHMCP applications mula po magsimula ang transition?
0: Well, hopefully by May 2027,
1: okay.
0: we will have been...
1: Next year?
2: 100%.
0: Para stabilize na namin yung operations.
1: Okay.
2: Okay. ASEC, mayroon din po bang itinatayong Veterans Wards ang PVAO sa iba't ibang lugar po sa bansa? At ano po yung mga benefits po nito at paano po ba sila makakapag-avail?
0: Meron kaming 8 existing Veterans Wards sa different tertiary hospitals ng DOH.
2: Uh-huh.
0: No? Dito pwede mag-avail ang veterano free of charge. No? Lahat ng mga expenses,
2: wow.
0: pwede nilang i-avail free of charge.
1: Okay.
0: Ibanggit ko lang sa inyo kung saan naka-situate yung walong
1: yes.
0: veterans
1: yes,
0: wards.
1: Ano, yes, please.
0: Meron kami sa Northern Mindanao Medical Center, sa Cagayan de Oro, may Batangas Medical Center sa Batangas City, may medical center kami sa Tagupan City,
2: mm-hmm.
0: and Southern Philippines Medical Center, sa Davao City, meron din kaming Eastern Visayas Medical Center.
1: Okay.
0: Ito is Tacloban. Cagayan Valley Medical Center, kakabukas lang namin sa Tuguegarao City and Bicol Medical Center. Meron din yung sa Paulino Garcia Memorial Research and Medical Center sa Nueva Ecija.
1: Okay. Well, ASEC, may mga nakaplano po bang veterans wards na bubuksan sa mga susunod na taon at saan po saan po
0: hopefully meron kaming apat
1: pa
0: online no ito yung sa Mariano Marcos Memorial Hospital mm-hmm. sa Bataan General Hospital sa Corazon Locsin Montelibano sa Bacolod City at sa Vicente Soto sa Cebu.
1: Okay, that's good news.
2: It's good to hear, no?
1: Yes.
2: Kasi marami rin tayong mga veterans.
1: Yes.
2: And malaking bagay talaga yung hospitalization bills. Mm. Nakakapagbigay po tayo ng financial assistance, sir.
1: At least yung gagastusin nila doon, may bibigay nila o may lalaan nila sa iba pang gastusin nila.
0: Tama.
2: Okay, ASEC, mensahe nyo na lang po sa lahat po ng mga veterans at pamilya nito na nakatutok po sa atin ngayon.
0: Sa amin lang, hiningi namin ng konting paunawa at pasensya. Ginagamit namin lahat ng mga available resources at manpower namin no, para ma-stabilize itong VHMCP. And hopefully by May next year, medyo okay na yung takbo.
1: Okay.
2: Okay, and with that po, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Domingo Carbonell Jr., Deputy Administrator for Operations ng PIVAL.
0: Yes, sir.
1: Maraming salamat, ASEC.
0: Thank you, sir.
1: Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: ito ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
1: O katumbas ng halos 4 na palapag.
2: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
3: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong puwersa ng PTV.
4: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
3: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.
5: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
6: Is it a yes or a no?
7: Are you anti or pro?
6: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
7: Basta relevant, napapanahon at nakabuluhan para sa kabataan.
6: Pag-usapan natin yan sa
7: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
6: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
8: GadWatch. Anti-rape law.
9: Yung Republic Act 8353 or yung anti-rape law, ito naman ay nag-e-expand dun sa law natin sa revised penal code na kung saan during that time, ang rape ay isang crime against chastity. Kinexpand niya ito para ito ay maging isang public crime at saka crime against persons. Na-include na dun yung ibang forms of rape. So, hindi lang yung actual na sexual intercourse ang nakakategorize as rape. Let's say, for example, meron po tayo tinatawag na object rape or yung ginagamitan ng mga ibang mga instruments. And those, of course, are considered as sexual crimes kasi nga naapektuhan pa rin yung victim. Our data on rape for 2024 ay nagkaroon tayo ng 7,751 cases. Okay, you need to report immediately kung may nangyari na ganito, whether you are the actual victim or you are or a witness to the incident. Pwede naman po silang pumunta even without, say for example, securing medical certificates. That will be done as soon as may reporting case. We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit may area of jurisdiction sa kanila sa police station.
8: GadWatch,

0: Magbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Provincial Product Accounts ng Philippine Statistics Authority ating pag-usapan kasama si Mark C. Pascasio, Assistant National Statistician ng Macroeconomics Account Service ng Philippine Statistics Authority. Sir Mark, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, Yusek Marge. Joshua, magandang tanghali.
0: Okay, Sir Mark, magsasagawa ang PSA ng dissemination ng resulta ng Provincial Product Accounts. Para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ano po ba yung PPA at ano po ba yung nire-report dito?
1: Ang PPA or Provincial Product Accounts ay unang nirelease ng Philippine Statistics Authority noong Agosto 28. No? Nilabas natin yung mga statistical tables noong Agosto 28. Mm-hmm. Itong darating na araw, simula kahapon, no, magkakaroon tayo ng dissemination forums. Dito sa Provincial Product Accounts, makikita natin dito yung mga economic performances ng ating mga provinces and highly urbanized cities. Sa kabuuan, meron tayong Provincial Product Accounts para sa 82 provinces and 33 highly urbanized cities, kabilang dito yung Municipality of Pateros.
2: Okay. So, with this being said, nabanggit niyo po yung economic performances ng ating mga provincial, ano po yung insight o pananaw ang hatid nitong PPA, yung mga resulta po? In general po, kumusta po ba?
1: Ang Provincial Product Accounts ay magpapakita sa atin kung gaano kabilis yung paglago ng ekonomiya ng mga probinsya at highly urbanized cities. Kinagawa natin ito on a quarterly basis, national level, no? Mm-hmm. Ginagawa din natin ito annual basis naman for the regional disaggregation. Mm-hmm. At ito, sa pagkakataon na ito, pinapakita naman natin kung gaano kabilis, no? Ano yung mga nag-contribute na mga probinsya at highly urbanized cities sa laki ng ekonomiya ng buong Pilipinas.
0: Okay. Sir, para po sa mga nanonood sa atin ngayon, no, paano niyo po ba kinocompute ang GDP po ng probinsya at ng highly urbanized cities? At ano po yung mga production industry na kasama po sa computation po ng GDP po natin?
1: Ang ating GDP ay nabubuo gamit ang mga maraming datos, no, galing sa PSA at galing sa ating mga partner agencies. Mahalaga dito sa pagbalangkas ng ating provincial product accounts yung mga datos na nanggagaling sa ating mga local government units. At ito yung gusto natin i-strengthen, no? Yung ating collaboration sa ating mga local government units para mas ma-improve natin yung pagbibigay ng timely and quality statistics, no? Para mabuo natin yung sinasabi nating provincial product accounts. Kabilang sa provincial product accounts ay yung major industries ng agriculture, forestry, and fishing. Kasama din dito yung industry kung saan nandito yung mining and quarrying, manufacturing, construction, electricity, o yung mga utilities natin, no? At yung huli ay yung services. Nandito yung mga wholesale trade, okay. Nandito din yung hotels, restaurants, at iba pang mga serbisyo sa ekonomiya.
2: Alright. Pero sa side po ng ating pamahalaan, paano po nakakatulong itong mga datos, itong mga statistics ng PPA pagdating po sa ating gobyerno at maging sa publiko?
1: Ang Philippine Statistics Authority, kasama sa mandato nito ay paglalabas ng mga official statistics, no. Itong PPA, sa tatlong taon na magkasunod, no, nirelease natin yung buong provincial product accounts of the 82 provinces and 33 highly urbanized cities. Ito ay magsisilbing gabay sa ating mga local executives para makita nila yung paglago ng ekonomiya ng kanilang mga probinsya at mga syudad. Dito din natin makikita kung mabilis ba, mabagal yung paglago, anong outcome ng mga polisiya na ginawa na nila before, makikita ba nila na epektibo ba ito? O dapat nating tingnan yung mga gaps, no? Okay. Ano ba yung mga medyo nahuhuli ng mga industriya sa mga probinsya at mga syudad?
0: Okay. Para po sa mga interesado po sa detalye, sir, nakikita po ba ito sa website po ng PSA or paano po ba ito ma-access?
1: Sa ating mga releases, kasama po na inilalathala natin ito sa ating official PSA website, kasama din dito yung ating open stats at yung ating mga social media platform, no? Lalo na sa Facebook page ng ating ahensya.
2: Alright, ito po. Sir, ngayong October ay pinagdiriwang natin ang National Statistics Month o yung NSM. Para po sa mga kababayan natin na marahil yung unang beses pa lamang po na marinig ito, ano po ulit itong NSM at ano po yung pinakalayunin nito?
1: Itong National Statistics Month, ito ay ang pagdiriwang ng buwan ng statistika kung saan gusto natin i-increase yung awareness ng mga tao, ng ating mga stakeholders sa importansya ng statistics. No? Importansya ng statistics sa ating pagbalangkas ng mga pulisiya at mga programa ng gobyerno. Ito nga PPA ay makakatulong para sa ating mga local executives para hindi lang sa national, hindi lang sa regional level, pero bababa tayo sa local level na pagbalangkas ng mga pulisiya at mga programa.
0: Okay. Sir Mark, ano po ba yung tema ng NSM po ngayong taon at ano ang nais po nating iparating na mensahe po sa publiko?
1: Ang tema ng taon na ito sa pagdiriwang ng NSM ay Tuklas Pilipinas, Statistics as a Beacon Towards Inclusive, Resilient, and Sustainable Tourism. Okay. So, naka-angkla sa turismo yung pagdiriwang natin ng 37th NSM.
2: Okay. Ano-ano po yung mga pangunahing programa, proyekto at aktibidad po na nakahanda ngayong taon bilang bahagi po ng pagdiriwang ng NSM? Ano-ano po yung mga servisyong hatid natin?
1: Kagaya ng nasabi ko kanina, no, to increase awareness on the use of statistics. So, magkakaroon tayo ng mga series of webinar. Magsisimula ito sa Lunes, October 5, na kung saan magkakaroon ng discussion on the importance of tourism satellite accounts para magkaroon ng basihan para sa programa na makakatulong sa industriya ng turismo. Susundan ito ng discussion on paano ba nagagamit ng local executives natin, particularly sa Sablayan Island, no? Yung datos. Susunod dito yung sustainable tourism at sa huli na Lunes ng buwan ng Oktobre, i-discuss naman natin dito yung household survey on domestic tourism. Magkakaroon din ng open house sa aming headquarters itong Oktobre at magkakaroon din ng libreng sakay, no, sa LRT. Gagamitin nyo lang yung inyong national ID. Yes. Pwede na kayong sumakay sa LRT 2 specifically. No?
2: Kailan po ito? Kailan itong libreng sakay?
0: Yun talaga, sir, yung next examen ni Joshua.
1: Ang libreng sakay, free LRT2 ride, will be starting on October 1 for national ID holders.
2: Okay. October 1.
0: Sir, alam niyo ba, napaka-importante po talaga ng national ID. Tuwing nagkakaravan po kami, yan po yung blockbuster line po. Lagi sa PSA po yung pila dahil gusto ng tao makakuha ng national ID, lalo na yung mga senior citizens natin. Kaya, sir, sa panahon po ngayon na mahalaga po ang data sa paggawa ng mga desisyon, bakit mahalagang bigyang pansin at ipagdiwang ang National Statistics Month?
1: Kagaya ng nabanggit ko, no, ito ay para increase natin yung awareness sa gamit ng statistics para makatulong tayo, no, sa ikalalago ng ekonomiya, sa pagbuo ng mga pulisiya, programa, makatulong din sa hindi lamang sa ekonomiya natin pero sa ating mga mamamayan magkaroon ng trabaho kasi makikita natin kung ano bang statistics, for example, labor statistics, labor market statistics, tumataas ba ang employment, tumataas ba ang unemployment, saan ang industriya nanggagaling yung pagtaas ng employment, saan naman yung nanggagaling na industriya yung pagbaba ng employment. Ganun din yung pagtaas ng presyo, no? Ito yung mga tatlo sa mga official statistics na mahalaga na nilalabas ng PPA. Ating GDP, paglago ng ekonomiya, yung ating inflation, bilis o bagal ng pagtakbo ng presyo ng bilihin. Ganun din yung ating labor market statistics. Sinitingnan natin yung unemployment-employment rate. Pero sa kabuuan, mahalaga na malaman natin kung ano ang, paano natin gagamitin yung mga official statistics na nire-release ng PSA para makatulong sa ating mga mamamayan.
0: Ako, agree ako dyan, Joshua, Sir Mark. Kasi nung college, tinitingnan talaga namin yung statistics kung saang industry na mas mataas ang chances mo na na ma-hire ka. Especially if you want to work right away after college. So, magandang gabay ito para at least may karoon sila ng idea na, okay, kung ito yung course ko, angkop ba ito doon sa parang mataas na industry kung saan pwede tayo, mas malaki ang chance na ma-hire ka. So otherwise, mapipilitan kang unemployed ka for several months, even years, or pupunta ka ng ibang bansa, which as much as possible, we don't want to happen.
2: Yes.
0: Ayan po. And with that po, maraming salamat po sa inyong oras. Mark C. Pascasio, Assistant National Statistician ng Macroeconomics Accounts Service ng Philippine Statistics Authority.
2: Thank you, sir.
1: Magandang salamat. Salamat din po.
2: Expanded benefits and financial options para sa mga pensioners ng GSIS, ating alamin. Kasama naman si Attorney Jason Teng, Executive Vice President ng Government Service Insurance System. Attorney Teng, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa lahat ng tagapagsubaybay ninyo.
2: Yes, Attorney si Joshua Puerto together with you, Sec. Marge. Ano po ang pangunahing pagbabago sa mga benepisyo para sa ating mga pensioners at surviving spouses? At ano po yung layunin ng GSIS sa pagpapalawak ng mga benepisyo nito?
3: Okay, doon po sa survivors with benefits, dati po kasi may limit po yung survivors with pension. Ang cap po niya or maximum ay up to the step 8 of the salary of an undersecretary. So, ang katumbas po niyan halos mga 98,000. So, which would mean na kung yung 50% ng pension ng isang survivorship natin ay lalagpas sa 98,000, ay makakap po siya sa 98,000. So, ang ginawa po natin ay straight na 50% na po lahat. So, kung ano po yung old age pension, 50% of that would be the survivorship. Kaya natanggal na po yung cap na yun.
2: Okay.
0: Attorney Teng, ano naman po ang bago sa funeral benefit po ng GSIS? Magkano na po ba ang claim? At sino-sino naman po ang qualified sa bagong funeral benefit po na ito?
3: You said previously po ang funeral benefit ng GSIS ay 30,000. Pero recently, ang Board of Trustees po ng GSIS ay nag-decide na itaas siya. So, inakyat na po natin siya sa 50,000 pesos po. Ang qualified po dito is lahat ng, yung surviving spouse po at family at yung, or kung wala in the absence po noon, ay yung gumastos po sa funeral, as long as they can show a receipt. Pwede po silang mag-claim po ng 50,000 pesos as funeral benefit.
2: Okay. So, Attorney, tama po, isa po sa malaking pagbabago ay ang pagtatanggal sa cohabitation requirement at sa dating cap nga po sa survivorship pension. Maaari niyo po ba ipaliwanag kung sino may kinabang dito at paano ang bilang o computation ng 50% survivorship pension ng qualified surviving spouse? Perhaps you can elaborate po doon sa nabanggit niyo kanina.
3: Okay. I-start po natin dun sa cohabitation. Hindi ko pa nabanggit yan. Yung sa cohabitation po, dati po kasi ang rule ng GSIS is a surviving spouse will continue to receive survivorship pension for life for as long as hindi pa siya nagre-remarry or nagko-cohabit. So, after much review of the wordings of the law, we realized na may konting misalignment po between yung batas at saka yung internal policies ng GSIS. Kasi sa internal policies ng GSIS, meron pong nakabanggit na cohabitation. So, kumbaga, ang survivorship pension po ay hihinto kung ang survivor ay either nagpakasal ulit or nagcohabit. So to align our policies more with RA or Republic Act 8291, we made some changes to the policy such that the disqualification will only happen kung mayroon pong remarriage. So in the case of cohabitation, it will no longer be a reason for or a cause for the suspension of survivorship pension. Doon naman po sa 50% survivorship pension, I would say siguro more than 90% ng lahat ng survivor pensioner naman po natin ay within naman po sila sa 50% ng survivorship pension, 50% of the old age. So ang ibig sabihin nito is kung ang old age pension po ay let's say 50,000, pag namatay po si pensioner, ang surviving spouse niya ay makakatanggap ng 25,000 pesos as survivorship pension. So kumbaga 50%. Konti lang din po yung medyo sobrang taas ng old age pension such that 50% of that would exceed 98,000. Pero for those people, in acknowledgement na pare-pareho lang naman ang contribution natin ng premiums, the same percentage ng salary po ng manggagawa sa gobyerno, kaya the policy is now evenly applied. So regardless of the old age pension, the amount of old age pension, 50% po talaga niyan ay mapupunta sa surviving spouse.
0: Okay. Attorney Teng, since ground nga po for termination ng survivorship pension ang remarriage, paano po ba pinapaalam o bine-verify po ng GSIS ang pagbabago sa marital status ng isang surviving spouse? At ano ang dapat malaman ng mga beneficiaries upang maiwasan po yung mga ganitong problema sa kanilang pension?
3: Well, usually po, USEC, every year, pag nagre-report po ang pensioner, may tinatawag po kasi tayong annual pensioner information revalidation, or for short, a PIR. So every year po nag-a-appear ang pensioner and nagse-certify po siya na hindi siya nag-remarry. Pero usually po, ang nangyayari po is nahuhuli po yan ng GSIS pag mayroong nag-report sa GSIS about the fact of remarriage. And we are currently in the process pa of trying to come up with a system na in coordination with the Philippine Statistics Authority na para ma-check na rin from time to time periodically yung status po ng mga pensioner natin kung whether nagpakasal na sila ulit or hindi.
2: Okay. Attorney, confirm din po namin, kasama rin daw po sa expanded benefits ang Christmas cash gift para sa qualified pro-rate of pensioners sa ilalim po ng portability law. Ano po ang detalye nito?
3: Yes po. Actually, it's more on the eligibility to receive the cash gift. We actually implemented this starting last December 2025. Kadalasan po kasi, hindi ho kasi necessarily lahat ng pensioner ay tumatanggap ng cash gift. So we have cash gift for pensioners, but previously, yung mga naging pensioner natin simply because of portability law, which means hindi talaga sila nakabuo ng 15 years in government. But by virtue of aggregating yung services nila sa government with yung services nila sa private sector, ay naabot nila yung 15. Ang tawag po sa kanila ay mga portability pensioners. In the past, ang portability pensioners po ay hindi nakakatanggap.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
20: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
21: Hala, totoo? San ka sumali?
20: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
21: Naku po! Juan! Scam yan!
20: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
21: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
20: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
21: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
20: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
21: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
20: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
22: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
21: Kaya huwag magpabudol, bes!
23: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga!
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
29: 66 Impormasyon.
30: GIS, your general information station.
31: Radyo Magazine 1278 AM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas.
34: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
35: Ayan, magandang hapon mga kaaklatang bayan. Welcome po sa ating aklatang bayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong natututukan sa Radio Magazine 1278 kHz, pati na rin sa The Capital FM 104.3. Live nyo rin po kaming nasusubaybayan sa ating Facebook page, sa Radio Magazine at sa at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
0: Pagbati ng magandang hapon mga ka-Read Pinoy, isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines. At ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod ng kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Reg De Guzman at muli, welcome po sa ating mga aklat tambayan, ang Read Pinoy.
35: Sino naman, Reg, ang iyong pa-shoutout ngayong
0: hapon? Naku, bago tayo umalis ng opisina kanina, shoutout nga pala sa napakaganda naming si Ma'am Gemma Bermudez.
35: Hi, Gemma.
0: Hello
35: hapon.
0: Po.
35: Of course, si Sir Nikki daw.
0: Yes. Bossing, saglit lang ha!
35: Ayan, maraming salamat, Reg, sa muling pagsama sa atin, yes, dito sa ating Aklatang Bayan. Ano, panibagong episode na naman, masayang kwentuhan ng ating pagsasaluhan ngayong hapon. Sa ating Aklat Alert, tuloy-tuloy ang ating mga kaabang-abang na balita at announcement para sa ating mga publishing and creative stakeholders. Samantala sa Creator Spotlight, ay live tayo makikipagkwentuhan kay CD De Guzman dito sa ating studio.
0: Yes.
35: Pero bago yan, ay narito muna ang ating mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
0: Aklat Alert!
35: Mga akda ni na Arlie Pagaduhan at Chuck Berry Pascual pasok sa White Ravens Festival 2026 sa Germany. Inanunsyo nitong nakaraang linggo ng White Ravens Festival ang listahan ng 2026 recommended list ng naturang festival na inoorganisa ng International Youth Library, ang world's largest library for international children and youth literature. Layo ng White Ravens Festival ang magsilbing plataporma para sa intercultural exchange at pagpapalakas ng culture of readership sa kabataan. Kabilang po ang Cat Cafeteria ni Arlie Pagaduan at Mars Maraming Zombie ni Chuck Berry J. Pascual. Ang Cat Cafeteria ang debut graphic novel ng author and comics artist na si Arlie Pagaduan. Ipinakikita ng graphic novel ni Pagaduan ang nakagigiliw.
0: Giliw talaga.
35: Nakagigiliw. Na pagpapahalaga ng mag-inang sina Kit at Mining sa mga stray cats sa kanilang community. Pinahayag ng graphic novel na ito ni Pagaduan ang kanyang advokasya sa pagbibigay ng kalinga at safe spaces para sa mga pusa at sa mga alagang hayop sa kabuuan. Samantala ang Mars Maraming Zombie naman ni Chuck Berry J. Pascual, ang sequel ng librong Mars May Zombie. Bida sa kwento si Mars na humaharap sa araw-araw na pakikibaka sa zombie-infested black zone at sa gobyernong tumutugi sa mga zombie. Ipinakikita po sa nobela ang Filipino LGBTQIA+ elements, bakla humor at pop culture reference sa pinalalim ng kwentong tungkol sa pag-asa at pamilya. Matatandaan noong nakaraang taon si Irene Sarmiento ang kauna-unahang Pinoy na napabilang sa White Ravens Festival. Mula sa amin po sa NBDB, ano, malugod na pagbati sa inyo, Arlie Pagaduan at Chuck Berry Pascual. Congratulations po ulit!
0: Congrats po! Samantala, dumako naman tayo sa Aklat Fiesta. Sa pagdiriwang pa rin po ng Creative Industries Month, nagsanipwersa ang National Book Development Board at House of Representatives Special Committee on Creative Industry para sa Aklat Fiesta Mini Book Fair 2026. Nagsimula po ito noong September 28 hanggang September 30 sa Upper Ground Lobby Legislative Library, Archives, and Museum Building ng House of Representatives sa Quezon City. Binuksan po ito noong September 28 na pinangunahan ni Congressman J.V. Benitez ang chairperson ng House Special Committee on Creative Industries kasama ang NBDB. Sa pagbubukas ng Aklat Fiesta, binigyang diin ni na Congressman Arjo Ataide, Vice Chairperson ng Komite at NBDB Executive Director Cherise Aquino Tugade ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga manunulat, publisher at iba pang creatives. Dumalo rin po sa opening program si na Congressman Ryan Santos Recto, Congresswoman Belia Swansing, Congresswoman Rene Co, Congresswoman Shirlene Banyos Nograles, at Congresswoman Sara Elago. Layunin po ng Aklat Fiesta na bigyan ng mas malawak na espasyo ang mga aklat at publikasyong gawa ng mga Pilipino habang inilalapit ang mga ito sa mga mambabasa at iba pang sektor ng lipunan. Nagsisilbi rin itong pagkakataon para po magtagpo ang mga mambabatas, manunulat, publishers at mambabasa at mapag-usapan ang posibilidad para sa mas masiglang industriya ng libro sa ating bansa. Ang mini book fair po ay bukas hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw. At syempre, iba't ibang uri ng aklat ang matatagpuan sa tatlong araw na pagtitipon, kabilang ang mga pambatang libro, educational at reference materials, trade books, comics, at mga aklat mula sa independent publishers. Katuwang po ng National Book Development Board sa naturang book exhibit at book selling event, ang 17 publishing houses. Nariyan po ang ABC Educational Development Center Children's Books, Adarna House, Anvil Publishing, Central Book Supply Inc., IMAC Publishing House, Balangay Books, Comiket Inc., nariyan din po ang Lampara House, Mil Flores Publishing, FEU Publication and Paper Cut Books, Pinoy Indie Authors, The Bookmark Incorporated, Alagwa Press, Rex Education, Sadiri Publishing, Mitolo Mahika Studios at Vibal Publishing. Grabe, sobrang dami pala nila, no?
35: 17 yan. Solid pala.
0: Yes, bonggam-bongga pala. Maraming salamat po sa mga publishing houses na ito sa inyong pakikiisa. Gayun din po sa lahat ng sumuporta at bumili sa ating mga publishers. Hanggang 5 PM po yan today. Kaya bumisita na po kayo kung meron po kayong oras today.
35: Ayan, magandang exposure sa ating mga publishers. So, andyan ako kahapon.
0: Wow.
35: Samantala, nanumpa sa tungkulin sa na-executive director Sharice Aquinito-Gade, Director Maria Carolina Tapia, kasabay ang iba pang incoming officials. Pinangasiwan ito ni DepEd Secretary Sonny Angara at sinaksihan ng mga kagawarana ng NBDB Management Committee. Kabilang din sa nanumpa, si Jose Maria T. Policarpio bilang Deputy Executive Director 3 at mga private sector representatives to the Governing Board na sina Jose Paulo M. Cibal, Flornida Ramirez, Edgar Richard B. Trono. Kasabay rin na sa naturang oath-taking ang ilan pang mga kinatawan sa sektor ng edukasyon at mga attached agency ng kagawaran gaya ng Teacher Education Council at National Academy of Sports. Lalong pinagtibay ng panunumpang ito ang paninindigan at dedikasyon ng mga opisyal tungo sa sama-samang pagkilos sa pagtataguyod ng edukasyon sa bansa. Samantala, sa kaugnay na balita, malugod pong pagbati at pag-welcome po sa apat na bagong private sector representative to the Governing Board ng NBDB na sina Ginoong Jaime Daez, Flornida Ramirez, Jose Paulo Cibal at Edgar Richard Trono. Kumakatawan po si Jaime Daez sa book industry bilang founder ng Fully Booked, isa sa mga nangungunang book store chain sa bansa. Itinuon ni Daez ang kaniyang karera sa pagpapalawak ng mga access sa mga libro at reading materials at pagbibigay oportunidad sa mga publisher, manunulat at creatives na maipamalas sa display shelves ng book chain ang kanilang mga aklat. Si Flornida o si Ma'am Nida Ramirez naman ang founder ng Avenida Books at dating publishing manager ng Visprint at auditor din ng Book Development Association of the Philippines. Pinangunahan noon ni Ma'am Nida ang Committee on Industry Development para sa 2025 Guest of Honor Program sa Frankfurter Book Messe, kung saan siya po ay naging aktibo na kaagapay sa paghahanda ng mga kinatawana ng bansa para sa trade rights at distribution deals sa mga international publishers. Sa hanay naman ng printers at book production, nariyan po si Sir Jose Paulo Cibal, ang presidente ng Central Books, na itinuturing na haligi ng industriya ng publishing. Isa sa mga haligi ng industriya ng publishing sa bansa. No?
0: Yes.
35: Siya rin ang presidente ng Philippine Educational Publishers Association. Si Sir Edgar Trono naman ang kinatawan ng private education. Siya po ang CEO ng UMF Literature Incorporated at trustee ng Book Development Association of the Philippines. Katuwang po si Sir Trono ng mga pribadong paaralan at school network sa pagbubuo naman at pamamahagi ng values-oriented titles para sa mga pampribado at faith-based classrooms sa Pilipinas. Mula po ulit sa amin sa NBDB ay isang malugod na pagbati. Gayon din ang aming pasasalamat din sa ating outgoing representatives ng board na sina Marian Ordinario, Marina Mamarin, Sandra Ramos Padilla at si Dr. Teresita Q. Adriano. Pinahalagahan at kinikilala po ng ahensya ang inyong mahalaga at malalaking kontribusyon sa paglago ng industriya sa mga taon ng inyong pagseserbisyo. Muli, maraming salamat po. At ilan lamang po yan sa mga mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na mamaya kasama si CD De Guzman sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
31: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Ah, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
3: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
1: Huwag!
4: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
31: and Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
34: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy!
35: Okay. May shuttle tayo.

0: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tibig yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
1: Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong aklat ang bayan ng Read Pinoy ng National Book Development Board. Alam mo, Reg, may mga umaapila dun sa shoutout mo kanina.
2: Kulang. Pwede ba mag-shoutout, partner? Nako, shoutout naman sa geng-geng, mga kagenggeng ko dyan sa opisina. Hello kay Ma'am si Justice, kay Ma'am si Ben, at kay Joylyn.
1: Si Joylyn, o.
2: Tsaka si Rob, nandyan si Rob pa rin. Batiin mo rin si Darwin. Nako, hi, Darwin. Isang taon na raw siya nanonood nito.
1: Never pa na shoutout. Hi, Darwin, at saka sa mga office mate natin dyan.
2: Yes.
1: Ayan, iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives sa mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito sa ating Creator Spotlight.
2: Nagsimula siyang magsulat sa edad na 17 years old noong 2013. Grabe, sobrang bata. Una siyang nakilala sa Wattpad sa pen name na Frustrated Girl Writer. Nang sumunod na taon, nanaipublish naman ang kanyang pinakaunang libro with Live Creatives gamit ang kanyang pen name na CD De Guzman. Katokayo ko to.
1: Apelido.
2: So yan. So ilan pa sa kanyang mga libro ay naipublish naman sa Precious Hearts Romances. Ilan lamang sa kanyang novels and wifely duties, The Friendly Wedding, The Other Girl series, at The More Trilogy.
1: Marami-rami to. Mahigit yes. 50 ang kanyang titles, Reg. No? Sinimulan niya noong 2021 ang pag-self-publish at mula noon ay nagtuloy-tuloy na ang pagpapalabas ng kanyang mga libro. So ngayon, meron na siyang mahigit, ayun nga, 50 titles.
2: Dami.
1: Na naisulat na mga Tagalog love stories na puno rin ng inspirasyon at Christian faith values. At patuloy na inaabot ang mga mambabasa sa pamamagitan ng kanyang mga sinusulat. Nagsusulat pa rin siya sa Wattpad at sa bagong Filipino reading apps, ang Halo Reads. Halo Reads, ayan. Mga kaaklat ang bayan, kasama natin live ngayong hapon si CD De Guzman. Magandang hapon, CD.
3: Good afternoon po. Rinig naman po ako.
1: Yes,
3: good afternoon po naman. Sa mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayon sa Pinoy.
1: Read Pinoy. Baka mayroon kang gustong i-shoutout. Ayan.
2: Wala ka dapat kalimutan.
3: Okay, shoutout ko lang po yung family and friends ko na talagang pineros ako silang panood for support. And gusto ko rin pong batiin yung mga readers ko ngayon na nakasupportan. Gusto pong masubaybayan tong journey ko dito.
2: Yes, meron ka na bang tawag sa mga readers mo?
3: Opo, si Disciple.
2: Si Disciple.
1: Ayan, masaya tong kwentuhan na to na natin ngayong hapon. Ano. Ayan, Miss CD, no? Malaking bahagi ang sinasabi sa buhay ng isang mananulat, yung pagbabasa. Sa iyong karanasan, ano yung parang nag-open sa iyo sa mundo ng pagbabasa at ano yung mga kinalakihan mong mga kwento?
3: Ako po, bata pa lang po ako, napansin po, hindi po ako mahilig magbasa ng libro-libro talaga. Pero yung mga short stories po, parang nahilig po akong magtingin-tingin kasi kwento. Parang curious ka anong nangyayari. Saka po, alam niyo po yung sa Jaryo, yung may comic strip po sa entertainment section. Inaabangan ko po yun. Basta pag may Jaryo, ang pupuntahan ko agad yung bata pa po ako noon. Pero tapos po, dumating sa nung teenager na ako na 14 years old. Yung mommy ko po kasi teacher din siya. So, funny story po. Yung mommy ko po, summertime po nito. So, may summer class, ganyan. Uwi po siya. May pocketbook siyang dala, PHR. Sabi niya, basahin mo to. Try mo. Sabi ko, bakit? Tapos parang sabi niya, iyo mo ako, teacher ko kasi nagbabasa. Tapos, di kasi siya mahilig sa mga ganon. So, niya, try mo, ganyan, ganyan. Tapos parang sabi ko, sige. Pero may notion po ako na sa short story lang ako nagtatry. Hindi ako sa mga libro. So, nakasit lang po yung pocketbook for a while dun sa room, ganyan. Tapos one night po, di ako makatulog, di ko alam bakit. Siguro 12 midnight na, di ko alam. Sabi ko, babasahin ko to libro para antokin ako. Yeah. 6 a.m. na po, kilig na kilig po ako. Tumilak na po yung manok kilig na kilig ako para tapusin lang po
2: walang
3: yung packet.
2: Tulugan,
3: walang
2: no?
3: tulugan. Mula po noon, wala na pong araw na hindi ako nagbasa ng packet book. Sabi ko, mahiram ka ulit. Nag-rotation po kasi sila ng mga teacher. Hiram ka ulit. Hanggang sa sinuportahan din po ako ng mom ko. Binibili niya po ako ng packet book. Opo, yun. Yun po yung kinahiligan ko. Yung packet book po naman ni PHR.
1: PHR.
3: Opo, yun po yung Wattpad nung panahon namin.
2: Grabe, sobrang bongga pala nun. So, since na nahilig ka na pala talagang magbasa and ang nag-influence sa'yo yung mother mo, nalaman din pala namin na sa edad na 17 years old, nagsimula ka ng magsulat ng sarili mong stories.
3: Yes,
2: so, ano yung mga nakapag-influensya sa'yo para simulan yung pagsusulat? And then, pwede mo bang ibahagi yon? And then, yung mga kwento mo sa Wattpad, paano siya nag-start?
3: Okay po, since nga po, 14 po ako noon, nung inano po ako ng mom ko ng pocketbook, ganyan. Tapos, dahil po dumami yung collection ko, kasi yung pocketbook
1: so, nang-olekta ka na.
3: Opo, talagang hoarder. Tapos kasi po, hindi enough yung isang pocketbook in one day. Hindi talaga. So, alam niyo po yung di ka kakain sa recess para matabi mo yung baon mo. Kasi bibili ka ng, mas gusto mo bumili ng pocketbook, mas busog ka sa kwento.
2: Yes.
3: So, ganun po. So, from isipin niyo po, from 14 years old to 17, araw-araw nagbabasa ako ng pocketbook. As in, kahit busy lang sa school minsan, pero talaga pong nagbabasa ako.
1: Pag may chance.
3: Opo. Pero sa dami ng nabasa ko pong libro, syempre, yung creative ano mo, juices mo, yung parang nag-squeeze na siya. Yung mga parang, what if ganito, what if ganyan.
1: Ando na yung mga what ifs.
3: Opo. Saka lalo na, nung bata rin po ako, may ganyan ako, pananonood ako ng cartoons or anime. Parang ayoko nung ending, gumagawa sariling ending sa isip ko. Ganyan. Yeah. Tapos ganun din po sa packet. Syempre, magaganda, pero may gusto kang mangyari. So, sabi ko, why not ako yung magsulat ng gusto kong mangyari. Mm-hmm. Doon po nag-umpisa yung Wattpad na una kong story na Wifely Duties, kung nakikita niyo po yung libro. Ganyan po. Ano po siya? Napansin ko po sa plot. Kwentuhan ko na po kayo. Yan po yung mga first story ko.
1: First book
3: opo, ayan. Kwentuhan ko na po kayo na yung Wifely Duties po kasi ang plot niya po arranged marriage. Sa mga pocketbook po kasi madalas pag arranged marriage yung dalawang tao, syempre hindi sila magkakilala. Lagi sila nag-aaway. Sabi ko, what if nag-arranged marriage yung dalawang tao tapos nag-ano sila, nagtawag doon, yung nagkasundo silang i-try. Ganyan. So, nag-born po yung Wifely Duties. So, sa Wattpad ko po siya nilagay. So, at that time na po, sikat na po yung platform na Wattpad na maraming makakabasa for free. Mm-hmm. Ganyan po. Tapos, yun po yung mga what if ko po sa mga story na binabasa ko. Gusto po siya mag-come alive. So
2: sinilatag mo siya.
3: Opo, tarang gano'n. So, dun po nag-start lahat ng story ko sa mga what ifs po ng mga nababasa ko.
1: Paano ganyan mo siya, curious ako kung paano mo siya binubo, especially na about drill love and relationship.
3: Opo, siguro ito po sa ang dami kong nabasang ano no,
1: sobrang inspired dami ka because of the
3: books
1: things,
3: lang po na nababasa. Saka siguro po sa mga narinig ko na rin po na stories from real life people. Na ano nangyayari pala talaga 'yon? Kasi kung first hand experience wala po.
2: Sorry.
3: Pero
2: feeling mo kasi kung ikaw yung mambabasa, maano? Alam niyo po, love yung author.
3: Opo, alam niyo po bang hindi ka bataan ng ano ko?
1: Ang readers ko
3: that time, mommy, tita. Sabi nila, so nakita nila ko, ay, bata ka pa pala. Parang ganun po. Pero yun nga po, parang dun na po nag-umpisa po talaga na mas more on yun pong genre.
1: Ano so, paano mo tinitake yung mga comments or anong usually yung mga feedback sa'yo ng mga reader?
3: Kinikilig ko. Nung time na po, nun, siguro mas kaunti po yung mga reader pa sa Wattpad natin. Basta po nakakakilig na story, kilig na kilig sila. And at time po, inspirational na rin po kasi siya. So, parang nagulat po sila, uy, pwede pala i-fuse yun na parang love story, romance, then may Christian faith, values, parang ganun. So parang nagulat sila, oh, possibly pala yun, parang ganyan po. So mula nun, parang sinundan na nila yung iba kong stories kahit hindi po related sa una, yung mga ganun po.
2: Siyempre, di ba nabanggit mo na yung, kumbaga, yung Wattpad?
3: Opo.
2: Kumbaga, na-envision mo na ba nung nag-i-start ka magsulat ng Wattpad, na-envision mo na ba na yung tinatype mo lang siya, tapos magiging libro siya? From reading via mga Gen Z like na nagiging actual book na siya. Kumbaga, nakita mo bang magiging, mai-imprinta siya?
3: To be honest po, talaga nagsulat ako sa Wattpad para mapansin. Parang meron po talaga.
1: Intentional.
3: Hindi pa po nakakoin yung term na manifest. Yeah. Nagmamanifest na ako. Yeah. Parang ay nilaban ko po sa writing and prayer. Uh-huh. Na sabi ko, Lord, sige na. Ganyan po. Na talagang pag bumumpo to. Kasi nung time na po, nun ano eh, parang hindi mo alam kung mag-hit or hindi.
2: Yes.
3: Parang ano po, di ba?
2: Kasi marami kang kasabay.
3: Opo,
2: din.
3: Opo, marami kang kasabay. Saka hindi mo alam kung ano yung gusto ng reader. Pero yes, praise God po, nag-boom siya na talagang umabot po siya 1 million reads.
1: Yes, 12.5.
3: Opo. Oh, parang nata- pero nung time po na yun, ano po, malaking deal, big deal na po pag naka 1 million yeah read ka na. Tapos bago pa po siya matapos, 1 million reads na po siya. Wow. Tapos yun po, syempre po, napapansin ka ng publisher.
2: Nagulat ka nung...
3: Nagulat po, kasi nag ano pa sa akin, nag-tawag po, na, nag-message sa akin, LIB, which is sister company ng PHR. Uh-oh. PHR na kinalakihan ko na, na pocketbook na binabasa. And parang dream publisher ko po sila. So, alam nyo po, yun talagang binigay, blines ka na todo-todo.
1: Yes. Galing ng full circle. Grabe yung full circle moment. Oh, galing. Ayun, kwentuhan mo naman kami tungkol dun sa iyong naging creative process. Paano mo binubuo yung story? Saan ka humuhugot ng inspirasyon? Ano yung mga, kumbaga may mga bottleneck ka ba na, yeah, na experience when writing?
3: Ako po, well, ano po, since ano po ako, free writing po kasi siya. So wala akong sinusunod na formula, wala akong sinusunod na rules. Basta kung ano lang po yung gusto kong isulat, kung panahon po na yun. Parang ganun. So yung creative process ko po, hindi siya like regular or isa lang. Iba-iba po talaga siya. Kasi minsan po, nagsisimula yung, sabi ko nga po kanina, sa what if. Meron naman po, nakaupo lang ako, tapos biglang may kanta ako narinig. Isang linya ng kanta, may inspiration ka na. Yung ganun po siya, hindi po siya isang...
2: Sobrang random.
3: Oh, sobrang random lang po. And along the way po, nagsusulat ka rin po, kahit minsan mag-draft ka, mag-guide ka, hindi mo naman po nasusunod.
1: So, kumbaga ang sistema mo, hindi siya templated.
3: Opo, hindi po siya templated. Pero meron po akong isang team or isang

0: or more than 13 years mo na bilang writer, ano yung pinaka malaking pagbabago sa creative process mo?
1: Ayun nga po, parang more on intentional na po ako ngayon kasi hindi niyo po alam kung sino po makakabasa ng gawa niya. So mayroon mas goal po ako. Dati po kasi I write what I want to read kasi nga po kaya po nabuhay yung wifely duties, 'di ba? Kasi naghahanap ako arranged marriage na magkasundo. Na hindi naman nag-aaway yung dalawang ano, nag-arrange marriage. So yun po. So parang dati gusto ko lang sinusulat yung gusto ko mabasa. Kasi as a reader nga po, diba, nagpa-find po ako ng entertainment and joy po doon. Ngayon po, mas more on, kahit hindi ko po gustong basahin, pero kailangan mo kasi siyang isulat.
2: Ikwento.
1: Yes. Kailangan mo siyang ikwento. May mga storya na kailangan mong ikwento. Kailangan mong i-share sa iba. So talagang yun po yung ano, talagang parang challenge din po. So
0: yung, baga talagang nag-shift ka. Opo. Kinontrol mo.
1: Opo. Kasi po, as parang tumatanda ka, nag-grow din po yung readers mo. Mm-hmm. May new generation lang, pero your readers grows
2: sila,
1: with
2: sila
1: you.
2: Sila-sila pa rin.
1: Opo.
2: Eh, no?
1: Talagang loyal po talaga ng iba. Tapos sobrang, yun po. Kaya po, nag-ano po ako ng mas intentional, mas purposeful po yung mga stories ko.
2: Kwentuhan mo kami, Miss Edie, dun sa nabanggit mo kanina na nag-infuse ka ng mga inspirasyon at saka Christian faith values. Bakit ito yung naisip mo na, kumbaga, isa sa magpapaangat siguro sa aking kwentong isusulat?
1: Apo. Actually, hindi ko naman po naisip na bebenta siya or alam niyo po yun, parang edge, parang ganun. Napansin ko lang po na nung nagsimula po ako, wala po kasi akong alam. Ang alam ko lang yung mga kilig, paano magpakilig dahil sa pocket book. At saka,
2: trained ng pocket
1: book. Pocket book to.
0: Yan.
1: Opo. Tapos, at saka, kung ano lang po ako meron at that time. Ang meron po ako, pinalaki po kasi ako yung Christian household. Mm-hmm. Born again Christian household po. So, ang kaya kong ilaban or kaya kong i-offer is yung faith ko. Ganyan, ganyan. And ang maganda po is that, eh, whenever my readers, as natural as it sounds lang po, inaano ko lang po siya, dinadagdag ko lang po siya.
2: Hindi kasi siya, ano, part po siya, hindi siya pa-sermon yung dati.
1: Opo, yun nga po yung sabi ng readers ko, ang galing mo kasi hindi mo, parang hindi preachy yung dating yung ano. Preachy. So parang ako po, kasi ano po, life experience eh, pag ina-advisean po ako na may kasamang mga verses, hindi po siya pa-sermon. Talagang it's in a loving manner po. So parang siguro po, dahil very personal and life experience ko po siya, pag nasusulat ko siya, nagtatranslate po na talaga sa readers yung message.
0: Ooh. So ito naman, mula sa traditional publishing, pinili mong mag-self-publish noong 2021 sa pamamagitan ng FGW Publishing Camp. So ano yung pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa pagsusulat at publishing nung ikaw na mismo yung humawak sa mas malaking bahagi ng process?
1: Grabe po. No? Sabi nga po nila, it takes a village to raise a child. It takes a village din po to make a book. Grabe, ang dami pong involved na tao. Kasi kang writer ka, nagsulat ka lang eh. Iba yung job ng editor, iba yung job ng proofreader na mag-layout ng libro mo, pati book artist, iba. Tapos pag pinasa mo siya sa printing, iba pa yung process nila, mas tedious pa yung process nila para nang makabuka ng isang libro. Ganun po. Grabe po yung parang yung respect ko po dun sa art, sa craft.
2: Sa
1: talagang
2: yan,
1: sa industry po, mas tumaas po. Kaya hindi na po ako nagtatanong ngayon, ba't ganyan kamahal yung libro? Maiintindihan nyo na po.
0: Yes.
1: Ang dami mong kailangang bayaran para or kailangan mong i-source out para maka ano ka po ng magandang libro.
2: Maraming isip yung gumagana.
1: Oo. Marami pong creative minds involved in one book. Hindi
2: ano
1: lang po writer.
2: Ano yung mga siguro ano yung parang ano yung parang nung hindi ka pa maalam masyado pagdating sa self-publish? Nung hindi ka pa pumapasok dun sa mismong self-publish, ano yung iniisip mo na meron
1: ka
2: ba?
1: Kala ko po ang dali lang. Kala ko po, sulat lang ako, tapos pasa ko sa editor, tapos bahala na sila. Hindi ko po alam na ang dami pa pong pagdadaanan bago siya masalang dun po sa mismong printer. At yung mismong printing pa po, iba pa po yung process din nila na pag-binding and everything, yan, ganyan po. So, parang maangal pa ako dati. Ba't ang tagal? Ba't ang ano? Kasi nga po, yung editing, hindi rin po siya basta-basta.
0: Yes.
1: Hindi ano lang ano din po siya, tedious process,
2: correct,
1: din
2: correct
1: po siya para mas maging presentable, maganda yung libro para hindi sayang yung punong gagamitin sa pag-print na.
2: At saka yung first print noon, syempre 'di ba mag-check up pa ulit.
1: At saka forever na yan diyan
0: eh. Kapag naumpisahan mo kasi yun, kumbaga parang you want to do more, ganyan.
1: Yes po, okay.
2: Parang addictive daw.
1: Yes. Addictive nga daw. Kaya nga po, kahit sabi ko nga po, para na-mention ko kana, kahit stressful siya, ganyan yun
0: naman. Dami, sobrang
1: dami. Para since 2021.
2: Ayan, alam mo, marami pa tayong pag-uusapan. Yes. Pero ay, tutuloy

0: Pinatin yan mamaya sa ating pagbabalik. Ano? Diyan lamang po kayo mga kaaklat na bayan. Magbabalik po ang Read Pinoy.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Dagling kaalaman.
3: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
2: Dagling kaalaman.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: pinausapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home may hindi boring.
2: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
6: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board at kasama pa rin natin sa ating Creator Spotlight ang author na si C.D. De Guzman. Ayan, welcome back, C.D. Maraming may mga nagko-comment dito, C.D. Hello daw.
7: Hello po. Shoutout po sa readers ko.
6: Yay. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong hapon. At saka kay C.D. sa pagsuporta sa kanya. Ayan, C.D., tuloy-tuloy tayo. No? Marami sa mga kwento mo ay, or halos o lahat ay tumutukoy or tungkol sa pag-ibig at relasyon. Para sa iyo, bakit, o anong dahilan, bakit patuloy na bumabalik ang tayo mga Pilipinong mga mambabasa sa mga kwento ng pag-ibig o sa romance?
7: Ako po, no, beyond romance, yung kilig, mm-hmm. yung relationship and all. Naniniwala po ako na somewhere sa stories, nandun po kasi yung struggle, and after the struggle, may light. Tapos po, alam mo yung may heartbreak, pero may second chance. May forgiveness, may second chance. May heartbreak, pero there will be someone new who will come along. So yung alam nyo po yung essence po na parang there's always hope po in this life. Kumbaga kahit hindi po siya about romantic
6: yes.
7: love and relation and romantic relationship. Pero po kasi ang daming relationship eh, family, friends,
8: yes.
7: ngayon, na ma-apply nyo po yun. So, siguro po, naniniwala ako na babalik at babalik po ang mga mambabasa, Pinoy man po or all around the world about love and relationships. Kasi nabibigyan, yung story po mismo, nabibigyan tayo ng hope.
8: Yes.
7: Yun po yung ano ko.
6: Inspirational siya kasi, no? Mm-hmm. Tsaka sarap ma-inlove, diba?
7: Ako po!
8: Nakakahawa siya. Kasi, no, talagang paglabang usapan.
7: Oh,
8: talagang gising na gising.
6: Diba pag nagbabasa ka ng ano, hindi ka sa naiinggit dun sa kung ano yung nangyayari dun sa character. As parang gusto mo rin mangyari sa
7: mga yes. sa'yo. Na-inspire ka to keep yes. going. Kasi baka mangyari ang plot twist
6: oh, diba?
7: Mo.
6: O,
8: diba? Buhay mo. Minsan nga, yung iba, diba, parang sinasabuhay na nila kung ano yung binabasa nila.
7: Opo, opo.
8: So, Miss C.D., kung i-compare mo yung mga una mong libro na isinulat or yung sa Wattpad or kahit na anong platform, compared sa nga ginagawa mo ngayon, paano nagbago yung mga tema at pagpapahalagang nais mong maiparating sa mga readers mo?
7: Katulad nga po na nabanggit ko kanina, mas intentional po ngayon yung pagsusulat ko. Talaga may purpose po. So, hindi lang po ako basta gusto ko magpakilig or basta mag-entertain or basta maka-find comfort or escape yung readers ko. May purpose po ako na pagkatapos po nilang basahin yung libro, ano po yung magli-leave sa kanila na nun? Ano pong take away nila?
6: Mm-hmm.
7: Kasi pwede naman pong wala ka lagi matutunan. Pero for sure, may questions kang maiisip. May perspective sa'yo na masishift.
8: Yes.
7: Enough na po yun sa akin. Lalo na po in terms of faith. Na parang sinasabi nila minsan hiwala yung love and faith. But they go together.
8: Yes.
7: So parang enough na po sa akin na may mga questions kang na
6: re-formulate.
7: Na-formulate sa self mo. And sa life mo mismo na parang hinahanap mo yun sa life mo. So parang yun po, maka-leave ako ng impression and at the same time, maging blessing and enlightenment. Makabigyan din po ng hope with others
6: cute,
7: po.
6: Cute, galing. Ayun, Miss C.D., habang nagbabago yung pananaw ng mga kabataan natin tungkol sa love, sa marriage, commitment, at relationships, paano mo tinitingnan itong responsibility mo bilang isang romance writer or author sa pagbabahagi nitong mga inspirational at saka mga Christian values na maaaring maiwan nga sa kanila?
7: Opo. Ano po, first of all, parang ang kaya lang, ang control lang ko naman po is mag-share lang kung ano yung alam ko.
6: Uh-oh.
7: And pwede kong i-share sa kanila na magagamit nila sa buhay nila. Wala na po yung control ko na mabago or mag-shift or magbago yung perspective mo about kung ano pinaniniwalaan mo ngayon. Parang ang pinaka responsibility ko lang po talaga is to share the love of God to them.
8: Mm-hmm.
7: Kasi alam nyo po yun, na there's a wider or bigger love beyond us eh, na pwede mo ma-find or mahanap, hindi lang basta sa family mo, sa friends mo, or sa special someone mo.
8: Yes.
7: Parang gano'n po. So parang bago po ako maging romance writer, I'm first child of God. So parang gusto ko pong ibahagi sa kanila yung love po ng Heavenly Father natin. Mm-hmm. Yun po. So yun po yung biggest responsibility is ma-share ko lang po yun. And enough na po yun sa akin.
8: Wow. Pero grabe partner, kanina nabanggit mo na 50 titles yes, na yung naisulat. Grabe, more than 50 titles. So sa mahigit na 50 titles na naisulat na po ninyo, tapos syempre sa 50 titles na yun, iba-ibang atake ang ginawa ninyo. So paano nyo po ini-urge yung sarili nyo na magpatuloy na makagawa ng mga kwento na fresh, original, and syempre relevant na talagang as in, makaka-attract sa mga Filipino readers natin, specifically sa mga romance lovers na mga readers.
7: Ako po, hindi naman po sa, actually hindi po challenge sa akin o mag-isip ng plot or maggawa ng story. Mm-hmm. Mas challenge po sa akin yung mismong process po na sinusulat po siya.
8: Yes.
7: So, nakakatamad. Pero, pero yun din po. And parang ako naman po, lagi kong goal is, eto kailangan kong ma-share, eto kailangan kong ma-impart yung goal ng story na to. May magbasa or hindi, kailangan isulat ko to. Mm-hmm. Kahit isa lang magbasa, okay lang. Yun po yung ano ko. So, alam niyo po, hindi siya kailangan maging sobrang ingay na ano. Correct. Basta po, masusulat ko siya. So, hindi po parang very, very challenge sa akin na makapagsulat ng story. Yung mismo process.
6: Yung process mismo, na, no?
7: Dinis, magsulat ka na. As in, magsulat ka na, go.
6: Ayan, nagsimula ka, CD, sa Wattpad at saka may marami na rin ibang mga nagsulputang platforms katulad itong ngayong bago nitong Hollyreads. No? Ano yung pinaka, sa palagi mo, pinakamalaking pagbabago sa mga mambabasa na napansin mo? At ano naman yung, mayroon bang mga nananatiling reading habits pa rin sa kanila?
7: Ako po na malaki pong change na kita ko po sa readers ngayon, lalo po sa Wattpad community, sa community na pinanggalingan ko po. Mas open na po sila ngayon sa lahat ng themes.
8: Yes.
7: Alam niyo po yun. Mas open na po sila to explore more genres and stories. Dati po kasi parang nakulong sa romance.
6: Uh-oh.
7: Kasi yun ang demand eh.
8: Yes.
7: Pero when nagsulputan po yung writers ng fantasy, ng action, ng LGBT, talaga pong nag-try po talaga ng yung mga readers to explore.
6: May parang, cross, mga cross-genre
7: na rin. Hindi po sila nakukulong. Parang okay. Ganun. And ang maganda pong reading habit na nag-retain sa kanila is that grabe po yung support talaga ng readers.
6: Solid.
7: Solid po.
8: Yes.
7: Kung diba po sa MIBF, grabe. Day one, daming tao agad. Yes. Usually, walang tao pag day one eh. Pero grabe po, hindi po na bago yung supportang yun. Na, alam nyo po yun, kahit yung new generation na po ngayon, pupunta at pupunta gamit baon nila.
6: Bumibili talaga.
7: Bumibili talaga lipon nila yun.
8: Iba po
7: yung love nila for and passion nila for reading din po talaga. Hindi po na bago yun noon at ngayon. Nadagdagan lang po.
8: Yes.
6: Oh, tsaka sana mas dumami pa rin.
7: Opo, opo.
8: Tsaka dati, ewan ko kung na-experience nyo yun yung may hiraman ng libro.
7: Opo.
8: Or bili ko to series 1. Eh, sige, ako sa series tapos palit na sila.
7: Nag-swap.
8: Eto, Miss CD, di ba nag-start kang magsulat at the age of 17? Kung kapag binalikan mo ang batang frustrated girl writer or F-girl writer, ano yung tingin mong hinahanap niya sa pagsusulat noon na patuloy mo pa rin hinahanap hanggang ngayon?
7: Ha, sa pagsusulat? Kasi
8: yes.
7: Sa personal love life.
8: Joke lang.
7: Char lang, mommy, I
6: hello.
7: Love.
6: Hello.
7: Sabay pa. Pero sa pagsusulat po, I want to believe na yung mga hinahanap ko naman po nun, natagpuan ko na po ngayon. So gusto ko na lang po magpasalamat sa 17-year-old self ko
8: yes.
7: Na naniwala po siya. Talagang nilaban niya po sa faith and nilaban niya sa prayer, sa ka-writing. Nag-believe po siya.
8: Mm-hmm.
7: And ito naman po ang mga libro na
8: dami.
7: Opo, I owe it to her na
8: yes.
7: to take that leap of faith.
6: Ayan. Ano naman, bukod dun sa pag-take nga ng leap of faith, kasi mahalagang aral yan.
8: Yes.
6: Ano pa yung mga pwede mong i-share sa ating mga viewers, lalo na dun sa mga kabataan na kagaya mo nung 17 ka gustong-gusto mo rin magsulat ng libro.
7: Ayan. Ako po, hindi mo kailangan maging perfect. Sa hindi mo kailangan masulat yung pinakamagandang libro o yung pinaka-perfect na libro. Isulat mo kung ano yung naiisip mo ngayon. Start po yun eh. Tapos, along the way, makita mo purpose mo, makita mo yung intentionality, mga dapat mong gawin. Pero right now, ang mahalaga, you start. So, if you have any idea sa mind mo, isulat mo yan. Tapos, ang dami na po kasing platform ngayon.
6: Correct.
7: Na masishare mo siya. So, yun, wag rin magmadali na maraming readers agad. Basta may isang makabasa lang yun, go, isulat mo lang siya ng isulat. Kasi hindi mo alam kung sino yung may kailangan mabasa yung gawa mo na yan eh. Yun po.
8: Siyempre, Miss CD, hindi naman natin palalampasin yung bago mong libro na nandito sa tabi ko ngayon. Ano ba yung mga kwento sa likod nito?
6: Alin yung
8: chika mo naman sa amin.
7: So, yun po yung pinaka-latest ko. That's ano po, The Friendly This Wedding. Opo, 10th anniversary edition. So, 10 years na po yung kwento na to. So, sa mga nakakilala po sa akin as frustrated girl writer, talagang ito po yung beloved characters ko. Kumbaga po hanggang ngayon, talagang...
6: Mga anak mo, no?
7: Opo, parang tagal-tagal niya na pero relevant pa rin siya. Parang ganun, hindi po nila makalimutan. So this is about two characters po. Parang yung girl si Sapphire. Kailangan niya makuha yung mana niya. So, pero kailangan niya muna magpakasal para makuha ang mana niya. Kasi gagamitin niya yun para makapagpatayo ng bookstore. Pangarap niya yung bookstore na negosyo. Parang ganun po. So yun po, marriage for convenience. Ganyan. And maangano po dito is rom-com din siya. Romance comedy po siya. So light read po siya. Easy read. And eto po 10th anniversary edition. Syempre po, sinuot ko to 19 years old po ako.
6: Wow.
7: So ngayon 31 na ako. So parang alam niyo po yung nung nililinis ko siya, sabi ko, grabe, napaka-corny. Napaka-cringy. Pero yun yung gustong-gusto ng mga mambabasa.
8: Yes.
7: Yung parang nilinis ko po siya, pero hindi po nawala yung humor. Puso. Yung puso ng dalawang characters na minahal po nila.
8: Sipi mo, gano'ng katagal yung binuuyan libro na yan. No?
6: Ito naman,
7: ayan po, series po siya. Opo. Ayan po yung Valeroso series ko po. Ano po siya? Set po siya sa 1950s. Ayan.
6: Wow!
7: Opo,
6: period.
7: 19, may period po siya. So, mas malalim po yung Tagalog niya. Mas malalim po yung Filipino niya. Ganyan. And then, set po siya sa Cebu. And then, ano po siya? Medyo may pagka-fantasy and ano po siya. Kasi it's about parang traditions po. Na pinaniwalaan nila na itong clan na to, itong pamilya na to, dapat sa ganitong pamilya lang magpapakasal. So that maging bountiful yung mga susunod na generation. So parang paano po nila na navigate yung ano na yun, tradition na yun.
8: Yes.
6: Ayan. Ito, tapos na.
8: Wala na.
6: Wala na tayo oras. Naka-abang na. Ayan. Pero bago tayo magtapos, Miss CD, imbitahan mong ating mga viewers and our listeners dyan na supportan at bilhin ang iyong mga libro. Saan at paano natin na, or paano namin mabibili itong mga books mo?
7: Hello po sa lahat po ng nakikinig at nanonood ngayon. Kung interesado po kayong ma-explore or ma-experience yung stories ko, it's a love stories with inspiration and Christian faith po na values. So kung gusto niyo po siya ma-experience bago bumili ng libro, free na free po yan sa Wattpad and HoloReads. Talaga pong wala kayong babayaran kung gusto niyo po ma-entertain, ganyan. And pag napagpasyahan niyo po ng ganda pala, pwede na pong bumili ng libro. Meron po kami mga available books po. Punta lang po kayo sa FB page ng FGW Publishing Camp. And then yun po, doon niyo po meron na po mag-assist sa inyo na sa mga libro po na pwede niyo pong mabili. Salamat
6: po. Take note natin,
7: FGW Publishing Camp.
6: Maraming salamat, Miss CD. Ano,
8: thank you so much po.
6: Congratulations din sa nakarap.
7: Sobra po. Thank you rin po sa privilege na. Thank you po sa invitation.
6: Of course. So, maraming salamat sa iyong pagsama sa amin live ngayon dito sa Read Pinoy. Nakasama natin si Miss CD De Guzman, author ng mga Tagalog love stories. Kaya naman sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at tangkilikin ang mga akdang nagsasalaysay ng kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
8: Kaya naman tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating aklat tambayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din po ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. At bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming social media accounts o kaya ay mag-send ng email sa communication@books.gov.ph. Muli, ako po si Reg De Guzman. Thank you so much.
6: I-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDBPhilippines sa Facebook, YouTube, Instagram, at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at dedikado mga kawani sa pangunguna, of course, si Edie Charisse Aquino Togade. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa aming programa. Ako pong muli si Lowa Lalohado at magkita-kita tayo next week dito sa
0: Read Pinoy!
5: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
1: Init na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
13: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
13: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
14: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
13: Kaya huwag magpabudol, bes!
15: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
16: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
15: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
17: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
18: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
15: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
19: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
24: Radyo on the go.
23: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
20: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
29: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
31: 66 Informasyon.
32: GIS, your General Information Station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Malacañang nananalangin isang leader na makapilipino ang susunod na mamumuno sa bansa at hindi para sa interes ng ibang bansa. Ang pag-ulat iatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: Isang leader na makapilipino na ang puso ay para sa Pilipinas. Ito ang pinagdarasal ng palasyo na sana ay maging susunod na mamumuno sa bansa at poprotekta sa interes ng Pilipinas at hindi sa interes ng ibang nasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, una nang nagsalita si Pangulong Marcos hinggil sa kagustuhan sana niyang maipagpatuloy ng kanyang successor ang kanyang mga nasimulan. Kabilang dito ani Castro ang pagprotekta sa interes ng Pilipinas kasama na ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Una dito'y nagpahayag ng pangamba si Defense Secretary Gilbert Teodoro na baka magkaroon ng epekto sa momentum ng efforts ng Marcos Administration pagkatapos ng 2028 elections. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Ang dasal nating lahat sana ay isang leader na makapilipino. Ang puso ay para sa Pilipinas at hindi para sa isang bansa na ang poprotektahan ay interes ng ibang bansa.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Ratifikasyon ng Philippine Geriatric Center Act ikinalugod ng isang mambabatas. Ang buong detalye naman iatid sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Pinuri ni Tingog Party List Representative Judah Sidre ang ratifikasyon ng panukal ng Philippine Geriatric Center Act na layang palakasin ang specialized healthcare para sa mga nakatatanda. Ayon kay Sidre, malaking tulong ito sa mga pamilya na hihirapang humanap ng tamang pangangalaga para sa kanilang matatandang magulang at lolo at lola. Sa ilalim ng panukal, magsisilbing pambansang referral at coordinating center para sa geriatric health services ang Philippine Geriatric Center. Habang hindi pa ito na itatayo, magsisilbing national specialty center ang Evangelina Macaraeg Macapagal Geriatric Health Center para sa geriatric care. Sabi ni Asidre na makatutulong ito sa mga pamilyang sabay na naghahanap buhay, nagpapalaki ng mga anak at nag-aalaga ng matatandang magulang. Layunin din ang panukala na mabigyan ng mga nakatatanda ng mas accessible na healthcare upang makapamuhay na mas matagal, malusog at may dignidad. Kasabay nito, binigyan pugay ni Asidre ang Yumaong Batanes Representative Seriaco Gato Jr., dating chairperson ng House Committee on Health at sponsor ng panukala na tumulong sa pagsusulong nito. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, motion na alisin si dating DPWH Secretary Bonoan sa graft case, ibinasura ng Sandigang Bayan. Ang pag-uulat naman iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
5: Ibinasura lang sa Sandigan Bayan 2nd Division ang motion ng prosecution na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang akusado sa graft case kaugnay pa rin ng flood control kickback scheme. Kabaliktad na ito na naunang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na nag-alis kay Bunoan bilang akusado sa hiwalay na plunder case. Ang desisyon ay inihayag sa pre-trial conference ng graft case laban kay Bunoan at Senador Jinggo Estrada. Kasunod dito ay sinabi ng prosecution sa korte na mananatili muna si Bunoan bilang akusado habang hinihintay ang karagdagang direktiba mula sa Office of the Ombudsman. Una nang sinabi ng Ombudsman na nais nitong gamitin si Bunoan bilang state witness sa iba pang mga kasong may kaugnayan sa anomalya sa flood control projects. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa ating panghuling balita, desisyon ng Senate Impeachment Court sa bank records ni Vice President Sara Duterte hindi maituturing na setback sa House prosecution. Ang buong detalye ay ihatid ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
6: Iginiit ni House Prosecutor at San Juan Representative Isabel Maria Zamora na magpapatuloy ang House Prosecution Panel sa kanilang estratehiya at pagpapakita ng mga bank records ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng pagkapatibay ng Senate Impeachment Court sa pagtutol ng depensa sa request for admission ng prosecution na sumasaklaw sa pagiging tunay ng mga sinabi ng bank records at pagmamayari ng mga bank accounts. Gayunpaman, ilinaw ng korte na hindi nito aalisin sa record reward o expunge ang kahilingan. Mananatili ito kasama sa pagtutol ng depensa at desisyon ng korte bagamat wala itong magiging epekto sa ebidensya, katotohanan at prejudicial effect laban sa pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Bel Zamora.
7: The ruling was adverse to the prosecution, I think. We will continue with the strategy, the plan of the prosecution. This is not a setback.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
1: Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Mommy! Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at Momshies na nakasabaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas 2 na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for wise na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
13: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganun din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali. At dyan sa ating Marulas Transmitter. At paki-like and follow din po kami, no? Sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
12: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to, ha?
12: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At ngayon po ay may panauhin tayo, ano? Sabi nga, sa likod ng bawat regalong nagbibigay ng ngiti at saya, ano? Ay isang kwento ng pagsisikap, dedikasyon at pagmamahal. Kaya kilalanin po natin ang ating panauhin, sina Gio at Jenra Santos, ang mag-asawang founder po at owner ng Prezi Avenue, na nagbibigay buhay po sa isang negosyong nakatuon sa paggawa ng mga regalong may personal na kahulugan at taos-pusong mensahe. At ngayon nga makakasama natin sina Gio at Jenra Santos. Magandang hapon po at welcome sa Home Eko Nanay.
18: Magandang hapon po, Miss Marinela.
19: Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Ayan, ano, welcome po sa Home Eko Nanay at maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming imbitasyon, ano. At ngayon nga eh tayo'y magkukwentuhan ano. Paano po ba nagsimula ano itong Presi Avenue? At ano yung naging inspirasyon niyo ano sa pagtatatag nitong negosyo ninyo?
18: Yeah, yung Presi Avenue po ay nag-start noong 2020. Dahil yung naging history po nito, mag-boyfriend, girlfriend pa lang po kami noon. Gusto na po naming magkaroon ng negosyo na pareho naming gustong ginagawa. Dahil before, nung nag-aaral po kami, mahilig kaming gumawa ng handcrafted gifts sa bawat isa. Dahil wala pa po kaming pera para bumili ng mga mamahaling mga damit or yung mga shoes or bag na ipagre-regalo sana. Actually, nung nililigawan niya ako or nung nagliligawan po kami, never ko po siyang nabilan ng bulaklak. Dahil yun po. So ginawa po namin is to overcome that is we give handcrafted gifts na ngayon po ay napagkakakitaan po naman namin.
0: Ayun, ano. Ang ganda nun, ano. Nagsimula ito sa pagiging mag-boyfriend, girlfriend nila dahil nga daw hindi sila nakakabili. Siyempre, medyo kapos sa budget, ano? Panahong nag-aaral pa. So, gagawa na lang ng paraan. Sabi nga, para-paraan, ano? Para makapagregalo. Hindi ba? So, ayun ang ginawa nila, ano? Yung mga handcrafted. Para nga naman may regalo na sila, no? Hindi nagagastos ng malaki pa. At ngayon, ito'y kanilang pinagkakitaan na, no? Ano-ano po ba yung mga pangunahin niyong produkto, no, dito sa Presi Avenue, no? At alin yung mga tinuturing niyong best seller? At paano niyo rin po, ano, sinisiguro na talaga namang may options, ano, ang ating mga customers, ano, para sa iba't ibang budget, ika nga. Sabi niyo nga talagang kapos sa budget, ano? Paano nyo ito pinapantayan, ano? Sa Presi Avenue?
19: Yung in-offer po namin ngayon is created gift boxes po for weddings, for baptisms, and any occasions po. And then, meron din po kami for corporate giveaways. And we also offer po yung mga live souvenirs po namin, such as live stamping po, and yung mga personalized na charms. Hindi po kami, yung pong ano po namin is we offer no minimum order required. So, kahit na isa lang po yung orderin nyo, pwedeng-pwede po yan. At yung mga products po namin, very affordable for as low as 100 pesos, 150 pesos, makakapagbigay ka na po ng isang magandang personalized na gift. May pangalan na po yun. At yung mga premium items naman po namin, nag-start po yan sa 500 pesos na naka-premium gift box na po sila.
0: Ako, ano, napakaganda. Ang dami. Lalo po ngayon, bar months na, no? Siguradong yes, patok po na po ang mga orders, ano? Pang gift ngayong December, ano? So, sigurado po, dagsa na ang inyong mga orders. Ayan, at sabi nga ni na Mama Jenera, no, wala silang minimum orders, kahit isa lang gagawa nila kayo. No? Yun ang maganda ron, ano, na hindi kinakailangan may minimum numbers, ano, para kayo maka-order. Kahit isa lang, kayang-kaya nila kayong gawan, ano. At paano nyo naman po, ano, pinapanatili yung kalidad ng inyong mga produkto at sinisiguro na talaga namang satisfied at tiwala, ano, ang inyong mga customers na talaga namang babalik-balikan po kayo.
19: Actually, we develop a system po wherein nakikita po namin yung mga due dates, yung mga progress po ng mga orders po nila. So we want to make sure na on time po kami sa delivery, and also we assign dedicated staff po sa mga customer service po namin kapag may mga inquiries ganyan or mga clients concern. Kasi before po, as a small business owner, parang kami po lahat from production, from marketing, accounting, delivery, as in ikaw lahat. So ang tendency po nun is ang dami-dami po naming nami-miss out. So ang nangyari po is nag-assign po kami ng dedicated staff for us to make sure na na accommodate po talaga yung mga inquiries and mga client concerns. And also, of course, dinadouble check po namin yung mga work. Minimake sure po namin na tama po yung mga order, tama po yung mga pangalan, especially yung mga pangalan po hindi po pwedeng mamispelling or magkamali before the delivery.
0: Ayun, ano, napakahalaga naman talaga noon, ano, pagka pangalan ang nagkamali, ano, nako, siguradong uulitin nyo kahit gaano karami ito, ano. At yes. Opo, ano, gaano naman po ano kahalaga yung creativity at personalization ano sa inyong negosyo at paano nyo po ito na ipapakita no sa bawat produkto or order ano na inyong ginagawa?
18: Well, yung creativity po, yun yung strength ng business namin dahil hindi lang po kami basta nagbebenta. We also listen to our clients' need. So kung sa mga tagapakinig po namin, you can go to our website, that's prezzyavenue.com. Meron po kaming section doon where you can create your own gift box. So hindi po nababox dun sa brochure namin or yung nakikita nyo. You can also have your personal touch dun sa mga gift box na gusto nyong iregalo. Like for example, sa inyong mga ninong, ninang, no, yung mga makakatanggap po ng gifts. And we also understand na iba-iba po yung personality ng bawat tatanggap ng regalo. Kaya we make sure we are creative enough to create something na mag-fit po sa bawat personality ng mga tatanggap.
0: Oo. At sa inyo pong negosyo, ano, ano po yung pinaka-challenging na inyong pinagdaanan at paano nyo po ito nalampasan?
19: Ngayon pong season namin, siguro yung pinaka-challenge po talaga namin is yung season po namin as parents. Actually, meron po kaming toddler, meron po kaming newborn, at sobrang challenging po na i-balance po yung managing the business and at the same time, you have to take care of the kids. So, kailangan po naming maging present, kailangan po naming we have to show up no matter what, kahit ano man yung season na meron kami. So, nandun po yung pressure na kailangan ko mag-alaga ng bata, pero kailangan magpasok din ako ng sale at the same time. So, kailangan may mga gawin yung mga nagtatrabaho po namin, yung mga staff po namin. So, dapat maging intentional and present pa rin po kami on both. One time nga po, kalong-kalong ko yung anak ko, yung newborn ko sa isa kong kamay. And then yung isa naman kamay is nagtatype po siya sa computer, gumagawa ng mga quotations. Doon din na-realize ko, siguro paglaki ng mga anak ko, kung tatanungin man po nila kami, Mom, give up mo ba yung mga dreams mo para sa amin? Ang masasabi ko po siguro is no, I pursue our dreams with you on our side. As in, literal na on our side po talaga.
0: Kasama talaga.
19: Masin po, nagbe-baby wear pa ako para lang makapagtrabaho. At as yung anak ko na dun sa stroller habang nagko-quality checking ng mga gifts. So, yun po talaga. Siguro, ganun po na hindi ka nagsistop pag mahal mo yung ginagawa mo. At ginawa po namin na inspiration, motivation yung mga anak po namin dahil yung mga pangarap po namin ngayon as hindi na lang po para sa aming dalawa, kundi para sa kanila na po.
0: Oo, no. At bukod po ano sa pagbibigay ng produkto at serbisyo, ano, paano naman po nakakatulong ang Prezzy Avenue ano sa inyong community, sa suppliers at ganun din po ano sa mga taong talagang bahagi na ng inyong team?
18: Opo, no? So praise God, we're able to, ang pinaka-importante po dyan is we're able to provide jobs. Most especially yung sa mga kabataan po ngayon, lalo na yung mga hindi po nakakapag-aral or they're finding themselves. Lalo na po ang mga kabataan ngayon, they're very creative. Mahilig po sila sa, yan, sa social media. They like creating stuff, no? So, dahil saktong-sakto po sa business namin, ang business namin is focused in creativity and is focused in giving joy sa mga taong nakaka-receive po ng gifts namin. We inspire them to be creative as well, to work hard at gawin po yung isang bagay na, especially po, no, may integrity at gawin palagi yung nararapat for the glory of God po always.
0: Saan po nagmula yung Prezzy Avenue? Bakit po yan yung napili nyo, no?
19: During that time po na nabuo kasi yung Prezzy Avenue, nagtatrabaho po kasi ako sa isang BPO industry. Yung client po namin is Australian. So parang na-used to ako doon sa mga terms na may
18: slang
19: term. So yung Prezzy po kasi is a slang term for gifts. So
18: present
19: means gift. So present instead of present, kailangan po namin siyang Prezzy. Is an avenue, it's a new way of doing things. So naging Prezzy Avenue po siya.
0: Ayan. At ano naman po ano ang vision pa ng Prezzy Avenue ano sa mga plano pa po itong mga darating na panahon, ano pa po mga gusto nyo pang idagdag na products ano bukod sa mga existing na ngayon ano?
18: Yan, maliban po sa mga yan, ngayon po we're doing curated gifts, we're also doing live gifting events po sa mga gusto pong mag-avail ng mga live stamping or yung mga live personalization po ng gifts. At ang next year po, meron po kaming pinaplan na mag-produce po ng workshop to help also yung mga gusto din pong magnegosyo, magkaroon po sila ng idea on how we do things. Hindi po namin siya ibabox for ourselves because we are blessed enough po to share what we learn sa mga, yung mga naghahangad din pong magkaroon ng negosyo tulad po ng sa amin.
0: Ayun, napakaganda nun, ano? At bilang mensahe nga po, ano, sa mga viewers and listeners natin na nangangarap din magkaroon ng kanilang sariling negosyo, ano? Ano po kaya yung mga maipapayo nyo or maibibigay nyong tips sa kanila?
19: Sa mga gusto pong mag-start ng negosyo or hindi po sure ano kayang business yung isa-start ko, siguro you have to start finding what you love doing and what you enjoy doing. Kasi from our own experience po, kapag mahal mo yung ginagawa mo, hindi mo yan susukuan. And also, you have to, don't be afraid to start small. Kahit maliit lang yung puhunan mo kasi po kami, nag-start lang kami sa maliit na puhunan. Hindi naman po kailangan na malaki yung puhunan para makapagsimula eh. Lahat naman po ng mga malalaki ngayon na kumpanya, nag-start po yan sa maliit lang. And of course, sigit po sa lahat, isama po natin yung Diyos sa lahat po ng mga plano po natin. Gaya po ng life verse po namin, you have to delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart. Idulog mo sa Kanya kung ano yung plano mo, i-consult mo sa Kanya before ka mag-start ng every decision, so He will establish your plans po. Yun po.
0: Ayun, ano, napakaganda nun. Idulog muna sa Panginoon, ano, lahat ng sisimulan mo, idulog mo sa Kanya at kasunod nun, ano, siya na yung kumbaga eh, magbibigay ng liwanag, ika nga, ano. Sa inyo pong mga products and services, ano, ano po yung pinakatumatak sa inyo, no? At bakit po?
19: Sa ngayon po, siguro yung pinakatumatak po sa amin, yung mga live stamping events po namin. Kasi we were able to interact with guests, with our clients. Ngayon po kasi dahil gumagawa po kami ng mga gifts, nasa workshop lang po kami, hindi po kami lumalabas. And then we just send the gifts, we ship going to Mindanao, ganyan, Visayas. Pero hindi po katulad yung face-to-face pala na nakaka-interact ka sa mga tao. And then yun din po yung bagay na nag-enjoy din po kaming gawin ng mag-asawa.
18: And we're able to celebrate with them. At maliban po dun sa masarap na pagkain, no? Siyempre, naaambunan po kami nun. We're also there to experience the same joy na na-experience po ng mga yan, yung mga kinakasal, nagbo-birthday, at iba pa.
19: Ang sarap po kasing makita, makikita mo sa mismong event yung joy po nila as they celebrate their biggest milestone. So, yun po siguro yung pinaka-joy din po namin na kaya po sila bumili ng mga souvenirs because they want their event to be remembered. Kaya ang sarap sa pagramdam na present po kami, nandun po kami sa mismong special na event po na yun.
0: At meron na rin po bang nangyari, ano, sa inyo na ang isang customer eh kumbaga ay parang nagka-problema sa inyong products at paano nyo po ito sinolusyonan?
19: Actually, yes po. Last year po yun nangyari. Sobrang dami po namin inquiry, sobrang dami po namin projects na pumasok. Parang first time in ilang years na ba tayo? First time in 6 years na hindi po namin na-deliver yung gifts. Actually, minessage po namin yung customer na gawa na yung gift nila a day before. Mm-hmm. And then sabi ko po, ready na for delivery. Ang sabi po niya, we were messaging you, ganyan-ganyan. Ang yun po yung sinasabi ko before na wala pong dedicated staff before na na nagfo-follow up, naga-answer na mga clients concerns ganyan. So dun po namin in-improve, nakita po namin yung naging pagkukulang po namin that time. Natapos po namin yung regalo pero yung client nag-opt na po siya ng other suppliers para po magawa po yung mga souvenirs nila. We are very ano sorry for that event eh. First time po talaga nangyari sa amin yun. Kaya pinag-usapan po namin, nag-meeting po kami. Ano po yung dapat namin i-improve? So, yun po nag-assign po talaga kami ng dedicated staff for that task. And we realize the value of delegation. Hindi mo pala pwedeng gawin lahat or kayang gawin lahat. Kailangan i-delegate mo yung work din sa mga staff mo.
0: Ayun, ano, delegation ng trabaho, ano, napakahalaga nun, ano, kasi sabi nga ni ma'am, lalo na kung may baby pa siya, ano, pag nagsabay-sabay, ano, so talagang baka may mawaglit, ano, ay napaka-importante pa naman, ano, ng bawat orders, ano, ganun din syempre sa mga customers, ano, yung oras at yung products na kailangan nila, ano, at gaano naman po kahalaga ang social media, no, sa inyong negosyo?
18: Actually po, ang challenge ngayon, no, pag sabi nila, sabi nga po ng karamihan, pag business owner ka,
19: content,
18: dapat content creator ka rin. At ang kagandahan po nito is, hindi po namin to ginagawa ng kami lang. We also do meetings po sa aming mga workers, which is, ano, yung mga millennial, ganyan, yung mga bagong generation po ng mga kabataan, which are very creative. We involve them po sa aming mga creative processes sa multimedia. Sila po yung, ano, dati kami po yung lumalabas sa mga video, ngayon sila na. Sila na rin po yung gumagawa ng mga ideas na magte-trend sa generation po ngayon. So yan, exciting po siya sa amin. Hindi po kami napag-iwanan sa mga uso. Praise God po sa mga nakakasama namin ngayon.
0: Ang laking tulong ng mga millennials, ano, pagdating sa social media. Oo, totoo naman yan, ano. At sa mga interesado po sa inyong mga products and services, saan po sila maaaring tumawag? Ang inyong social media pages po, go ahead po.
19: You can visit po yung Facebook page po namin, or Instagram, or TikTok, Prezi Avenue po. And we also have our website, www.preziavenue.com. So you can view yung catalog po namin from there. And if you have any questions po, we are here to help you.
0: Ayun. At ilang days po, ano, tulad ngayon, sabi nga natin, four months na, siguradong dagsa na ang mga orders. Ilang days po bago para sa kanilang mga orders ang nararapat?
19: Yung standard lead time po namin, ma'am, for multiple orders po is 1 to 2 weeks. Po. And then for bulk naman po is 3 weeks and above. Depende po siya doon sa quantity po natin.
0: Ayun. 1 to 2 weeks sa mga nais umorder, ano? Umorder na kayo at malapit na ang Pasko, ano? Sabi nga natin, siguradong dagsa ang mga orders ngayon, mga giveaways ngayong Pasko, ano? Ng mga company, personal gifts and everything, ano? Sa reunions, marami po yan. So, ayan, ako, maraming salamat po kay Sir Gio at Ma'am Jenera Santos, ang mag-asawa pong founder at owner ng Prezi Avenue. Maraming salamat po sa oras at impormasyon na ibinahagi nyo. Ano? Sana po ay maraming na-inspire sa inyong kwento. Ano? Sabi nga, nagsimula sila sa pagre-regalo lang, ano, ng mga crafting dahil hindi sila makabili ng magagandang regalo na pwedeng ipambigay sa isa't isa. Kaya sinimula nila sa kanilang mga hobby, nang lumaon, naging negosyo na ito, ano. Muli po, maraming salamat, Sir Gio and Ma'am Jenera.
18: Thank you, ma'am, for the opportunity, and God bless po.
19: Thank you po, Ma'am Marinella. God bless po.
0: Samantala, bibigyan daan po muna natin ng ilang paalaala.
17: Wais na misis!

0: tapusin ko na ang buhay ko.
1: Huwag!
2: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
3: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugerman o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: tayo po'y nagbabalik ano, sa ating programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Babatiin muna natin ano, yung ating mga regular listeners and viewers. Siyempre, sa pangunguna yan ang aking ating nenet at kuyang Andy ng Salakot. Nandyan din si Mira Guts. Ito, Team Santos. Woohoo! O, diba? Nandyan din si Romel Livid. Mapagpalang week pa rin po sa ating lahat. Ganon din kay Paul Julian Santiago. The best ang products ni Prezi. At ngayon po ay may makakasama rin tayo, ano? Para kasama kong magbibigay ng wise tips ni nanay. Ito si... Teka lang, ha? Ang ating panauhin ngayon ay si Annalyn Lagahit, aka Mami Weng. Magandang hapon, Mami Weng.
2: Magandang hapon din po.
0: At pag-uusapan namin itong mga wise tips na ni nanay ano, na ibibigay namin sa inyo. Pero syempre, mamaya-maya eh, meron tayong paglulutong na ganap, hindi ba? So, bago yon, magbibigay muna kami ng wise tips ha. Sabi, sa kusina talaga daw lumalabas ano, ang pagiging madiskarte ni nanay. Sa simpleng paraan, kaya niyang makatipid, maiwasan ang pagsasayang ng pagkain at gawing mas madali ang mga pagluluto. Ilang wise tips ni nanay sa kusina na talaga namang praktikal, simple, at siguradong kapaki-pakinabang sa bawat tahanan. Dahil para kay nanay, bawat patak, bawat piraso, at bawat piso ay napakahalaga. So, eto na. Una akong magbibigay, ha. Palitan kami ni Ma'am Shiweng ng tips na ibibigay sa inyo. Eto, maglagay daw.

0: ng wooden spoon ano sa ibabaw ng kumukulong kaldero. Bakit? Para makatulong po ito ano na mabawasan yung pag-apaw ng ilang kumukulong liquid para hindi ito mapalitan ano ng pagbabantay ano sa kainan. Nako, ang bukod doon sa Ma'am Shiweng ano, bukod doon sa wooden spoon na nilalagay sa ibabaw. Meron nung nakaraan eh, ano 'yon eh? Sabi ni Sam, hindi ko alam kung totoo, pero which is yung bayaw ko din, ginagawa yon yung maglagay ng stainless na kutsara pag nagpapalambot ng yung ulam. Ikaw ba naglalagay ng ganon?
1: Sabi nila, posporo.
0: Ah, posporo. Halo, ibang magiging lasa. Ah,
1: yung pink,
0: yung pula. Oo.
1: Tinatanggal.
0: Ah, talaga.
1: Yun.
0: Pero yung bayaw ko nga, dati, nung kumakain kami ng parang nilagang baboy, merong stainless na, hindi ko alam tinidor or kutsara yung nandoon. Sabi ko, pag sandok ko, ano to? Sabi niya, para daw mabilis lumambot yung karne.
1: Actually, matagal nang pamahiin siya talaga. Na dati pa natin pinaniniwalaan. Kaya yung iba, ganun pa rin. Pero most na ako'y naririnig ko talaga sa posporo. Tinatanggal lang yung kulay red niya.
0: Ayan si Ma'am Shiweng naman. Anong tips ang ibibigay mo ngayon sa atin?
1: Gumamit tayo ng, if ever, wala tayong mga panghulma sa bahay, pwede natin gamitin ng mga bote para gawing rolling pin.
0: Kasi hindi naman lahat eh. No?
1: Kung hindi ka naman regular na panadero. Yung improvise lang, so bote, pwede na yon.
0: Ayun, ano.
1: Kailangan maging malikhain.
0: Yan naman ang dapat, ano. At, sabi nga eh, wag din itatapon daw. Eto, ngayon ko lang din nalaman to, ano? Biruin mo, ngayon ko lang din nalaman. Yung balat ng bawang, hindi daw dapat itapon. Kasi ako, tapon ka agad eh. Kasi yung daw balat ng bawang, pwede itong isama ano, sa paggawa ng homemade broth para dagdag lasa. Ganun pala yun, ano, yung balat ng bawang. So, wag nyong itatapon, pwedeng isama ano, pag naglaga. Tama naman, ano, para malasa.
1: Yung kasagsagan ng mahal yung ating sibuyas.
0: Oo.
1: Pati sibuyas.
0: Ah, pati ba? Pati balat ng sibuyas.
1: Oo, yung pinagbabalata ng sibuyas. Hugasan mo naman siya. So, yun. Parang pang ano rin siya eh.
0: Pandagdag lasa.
1: Pandagdag lasa rin.
0: Ayan. Ano pang ibibigay mong tips, Ma'am Shiweng?
1: Gamitin ng... Kung if ever meron tayong mga medyo mga kinabukasan na ng mga tinapay, medyo
0: matigas-tigas.
1: Pwede siyang gawing croutons or if ever, pwede rin siyang gawing mga toasted bread. Diba? Pagka... Mula ganon. Konting pahid lang ng margarin sa bahay, sprinkle ng onting asukal. Diba? Okay na yun. Tapos medyo i-toast. Masarap na siyang... Toasted bread.
0: Yes. Kaya 'di ba, meron yung mga margarine na may garlic, eh, 'di ba? Parang garlic bread,
1: ano. I-mince mo lang yung garlic tapos konting ano, masarap din 'yun.
0: Kasama ng pasta.
1: Yes.
0: 'Di ba? Yun din sa gulay, ano. Pagka daw kayo, eh hindi nyo paggagamitin yung gulay, huwag ka agad huhugasan. Instead, ibalot siya ng dyaryo, ano, or anong tawag dito, yung mga tissue para masipsip yung moisture niya.
1: Dyaryo.
0: Dyaryo.
1: Kaya yung, ano, yung mga ginagamit natin sa grocery na yung mga paper, yung mga brown bags.
0: Yung brown bags.
1: Pwede din yun.
0: Huwag itapon, ano. Ipunin yun, at yun ang ipambalot ng mga gulay, at saka ilagay sa freezer. Sa freezer, eh, no? Para hindi daw masyadong mabilis mabulok.
1: Depende kasi
0: sa gulay. Oo.
1: Kasi sa akin na sa experience ko, mas maganda siya nakabalot siya sa paper bag o papel, nasa chiller lang siya.
0: Pero yung friend ko, yung aking BFF na si Riza, kasi ano eh, pagka kami naka-diet, biglang gano'n, naka-diet, ano, ng Cohen, siya kasi kung mamili, talagang bulk ang pamimili niya. Nagugulat ako sa kanya, yung mga lettuce, yung mga gano'n, tumatagal ng months. Ang gawa niya nga, ibabalot niya ng maayos, tapos sa freezer siya nakalagay. Kaya tumatagal ng napakatagal. Sabi ko, ha? Eh, pag bumili nga ako niyan, ilang araw lang, talagang bulok na siya eh.
1: So, maano rin naman, kasi ang lettuce hindi naman siya talaga, tawag dyan, mabilis, kasi matubig siya eh.
0: Oo.
1: So, talagang inaanohin lang niya,
0: i-absorb
1: niya lang yung tubig niya.
0: Oo. So, dapat yun punasan eh, no? Ako yun napansin ko din, pagka yung hinugasan ko siya, tapos talagang dapat tutuyuin mo siya nung paper towel, ano? Para matagal yung magiging buhay niya.
1: Kasi dun sa tubig nag-uumpisa yung pagkabulok niya. So, kailangan dry siya talaga.
0: Talagang dry, ano? Ano pa, Ma'am Shiwen?
1: Kung medyo may amoy ang ating loob ng ref. Pwede tayong gumamit ng uling.
0: Maraming pwedeng gamitin, ano?
1: Uling o kaya baking soda.
0: Oo. Isa pang yung parang coffee.
1: Oo, yung
0: no, yung parang nagamit na, no? Oo.
1: Yung mga brewed coffee.
0: Yung brewed coffee.
1: Oo,
0: yun ang ilalagay, ano? So, para daw masipsip yung hindi kanais-nais na amoy sa loob ng ref. Alam naman natin, ang ref, talaga namang, dahil iba't iba ang laman niyan, so, iba't ibang amoy niyan, ano? So, para medyo malesen yung hindi magandang amoy, ayun, uling, baking soda, coffee. Yun ang mga pwedeng ilagay. Isa pa to, ano? Natuwa ako dito, yung ginger, yung luya, dapat daw i-freezer, ano, bago kudkurin.
1: Yun nga, parang ako ngayon ko lang na-encounter
0: diba? Yun. Oh. Nagulat din ako kanina, para daw mas madaling kudkurin, kasi nga naman, syempre, frozen siya.
1: Matigas.
0: So, pag kinudkod mo siya, talagang mas mabilis kudkurin, ano? At panghuli na lang, Ma'am Shiweng.
1: Ang pinakahuling tips natin, yung mga sabaw, broth.
0: Oo.
1: If ever may natitira, lagay natin siya sa malinis na container, tapos ilagay natin siya sa freezer.
0: Oo. Para pwede pang gamitin next time around.
1: O kaya pwede, pag kulang ka ng sabaw, konting lagay lang ng pampalasa, ng
0: yun
1: herbs, pwede na siya.
0: Or yung iba, diba, ganun ang ginagawa. Nilalagay doon sa ice cube tray. Oo, para maganda. Sa susunod
1: basta kailangan lang, ganito. Hindi siya makontaminate para yung chef life niya talaga
0: tumagal. Oo, sa freezer. So, ayan po, ano, ang aming wise tips ni nanay. So, kami ni Ma'am Shiweng ay nagluto ng... ano nga yung niluto natin?
1: Lumpiang toge.
0: Ayan, lumpiang toge. Tinuruan ako ni Ma'am Shiweng. Si Ma'am Shiweng po, kung hindi nyo na itatanong, siya po yung may-ari ng kantin sa taas. At suki niya ako dyan. Ang sasarap ng pagkain ni Ma'am Shiweng. Ang paborito namin ng anak ko kay Ma'am Shiweng ay...
1: Lechon kawali.
0: Lechon kawali. Talaga namang pagtahimik na tahimik at ngumunguya kami. Talagang dinig na dinig nyo yung lutong nung lechon kawali. So, dahil doon, tinuruan ako ni Ma'am Shiweng na magluto ng lumpiang toge. So, sabay-sabay po nating panoorin ang Anong ulam?
2: Hello mga momshi! Ako po ang inyong momshi Marinella para sa ating new episode ng...
3: Ma! Anong ulam?
4: Ma! Anong ulam?
5: Ma! Anong ulam?
2: At ngayong araw po na ito, may makakasama tayong magluto, ano, ang ating momshi Weng. Hello momshi Weng!
6: Hello po!
2: Kumusta momshi Weng?
6: Mabuti naman po at magandang... araw po sa inyo lahat.
2: Ayan. At tayo'y magluluto ngayon, Ma'am Shiweng, ng ating simpleng dish. Ang lumpiang toge. Wow. Ma'am Shiweng, magsisimula na tayong magluto.
7: Ingredients na gagamitin natin para sa ating lumpiang toge. Bawang at sibuyas. Pamintang durog. Kasama na yung seasonings. Flour na tinunaw sa tubig. Siyempre, ang ating lumpia wrapper, ang ating sahog, tokwa, at ang ating pinali, ang toge, nandito na yung bell pepper, singkamas, sayote, kalabasa.
0: Wow!
2: Iprito natin ang
1: tokwa. Kahit anting mantika lang.
2: Ang mainit na ang ating mantika, pwede na nating ilagay ang
1: tokwa.

0: Ipiprito muna natin yan, ano?
1: Yes.
0: Mom Shi Weng.
1: Ito siya, medyo crunchy siya.
0: Mom Shi Weng, gano'n ka na ba katagal nagluluto?
1: Bago pa mag-pandemya, luluto-luto ako ng mga kakanin, mga pasta, pero online ko binibenta.
2: Online.
0: Oo. Pero ngayon, si Mom Shi Weng, may-ari na nitong kantin. At araw-araw natin siyang kasama rito sa ating opisina. At isa ako sa mga suki ni Ma'am Shi Weng. At Ma'am Shi Weng, ano naman ang paborito mong niluluto?
1: Ako, wala akong paborito. Actually, lahat pwede kong niluluto ko. Depende sa request ng kakain.
0: Ay, wow. Lahat alam ni Ma'am Shi Weng, sana all.
1: Ano kasi,

0: okay na magtayo ng kantin. Nagkaroon ako ng konting kaalaman, tapos ina-apply hanggang sa, uy, pwede pala, kaya pala. So, yun.
1: Ayun na, nagsimula na ang kanyang pagmamayari ng kantin.
0: Pili na natin ang mga tokwa.
1: Ayan,
0: natura siya.
1: Ang tokwa. May pag-talsik-talsik.
0: Yeah. Yung pinagprituhan natin ang tokwa, doon na rin tayo mag-gigisa. Mabilis lang to.

0: sangkap na toge.
1: Toge.
0: At mga gulay na kasama nito, ano?
1: Ang tip lang sa pagluluto ng toge, huwag siyang tatakpan.
0: Ah, walang takya. Yeah.
1: Yeah, mo lang siya. Kasi once siya na takpan, okay, yung moist niya babalik sa gulay. So magtutubig siya.
0: Magtutubig.
1: So ayan, talagang ano,
0: takpan ang ginisang
1: toge. Ayun lang yung ano, para yung pagiging crunchy niya maintain.
0: Toto yan.
1: Mga 6 to 7 minutes.
0: 6 to 7 minutes, yes. Pagkatapos nun, ibabalot na natin, ano?
1: Yeah. Pagkaya na nating hawakan.
0: Pero papalagay.

0: ka lang ano.
1: Parang hindi rin dumikit sa kawali.
0: Oo, at saka maluto yung ano, yung lahat sila. Pati ibabaw. Nasa ibabaw.
1: Dahil bawal ng takpan. Ako malapit na. Paano mo malalaman luto na siya?
0: Pakiramdaman mo lang.
1: Pakiramdaman mo lang.
0: Pag medyo nagsubside yung, tignan mo, kanina medyo nakaumbuksa, di ba?
1: Oo, pag medyo bumaba na.
0: Oo, nagsubside na yung ano niya.
1: Luto na.
0: Medyo luto na siya.
1: Ilalagay na natin ang ating tokwa.
0: Haluin ng onte at pwede na.
1: Ay, talaga?
0: Yes.
1: Tapos ilagay na ang ating sahog.
0: Pwede na
1: luto
0: to.
1: Luto na. Babalutin na natin yan pag lamig. Magbabalot na tayo ng ating lumpiang ng ating tog.
2: Baba!
1: Ay, masyadong madami. Konti lang. Para
0: mabigyan ng space ang
1: crow. Yun. Dapat i-fold sa magkabila at para hindi tumapon.
0: Selyohan.
1: Ayan. Itong ating flour na may tubig kanina para yan dumikit, panidikit.
0: Okay.
1: Ito, nabalot na natin ang ating toge. So, ipiprito na natin siya. Ayan,
0: sakto na, mainit na mainit ang ating
1: kawali na may mantika. Dapat ba, Ma'am Shi, medyo mahina na lang pag mainit na yung
0: Para hindi siya masunog. Hindi masunog yung wrapper. Yung wrapper kasi yung mabilis masunog. Actually, nalulutoy lang naman natin dito yung wrapper, hindi naman na yung gulay.
1: Kasi niluto na natin kanina. Tama na. Ano bang... Itong ating sawsawa na ginawa mo, ano to?

0: ang sa lasa ng dalawa. Kaya
1: pang ano lang,
0: pang garnish.
1: Ayan, parang napakabilis man.
0: Oo, mabilis na yan siya. Kasi mainit na yung mantika na nilagay natin. Oo. Konti pa.
1: Konti pa. Okay. Ay, wow! Ayan. Sarap. Nilagay natin sa mag-drain. Strainer para matiktik ang mag-drain yung mantika. Sobrang mantika. Ayan. Luto na ang ating lumpiang toge.

sige. Okay, crunch. At alam mo, na-crunch test muna. Oh, sumuto, no? Go ASMR! Okay, sige. Okay, mag-lunch natin. Oh. Sabi nila, malalaman mo daw na hindi din ako din lumpia kapag manipis ang balat at marami ang laman. Ayan. Kaya, sa sige lang. Pero bago yan, tignan muna natin na walang suka. Mga kapag. Malasa. May lumpia kasi hindi malasa. So, alam mo na. Nangungutsa tayo ng lumpia ng iba. Pero ito hindi, masarap.

0: Ayun, ano? Ang dami namang nasyahan, ano, sa ating nilutong lumpiang toge. At dahil dyan sa lumpiang toge natin na yan, kami ni Ma'am Shiweng ay unti-unti nang magpapasalamat, ano? Maraming salamat po sa mga sumubaybay, ano, sa buong barangay na nakakain daw. At syempre sa aking team, ano, sa Radyo Magazine. Ayan, sa wala nilang sawang pagshushoot ng aming ma. Anong ulam? Ayan, next, abangan nyo, ano, yung susunod nating lulutuin. Ano yan? Wait lang kayo. Surprise! Ayan, maraming salamat ulit kay Ma'am Shiweng na nagturo sa akin, ano, kung paano magluto ng lumpiang toge. So, alam ko na ngayon. Dati kasi, Ma'am Shiweng, alam ko lang is lumpiang Shanghai. So, dati kasi hindi ako kumakain yan lumpiang toge. Eh, natikman ko. Masarap naman. So, ayan, alam ko na ngayon lutuin. Ganun lang pala.
1: Ganun lang kasimple.
0: Oo. So, maraming salamat po sa lahat na sumubaybay sa atin, ano, ngayong araw na ito, at magkarinigan po tayo ulit bukas. Maraming salamat sa naging panauhin din natin, ano, ang owner ng Prezi Avenue, si Sir Gio at Ma'am Jenra Santos. At syempre kay Ma'am Shiweng.
1: Thank you rin po sa inyong pag-anyaya sa akin dito.
0: At syempre, dyan sa ating technical side, kina Julius, Sam, Mary Shol, Rona Camille sa Marulas Transmitter, at sa ating executive producer, kay Hazel Joy Esguera. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa rin oras, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278. Sa programang Home Eko Nanay. At syempre ako ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
2: Marinela, sa Radyo Magazine.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Tamang impormasyon.
6: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
5: Kabataan, kasama sa usapan.
6: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to, ha?
15: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
16: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas,
19: Radyo
16: Magazine
17: 1278 AM.
16: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
13: from PBS,
22: Presidential Broadcast Service,
23: and Radyo Magazine,
24: 1278 AM.
18: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
25: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
18: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
9: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
26: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
27: Bubungad sa umaga.
28: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
29: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Impormasyon.
30: GIS, your General Information Station.
26: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Sinseridad ni First Lady Liza Marcos nakita ng grupong manibela ayon sa Malacanang. May pag-uulat si Raquel Labayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Hindi na bago kay First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng serbisyo at tulong sa mga Pilipino. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung nagkataon lamang ba o intentional ang pamamahagi ng bigas ng unang ginang sa transport sector dahil sa transport strike. Ayon sa opisyal, hindi naman bago ang pamamahagi ng bigas at maging ang mga LGU ay namimigay nito. Gayunpaman, magandaan niya na nakapag-usap mismo si F. Eliza at ang pinuno ng grupong manibela. Naging maganda kasi anya ang tugon ng grupo lalo't nakita nila ang sinseridad ni F. Eliza. Sa ganitong klaseng pamamaraan anya, makikita ang kahandaan ng gobyerno na ibsan ang nararamdamang hirap, agam-agam ng mga tsuper at ng mga operators sa transport sector. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Labayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, NBI kinumpirmang ni-raid ang mga bahay na pagmamay-ari ni dating House Speaker Lord Alan Velasco at ng kanyang asawa. May pag-ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Kinumpirma mismo ng National Bureau of Investigation na ni-raid ng kanilang mga operatiba ang bahay na pagmamay-ari ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco at kanyang asawa. Ayon kay Director Matibag, ito ay dahil sa search warrant na kanilang ipinatupad noong August 24 dahil sa report na may high-powered firearms sa mga bahay. Ilan naman sa mga nakumpiska ng NBI ay mga magazine ng baril, bala at ID ng mga security agencies. Ang mga bahay naman na ni-raid ng NBI ay siya ring mga address ng bahay na nakalagay sa affidavit ni Rodolfo Gracioso Jr., ang dating aide ni Velasco na umani nagdadala ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, ang panukalang rental subsidy para sa mga pamilyang nawalan ng tahanan tatalakayin na sa plenaryo ng Senado. May pag-ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nakarating lang sa plenaryo ng Senado ang panukalang ng batas na institutionalization, rental house subsidy para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa pagpapaalis, kalamidad o infrastructure project. Layo ng panukala na magbigay ng pansamantalang tulong sa upa sa mga pamilyang nasa kritikal na sitwasyon habang naghihintay ng permanenteng pabahay o relokasyon. Prioridad sa ilalim ng panukala ang mga pamilyang nakatira sa danger areas, mga lupang kailangan para sa public infrastructure at mga lugar na hindi angkop tirahan. Kakabatay ang halaga ng subsidy sa umiiral na rental rates, pangangailangan ng pamilya at kanilang kakayahang pinansyal, pero hindi ito maaaring lumampas sa aktual na halaga ng upa. Maaaring ibigay ang subsidy bilang direktang rental assistance sa ibabayad sa lessor o bilang rental voucher na maaaring gamitin sa public rental housing. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang ulat, NUP nanawagang itigil ang political punishment sa mga distrito. Si Kathleen Forbes sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Nanawagan ng National Unity Party o NUP na itigil ang umano'y paggipit sa government assistance bilang paraan ng pagpaparusa sa mga distrito kapag hindi sumasang-ayon ang kanilang mga kinatawan sa posisyon ng majority. Ayon kay NUP Chair at Antipolar Representative Ronaldo Puno, hindi dapat pagkaitan ng proyekto at social services ang mga residente dahil lamang sa boto o opinyon ng kanilang kongresista. Git ni Puno, hindi angkop na tugon sa hindi pagsunod sa majority line ang pagkakait ng assistance sa mga constituent at komunidad na nangangailangan nito. Anya may responsibilidad ng mga kongresista na ipahayag ang opinion ng kanilang mga distrito kahit hindi ito tugma sa posisyon na nakararami. Git ng NUP Chair, hindi dapat maapektuhan ang access ng mga residente sa mga serbisyong pampubliko dahil lamang sa political disagreement ng kanilang kinatawan sa Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07-8 a.m. para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: Learning from home may be boring.
1: Radio Magazine,
2: 1278 AM.
3: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
3: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
5: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
1: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
12: Pilipinas, 3:09 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
5: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendling hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
13: Green Mindset
5: sa Radyo Magazine 1278 AM.
12: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 30, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
5: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
12: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaaring nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin pong basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At ngayon nga po, no, nasa huling araw na po tayo ng buwan ng Setyembre. Kaya naman po, no, sana naging mabunga, sana po, no, naging makabuluhan po itong buwan ng Setyembre para po sa ating lahat. At syempre, para po sa ating mga ka-green mindset, hangad po namin na talagang kayo po, no, ay naging kabahagi ng ating mga makakalikasang programa throughout this month of September. September, kabilang na nga po dyan, itong nakalipas na International Coastal Cleanup. Ginunita din po natin yung World Environment Day at marami pa pong environment-related activities. Ito man po, no, international, nationwide o maging yung participation po ng inyong mga local government units at ng inyong mga grupo at organisasyon. Kami po dito sa aming programa ay nagpapasalamat sa lahat po ng inyong tulong, sa lahat po ng inyong ambag para po sa pangangalaga at pagmamahal sa atin pong kalikasan. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, simulan po muna natin dito sa paalala at impormasyon mula po sa ating DENR Environmental Management Bureau National Capital Region. Ito po, no, ay patungkol sa naitatala pong hindi magandang kalidad ng atin pong hangin sa iba't ibang bahagi po ng bansa, maging dito po sa Metro Manila. Ang atin pong Environmental Management Bureau. Yan po, no, isa din sa mga social media platforms na dapat nyo pong sundan dahil sila po ay nagladathala, nagpo-post po sila, no, ng mga impormasyon at ulat patungkol sa kalidad po ng hangin sa bawat bahagi po ng ating bansa. Sundan nyo rin po, no, yung mga regional counterparts nito dahil dyan nyo po makikita itong mga inilalabas po nila na air quality index. Ito po, no, yung pagtataya kung ano po, no, yung kalidad ng hangin na sa inyong lugar. At as of 12 p.m. nga po, no, sa inilabas na ulat ng EMBNCR dito nga po sa may Metro Manila. Nako, yung mga lugar po, no, o yung mga locations na kanilang pinag locations po, no, nito nga kanilang isinasagawang air quality monitoring ay naobserbahan po, no, yung very unhealthy at unhealthy for sensitive groups. Ito po, no, ay paalala na talagang kinakailangan po natin na maging mas maingat po, no, sa ating kalusugan. At base nga po, no, sa paliwanag ng ating DENR Environmental Management Bureau, bakit nga po ba nakakapagtala tayo ng unhealthy o hanggang sa very unhealthy na air quality ngayon po, no, dito sa Metro Manila? Paliwanag po ng Environmental Management Bureau, NCR, ang Metro Manila po ay maaaring nakararanas ng tinatawag po na thermal inversion. Ano po ba yung ibig sabihin nito? Sa kanila po ng paliwanag, ito daw po ay kung saan ang mainit na hangin ay nasa ibabaw ng malamig na hangin at nagsisilbing takip na humaharang sa pag-akyat ng pulusyon. Alam naman po natin na syempre po, no, dito sa Metro Manila, sa dami po ng mga sasakyan ay talagang aminado tayo, no, na talagang may pulusyon. Madumi po, no, yung hangin na dito sa Metro Manila. At yung paliwanag po, no, tungkol dito sa thermal inversion na ito. Ito pong mainit na hangin, gayon din yung mga kasamang pulusyon nito ay imbis po, no, na umakyat dahil po, no, ito yung natural flow sa normal na kondisyon na ito pong mainit kasama na po yung madumi at yung pulusyon sa ating hangin. Yan po yung naturally aangat lamang. Pero dahil po dito sa nararanasan nating thermal inversion, ito daw po, no, yung mga pangyayari na paminsan-minsan lamang nararanasan sa isang lugar. Ito po yung nagiging sanhi kung bakit po nagiging mababa yung kalidad ng hangin dahil natatrap na iipon po, no, imbis na umaangat, ito po ay naiipon. Maaari pong maaari ring makaapekto sa resulta po ng kalidad ng hangin, ang direksyon ng hangin o yung wind direction, ang lokasyon ng himpilan ng pagsubaybay o air quality monitoring station, at ang mga pinagmumulan ng pollution o yung mga sources po no, and pollutants gaya po ng usok mula sa mga sasakyan, pabrika at iba pa. Maaaring nyo pong makita no, upang mas maunawaan, mayroon pong larawan, mayroon pong infographics na ibinahagi po ang ating DNR Environmental Management Bureau na magpapakita kung bakit po natatrap nitong tinatawag nga pong thermal inversion. Ito pong maduming mga usok at bakit hindi po ito umaakyat. So yan po no, yung dahilan kung bakit po nakapagtala po tayo ngayon nitong unhealthy for sensitive groups hanggang very unhealthy na kalidad po ng hangin na base po no sa monitoring sa mga monitoring stations ng atin pong DENR. At dahil nga po no, dito sa kondisyong ito, dahil po sa mababang kalidad ng ating hangin, ang paalala po ng ating DENR na magsuot po tayo ng face mask. Ito po, no, nako, yung pagsasuot ng face mask, dahil for sure, marami po sa ating mga kakilala, sa ating mga kapamilya at mga katrabaho ang maaaring nakapag-acquire na din po no, ng sakit, dahil marami talagang nagkakaroon po ng flu ngayon, at ito pong pagsusot ng face mask ay ina-advise din po natin ngayon dahil po dito sa mababang kalidad ng hangin. At preferably po no, yung N95 face mask po no, yung ina-advise ng atin pong mga experts. At syempre po no, bigyang protection din po natin ito pong ating vulnerable sector, kabilang na po yung mga bata, yung mga matatanda, yung mga buntis, at yung meron na pong mga current complications. So yung mga meron na pong iniinda, sila po yung mas dapat po nating ingatan at proteksyonan laban po dito sa mababang kalidad ng hangin. At ang payo din po kapag ganitong unhealthy hanggang very unhealthy yung atin pong air quality is to stay indoors. Kung wala naman pong importanteng lakad, maaari pong manatili na lamang po muna tayo sa ating mga tahanan para po sa ating kaligtasan. At syempre, yung paalala po, to only get your official updates sa atin pong mga pinagkakatiwalaang sources. Siyempre po no, sa usapin nitong monitoring ng atin pong air quality, yan po ay mababasa at makikita ninyo sa social media platforms po ng ating DNR Environmental Management Bureau. At muli po no, para sa ating mga kababayan, ipakalat nyo po no, ipagbigay alam po ninyo na ito pong air quality monitoring, ito pong air quality index na inilalabas po ng ating DNR-EMB ay napakahalaga. Kaya naman po sundan po ninyo yung mga social media platforms ng Environmental Management Bureau, maging yung kanilang regional counterparts para mamonitor po yung kalidad ng hangin sa inyong lugar. At gayon din po upang mas maunawaan ninyo, ito pong ipinapaliwanag natin na thermal inversion. Na muli po, sundan nyo lamang po ang social media platforms ng ating DNR at ng Environmental Management Bureau para po sa dagdag impormasyon at kaalaman. Ang oras po natin, 3:21 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
7: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
14: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
13: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
14: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
13: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
14: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
13: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
14: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
15: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
16: Fake news yan! Mali!
17: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
16: Fake news yan! Mali!
18: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
16: Fake news yan! Mali!
19: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
20: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
21: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
22: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
21: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
22: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
4: Ang oras po natin ng 3:25 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito naman po tayo sa mga ulat at impormasyon na ibinahagi po ng ating DENR. Dito po tayo sa ulat at impormasyon na mula sa DENR Cagayan Valley. Bilang bahagi po ng Coral Bleaching Awareness Month. Sa pagtatapos nga po no, ng Coral Bleaching Awareness Month ngayon pong buwan ng Setyembre, nagsagawa po ang DENR Cagayan Valley ng Mall Exhibit at Information Campaign upang mapalawig ang kaalaman at kamalayan ng publiko ukol sa kahalagahan ng mga bahura at pangangalaga sa mga yamang daga. At muli po, no, itong mga ganito pong selebrasyon ay lagi po nating sinasabi na hindi dapat matapos sa specific lamang na buwan. Hindi po dapat matapos ngayong buwan lamang ng Setyembre itong pagbibigay kaalaman natin ukol sa coral bleaching. Kaya po nais natin magpasalamat, no, sa lahat po ng ating mga ahensya, sa lahat po ng ating mga local counterparts ng ating DENR na talagang very active po sa pagsasagawa ng mga ganitong aktibidad upang maipagbigay alam at bigyang kaalaman po yung ating mga kababayan tungkol sa usaping ito. Kabilang po sa mga aktibidad na isinagawa ang pamimigay po ng abot sa 1,000 punla ng NARA, Kamagong at EPL. Nagkaroon din po ng Kids Coloring Corner na layunin po ng malinang ang pagkamalikhain ng mga batang mall goers sa pamamagitan ng pagkulay ng iba't ibang yamang dagat. Maaaring niyo pong makita sa social media platform, sa Facebook po, no, ng DENR Cagayan Valley. Ito pong ilan sa mga larawan na kanilang ibinahagi kaugnay po dito sa kanilang Coral Bleaching Awareness Month Celebration. At makikita po natin yung involvement ng ating pong mga chikiting, yung maisama po natin yung ating mga maliliit na anak, at habang bata pa lamang po, no, ay mabigyan na sila ng impormasyon at kaalaman sa ganito pong kondisyon ng ating kapaligiran, lalong-lalo na po yung kalagayan ng ating mga corals. Yan po ay napakalaking tulong. Ang coral bleaching po o pagkasira ng mga corals o ng mga bahura ay dulot po ng pagtaas ng temperatura dahil po sa pagbabago ng klima. So sa usapin po, no, ng climate change, sa pabago-bago po nating klima, hindi lamang po tayo at hindi lamang po yung mga alam natin na mga hayop yung naapektuhan, maging yung atin pong mga corals ay apektado din nitong pagbabago ng temperatura sa atin pong mga karagatan. Ang patuloy na coral bleaching ay maaaring humantong sa pagkamatay po ng mga ito. Pagkawala ng sari buhay at paghina po ng likas na proteksyon ng mga baybaying lugar laban sa mga panganib dulot ng karagatan. Sa pamamagitan po ng nabanggit na aktibidad, patuloy pong isinusulong ng DENR Cagayan Valley ang pagpapalawak ng kaalaman at pakikilahok ng publiko tungo sa sama-samang pangangalaga sa mga bahura at iba pang yamang dagat. Muli po, no, itong mga corals, ito pong mga bahura ay napakalaki po ng ginagampanan nito. At sabi nga natin, maging sila po, no, apektado nitong climate change. At ngayon po, sa pagtatapos nitong buwan ng Setyembre, nais po natin na iwan ito pong dagdag kaalaman at impormasyon patungkol po dito sa coral bleaching. Sa ibinahagi pong impormasyon ng DENR

na ito, maaaring mawala sa coral ang mga microscopic algae na nagbibigay rito ng kulay at ng malaking bahagi ng enerhiya na kailangan nito. Dahil dito, nagiging maputi ang corals at nagiging mas mahina sa iba pang stressor. So yun po, no? So yun yung paliwanag. Parang kung ikukumpara po natin, no, sa tao, di ba sinasabi nila kapag stress daw po yung tao, ay pumuputi yung buhok nito. So parang somehow, ganun, yung nagiging epekto din po, no, sa ating mga corals kapag sila ay na-stress dahil po sa pag-init at pagbago ng temperatura sa atin pong karagatan. At itong stress na to, no, ay maaari din pong mag-lead sa tuluyang pagkamatay nitong corals dahil din po, no, sa pag-alis o pagkawala nitong mga algae, itong mga microscopic algae na dito po, no, ay nagbibigay kulay at nagbibigay ng enerhiya. Source of energy po ito ng ating mga corals. Mahalaga po ang pagprotekta sa ating coral reefs dahil hindi lamang po sila tahanan ng iba't ibang uri ng yamang dagat. Nagbibigay rin po sila ng pagkain, kabuhayan at proteksyon sa mga pamayanang baybayin. Sa harap po ng coral bleaching, maaari pong makatulong. Ito po, no, yung paalala. Ito po yung pwede ninyong maging ambag upang mapangalagaan ang atin pong mga corals. Kabilang po dyan ang pag-iwas sa pagsira po, no, ng mga coral reefs, responsableng pangingisda, yung atin pong mga fishing communities, yung atin pong mga mangingisda. We always hope na talagang sumusunod po tayo at hindi po tayo gumagawa ng mga illegal na maaari pong makasira sa atin pong mga corals. Kayo din po, yung proper management, syempre po, no, yung ating mga basura, kung tayo po ay nagtatapon ng maayos at hindi po mapupunta sa ating mga dagat, hindi mapupunta sa ating mga corals, ito po ay malaking tulong. Gayon din po yung pag-iwas sa pisikal na pagkasira ng corals at pakikilahok sa mga conservation activities. Sa paliwanag po, no, ng ating DENR SOC Sergeant, itong ipinapaliwanag po natin ay maaari nyo rin pong makita at mabasa sa kanila pong Facebook page. Sa paliwanag po nila, no, ito po, no, ito yung mga maaari po nating itulong. Syempre po, no, yung kapag tayo po ay nagpa-participate sa ating mga tours, yung mga underwater activities na atin pong ginagawa, ang isa pong mahigpit na paalala sa atin ay huwag pong tapakan at huwag din pong hawakan itong mga corals na ito dahil sila po, no, ay highly sensitive. Syempre po, no, para po doon sa ating mga nagmamanage ng mga barko, siguraduhin din po ang ligtas na pag-angkla. Gayon din po, syempre, para po doon sa ating mga kababayan, sa ating pong mga ka-green mindset na gusto pong mas maunawaan ang pangangalaga ng ating pong mga corals at ng kabuuan ng ating kalikasan. Syempre po, yung inyong pagpa-participate, yung inyong pong pagiging volunteer, syempre po, no, yung pagiging mapanuri at syempre po, no, yung mga simpleng hakbang po natin na tulad lamang ng pag-share ng mga ganito pong relevant information, ito pong mga IEC campaigns nila, ito po ay malaking tulong na upang mas marami po ang magkaroon ng kaalaman at maunawaan po itong kondisyon ng ating mga corals. At syempre, yung pagre-report din po, no, kung during your activities, during your travels, and during your volunteer works, syempre po, no, yung mga reports na maaaring nyo pong ibahagi sa ating DENR at sa ating pong local authorities, yan po ay malaking tulong upang masagip at mapangalagaan po ang ating mga corals. Sa larawan nga po, no, at IEC na ibinahagi po ng ating DENR SOC Sergeant, makikita po natin ang itsura po, no, ng isang healthy
ng isang stress at ng isang bleach coral. Sa kanila po, mapaliwanag ang healthy corals o yung mga malulusog po na corales ay mga buhay na organismo sa dagat na may masisiglang kulay, buong tissue at patuloy na lumalaki nang walang senyales ng sakit o pamumuti. So yung mga nakikita po natin,

0: photos online, yung mga larawan at videos po ng mga corals na available online. Kapag iyan po ay very colorful, iyan po ay patunay at senyales ng healthy at isang malusog na coral. Habang yung mga stress naman po ng mga corals, ito daw po ay yung mga corales na mahina na at nanganganib mamataya dahil po sa init ng tubig o pulusyon. Nawawalan po sila ng enerhiya, madaling magkasakit at unti-unting nauubusan ng buhay. Ito po no, yung initial stage na pinagdadaanan po ng ating mga corals. At yung bleach corals ay mga corales po na naging purong puti na ang kulay dahil po sa matinding stress. Kadalasan dulot po yan ng sobrang init ng tubig dagat. Muli po sa pagtatapos ng atin pong paggunita nitong Coral Bleaching Awareness Month, sana po no, ito ay magbigay paalala at gabay po sa atin kung gaano po kahalaga yung ating mga corals para po sa kabuuan ng ating biodiversity. Gayon din po kung paano po ito nakatutulong at nagbibigay kabuhayan sa atin pong mga mangingisda at sa atin pong mga coastal communities. At syempre, yung malaking ambag din po nito sa ating climate resilience. Sa muli po, ito yung ilan sa impormasyon at dagdaga kaalaman mula po sa ating DENR SOC Sergeant patungkol sa atin pong paggunita ng Coral Bleaching Month. Muli po no, ang kanila pong paanyaya, maaari niyo pong scan ang QR code upang mas matuto pa tungkol sa healthy stress at bleach corals at sa mga paraan kung paano po kayo makatulong sa pangangalaga ng ating coral reefs. Muli po, ito ay ulat at impormasyon mula po sa ating DENR SOC Sergeant. Sundan niyo lamang po ang kanilang social media platforms para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:38 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM.
1: Set your mind to think green. Green Mindset, pairali natin!
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Flight PR1043, now boarding.
4: Hey, that's us!
5: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
6: Dreaming of love while cruising at high altitude.
7: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
6: Closer to heaven with 30,000 feet.
5: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
4: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
6: Leave all your worries as we soar over the clouds.
5: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
6: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
9: A for you.
8: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada, and you get to see her there too.
10: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
10: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
11: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Set your mind to think green.
17: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset.
0: Ang oras po natin at 3:43 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito ay bigyang daan po muna natin ang ilang mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas Radyo Publico Reporters nationwide. Pagkakaroon ng magandang farm-to-market road sa Tinambac, Camarines Sur, malaking tulong sa mga magsasaka upang madala ang kanilang mga produkto sa merkado. Mula po sa Radyo Pilipinas, Naga, Camarines Sur, may pag-uulat si Ronnie Hufansha.
18: Radyo Magazine. Report.
19: Malaking tulong umano sa mga magsasaka sa bayan ng Tinambac, Camarines Sur, sa pagdadala ng kanilang mga produkto sa merkado, ang pagkakaroon ng magandang farm-to-market road sa nasabing munisipalidad. Ayon sa Nara Settlement Agriculture Cooperative, halos 20 minutos na lang ang kanilang biyahe mula sa sentro ng Tinambac papunta sa kanilang kooperatiba, habang tinatayag nasa isa at kalahating oras naman ang biyahe papunta sa lungsod ng Naga. Kung dati ay isang biyahe lang ng pampaserong sasakyan sa isang araw, subalit dahil sa mga dangkalsada ay mas dumami na rin ang biyahe ng mga pampaserong sasakyan, na kung kaya't mas mabilis nilang naihatid ang kanilang mga produkto sa iba't ibang merkado. Dahil dito ay mas dumami rin umano ang kanilang benta na malaking tulong sa kanilang kabuhayan. Ang pagkakaroon ng magandang farm-to-market road ay isa sa mga prioridad ng pamalang lokal ng Tinambac, Camarines Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hufansha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
20: Radyo Magazine. Radyo Magazine.
21: Report. Report.
0: Samantala, DA Saad nagsagawa ng pagsasanay sa paggawa ng alternatibong feeds sa Nueva Ecija. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
20: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
22: Nagsagawa ang DA Special Area for Agricultural Development ng pagsasanay at hands-on workshop sa paggawa ng alternatibong pagkain ng mga alagang hayop sa Nampikwan, Nueva Ecija. Layunin ng aktibidad na mapalakas ang kakayahan ng 34 na miyembro ng Kabawangan Corn Farmers Association sa paggawa ng natural at mas murang pagkain para sa kanilang mga alagang hayop bilang dagdag na pagkakakitaan. Pinangunahan ni Saad MAED Lead Roji Castaneda ang pagsasanay kung saan tinuro ang proseso ng paggawa ng fermented o binurong corn cob gamit ang busol ng mais. Ayon sa DA Saad, makatutulong ang pamamaraan sa pagbawas ng farm waste at maaaring gamitin bilang pagkain ng manok, kambing at baka. Sa 34 na dumalo, 13 ang kalalakihan at 21 kababaihan habang 13 naman ang senior citizens. Patuloy namang sinusulong ng DA Saad Central Luzon ng ganitong mga pagsasanay para mapalawak ang kabuhayan at mapabuti produksyon ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
20: Radyo Magazine. Radyo Magazine.
21: Report.
20: Report.
17: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
24: Radyo on the go.
23: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
25: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
26: PBS Receiver.
25: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
26: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad!
26: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
27: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Ang oras po natin, 3:48 ang hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos sa ating kwentuhan, ngayong hapon, dito po muna tayo sa ilan pang dagdag impormasyon at ulat mula naman po sa ating Palawan Council for Sustainable Development. Isa pong nangihinang crested serpent eagle ang kanila pong nasagip matapos matagpuan sa isinasagawang highway clearing operation sa Tagburos, Puerto Princesa City. Sa ulat po ng PCSD, isa pong crested serpent eagle ang ligtas po na na-turnover sa Palawan Council for Sustainable Development staff Wildlife Enforcement Office nito pong September 22 matapos matagpuan sa damuhan habang isinasagawa po ang highway clearing operation sa Purok, Bagong Sikat, Barangay Tagburos, Puerto Princesa City. Ayon po sa ulat, isang kawani ng atin pong Department of Public Works and Highways ang unang nakakita sa ibon sa damuhan habang nagsasagawa ng highway clearing sa lugar. Matapos itong makuha, kalaunan ay itinurn over po ang naturang ibon sa isang barangay kagawad na siya naman pong naghatid nito sa PCSD main office para sa kaukulang pag-responde. Sa paunang pagsusuri po, tinatayang nasa 600 grams ang bigat ng naturang ibon at kapansin-pansing mahina at payat po ang kondisyon nito. Agad po itong dinala sa Operation Center sa Irawan, para sa pansamantalang pangangalaga. Natakda pong inipat ang naturang serpent eagle sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center o PWRCC para po sa mas masusing medical evaluation at rehabilitation bilang paghahanda sa posible po nitong pagpapakawala pabalik sa kanya pong likas na tirahan. Muli po ang paalala ng Palawan Council for Sustainable Development ang mga buhay ilang tulad po nitong nakitang crested serpent eagle ay nararapat pong manatili sa kanilang likas na tirahan. Hinihikayat po ang publiko na agad lamang pong iulat sa atin pong local authorities ang anumang buhay ilang, lalo na po no, itong mga sugatan ng hihina o nangangailangan po ng agarang tulong upang mabigyan ito ng wastong pagresponde at pangangalaga. Maaaring nyo pong bisitahin ang Facebook page ng Palawan Council for Sustainable Development upang makita rin po no, itong mga larawan nitong naturang ibon at doon nyo rin po makikita yung mga contact numbers na pwede nyo pong i-message at pwede nyo pong tawagan sa mga katulad pong insidente. Samantala, ulat pa rin mula po sa ating PCSD, iba't ibang critically endangered species din po no, na hinihinalang ibibenta ang kanila pong nasagip sa pinagsamang buy-bust operation ng atin pong mga otoridad. Dito pong September 25, tinatayang 34 na mga buhay ilang po wildlife species, kabilang po ang ilang critically endangered at endangered species ang nasagip po sa magkahiwalay na operasyon sa Puerto Princesa International Airport at Sitio Ibangley, Barangay Abungan sa Maytaytay, Palawan. Sa ulat po ng PCSD, kabilang po sa mga nasagip na buhay ilang, ang isa pong Palawan Peacock Peasant, isang turtle mula po sa inisyal na transaksyon, isang Palawan Stink Badger, 8 Blue Nape Parrot, 20 turtles, 2 otter at isa pong adult lizard. Ganun po kadami. Ito pong nasagip no at itong mga hayop na ito ay hinihinala pong illegal na ibebenta. Batay po sa paunang pagsusuri, 4 na individual ang natukoy na umano'y may hawak o nagmamay-ari po ng mga nasabing buhay ilang nang wala pong kaukulang permit at dokumentasyon. Hinihinalang may kaugnayan ang insidente sa illegal na pagbebenta, pagmamay-ari at pagbiyahe po ng wildlife na malaking paglabag sa atin pong Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Matapos po ang isinagawang on-site processing, dinala po ang mga nasagip na wildlife sa nararapat na pasilidad para po sa wastong pangangalaga at kaukulang proseso. Isinagawa po ang operasyon sa pakikipagtulungan ng Palawan Council for Sustainable Development Staff Enforcement Section kasama po ang CMFC, PS1, PPCPO, PSC Naval Command West at SFAFP. Hinihikayat po muli ang publiko na makiisa sa pangalaga ng mga buhay ilang sa pamamagitan po ng agarang pag-uulat at makikipag-ugnayan sa mga kinaukulang otoridad para po sa rescue at turnover ng mga ganito pong uri ng wildlife. Muli ito po ay ulat mula sa Palawan Council for Sustainable Development. Sundan nyo lamang po sila at sa kanila din po kayo no, maaaring mag-ulat na mga ganito pong illegal na gawain at insidente. Muli po, wag po tayong matakot na mag-ulat, mag-report upang maging kabahagi po no, sa patuloy na pagsagip ng atin pong mga wildlife. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po natin pasalamatan ng ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga!
5: Trending issues na pinag-uusapan!
6: Mga programang aabangan!
7: Agahan hanggang hapunan!
8: 66 Informasyon
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
31: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
32: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
31: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
33: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
34: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
31: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
35: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
31: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
36: Radyo on the Go.
23: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
37: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
38: PBS Receiver.
37: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
38: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad!
38: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
27: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
23: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
39: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
27: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
39: Trending issues na pinag-uusapan.
37: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
0: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
10: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pekeng Lee Haman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro para sa US agenda sa West Philippine Sea, isinisisi ng AFP sa China. Para sa buong ulat, narito si Dayan Layar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Itinuturo ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang Chinese Communist Party o CCP na posibleng nasa likod ng Pekeng Liham na ipinadala ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa isang Peter and Smear. Sa nasabing liham, lumalabas na nangako umano ang kalihim na makikipagsabuatan sa Amerika para isulong ang interes nito sa West Philippine Sea. Sa panayam ng media sa Camp Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na China lang ang makikinabang sa gawaing ito. Ayon kay Trinidad, layo ng Pekeng Liham na siraan ang mga opisyal na gobyerno at pahinain ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. Batay sa mga indikasyon, sinabi ni Trinidad na galaw ito ng CCP o ng mga galamay nito na kung minsan ay may kasama pang Pilipino. Inatasan na ng DND, ang National Bureau of Investigation, na imbestigahan ang pagkalat ng liham. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, dating aide ni ex-speaker Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr., inaasahang dadaan muli sa lie detector test. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Sa ilalim muli sa lie detector test, si Rodolfo Gracioso Jr., ang dating aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, noong una kasing lie detector test na isinagawa noong September 28, patungkol lang ito sa kanyang personalidad at relasyon sa dating speaker. Sa magiging ikalawang lie detector test ni Gracioso, kukumprontahin na ito patungkol sa mga detalye ng nilalaman ng kanyang affidavit, kung saan sinabi nito nagdadala siya umano ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Ayon naman kay Matibag, ang lie detector test ay para kumpirmahin ang kredibilidad ni Gracioso bilang testigo, kaya mahalaga na makapasa ito. Naging aral naman anya sa kanila na hindi ipinalie detector test ang 18 ex-Marines na isa rin sa dating tumestigo patungkol sa mali-maletang pera. Kalaunan din kasi ay binawi ng Maleta Boys ang kanilang mga pahayag. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, prosecution ay giniit na testimonya at hindi personalidad ang dapat batayan sa impeachment trial sa pagtestigo ni dating Senator Trillanes. Para sa buong ulat, narito si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Narindigan ng House Prosecution Panel na hindi dapat personalidad ni dating Senator Antonio Trillanes ang maging batayan sa paghusga sa kanyang magiging testimonya sa impeachment trial, kundi ang mga impormasyong ilalahad nito sa pagdinig. Ito ang sinabi ni House Prosecutor Terry Redon sa gitna ng nakatakdang pagharap ni Trillanes bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay Redon, mahalaga kung makakatagal sa cross-examination ang testimonya ni Trillanes anuman ang pananaw o opinion ng ilang senator judge tungkol sa dating senador. Inamin ng prosekusyon na maaaring kwestiyonin ng depensa yung kredibilidad o integridad ni Trillanes dahil sa mga nakabimbing kasong kinakaharap nito. Ngunit handa silang harapin ang anumang objection oras na siya'y tumestigo. Git ni Redon, hiwalay ang impeachment proceeding sa iba pang kasong kinakaharap ni Trillanes, kaya hindi otomatiko nangangahulugan ang mga ito na hindi na maaaring pakinggan yung kanyang testimonya. Inaasahang ilalahad ni Trillanes yung mga impormasyong may kaugnayan sa pinagmula ng mga pondo ng Vice Presidente at mga bagay na nauna na niyang tinalakay sa House Justice Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, DOLE naglabas ng pay rules sa NCR para sa special non-working days kasabay ng ASEAN Summit. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng Advisory No. 16 Series of 2026 na nagtatakda ng payrolls para sa mga manggagawa sa National Capital Region sa special non-working days mula September 16 hanggang 18 kaugnay sa 48th ASEAN Summit at related summit sa ilalim ng advisory na nilagdaan ni Labor Secretary Franz Tolentino noong September 28. Ipapatupad ang no work no pay sa mga hindi papasok maliban kung may ibang provision sa kumpanya, practices o collective bargaining agreement o CBA. Para naman sa mga papasok sa trabaho sa special non-working day, makatanggap sila ng dagdag 30% sa basic wage para sa unang 8 oras o katumbas ng 130% na basic wage. Para sa overtime, may karagdagang 30% ng hourly rate para sa bawat oras na lampas sa 8 oras. Kung ang special day ay tumapas sa schedule ng rest day ng empleyado at pumasok siya sa trabaho, 50% wage premium ang matatanggap para sa unang 8 oras at 150% naman sa basic wage. Para sa overtime na lalagpas sa 8 oras sa special day sa rest day ng nasabing empleyado, may karagdagang 30% ng hourly rate para sa nasabing araw. Ang Pilipinas sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mag-host ng 49th ASEAN Summit at Related Summit ngayong November sa nadadaluhan ng mga leader at matataas na opisyal mula sa ASEAN member states at dialogue partners. Mula sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Sandigan Bayan, pinatawan ng 90-day suspension ni Congressman Rivera ng Tarlac. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
6: Sinuspindi ng Sandigan Bayan si Tarlac 3rd District Congressman Noel Nodo Rivera ng 10 kaugnay ng 2 kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa inilabas na resolusyon itong September 29, sinabi ng 6th Division na mandatory ang preventive suspension sa ilalim ng Section 13 na Republic Act 1319. Ayon sa korte, wala ng issue sa bisa ng mga information matapos nitong tanggihan ang mga naunang motion to quash ni Rivera. Iginiit naman ni Rivera na wala ng posibilidad ng panghimasok sa mga testigo o ebidensya matapos niyang i-divest ang kanyang interes sa Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Gayunman, sinabi ng Sandigan Bayan na natugunan ang lahat ng requirement para sa suspension at wala itong discretion na hindi ito ipatupad. Inatasan ng Sandigan Bayan ang Speaker of the House of Representatives na ipatupad ang suspension na otomatikong matatapos 10 mula sa implementasyon ng kautusan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, TikTok at Radyo Magazine. At para sa YouTube at Radyo Magazine Live. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
7: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swap na budget recipes live na buong family!
8: Tala kayang makakalikasan!
7: Anything under the sun!
9: Radyo Magazine 1278 AM
10: Radyo Pilipinas
11: Radyo Publiko
10: Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
17: Tamang impormasyon.
18: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
19: Kabataan, kasama sa usapan.
20: RG!
12: Radyo Magazine 1278.
21: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

Sama-sama natin tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1270 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa huling araw po ng Setyembre, samahan pa rin ako dito sa ating programa ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Atin pa rin pagkakwentuhan ang ating makulay na kultura, tradisyon, sining at ganun din ang ating malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side. Andyan, sina Frenny Marichal Marimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umali, at kay Frenny Julius Ungab. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At mga ka-Frenny, para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, TikTok at X. I-search lamang ang At Radyo Magazine. At ganun din naman sa aming YouTube channel, mga ka-Frenny. I-search naman ang Radyo Magazine Live. At para naman sa aming email, i-search naman o i-type ang radiomagazine@gmail.com. At para naman sa ating official mobile application, i-search naman ang PBS Receiver. Ito po'y libre niyo may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Dito rin po sa ating mobile application, maaari po nating mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At para naman sa ating website, live na rin. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-Frenny, maaari po nating mabalikan ang mga kwento ng mga naging panauhin po natin dito sa iba't ibang programa ng Radyo Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine.

0: Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. Naku, pagpasensyahan nyo na mga ka-friendly ko nga, medyo minamalat tayo sa mga panahong ito. Uso na muli ang mga sakit. Andyan ang ubot sipon. Gawa na rin ng paiba-ibang klima, no? Paiba-ibang, paiba-ibang weather conditions na ating nararanasan the past few days. Ingat-ingat po tayo mga ka-friendly, stay hydrated. Kaya atin ang simula ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friendly Maru Merirose Rosaro dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friendly na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.
2: Iskultura. Iskultura.

Kumusta ang panahon sa inyong mga lugar, mga ka-frenny? Bago tayo pumasok dito sa ating booth, ano, medyo maaraw. Pero huwag po tayo mabibigla kung minsan ay makakaranas pa rin tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. At ayon din sa huling narinig natin nga balita mula sa PAGASA, no, may naasahan tayong low pressure area dito po sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. At may chance rin daw po itong maging ganap na isang bagyo. Kaya muli mga ka-friend, ingat-ingat po tayo sa ating mga patutunguhan. Maging always ready pa rin sa ating paglalakbay at magdala ng anumang panangala sa ulan. Dahil actually mga ka-friend, kahit walang bagyo, ano, kahit habagat nga actually, hindi na natin ma-predict kung kailan tayo makakaranas ng ulan o di kaya naman ng magandang panahon. Pero ang sure tayo ay usually ay nakakaranas po tayo ng pag-ulan tuwing hapon hanggang pagsapit ng gabi. Ingat-ingat tayo mga ka-frenny. Pero syempre, kahit ano pa man ang nararanasan nating weather condition dito sa ating bansa, tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan. Balikan natin mga ka-frenny, ano ba ang mga naging magandang nangyari sa ating pangangalaga ng kultura, tradisyon dito po sa ating bansa ngayong huling araw po actually ng September. Kumusta po ang naging buwan po ng September sa inyong mga ka-frenny, ano, yung unang buwan para sa Burmans? And sana po, no, ay marami po tayong mga nagawa na salihan na mga events the past few days ngayon pong September para ating tangkilikin ang gawa ng ating mga local artisans, ng ating mga artist, talented artist dito po sa ating bansa. Isa na nga, no, kung babalikan nga po natin, no, ang ilan sa mga ipinagdiwang natin itong Philippine Film Industry Month mula po sa pangunguna ng Film Development Council of the Philippines o FDCP. Ano pa ba? Meron pang isa eh, yung meron ding Philippine Handloom Weaving Festival. Meron pa, marami pa. Sa dami ng mga nangyari, ano, hindi na natin matandaan yung mga naganap. Pero sana, no, nag-enjoy tayo mga ka-friend at marami tayong natutunan at natulungan ng mga local communities para sa pangalaga po ng ating mga tradition. Kaya sana, no, yung suporta na ibinigay po natin sa kanila all throughout the year, though hindi pa naman natatapos ang taong 2026, ay ganun din po ang kainit o kainit ang pagtanggap natin at pagbibigay ng suporta sa susunod pang mga buwan o yung mga natitirang buwan ng taong 2026. Ano ba yung mga ilan sa abangan natin sa October, ano? Bago tayo mag-umpisa sa mga kwentong inihanda ko sa inyo mga ka-frenny, yung isa sa abangan natin sa October, yung Museum and Galleries Month. Nako, maganda rin ito. Marami tayo mga abangang mga pakulo mula sa iba't ibang mga museo dito sa ating bansa. Yan pa man din, ano, yung talagang ipinagmamalaki po ng ating mga community, ng ating mga local government unit na napakara, even sa isang lungsod, ano, actually mga ka-friendly, na hindi lang isang museo ang meron tayo. Marami na rin, different kinds of museum pwede na tayo makakita, mapuntahan sa isang lungsod. Kaya no, sana this October, yan ang i-aim natin. I-aim natin na meron tayo or marami tayong makapanayama na mga museo this October para po sa pagdiriwang ng Museums and Galleries Month. At ito na nga mga ka-frenny, ano-ano yung mga nianda nating kwento ngayong hapon. Ito naman, of course, mostly po ay mula sa National Commission for Culture and the Arts, o NCCA. Itong kanilang Ambon Ulan Baha. Ako, napaka-timely naman itong, actually ito ay theater play. Sa kabila nga po ng bawat pag-ambon, pag-ulan at pagbaha sa ating buhay, patuloy na sumisibol ang pag-asa. Ito po ay sining at aral na muling nasilayan sa ating makasaysayang Metropolitan Theater o MET. Dito po yan sa Maynila.
Linggong ito na isang pagtatanghal ng ambon ulan baha na isang obra ng mandudulang si Frank G. Rivera sa direksyon ni CJ Andaluz. Tampok din sa mga dumalo ang mga pambansang alagad ng sining na sinakidla tahimik para sa pelikula at Rafael Nonoy Froilan para sa sayaw. Kung matatandaan nyo mga ka-frenny, no, bagong tanghal din na o pagkilala na pambansang alagad ng sining nga si Sir Rafael Nonoy Froilan. At sa muling pagtatanghal nito matapos ang ilang dekada, nag-iwan ang sarsuela ng mahalagang paalala laban sa kasakiman at pagkasira ng ating ekolohiya, kasabay ng pagbibigay diin sa lakas ng katatagan at pag-ibig. At higit sa isang pagtatanghal, ang ambon, ulan, baha ay isang paalala na buhay ang teatro at mananatili itong entablado ng ating kwento, pakikibak at pagmamahal sa kapwa. Alam niyo mga ka-frenny, yung mga ganitong klaseng pagtatanghal and most specifically mention natin na ito itinanghal sa makasaysayang Metropolitan Theater ay isang makasaysayan na. Kasi marami po sa ating mga theater artist ang talagang minimithi, pinapangarap, inaasam, lahat na ano pa ba yung kailangan nating i-describe para masabi natin talagang isa sa pinapangarap nila yung makapagtanghal dito sa makasaysayang Metropolitan Theater. Kaya maganda rin na tulad po na itong makasaysayang pagtatanghal na ito na ambon, ulan, baha ay nasaksihan dito sa Metropolitan Theater. Kaya sa mga susunod pang mga pagkakataon, mga ka-frenny, actually, updated naman din ang Metropolitan Theater and NCCA. Kaya sa mga nagnanais din, no, na makabisita at makatry na makapanood po ng theater play dito sa Metropolitan Theater, maaaring niyo pong bisitahin ang official Facebook page ng Metropolitan Theater. Actually, kapag sinerge po siya, The Metropolitan Theater. At maaaring niyo rin po itong makita sa official Facebook page ng National Commission for Culture and the Arts. And of course, congratulations po sa lahat ng nasa likod nitong pagtatanghal ng ambon, ulan, baha. Samantala, ito naman . Tungkol naman po ito sa GAMABA o yung gawad ng manlilikha ng bayan. Naalala niyo mga ka-frenny, parang one time din naman ay na meron dito po tayo nakapanayam before mula po sa pungunan ng National Commission for Culture and the Arts kung saan na-explain po sa atin, na ibahagi po sa atin etong kahalagahan bakit meron tayong GAMABA na tinatawag o yung gawad sa manlilikha ng bayan. Ayon nga po sa NCCA, kanila pong buong ipinagmamalaking inanunsyo ang opisyal po na pagbubukas ng gawad sa manlilikha ng bayan o GAMABA. Ito po yung kanilang call for nominations na magsisimula sa pamamagitan ng isang nakalaang press conference sa lungsod ng Baguio. Ang Luzon Leg ng malawakang anunsyong ito sa buong bansa ay gaganapin sa College of Social Sciences, AVR ng University of the Philippines, Baguio. Inaanyayahan ang mga pambansa at lokal na organisasyon ng media na makiisa upang tulungang palaganapin at palakasin ang mahalagang kultural na pagsisikap na ito. Bukas din ang press conference para sa lahat ng mga grupong pangkultura, mga samahang, civil society at mga institusyong akademiko at mga potensyal na organisasyong magsusumite ng nominasyon na nagnanais sa maunawaan ng proseso ng pagpili o yung selection process para sa parangal dito po sa gawad sa manlilikha ng bayan. Thank you.
Kung kayo mga ka-Frenny, meron ba kayong mga naiisip na ma-inominate para sa gawad ng malilikha ng bayan mula sa inyong mga lugar? Para na rin sa kalaman natin lahat, no? Ito pong gawad sa malilikha ng bayan o gamaba. Or in English, baka mas familiar kayo in English, yung National Living Treasure Award. Ito po yung isa sa pinakamataas na parangal ng ating pamahalaan ng Pilipinas na ibinibigay sa mga tradisyonal na alagad ng sining na nagpapanatili at nagpapalaganap ng katutubong sining at kultura ng bansa. Kaya kung inyo pong mga mapapansin mga ka-Frenny, so for example, dito po sa lugar ng Baguio, dito na lang tayo mag-umpisa. Dito rin naman po mag-uumpisa yung Luzon Laga, no? So for example, dito sa lugar ng Baguio or sa Cordillera region, meron silang sariling gamaba or meron silang sariling gawad ng malilikha or malilikha ng bayan. Yun yung mas tinatawag natin sa mga gagawaran po nitong gawara o gamaba o malilikha ng bayan. Maalala ko, no, nung meron po tayo nakapanayam mula sa NCCA para maibahagi itong gamaba na kung saan, kung sakali ang isang individual po ay pinarangalan itong gamaba, ay syempre, bilang isang awardee or tagapagtanggap ng pagkilalang ito, may obligasyon ka rin po, of course, na ipagpatuloy yung mga ginagawa mo na maturuan yung ating mga kababayan kung ano mang larangan na, no, yung ginagawa ninyo. So, for example, halimbawa, mga ka-Frenny, ako, bilang most likely, no, recently talaga, naging maingay po sa ating mga events, sa ating social media, yung pagsusumika po natin na maitaguyod at yung pagsusulong po natin ng ating traditional o yung paghahabi. So, for example, ako po'y isang sikat na mga hobby dito sa Baguio or Cordillera region. At ako po'y ginawaran bilang manlilikha ng bayan dito po sa paghahabi. Ay, of course, kailangan ay maipagpatuloy ko, ano, yung itinuturo kong kaalaman pagdating sa paghahabi. At maalala ko din na dapat at least, ano, na more than 50 years ka nang ginagawa or mga nasa 50 years mo nang ginagawa yung isang larangan na patuloy mong ginagawa sa kasalukuyan. So, for example nga po, itong paghahabi, and of course, tutulungan po kayo ng NCCA para mas mapadali, of course, at mapalawak po yung inyong connections para mas marami pong makakita, makapanood at sa mga nagnanais din na makapag-aral ng tulad sa kaalaman ng paghahabi mula sa inyong kinikilala sa ating mga manlilikha ng bayan. Kaya nga, para sabi nga natin, ano, isa ito sa pinakamataas na parangal ng ating pamahalaan para sa ating mga tradisyonal na alagad ng sining. So when we say traditional, hindi lang naman po yan paghahabi. Meron din yan, yung pagbabatok. Napakarami pa pong iba. Ano pa kaya? Yung mga iba-iba pa po nating mga tradisyon sa pagluluto. Pwede po, pwede rin yan. O di kaya naman sa paggawa ng mga baha ng, sa ating mga bahay, sa ating pagsasayaw, sa ating pagsusulat, sa ating pagtutula, at sa marami pa pong iba. When it comes sa ating traditional, punong-puno po ang ating listahan, ang ating bilang mga Pilipino, ano, hindi po tayo mawawala. Kaya most likely, ano, parang mas maganda rin na patuloy na nadadagdagan yung listahan po ng ating mga manlilikha ng bayan.

0: professional na sininga. And of course, isa pa po yung naipas o patuloy na nagtuturo ng kanilang natataan ng hinga kasanayan sa kasulukuyang henerasyon. So meaning, even after or more than 50 years, ay dapat po ay patuloy po kayong ibinabahagi sa inyong community. So ibig sabihin, patuloy niyo po itong itinuturo sa mga bagong henerasyon. Ilan po sa mga kategorya ng sining, tama rin po yung nabanggit natin kanina, yung paghahabi o weaving, pag-uukit o carving, sining pagtatanghal, performing arts, literatura, katutubong arkitektura or folk architecture, at iba pang mga tradisyonal na sining tulad ng paggawa ng palayok, mga alahas, tradisyonal na transportasyon sa tubig at marami pa pong iba. Ilan nga po sa mga pribilehiyo at gantimpala? Siyempre, ranggo at titulo ng manlilikha ng bayan, gintong medalyon ng gamaba mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pagtanggap ng paunang cash incentive na 200,000 pesos at buwan ng pensyon na 50,000 pesos at benepisyong pang medikal na umaabot sa 750,000 pesos sa bawat taon. Or i-reassure din po natin kung ito'y tama or updated mula sa NCCA yung mga nabanggit nating pribilehiyo at gantimpala sa mga kikilalaning manlilikha ng bayan. Nako, sana po no, kung kayo po may mga kakilala na talaga namang ibinuhos po ang kanilang buhay sa pagtataguyod at pagsusulong ng ating mga traditional na sining, ay maaari niyo po yan i-nominate dito sa ating gawad sa manlilikha ng bayan. Ilan lamang po yan sa ating mga kwento ngayong hapon. Ako mga ka-friendly, marami pa po akong inihanda sa inyo ngayong hapon. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
6: Isa ka ba sa gustong maging makakalikasan pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
7: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.

0: Ito pong ating circularity hub ay kabubukas lang po no tong July. In celebration din po ito no, tamang-tama plastic free month no. Dito sa circularity hub, meron tayong trash to cashback program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated or yung BEST.
1: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback Program ay dito mo pwedeng dalhin ang iyong mga naipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal. Ang bawat uri ng basura ay may katumbas na environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tiratirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
0: Ito po ay food waste converter. And ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
1: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinamimigay sa mga naghahalaman. Bukas ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakaligasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
0: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilos Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
1: Upang makabawas sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pa ang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aaral na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilos Store ng Bayan ay bukas Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
2: Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw ay malaking tulong para sa kaligasan.
3: World-class na tanawin! Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan! Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
9: Secret, baka agawin mo.
10: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
9: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
11: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
9: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
8: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
11: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
9: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
11: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Tamang impormasyon.
12: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
8: Aliw na kwentuhan.
5: Kabataan, kasama sa usapan.
4: RG.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Pagpapakita ng kaugalian.
14: Paano po?
13: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura. Iba-iba man ng pinagmulan.
15: Kahit kailan.
13: O saan man. Samahang bayanihan.
15: Dito lang sa Iskultura.
13: Tara na sa Iskultura.

At tayo pinagbabalik sa programang Eskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friend Maru Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, eto mabalik muli tayo dito sa mula sa pangunguna po ng NCCA. Kung saan ay kanila pong ibinahagi na isang karaniwang pong hamon para sa ating mga guro dito po sa ating bansa, yung pag-uugnay ng mga tunay na tradisyon na pangkultura sa mga pang-araw-araw na aralin na naglalagay sa lokal na pamana sa panganib na makaligtaan sa mga makabagong kurikuluma. Kung saan para din na mas maintindihan po natin na mailapit po natin sa ating mga estudyante, sa ating mga kabataan, yung ating pangangalaga sa ating kultura na mailagay din natin sa ating mga libro or maituro po ito sa ng ating mga guro dito po sa ating bansa. Kaya upang tugunan ito, ang National Commission for Culture and the Arts, o NCCA, ay nagsagawa po ng isang orientasyon ukol sa Schools of Living Tradition na nagkakaloob sa mga guro ng mga konkretong pamamaraan upang mapanatili, maidokumento at maisama ang buhay na pamana sa pagkakatuto ng ating mga mag-aaral. Sa panguna ni Mama Renee Talavera, punong tagapamahala ng NCCA Program Management Division, kasama ang mga cultural master mula sa Kalinga at Benguet. Pinagsama sa sesyong ito yung mga praktikal na estruktura ng cultural mapping at ang mga aktual na demonstrasyon ng katutubong pamana. Higit sa 100 nakilahok na edukador ang nagkamit ng mga praktikal na estratehiya upang itala ang mga lokal na yaman ng komunidad at magdisenyo ng mga gawaing na makakatuto sa ating mga mag-aaral.

0: Kung ating babalikan din mga ka-Frenny, actually, ito po yung ating ding natalakay dito sa ating programa before. At ating din po nga kapanayam si Mama Renea Talavera. Yung kahalagahan ng pagkakaroon po ng schools of living traditions. Ano nga ba ito sa pagkakaunawa din natin ano? Ano nga ba itong schools of living traditions? Kung ikukumpara din naman natin sa ating mga classrooms dito po sa ating iba't ibang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang schools of living traditions po ay kung ikukumpara po natin or sige ibahagi muna natin yung normal or yung mga regular na mga nakikita po natin mga classrooms dito ano, may teacher, may guro, merong mga estudyante. Tapos, di ba usually, kung kayo pa isang estudyante, meron po tayong mga set of subjects sa isang araw na dapat magkaroon tayo ng attendance or yung mga ituturo sa atin, yung ina-expect po natin matutunan mula sa ating mga guro. And usually naman, nagkakapalit-palit din depende sa araw kung ano yung papalitang mga subjects na dapat nating matutunan sa araw na ito. And pagdating naman ng Biyernes, iba naman. Diba usually ganun po yung setup natin sa ating mga eskwelahan? Pero dito naman po sa Schools of Living Traditions, same lang naman actually mga ka-Frenny, pero dito po sa ating Schools of Living Traditions, mas buhay na buhay po yung pagtuturo ng ating mga guro sa mismong mga kultura at tradisyon ng ating mga katutubo. Na kung saan yung kanilang guro, di ba usually tinatawag po natin silang mga advisor, mga teacher, diba? Pero dito po sa Schools of Living Tradition, tinatawag po natin silang cultural master. And ang kaibahan din ng sa mga subject po nila. So for example, dito po sa inyong community ay kilala or sikat na inyo pong ginagawang tradisyon yung paggawa ng mga paghahabi o kaya naman pag-aayos ng mga damit, paggawa ng mga bag. Meron po kayo talagang subject ano, yung meron po talaga kayong activity na yun po yung tinuturo sa inyo ng cultural master po ninyo. Yung iba naman, bukod sa cultural master, tinatawag din nilang cultural bearer o di kaya naman eksperto. Pwede rin po nilang tawagin ganun. Na kung saan sila nga po yung nagtuturo or direktang nagtuturo ng mga traditional na sining, mga crafts at kaalaman na naayon din po sa ating henerasyon ngayon. Sa Pilipinas nga po, ito yung mula sa punguna ng NCCA. Ilan nga po sa description natin ano ng School of Living Tradition, hindi ito formal na edukasyon. Walang mahigpit na pagsusulit o silid aralan. Ang pagtuturo ay kadalasang pasalita o oral at sa pamamagitan po ng actual na practice at demonstration. Kaya kung inyo pong nakikita actually mga ka-Frenny, maganda rin po na buhay na buhay ito pong ating Schools of Living Traditions sa iba't iba pong komunidad natin. Ibig sabihin po ay patuloy po nating binubuhay yung kanilang community na hindi po natin nahayaan na ito'y makalimutan na lamang anon ng kahit sino man. At ilan pa po sa mga katangian ng SLTO, School of Living Traditions, yung lokasyon sa komunidad. Maaring idaos ang klase sa mismong bahay ng cultural masters, isang bulwagan ng komunidad o sa isang sentrong sadyang ipinagawa para rito. At meron pong pagpasa ng katutubong kaalaman o pagpasa ng katutubong kaalaman. Tinuturo po dito yung paghahabi tulad nga po ng tinalaka. Meron din po yung inaol sa bangsamoro, pag-uukit, paggawa ng mga instrumento, pangmusika, pag-awit ng mga epiko at katutubong sayaw. Kaya dito po sa ating mga SLTO, School of Living Traditions, this is not your usual classroom, mga ka-Frenny. So dito po talaga itinuturo yung kabuhayan at yung kultura na meron po talaga sa merong isang community. Kaya huwag po kayong magtataka kung kayo po ay magawi sa isang community, sa isang komunidad, tapos magawi po kayo na aktual na nagkakaroon po sila ng lecture, yung kanilang mga cultural bearer na dito po sa kanilang School of Living Traditions na bakit ganito. Kakaiba pala dito yung pagtuturo kumpara dito sa labas. Ay, wala pong problema yon. At ganun po yung kanilang pamamaraan para ganito rin po yung ipinabahagi ng NCCA para maitulog po natin sa ating mga katutubong communities na mapangalagaan po yung kanilang kultura. Samantala mga ka-frenny, ito pala, ating tanggapin po ang isang pag-uulat. Mula sa ating kasamahan, mula sa Radyo Pilipinas Zamboanga. Pagdiriwang ng Zamboanga Hermosa Festival sa Zamboanga Official nang nagsimula. Para sa buong ulat, narito si Justin Bulanon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Opisyal nang sinimula ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga ang buong buwang selebrasyon ng Zamboanga Hermosa Festival upang bigyang galang at ipagdiwang ang kapistahan ni Nuestra Senora La Virgen del Pilar ang patron saint ng lungsod. Binigyang diin ni Zamboanga City Mayor Kimer Olaso sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng pananampalataya at debosyon sa Our Lady of the Pilar. Highlight anya sa nasabing selebrasyon ang mga kultura at tradisyon ng mga Zamboangueño. Nagpasiglaban naman sa Parade of Lights ang mga makukulay na land-based float at mga boat float mula sa mga nakilohok na partisipante sa lungsod. Isasagawa sa susunod na mga araw at sa kabung buwan ng Oktubre ang iba't ibang mga aktibidad at kompetisyon bilang bahagi ng naturang selebrasyon. Pinapaalalahanan naman ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga ang ordinansa o mga patakarang ipinatutupad sa kabuuan ng Hermosa Festival upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at ang maayos na pagdaraos ng selebrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru. Dito lang sa Eskultura.
4: Tara na sa Eskultura.

0: Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganoon din sa ating mga nakasama sa technical side, andyan sina Frenny Julius Ungab, Frenny Merosham Balimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: dan link kaalaman.
1: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
0: Dagling kaalaman!

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan.
1: Six Information, GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadami ang kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you a knife or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
3: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Bilang bahagi ng selebrasyon ng National Teachers Month, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang kahusayan at dedikasyon ng mga guro sa bansa sa kanyang pangunguna sa Teachers Award Ceremony sa Maynila. Public Works Secretary Vince Dizon, ininspeksyon ang ginawang proyekto kontra baha sa Philippine General Hospital ngayong araw. Supreme Court, ibinasura ang mga petisyon na kumikwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa two-thirds voting requirement para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Mga ahensya ng pamahalaan, pinakikilos na ni Pangulong Marcos Jr. para tugunan ang mga magiging epekto ng posibleng Super El Nino. At sa Ulat Sports, two-time Olympian na si EJ Obiena muling gumawa ng kasaysayan matapos makamit ang gintong medalya sa men's pole vault event sa Asian Games.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, hindi matatawaran ang dedikasyon at sakripisyo ng tinagurian nating bayaning guro na humuhubog sa kaisipan at kaalaman ng mga estudyante.
3: Kaya't ngayong Teachers Month, binigyang pugay at pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ating mga ma'am at sir sa buong bansa.
2: Para mas maging epektibo pa ang kanilang pagtuturo, binuksan din ang isang portal na layong bigyan ng learning materials at training ang ating mga guro. Yan ang ulat ni Clazel Partilia.
4: Sa lahat ng mga guro sa buong bansa, maraming salamat.
5: Mensahe yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mga dakilang guro tulad ni Teacher Hannah. Abala man siya sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante mula Lunes hanggang Biyernes. Sinisikap ni Teacher Hannah na magsagawa ng libreng training sa mga child development workers tuwing Sabado at Linggo. Sila yung mga barangay worker na nagtuturo sa mga batang may edad 3 hanggang 4 na taong gulang sa mga daycare center.
6: Our initiatives basically are focused on equipping them, empowering them. We start with literacy, numeracy, and the most important thing is not just academics, but on behavior management.
5: Naniniwala si Teacher Hannah na kapag epektibo ang pagtuturo ng mga child development worker, mas nagiging handa ang mga bata pagtungtong sa elementarya. Isa lamang si Teacher Hannah sa mga guro na pinarangalan sa Teachers Awards 2026 bilang bahagi ng National Teachers Month. Personal na binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang libo-libong guro sa buong bansa. Kinilala ng presidente ang kanilang dedikasyon at sakripisyo, lalo na sa harap ng mabilis sa pagbabago ng edukasyon dahil sa teknolohiya at artificial intelligence.
4: The tools you use may continue to change. Technology, AI will change how our children learn. But it cannot replace a teacher who guides them in deciding what is true, what is important, and what is right.
5: Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta sa sektor ng edukasyon. Naglaan ang Teacher Education Council ng scholarship para sa mga nagnanais maging guro, kabilang ang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa tuition, learning materials, at allowance. Inilunsa din ang MyTech portal para sa mga teacher. Magbibigay ito ng access sa mga training, learning materials at iba pang resources para mahasa pang mga guro at mas maging magaling na teacher.
4: We want our teachers to have better preparation even before they enter the classroom, to have meaningful opportunities to continue learning throughout their careers.
5: Bilang bahagi ng selebrasyon ng National Teachers Day, kinumpirma ng Department of Education na makatatanggap ng ₱1,000 insentibo ang bawat pampublikong teacher. Clazel Pordilia para sa Bayan.
2: Pinangunahan ng Executive Secretary Ralph Recto ang pamahagi ng libreng bigas sa mahit 2,000 benepisyaryo sa Pampanga sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga benepisyaryo ay nakatanggap ng tikalahating kaban at 25 kilo sa bigas bilang tugon sa mga suliraning kinakaharap ng lalawigan. Sa talumpati ni Recto, binigyang din niya ang mahalagang papel ng Pampanga sa Luzon Economic Corridor, kung saan naasahan ang mas malakas na logistics, manufacturing, tourism, negosyo at marami pang trabaho. Pinagmamalaki rin ni Recto na ang natanggap na bigas sa mga residente ay galing din mismo sa mga kapampanga na lokal na magsasaka.
3: Nasa 1,000 traditional jeepney at tricycle driver ang nakatanggap naman ng libreng bigas at iba pang tulong sa rice distribution program ng pamahalaan sa Land Transportation Office sa Quezon City. Mismong si First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa pamamahagi at iginiit na batid ng pamahalaan ang hirap ng trabaho ng mga nasa transport sector. Nagpahayag naman ang pasasalamat si Transportation Secretary Giovanni Lopez sa suporta ng administrasyon sa sektor ng transportasyon. Ayon sa LTO, nakatanggap din ang mga tsuper ng libreng check-up at gamot, gayon din ang libreng pagpaparenew ng driver's license. Samantala, mahigpit na minomonitor ng Transportation Department Cordillera ang implementasyon ng bagong pamasahe sa mga public utility vehicles sa Baguio City. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
7: Tulong para sa mga taxi driver sa Baguio City ang bagong flag down rate na ipinatupad kasunod ng fare adjustment ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa taxi driver na si Richard, makatutulong ang dagdag pasahe upang kahit papaano ay matugunan nila ang patuloy na pagtaas ng kanilang gastusin sa gasolina, maintenance at iba pang pang-araw-araw na operasyon. Gayunman, sinabi nitong nananatiling malaking bahagi ng kanilang kita ang napupunta sa pagbili ng krudo, kaya mas malaking ginhawa umano para sa kanila ang pagbaba ng presyo ng petrolyo.
8: Ang krudo launay, mataas. Maganda sana kung ibalik nila yung 65 o 70 para makabawi naman kaming mga driver. Wala na. Mapupunta na lang sa krudo eh. Wala na kami na iuuwi. No, kaman, makatsamba ka. Data lang, 800 kasi 500. Wala, hindi kasi yun, ma'am. Parang wala lang, pang buhay lang ng binata yun. Pag may pamilya ka, wala.
7: Samantala, sinabi naman ng Department of Transportation Cordillera na ang fare adjustment ay tugon sa pagtaas ng operating cost ng mga public utility vehicle, kabilang ang epekto ng presyo ng langis. Sa gitna ng pagtaas ng pamasahe, hindi pa naman nakikita ang epekto nito sa mga commuter.
9: Napakalit na bagay ngayon, alam mo naman ang value ng pera. Okay naman, nagkukulang pa ngayon taxi. Wala naman silang reklamo lalo sa taxi kasi 65 ang plug down rate.
7: Mahigpit na minomonitor ng ahensya ang implementasyon ng bagong fare rates upang maprotektahan ang kapakanan ng mga commuter. Sa kasalukuyan, ipinapatupad ang special fare hike sa mga traditional na jeep sa rehiyon na 15 pesos upang matulungan ang transport sector rito.
9: Kaysa ma-disrupt yung transport system natin dito at magkaroon naman ng mahabang pila, sabi namin, sige, go ahead, basta that is initiated. Wala lang, voluntary lang talaga, sabi namin, at saka just the same yung ginawa nyo noon na i-consult nyo doon sa mga mananakay ninyo.
7: Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
2: Pinangunahan ni DILG Secretary John Vicrembulla at PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. ang blessing at turnover ng 48 units ng Enhanced Unified 911 Motorcycles sa San Fernando, Pampanga. Inaasahang makatutulong ang mga motorsiklo sa pagpapabilis ng pagtugon ng Police Regional Office 3 sa mga tawag at emergency sa kanilang area of responsibility. Layunin din ng programa na mapalakas ang police response capability, lalo na sa mga lugar na mabigat ang trapiko at mahirap ang agarang marating ng mga patrol vehicle.
10: Ang gusto ng tao pag tumawag, di ba, mabilis ang responde. Naman lagi ang, yun ang gulo naman itong 911 is mabilis nating ma-respondihan o matulungan, humingi ng tulong, may incident or any case. Ito ay malaking tulong, siyempre, additional capability sa PNP, makakadagdag sa mabilis na pag-responde at malawakang pagpapatrolya ng mga police.
2: Malaking pagbabago ang nakita ni Public Works Secretary Vince Dizon sa kanyang pag-inspeksyon sa ginagawang rehabilitation sa mga pasilidad at flood mitigation structure sa Philippine General Hospital. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
11: From this, So kapatid ni Zaldi ko ang joint venture, no? Kaya namang tagay. Basta kung hindi mag-deliver to ng June, kamsigay mo to. 1.5 years, 16%. Oh? Ano mo magagawa yan? We will improve. Ano ka ganun eh?
12: To this, malaki ang nakitang pagbabago sa ginagawang septic tank sa Philippine General Hospital matapos itong muling inspeksyonin ni Public Works Secretary Vince Dizon ngayong araw.
11: In 1.5 years, 2% lang yung nagawa. And nakita nyo naman yung napamura, minura ko yung kontratista dito na partner ng kapatid ni Zaldi ko. Ang maganda ngayon, in only 3 months since we were here in June, we have moved from 2% to close to 30% already.
12: Ang subcontractor na Circon Engineering Services ang nag-take over ng proyekto para agad itong maituloy at matapos. Ayon sa Kalihim, mahalaga na tuloy-tuloy na ang isinasagaw ang proyekto sa ospital dahil apektado nito ang mga pasyente at empleyado.
11: Drainage improvement, yung septic tank, yung sewage treatment plant, yung road network ayusin, yung bakod ayusin, pipinturahan yung mga fasad ng iba't ibang buildings, ang daming components. No? And it's such a important project for PGH kasi nga, we all see every year na lang, grabe yung pagbaha dito.
12: Ayon din kay UPPGH Director Gerardo Legaspi, matagal nang nararanasan ng mabilis na pagbaha sa ilang bahagi ng ospital, lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan.
13: Yung main entrance, pinakamalalim. So, hindi kahit nga hindi regular, hindi yung malalim na flooding sa labas, hindi na rin makapasok yung mga tao sa number one yon. Tapos itong outpatient department na kahit bagyo pinupuntahan ng mga pasyente, kahit bumabagyo dumarating sila, naabutan ng baha. Yun yung dalawang main. Plus itong harap ng aming chapel, kasi mababa rin yun, minsan inaabot yung flooring ng aming chapel. So yun yung mga lowest points dito na pinupuntahan na madalas ng mga tao na very important na ma-relieve ng flooding.
12: Mahalaga naman ang pagsasaayos ng mga pasilidad sa ospital para sa mga kagaya ni Josephine na takbuhan ng paggamutan sa tuwing kailangan ng serbisyong medikal. Anya, kahit papano'y mababawasan ang kanilang isipin kung ang mga pasilidad sa ospital ay maayos at ligtas.
14: Sa dami ng pasyente na dumarating dito sa PGH, minsan may nasa labas na, minsan pila-pila, dami na habang dumarating may ibang pasyente. Kaya dapat maayos na yung karagdagan dito sa PGH na para sa pasyente.
12: Kampante si Dizon na matatapos ang drainage project ngayong taon habang ang ibang proyekto ay inaasahang matatapos din sa first quarter ng 2027. Plano ring tapusin ang iba pang ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa sa susunod na taon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng maayos at ligtas na paggamutan ang ating mga kababayan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Nagtungo muli ang ilang umano'y ex-bagmen kasama ang kanilang abogado sa ombudsman para sa isasagawang bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualde sa kasong plunder sa October. Yan ang ulat ni Rod Lagusat.
15: Muling bumalik sa Office of the Ombudsman si Attorney Levy Baligod at ilang ex-bagmen bilang paghahanda sa bail hearing sa kasong plunder ni dating House Speaker Martin Romualde sa October 12. Ayon kay Baligod, handa rin ang mga ex-bagmen na isailalim sa forensic examination ng kanilang mga cellphone na ginamit sa pagkuha ng mga larawan.
16: We are fulfilling our obligation. Nag-umpisa nung nag-file kami ng, nag-submit kami ng pinagsamang sinupahan sa laisan. So pinapanindigan lang namin yung kailangan sa amin. Halimbawa, yung the need to conduct forensic examination.
15: Una nang binawi ng 3 sa 8 ex-bagmen na may sworn statement ang kanilang naunang pahayag. Anya ang 5 natira ay haharap sa bail hearing. Samantala, nagsagawa na rin ng interview ang Office of the Ombudsman sa 10 iba pang ex-bagmen bilang paghanda sa trial proper. Sinuspin din naman ng Sandigan Bayan 6th Division si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera bilang mambabatas sa loob ng 90 araw. Naharap si Rivera sa 2 counts ng kasong grab sa naturang dibisyon. Sa kabuuan, 9 counts ng grab ang isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Ito'y may kaugnayan sa umunoy pagiging contractor niya dahil sa umunoy conflict of interest ng mambabatas pagdating sa government infrastructure project. Nagaya naman ng not guilty plea sa kasong Grab sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at limang iba pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Balagtas, Bulacan. Apat sa mga akusado ang pinagpapaliwanag ng korte kung bakit hindi sila dapat suspindihin. Nauna na rin silang nagaya ng not guilty plea sa malversation case sa Sandigan Bayan 4th Division kaugnay ng kaparehong proyekto. Nananatili namang at-large si dating Acubicol Representative Saldico at dalawa niyang staff na akusado rin sa parehong mga kaso. Samantala, nagaya ng reklamong grab at malversation sa Office of the Ombudsman ang consumer group na Uhaw at mga kasalukuyan at dating empleyado ng San Jose del Monte City Water District laban sa Water District, Prime Water at Pamilya Villar. Kaugnay ito ng joint venture agreement ng Water District at Prime Water. Hiniling din nila ang preventive suspension at administrative case laban sa mga opisyal ng Water District. Samantala, una nang sinabi ng Villar Group kaugnay ng issue ng Prime Water na igagalang nila ang proseso ng batas at tutugon sa tamang forum at panahon. Rod Lagusad para sa bayan.
2: Samantala, nakahanda ang Armed Forces of the Philippines sa posibilidad na mas maging pahirapan ang rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasunod dito ng pagharang ng 8 barko ng China Coast Guard at PLA Navy noong nakaraang linggo kaya't bigong maisagawa ang RORE. Ayon naman sa AFP, ito ang unang beses na sa distansyang 60 nautical miles pa lang sa Ayungin Shoal ay pinigilan na ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas kasama ang MV Lapu-Lapu na may dalang supplies. Pinag-aaralan na ng AFP ang mga susunod na hakbang at tiniyak na hindi pababayaan ang mga Pilipinong sundalo na naka-istasyon sa BRP Sierra Madre.
17: We face the challenges head on. We adjust, we adapt, we plan, and we're open to this. We're up to the challenge.
3: Mahigit sa 300 tauhan mula sa Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang lalahok sa Interagency Pagsasanay Sanlakas na nagbukas na ngayong araw. Tatagal ito hanggang Biyernes na nakatutok sa pagresponde sa kalamidad, kabilang na ang The Big One o ang posibilidad ng malakas na paglindol. Bahagi naman nito ang isang simulation kung saan ipapamalas ng mga asset ng PCG, AFP at PNP sa gagawing pagsasanay sa Manila Bay at Intramuros ang kanilang kakayahan sa search and rescue retrieval at humanitarian assistance and disaster response. Layon din itong makita at suriin kung ano pa ang dapat pagbutihin sa kanilang paghahanda kung saan bibigyang halaga ang pagkakataon ng Incident Command System. Dahil sa inaasahang pagtama ng very strong El Nino sa natitirang buwan ng 2026 na tatawid pa ng 2027, tiniyak ng pamahalaan ang pagpapatupad ng whole of government approach para sa posibleng epekto nito, lalo na sa kabuhayan at kalusugan ng tao. Narito ang ulat.
18: Mahigpit ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na ngayon pa lang ay kumilos na para matugunan ang posibleng epekto ng nakaumang na Super El Nino. Ayon sa Malacanang, whole of government approach ang ipatutupad para matiyak na matutugunan ang mga posibleng epekto ng fenomenon, kabilang sa babantayan at pagtutuunan ng pansin ang posibilidad ng kakulangan sa tubig at matinding tagtuyot. Kaya naglatag na rin ng mga hakbang ang National Irrigation Administration o NIA.
19: Naglatag ang National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Eddie Guillen ng Mitigation Action Plan para maibsan ang epekto ng parating na tag-init sa mga lupang sakahan. Ayon sa plano, gagamitin ng ahensya ang groundwater maps ng Mines and Geosciences Bureau upang tukuyin ang mga posibleng groundwater sources para suportahan ang solar-powered pump irrigation systems. Paiiktingin din ng NIA ang inventory at maintenance ng solar-powered pump irrigation systems at ang repair and rehabilitation ng mga lumang pump irrigation systems para masiguro na tuloy-tuloy lang ang operasyon ng mga ito.
18: Magde-deploy din ang NIA ng mobile solar pumps sa drought-prone at water-stressed areas para sa mabilisang pagtugon sa tagtuyot, lalo na sa mga vulnerable farming communities. Magsasagawa rin ang ahensya ng desilting at clearing operation sa mga irrigation canals para ayusin ang daloy ng tubig at mapataas ang water carrying capacity ng mga ito. Bukod sa NIA, naka-alerto na rin ang DENR sa pagbabantay sa mga kagubatan para makaiwas sa posibleng wildfire. Nagpatayo rin ang DENR ng small water impounding structures at rainwater harvesting systems para magkaroon ng dagdag na source ng tubig. Kumikilos na rin ang agriculture, energy at health departments.
19: Nagkaroon na rin po ng irrigation system assessments, drought-resistant crops, tinitignan po yung mga drought at pinag-aaralan mga drought-resistant crops, at ang adjustments sa planting schedules. Pati po ang financial assistance sa mga farmers and fisher folk ay nailaan na rin po yan. So marami po na programa at mga gagawin ang mga concerned agencies. Nandiyan na rin po ang paghahanda ng DOE dahil maaaring magkaroon ng mga power interruptions. At pati po sa health, kailangan po matugunan, lalo-lalo na po ang maaaring magkaroon ng hydration, dehydration. So kailangan po ng hydration and cooling measures, health monitoring and assistance for vulnerable residents, particularly children, adults, outdoor workers, and people with existing health vulnerabilities. Extreme heat is among the anticipated risks.
18: Pinag-aaralan naman ngayon kung ano ang mga hakbang na gagawin sa sektor ng edukasyon sakaling tumama ang Super El Nino para matiyak na mananatiling conducive ang mga paaralan para sa mga estudyante at hindi maisantabi ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Kenneth, pasyente, para sa bayan.
20: Panibagong bagyo ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero paglilinaw po ng pag-asa, wala itong epekto sa bansa at hindi riyan papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Ang Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa ating bansa, particular dito sa bahagi ng Mindanao at ilang parte ng Visayas. Ang ITCZ ay isang uri ng wind convergence o yung pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. Nagdudulot yan ng rain cloud sa bansa. Sa Luzon, bukas magpapatuloy pong mas maaraw na panahon pero posibleng makaranas ng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorms. Sa Visayas, patuloy na magpapaulan at magdadala ng maulap na panahon ang ITCZ sa Silangang Visayas o sa Samar at Leyte provinces. Sa Mindanao, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Northern Mindanao, Caraga Region at Davao Oriental. Bagyang maulap naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Ito na po ang rain probability sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan yan.
2: At susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang pag-upagana sa centralized portal kung saan makikita ang mga impormasyon ng gobyerno sa mga proyekto, budget, programa at iba pa.
20: Supreme Court ibinasura ang magkakahiwalay na petisyon na kumikwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa two-thirds voting requirement para sa conviction ni Vice President Sara Duterte.
3: At EJ Obiena, nakamit ang gintong medalya sa men's pole vault event sa Asian Games. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
21: Ito ang Ulat on the Spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
22: O katumpas ng halos apat na palapag.
23: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
24: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong puwersa ng PTV.
25: Narito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
24: Ang mas malawa at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital. Sa bawat serbisyong tapat, may pusong naglilingkod. Sa bawat tungkulong ginagampanan, may kawaning kumikilos para sa bayan. Sa bawat gawaing may galing at malasakit, mas napapalapit ang serbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ngayong Civil Service Month, kaisa ang PTV sa pagkilala sa ating magigiting na lingkod bayani. PTV.
0: humanda ng matuto, at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
3: Nagbabalik ang ulat bayan. Mas bukas at transparent na gobyerno. Ito ang pangunahing layunin ng nilagdaang executive order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapagana sa COMPAS portal. Sa pamamagitan po nito, magkakaroon na ng access ang publiko sa datos ng proyekto, budget at programa ng pamahalaan. Narito ang ulat.
18: Pagpapalakas ng transparency at accountability. Iyan ang layunin ng pag-institutionalize ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics o COMPAS portal. Sa bisa ng EO-126, ipinag-utos ng Pangulo na magsilbi ang COMPAS bilang centralized platform ng pamahalaan na bukas sa publiko para sa impormasyon tungkol sa budget ng gobyerno, mga gastusin, procurement, project and program performance at iba pang datos na may kaugnayan sa transparency o pagiging bukas ng pamahalaan. Nakasaad sa kautusan na dapat mapalakas ang transparency, pananagutan at pakikilahok ng publiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng access, napapanahon at mapagkakatiwala ang impormasyon tungkol sa pananalapi at pagganap ng pamahalaan sa bawat yugto ng proseso ng paggamit ng pondo. Pinapayagan ng EO ang paggamit ng COMPAS ng blockchain at iba pang bagong teknolohiya para mapalakas ang seguridad at integridad ng government financial data. Maaari rin itong maiyugnay sa iba't ibang government financial at procurement systems ng pamahalaan, pati na sa eGovPH app. Saklaw ng COMPAS ang financial at implementation status ng mga programa at proyekto, procurement at iba pang transparency-related information, kabilang ang mga proyektong may public-private partnerships at foreign assistance na gumagamit ng public funds. Pero hindi kabilang dito ang impormasyong ipinagbabawal ng batas, gaya ng sensitibong datos na maaaring makaapekto sa national security o lumabag sa Data Privacy Act. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat lang na maging malinaw kapag ang pinag-uusapan ay pera ng mamamayan. Dapat anya na madali ang access ng taong bayan sa kung saan nagastos at ano ang resulta ng government funds na mula sa ibinabayad na buwis. Inaatasan ng National Government Agencies, GOCCs at Government Financial Institutions na magsumite at mag-update ng datos sa portal. Hinihikayat naman ang LGUs na gamitin ito. Pangungunahan naman ng DBM, katuwang ang DICT, DILG at DOF ang pagpapatupad ng portal. Bubuo rin ng COMPAS Council para mga siwa sa implementasyon, standards, disclosure timelines at seguridad ng platform. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: Lusot na sa committee level ang panukalang pondo ng Office of the President, Presidential Communications Office at mga attached agencies nito. Matapos itong ilatag sa Senado ang kanilang proposed budget para sa susunod na taon. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Bernard Ferrer. Bernard.
1: Yes, Kenneth, 110.15 billion pesos ang 2027 proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon. Pumarap sa Senate Finance Subcommittee A na pinamumunuan ni Senator J.V. Ejercito si Executive Secretary Ralph Recto para ilatag ang panukalang pondo na tanggapan ng Pangulo. Sa proposed budget, 1.8 billion pesos ang nakalaan para sa personal services, 7.4 billion pesos para sa maintenance and other operating expenses at 839 million pesos para sa capital outlays. Nakatakda namang isumite ng Malacanang sa commission appointments ang listahan ng mga kalihim para sa kanilang kumpirmasyon. Samantala, sinimulan na rin talakayin ng Senate Finance Subcommittee H na pinamumunuan ng

0: Appropriations Bill amendments para sa PCO proper, IBC, Philippine Information Agency o PIA at PDB na umabot sa 1.2 billion pesos. Patuloy naman ang programa ng PCO laban sa fake news. Sa usapin ng passport, tiniyak ni Secretary Gomez na hindi papasok sa publiko ang pagtaas ng production cost sa pag-imprenta ng mga passport. Ayon sa kalihim, patuloy silang humihingi ng subsidiya sa Department of Foreign Affairs para matugunan ang pagtaas ng production costs. Samantala, mabilis naman na natalakay sa komite o sa committee level itong panukalang ng OPPCO at mga attached agencies sa sunod na tatalakay na ito sa plenaryo ng Senado. Kenneth?
1: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
2: Ipinawalang visa ng Korte Suprema ang tatlong magkakahiwalay na petisyong kumekwestiyon sa pag-intindi ng Senate Impeachment Court sa two-thirds vote requirement para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Korte Suprema, ibinasura ang mga naturang petisyon batay sa mga procedural ground, partikular ang lack of standing at prematurity. Tinutulan ni Attorney Vic Rodriguez, Bertini Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. ang desisyon ng Senado na ang all members of the Senate para sa two-thirds vote na kailangan sa conviction ng bise ay tumutukoy lang sa mga senador na legally at factually capable na makalahok sa pagdinig. Sa panuntunan ng Senate Impeachment Court, nananatili ang two-thirds voting threshold pero hindi na isasama sa bilang ang mga senator judge na nakakulong, nagtatago sa batas, may sakit o hindi kayang i-compel ng Senado na dumalo sa paglilitis. Dahil sa pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon, tinanggihan din ang hiling ng mga petitioner na magpalabas ng temporary restraining order laban sa Senado.
3: Sisimula na bukas, October 1, ng Senate Impeachment Court ang whole day marathon hearing sa pag-ilites kay Vice President Sara Duterte. Magsisimula ang pagdinig ng alas 10 ng umaga at matatapos ng alas 6 ng gabi. Sasagawa ang whole day marathon hearing hanggang October 15. Ngayong araw, kinansela muna ng Senate Impeachment Court ang pagdinig. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tonggol, layanin ng hakbang na bigyan ng prosecution panel, defense panel ng sapat na panahon para masusing mapag-aralan ng mga technical at maraming financial records na magmumula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at sa Register of Deeds. Bagamat nakakasama na umano ni Davao City Mayor Baste Duterte at Representative Paulo Duterte si Jaime T. Cruz, itinanggi ni Mayor Duterte na may alam siya sa ugnayan ni Cruz sa GenCorp na ikinakabit kay Vice President Sara Duterte. Kinaulat ni Vel Custodio.
4: Kabilang sa mga incorporator ng pitong kumpanyang iniuugnay sa business interest si Vice President Sara Duterte ang nagangalang Jaime T. Cruz. Batay sa Records and Security and Exchange Commission o SEC, si Cruz ay isa sa mga incorporator ng JTC Group of Companies Philippines Incorporated na kumakatawan sa humigit kumulang 55% ng shares sa GenCorp Industries Incorporated. Ang GenCorp ay isa sa mga business interest na idineklara ng pangalawang pangulo sa kanyang 2024 at 2025 sal-in. Pero sa pagsalang ni Davao City Mayor Sebastian Duterte bilang testigo sa impeachment trial, iginit na alkalde na wala siyang alam sa ugnayan ni Cruz sa GenCorp at hindi umano siya nakialam sa anumang bidding o pag-award ng kontrata. Aniya, wala rin siyang alam sa business interest ng kanyang kapatid sa kabila ng 19 na kontrata ng GenCorp sa Davao City Government na nagkakahalaga ng mahigit 33 million pesos. Kaya komento ng Malacanang.
5: Kung may liability si Mayor Baste Duterte, hindi tayo ang maghuhusga dito. Maybe taong bayan. Dahil ang pinuno ay hindi dapat na manatili na laging walang alam o laging walang pakialam.
4: Nananawagan din ang Malacanang sa mga lokal na opisyal na alamin ang transaksyon sa kanilang nasasakupan. Kinukoy naman ni Senator Judge Rizal Ontiveros ang mga ugnayan ni Cruz sa pamilya Duterte bilang kaibigan ng dating pangulo kasama sa isang kumpanya ng vice-presidente at business associate ni Mayor Duterte. Kinumpirma naman ni Mayor Baste na magkakasama sila ni Cruz at ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte bilang mga stockholder ng Chinese GenB Food Corporation.
6: Yung IAS doctrine, tatanggapin ko yun as part of jurisprudence, parang good faith defense po kasi yun po ng mga local chiefs executives. Pagkaho, ano ba sa dami nga sinasabi, because of the voluminous documents, they cannot be expected to sift through each and every

0: document, great, no problem. Pero pinag-usapan ho natin po kasi is in a broad sense, ha. You're a local chief executive, pero kasosyo mo yung nagbibigay ng supply, nagbibigay ng nagkakaroon ng mga kontrata sa iyo pong nasasakupan, tapos sa yung pong kapatid mo, kasosyo din, kasi nakalagay sa salin ng kapatid mo, tapos sa ang magulang, kaibigang matalik pa ng tatay mo, itong taong ito. So tingin ko hindi mag-a-apply yung good faith defense nun.
1: Komento naman ni former Senator Sonny Trillanes na nakatakda rin sumalang bilang testigo.
2: Kung pwede sinasabi niya, lahat ng mayor sa Pilipinas pwede makapag-contract sa mga.
1: Samantala, sinabi ng prosekusyon na hindi lang ang mga isiniwala ni Trillanes ang dapat abangan sa pagtestigo niya sa paglilitis.
3: I think yung sa AMLA, and of course yung mga bank officials would only be testifying as to the authenticity of the records and the amount therein, no, dun sa in those bank accounts. But I think Senator Trillanes would also be testifying as to who would be the source of these funds. I think it can actually, either way, it can actually strengthen the documents and the evidence that will be presented in relation to these bank accounts and to the AMLA.
1: Nais sa prosekusyon na unang isalang si Trillanes, pero ipinagpaliban muna ng Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng sampina sa dating senador at minungkahing mauna ang testimonya ni AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at ang kaugnay na bank records. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, handa ang prosekusyon kung alin man ang maunang sumalang bilang testigo. Vel Custodio, para sa Bayan.
4: Kinumpirma ng NBI ang pagsalakay sa ilang bahay na pag-aari ni na dating House Speaker Lord Alan Velasco at ng kanyang asawa sa Valle Verde sa Pasig City. Ang mga bahay na ito ang siyang nasa sinumpaang salaysay ni Rodolfo Gracioso Jr. na ginagawa umanong imbakan ng kahong-kahon at mali-maletang pera. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Bago pa man ang paglitaw ni Rodolfo Gracioso Jr. bilang nagpakilalang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco, kinumpirma ng National Bureau of Investigation na ni-raid nila ang ilang mga bahay sa Valle Verde na pag-aari ni Velasco at ng kanyang asawa noong Agosto.
6: May ginawa kasing operation ng NBI. Meron kaming reported na houses sa Valle Verde na merong mga baril, illegal na baril, high-powered. So kumuha kami ng search warrant, no, na sinearch warrant namin to, turns out na yung mga bahay na nakapangalan sa ibang personalidad ay bahay pala, pag-aari pala nila former speaker at ni Ms. Rowena.
5: Sabi ni Matibag, may nakitang mga magazine ng baril, bala, shell casing at ID ng mga security personnel, pero walang taga law enforcement na nandoon sa lokasyon noong panahong sumalakay sila. Matatanda ang sinumbang salaysay ni Gracioso na nakasumite sa NBI, makailang beses ding binanggit ang Valle Verde na tinukoy niyang tirahan ng dating House Speaker na kanyang amo noon at lugar kung saan ibinabagsak ang mga kahon at maleta ng pera. Ang sabi pa ni Gracioso, hindi umano bababa sa anim na bahay ang binili ni Velasco sa Valle Verde para gawing imbakan ng pera. May bahay din na niya ang dating kongresista at pugantik si Zaldico na sinasabi niyang nagpahati din sa kanya ng pera papuntang bahay ng dating House Speaker. Nabanggit din niyang may inihatid siyang kahon-kahon at mali-maletang pera sa mga Duterte. Sa salaysay ni Gracioso, nahatiran niya ng pera na aabot sa 2 bilyong piso si Vice President Sara Duterte, 1 bilyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at 100 milyon naman kay Davao City Representative Pulong Duterte na nagsimula noong 2018. Pagkukumpirma ng NBI, ang ni-raid ng mga bahay sa Valle Verde ay kaparehong mga bahay na tinukoy ni Gracioso sa kanyang affidavit. Hindi patukoy nung una na ang mag-asawang Velasco nga ang may-ari ng mga bahay dahil nakapangalan ito sa kanilang mga empleyado. Wala namang binanggit si Matibag kung alin-aling numero ng mga bahay sa Valle Verde ang kanilang ni-raid.
6: Eventually, nalaman natin, based on the statement din ng ating mga nag-raid doon na nakapangalan ito sa employees ni Lord Alan Velasco. At saka there is one company.
5: Sinisiyasat pa ng NBI kung tumutugma ang pag-alis ng mag-asawa sa timeline matapos magsagawa ng pagsalakay ang NBI dahil sa natanggap na intelligence report. Sheila Natividad, para sa Bayan.
7: Pinakikilos na ng Department of Interior and Local Government, ang PNP, para tugisin at buwagin ang grupong True Brown Style na nagkalat sa iba't ibang bahagi ng bansa para mag-recruit at igroom umano ang mga kabataan na gumagawa o gumawa ng krimen. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
8: Tuloy-tuloy ang ginagawang recruitment sa bansa ng grupong True Brown Style o TBS. Sila ang grupong sinasabing nasa likod na nagre-recruit ng mga minor de edad para gumawa ng criminal activities. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicrimulia, nakakalat sa buong mundo ang grupo, kabilang na dito sa Pilipinas.
9: They are in every LGU in Metro Manila. Of the 83 provinces, I think nasa 78 na sila eh. Na ando doon sila eh. Yung iba malaki, iba maliit. Pero mostly sa mga urban centers sila nagko-concentrate.
8: Bawat munisipyo at barangay ay meron daw na katalagang leader ang TBS na nangangasiwa ng kanilang recruitment drive.
9: Gang sila eh. There's no values attached to it. Talagang criminality lang.
8: Pinakikilos na ng kalihimang PNP para i-monitor ang galaw ng grupo.
9: Now this has become too much. Ang nagko-command conference kami lahat ng pulis ngayon, ginagada na namin ng intel kung sino mga miyembro nito. And we will get them.
8: Ang nasabing criminal organization na TBS ay nagmula sa California. Nasa 18 hanggang 20 taong gulang ang mga miyembro. At ang ginugroom ng mga ito ay nasa 14 hanggang 15 taong gulang. Bahagi umano ng kanilang initiation ay ang magnakaw sa mga convenience store. Ryan Lesigues, para sa Bayan.
5: May bago nang matutuluyan ang mga pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay sa Osmeña Highway sa Maynila. Ay matapos i-turnover ng DSWD sa kanila mga bagong housing unit bilang bahagi ng pag-abot program ng kagawaran. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
10: Formal nang i-turn over ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga bagong housing unit sa San Ildefonso, Bulacan para sa mga pamilyang nakatira sa tunnel community sa ilalim ng tulay sa Osmeña Highway ngayong araw. Nasa 73 pamilya ang tinatayang lina rito ang lumipat kaninang umaga. Isinagawa ang relokasyon sa ilalim ng DSWD pag-abot program na naglalayong tumulong at mag-asikaso sa mga pamilya, bata at individual na nakatira sa lansangan. Pinangunahan din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang turnover, katuwang ang National Housing Authority at Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ang DSWD is in the line of bringing back dignity and hope. Dignidad sa pamumuhay, pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Oo, material na bagay yung ibinibigay namin, pero yung araw na to is more than the material thing. Ito yung babaguhin natin yung buhay nila, ilalagay natin sila sa mas dignified na pamamahay na angkop para sa bawat Pilipino. Kasi yun ang utos ng ating Pangulong-Pangulong Bilyan.
10: Hiniyak naman ang kagawaran na pinagplanuhang mabuti ng mga engineer at housing developer ang mga housing site na lilipatan. Azzy Roberto, para sa Bayan.
4: Pinalawak pa ng Government Service Insurance System o GSIS ang mga benepisyo at bagong financial options para sa kanilang mga miyembro at pensioner. Ayon kay GSIS Vice President Attorney Jason Teng, ilan sa mga ito ay ang pagtanggal sa limitasyon o cap sa mga survivorship pension. Aabot na rin sa 50,000 pesos ang funeral benefit mula sa dating 30,000 pesos. Samantala, inanunsyo ng GSIS ang bago nitong loan program para sa mga miyembro na gustong magpakabit ng solar energy panel sa ilalim ng Ginhawa Solar Energy Loan Program. Dito ay maaaring umutang ang miyembro ng hanggang kalahating milyong piso na may 5% ang interes na maaaring bayaran sa loob ng 5 taon.
12: Itong program po ng Ginhawa Solar Energy Loan ay ginawa na natin available sa lahat ng sa mga pensioners. So we hope that you will avail of it. Ito po isang magandang investment para makatipid po tayo sa gastusin sa kuryente at makapag-invest na rin sa mas malinis na pinagkukunan ng enerhiya. We are recommending na lahat po ng ating mga members at pensioners ay mag-download ng GSIS Touch at para ma-avail na rin very easily lahat ng services na ino-offer ng GSIS.
7: Binigyang diin sa ginanap na ASEAN Women Summit ang kahalagahan ng paglahok ng kababaihan sa politika na higit pa sa usapin ng representasyon kundi tunay na pagkakaroon ng oportunidad sa pamumuno. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
13: Inilunsad kahapon sa sidelines ng ASEAN Women's Summit ang pag-aaral sa political participation at pamumuno ng mga kababaihan sa ASEAN. Binuo ito ng ASEAN Committee on Women ng Cambodia sa pakikipagtulungan ng European Union. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Philippine Commission on Women Chairperson Hermelita Valdavilla ang kahalagahan ng evidence-based policy upang mapalitan ng empirical evidence ang mga lumang assumptions tungkol sa kakayahan ng mga kababaihan sa politika. Tinalakay din sa pag-aaral ang mga hadlang sa paglahok ng kababaihan kabilang ang patriarchal norms, kawalan ng access sa campaign funding at physical at online violence laban sa mga babaeng leader.
14: Women are present at the local level but thin at the top where national decisions are being made. Even in the Philippines, where women's leadership is often celebrated, women remain concentrated in social welfare, health and education, and underrepresented in finance, security, and economic planning.
13: Upang maisulong ang pantay na access ng kababaihan sa politika, isinusulong ng ASEAN Gender Mainstream Strategic Framework ang quota o temporary special structures, financing para sa mga kababaihang kandidato, safety frameworks laban sa harassment at gender mainstreaming sa mga polisiya.
14: We must move from commitments to implementation and to measurable results. Through stronger monitoring, SEC disaggregated data and evaluations that hold our very own institutions accountable.
13: Para kay Kong Sorita, Undersecretary of State ng Cambodian Ministry of Women's Affairs, hindi lang dapat sa representasyon nakatuon ng paglahok ng kababaihan sa politika, kundi sa pagkakaroon ng tunay na pagkakataong makapag-ambag, maka-impluwensya sa mga desisyon at makapamuno.
15: Meaningful participation means more than being present. It's more having the opportunity to contribute, influence decisions, share priority, and exercise leadership. Advancing these agendas, therefore, requires to look beyond number and better understand two structural, institutional, and social factors that shape women's pathways into leadership.
13: Binigyan din naman ni European Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro, ang kahalagahan ng pagtutulungan ng EU at ASEAN upang matiyak ang pantay na representasyon sa paggawa ng desisyon at pagpapatatag ng demokrasya.
16: When decision-making power is shared more equally, the public policy can better reflect everyone's needs and experiences. Greater participation by women also helps make democratic institutions more representative, more resilient, and more responsive.
13: Sa loob ng mahabang panahon, malaki na ang narating ng mga kababaihan sa larangan ng politika. Mahalaga ang kanilang aktibong partisipasyon sa pagpapanatili ng demokrasya at pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa lipunan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.

0: Sa ulat probinsya, sumiklab ang sunog sa isang mixed occupancy property sa Baguio City kung saan naapektuhan ang mga residente at ilang negosyo sa lugar. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: Matinding lungkot ang naramdaman ni Kuya Rogelio sa bigla ang pagkawala ng matagal niyang ipinundar na negosyo, bahay at paupahan dahil sa pagsiklab ng sunog sa Purok 6 New Lucban Extension. Pasado alas 8 ng umaga kahapon nang mapansin ng mga residente sa lugar ang apoy na nagsimula umano sa isang laundry shop. Ayon kay Kuya Rogelio, pinapagawa nito ang kanilang terrace at pinaghihinalaang dumapo ang spark ng welding sa mga damit na nasa laundry shop na siyang nagsimulan ng sunog. Sinubukan pang apulahin ito ng kanyang anak, ngunit hindi ito nagtagumpay at nagresulta pa ito ng pagkatamo nito ng sunog.
2: Hindi ko alam kung anong gagawin. Talagang wala naman. Back to zero. Siguro dito na lang muna sa kalsada, babantayan na lang namin. Yung mga borders ko, hindi ko alam kung i-accommodate nila doon sa barangay.
1: Idineklara ang fire out ng 9:25 ng umaga at batay sa inisyal na investigasyon ng BFP, isang mixed occupancy property ang nasunog kung saan apektado ang mga residential unit at mga negosyo rito. Dalawa ang sugatan sa insidente.
3: Nahirapan tayo sa kwan kasi maraming gamit at saka talagang malakas na yung sunog nung dumating kami. So paalala lang sa public, bago tayo umalis ng ating mga bahay, make sure na yung maaaring pagmulan ng sunog, sana naitabi natin o naayos natin.
1: Namahagi naman ng tulong ang DSWD Cordillera sa 16 na pamilyang apektado ng sunog sa pamamagitan ng mga family food packs, ready-to-eat food, tubig na maiinom, non-food items at iba pa. Patuloy naman ang assessment sa pinsala sa nasabing sunog. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
4: Sanipwersa ang pamahalaan at mga partner organization para mabigyan ng pagkakataon ng mga probationer at parolee sa Cebu City na makapagbagong buhay. Sa ilalim ng proyekto, binigyan din ang mga benepisyaryo ng suporta para sa kanilang muling pagbabalik sa komunidad. Iyan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
5: Pinalalakas ang suporta para sa mga probationer at parolee sa Cebu City sa pamamagitan ng Project Labang at Project Amuma. Pinangungunahan ito ng Cebu City Parole and Probation Office No. 1 kasama ang Volunteer Probation Assistance Association at mga partner organizations. Sa Project Labang, nakatutok ang programa sa livelihood, skills development at values formation upang matulungan ang mga kliyente na magkaroon ng pagkakakitaan at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Samantala, ang Project Amuma ay nakatuon sa paggabay at paghahanda sa mga kliyente sa kanilang pagbabalik sa komunidad.
6: And second chances simply because I am human and being human means knowing that we make mistakes. We make decisions we regret. Sometimes we lose our way. But I also believe that a person should not be defined forever by the worst thing they have ever done. If we continue to hold a person captive to their past, then we leave no room for change. And we take away the very hope that rehabilitation is supposed to give.
5: Sa Stakeholder Summit 2026, lumagda rin sa mga Memorandum of Understanding ang Cebu City Parole and Probation Office No. 1 at mga partner mula sa pribadong sektor. Sa pamamagitan ng mga kasunduan, pinatatag ang kooperasyon para sa livelihood, skills development at iba pang suporta para sa mga kliyente. Ibinahagi rin ng ilang benepisyaryo ang kanilang mga karanasan at kung paano nakatulong ang mga programa sa kanilang pagbangon at paghahanda sa muling pagbabalik sa komunidad.
7: So, sa kapanahon sa akong kinabuhi, abin ako, maulag yun ni ang katapusan para ka na ako. Nawala ang akong paglaong, kapag pinagi sa Project Labang, nakasabot ko nga kinahanglan di ay nga akong kalimtan ang kagahapon kung isipon nga koleksyon aron makasugod ko sa akong kaumao. Karon dili na nako tan-aw nang akong pagulingon isip usa ka tawo nga napakyas. Tanaw na ko ang akong kaulingon isip o sa kailangan na adunay ikaduhang higayon. Huwag akong nakatunan sa pratsik labang, pwede pala ko. Makabangon pala ko.
5: Sa pagpapatuloy ng mga programang ito, umaasa ang Cebu City Parole and Probation Office sa patuloy na pakikipagtulungan ng mga stakeholders at volunteers para sa mas maayos na pagbabalik ng mga kliyente sa komunidad. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
0: Sa Ulat Sports, muling gumawa ng kasaysayan si two-time Olympian E.J. Obiena matapos niyang basagin ang Asian Games record at masungkit ang gintong medalya sa men's pole vault event sa Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Matagumpay na depensahan ni Obiena ang kanyang men's pole vault title sa Continental Games matapos ang kanyang 5.91-meter performance na bumasag sa dating 5.90 Asian Games record na siya rin ang may hawak. Ito na ang ikalawang sunod na gold medal finish ni EJ sa Asia at ang ikatlong gintong medalya ng bansa sa 20th edition ng torneo na ginanap ngayon sa Aichi, Nagoya, Japan.
8: To be honest, I'm just like absorbing the moment. It's like they enjoy this moment. You never know if it's gonna happen again. This is, you know, a once in a lifetime opportunity. You never know. The next Asian Games is a long time and this might be the last Asian Games. You don't know. So I was just like, enjoy this moment. This is one for the books and just poetic to have the rain during the awarding ceremony.
0: Patuloy ang pamayagpag ng Filipino tennis ace na si Alex Ayala sa 20th Asian Games patapos ang isa na namang panalo ngayong araw na nagbigay sa kanya ng tiket patungo sa semifinals ng women's singles event. Dinominahan ng 21-year-old pride ng bansa ang pambato ng Chinese Taipei na si Joanna Garland 7-5, 6-0 sa kanilang quarter-final matchup. Dahil sa panalong ito, abante na sa semifinals at sigurado ng may uwing medalya sa Ayala sa Aichi, Nagoya. Ito ay ikalawang sunod na podium finish ng Filipino Tennis Forum sa Continental Sporting Event. Ngayong torneo, susubukang lagpasan ni Alex ang kanyang bronze medal finish sa 2023 edition ng Asian Games sa Hangzhou, China. Makakarap ni Ayala sa semifinals sa kompetisyon si Wang Ziyu ng China.
9: Actress at singer na si Agot Isidro lilipad papuntang Portugal para sa pilgrimage sa Oktubre. Samantalang agad na sinold out ng youngsters ang day 3 ng Biyaheng 20 concert ni Yeng Constantino. Magkaka day 4 kaya ito? Narito ang ulat.
10: Ako ang buga ngayon. Mabilis na na-sold out ang Day 3 concert na Biyaheng 20 Day 3 ni Yeng Constantino. Wala pang isang oras. Ang palabas ay magaganap sa November 17, 2026 sa Big Dome. Sa kanyang TikTok Live, nagulat si Yeng nang mabilis maubos ang mga tiket sa palabas at humihiling na ang mga tagahanga ng ika-apat na araw ng palabas. Kaya naman, nag-iyak na talaga, sobrang saya at umaapaw ang pasasalamat ng aktres. Direk John Paolo Q. Prats at ng buong produksyon nito sa suporta at pagtangkili. Dito na inanunsyo ng singer-songwriter na may day 4 na ang Biyaheng 20 sa November 18 sa Araneta Coliseum ulit at nagsimula ng ticket selling nitong alas 5 ng hapon. Sasabak sa isang
11: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: So man, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
2: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Tama naman. Ang kaning kinakain natin ay produkto ng sipag at syaga ng ating mga magsasaka. Tama rin po sa pamamagitan ng Department of Agriculture, napapataas po natin ang kita at ani ng ating mga magsasaka para po magkaroon po tayo ng sapat na bigas na masustansya at ligtas para sa ating lahat. Pero ang tanong, ano bang role mo sa Be Responsible campaign? Tagakain ka lang ba? Taga-aksaya o tagapo na lang ng mga mali o kulang na nakikita mo. Bago ko po sabihin yon, magsasabi po muna ako ng mga balita na talagang may kwenta. Alam niyo po, nasabi na po, dalawang kutsara po ang naaksaya po natin bawat araw. At pag pinagsama-sama po natin yan sa loob ng isang taon, aabot po yan ng 11 milyong kabang bigas. Na kapag nilagyan natin ng presyo, aabot po ito ng 24 billion pesos na pwede pa sanang mapakain ang 5 milyong Pilipino. Sayang, di po ba? Ang isa nga pong programa ng PhilRice ay ang Be Responsible campaign, kung saan ina-advocate po natin ang responsableng pagkonsumo ng kanin para po sa inyong kalusugan, para po sa ating mga magsasaka, of course, and para din po sa ating bayan. So paano po kayo makakatulong? Ito na po yung role nyo. Sa ating mga policy makers, bakit po hindi po kayo magbasa po ng ating mga resolutions, ordinances para po towards responsible consumption? Para naman sa mga kasama nating media dito, bakit po hindi po natin i-amplify po ang balita kung paano maging responsible consumers? And sa ating mga kasamang influencers, kagaya po nila Sir Kale, Kali, and of course si Midwife Karen, na sana po ay i-amplify po natin, mag-create po tayo ng mga videos para po makapag- influence pa po tayo ng malami towards responsible consumption. And of course, tayong lahat na kumakain po ng kanin, sana po maging responsable po tayo, huwag po tayo mag-aksaya, and we always choose healthier rice. So hindi ko na po iisa-isahin yan, let's all be responsible, not just only today, but let's be responsible every day. Yun lamang po. Thank you.
7: Yung El Nino. During our time, check RC, we had an interagency task force on El Nino. Do we have that now? What are the interventions to be undertaken by this task force? Because you have to factor that in terms of the impact on the incomes, economy, food, agri-sector.
8: The task force was reconstituted by an executive order by the president. For the past months, like the past 4 months, there have been meetings conducted by the technical working group of the task force.
7: Maybe from the point of view of the DepDev, you can submit to us your recommendations as to interventions of the task force so that we can address incomes of the farmers will drop, their output will drop, supply harvests will drop, as if it's not bad. So it can get worse before it gets, sabi nga nila, worse. So hopefully we can have timely interventions.
9: Salamat namin dahil sa karangalang maging bahagi si Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. na mamahagi ng mga intervention ng ating pong Department of Agriculture sa pamamagitan ng pamamahagi ng seeds, ng binhi, ng fertilizer, at ng iba pang mga interventions sila katulad ng feed mill po na ngayon po ay na-turnover na sa amin, ang four-wheel drive tractor, ang silage harvester.
10: Nandito po ako sa utos mo na ating Pangulo at para makita ko mismo ang inyong kalagayan at ang inyong pagpangailangan. At dito kami itong maghatid ng suporta para makatulong sa pagtataas ng produksyon at kita ng ating mga magsasaka at mga isda.
11: Ang natupad na po yung intervention po ng pamahalaan, yung hybrid seed, mga fertilizer, at ito po yung pinakamalaking matatanggap namin, itong four-wheel drive tractor at saka combine harvester.
12: Ang malaki pong tulong sa akin bilang isang magsasaka kasi mas lalaki po yung kita kasi konti lang yung magagastos ko.
9: Sa pamamagitan ng intervention na ito, maiangat ang kita ng mga membro naming magsasaka at nang sa ganun ay ang kanilang kabuhayan ay umangat din.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: 5 minuto kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw ay galawin niyo na kalendaryo ho ninyo. Pagkat unang araw na po ang buwan ng Oktubre. 10 buwan na po sa taong 2026. 2 buwan ay kakapraso na lang ho yan. Ano ho? Tapos nag-uunahan na yan. Tapos na naman ang taon. Gandang umaga, Pilipinas. Gandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka sa matatakabang ho nating mangingisda. Tapos kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Kay makibahagi na Kabuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapainggan. Isa lang po ng himpilan ng Radyo Pilipinas, ano, kasama po natin ng Radyo Television. Andiyan po ang 104.3 na Capital FM. Purin po natin ang DWCIS, may parte po ng Pidig Ilocos Norte. Morning sa mga nakatutok dyan sa Pidig Ilocos Norte. Mayora, good morning, Mayora. Yan, andiyan po naman sa may parte po ng DWCJ, may parte po naman ng Cagayan. Ayan. Andang morning kay Governor General. Naglibay, kamusta ka na, sir? Naganda na pagbati natin sa magandang maga, kamusta ka na? Time no hira ko dito kay General Tom Lanchon. Kamusta na rin at pagaling ka kung sakasakali man, ano, pagaling ka at palakas ka. Lupa't higit pa. Aring Eltap, si paring Marquez, ayun. Pagaling ka, ha?
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Galaw-galaw para hindi pumanaw, pakiusap po lamang sa mga nasa labas na sa biyahe, lalo na yung mga biyahero, biyahera natin. Pagka hindi kaya yung dire-diretso yung paglalakbay sa lansangan, mas maganda, gilid-gilid muna ho tayo. Gilid-gilid lang, okay na ho yun. Hour nap ang kinakailangan ho natin. 10 minutes, 30 minutes, sige lang. Saka natin balikan ho yung manibela para siguradong ligtas biyahe po tayo. Kakabalik tayo sa pagdating ng hapon-hapunan. Ihan, mahal natin po naman sa buhay. Mamang Chuper, baka pupukas po nga sa antok at to, pakikalabit lang ho. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. Araw po ng Huwebes ngayon. Ay galaw-galaw kila brother, kila sister ho. Sa mga may obligasyon dyan, galaw-galaw para hindi pumanaw.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Ayun natin, nagkakilagay ho ng ating panahon ngayong araw nito ng Huwebes. Metro Manila at Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa po ng mga biglang pag-ulan o thunderstorms. Lalo na ho yan sa dakong hapon at paggabi naman. Ang temperatura sa Metro Manila, ito yan sa 24 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius po naman. Ang po naman sa parte ho ng Visayas at Mindanao ay may mga pag-ulan at pagkakidlat, pagkulog pa rin noon na maranasan sa ilang bahagi. Bunsod po ng mga dumadaang weather system at mga localized thunderstorms. Meron tayong bagyo sa labas ng ating bar. At siyang po ay patuloy pong binabantayan ho ng pag-asa. Itong isang tropical storm na may international name na Choi Won. Nasa labas pa ng PAR at walang direktang epekto sa kalupaan po sa ngayon. Ang kalupaan dyan po sa may parte ng Nepal talagang nagingit-ngit. Ano ho? May flash flood na naman sila. May mga pagguho na naman. Daghong mga nangamatay. Nagnako-eksena yung Nepal. Dati naman eh, walang ganyan mga balitang dilubyo at mga balitang negatibo at hindi maganda sa Nepal. And ho, ngayon sila ho yung sentro ng atraksyon. Pagkat na katatapos pa lamang ho nung napaka-malaking daloy yung ho ng tubig. Nagpabaon at ibinaon din ho yung mga turista doon. Walang kamalay-malay na meron sasapit sa kanilang mga buhay sa araw na yun. Ano? Dami pa rin hong nawawala. Mantala, doon sa mga nag-aantabay, ano ho ang magiging lagay ng ating panahon sa may party ho ng Baguio sa mga nagtatanong? Ingat pa rin ha, mamaya ng konti, abangan nun natin yung mga balitang yung may kinalaman sa mga papalik ng CAR, Cordillera Administrative Region, atok pa rin ang pinakamalamig ho rin. At pagka siyempre, pagka marami yung fog, magkakaroon ho ng zero visibility. Dagdag ingat po sa mga motorista, sa mga babiyahe po rin. Ng atok, ng Baguio, sa Benguet ho mismo. Ang pakiusap po natin pare-pareho. Ingat-ingat po lamang ho. Bawal po ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Tutok tayo sa ating mga headliners ngayong araw nito ng Huwebes, Oktubre ang primero. Department of Agriculture, nagtagda po ng deadline para sa pagkaparehistro ng mga bodegang nag-i-imbak po naman ng agri-products.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
13: 29 farm to market roads itatayo sa Mimaropa.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
13: Gapan ho naman ang BIFAR at TESDA. Aglulunsad po ng skills training para sa ating mga mangingisda.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Isang minuto makalipas ang alas 5 ng madaling araw, tambay po lamang sa mga report galing sa labas ng impilan, galing sa mga lalibigan, ay nagtakda ang Department of Agriculture ng deadline hanggang sa pagtatapos ng taong kasalukuyan para sa mandatory registration sa lahat po ng bodega. At po ng bodega yan ho, at pasilidad na nag-iimbak ko ng pagbutuktong pag-agrikultura at pangisdaan. Amat naman. Ayon ho sa DA, kailangan makompleto ang pagkaparehistro at mga kinakailangang requirements hanggang sa Desyembre 31 ng kasalukuyang taon. Isinasagawa ang registration sa pamamagitan po ng Registry System for Agri-Storage, na isang centralized platform para sa inventaryo at lokasyon ng mga nakaimbak na produkto. Ayunin po ng sistema na matulungan ang pamahalaan na makuha ang tamang datos sa volume ng mga imported, particular na po ang mga bigas. Sarap nito, mababantayan talaga sila, no? Pero dapat may masampulan ha. Ay nakapaloob ang kautosarang ito sa RA number 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na naglalayo pong masugpo ang smuggling, holding at iba pang illegal na aktibidad sa merkado. Kina din po ng DIN na hiwalay ang registration sa inspection at nakatakda na rin ang nationwide schedule sa 2027 para po naman sa monitoring ng mga pasilidad. Maganda din ang registration doon sa mga abalahura at sinasalbahing kabundukan natin. Ehistro at magsumbong kayo kung sino-sino yung mga yan. Ano-ano yung mga lugar na yan. Ano mga bundok yan. Pagkat yung mga bundok na yan, may mga nasa ilalim ho niyan bayan-bayan. Mga lalawigan, mga layon, mga probinsya, mga baryo. Pag sila po'y sinalbahe, ay magiging maganda sa kalikasan. Nako, may panahon po ng bagyo at mga pag-ulan, lalo na pagka storm surge.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
13: Presyo po ng bigas, baboy at galonggong ay bumaba daw po. Kalawang linggo ng Setyembre. Pero ngayon, konti na lamang, yung Nobyembre, Desyembre na ano ho, nagpagkaganyan pang panahon eh, nagtataas yun ang mga presyo ng bilihin eh. Yung pa lamang, unahan nyo na. Ano ho, bumili na kayo ng mga panregalo ninyo. Amin natin ang detalye ng balita po. Nandiyan ho sa mga si Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Bahagyang bumaba ang presyo ng ilang agri-commodities batay sa monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa ikalawang linggo ng Setyembre ay kabilang sa bumaba ang average retail price ng well-milled rice sa bansa. Nasa 56.07 ang kada kilo ng presyo ng well-milled rice mula September 15 to 17 na mas mababa kumpara sa 56.48 sa unang phase ng Setyembre. Bumaba rin ang presyo ng baboy sa 295 pesos and 58 cents kada kilo mula sa 297 pesos at ang galunggong ay bumaba rin sa 242 pesos and 77 cents kada kilo mula sa 248 pesos noong unang bahagi ng Setyembre. Sa kabilang banda, tumaas naman ang presyo ng repolyo sa 143 pesos and 85 cents kada kilo mula sa 125 pesos and 29 cents habang ang bagyang umakit din

0: kay walay na operasyon sa Zamboanga City at Bulacan noong Setyembre 29. Unang nasa kote na pinagsalig bagyo dito po siya ang 72 master cases na mga puslit na sigarilyo sa Dalampasiga malapit sa isang resort sa Barangay Patalon sa Zamboanga City na tinatayang nasa 10.78 milyong piso ang halaga. Inaalam na kung sino may-ari na naturang kontrabando subalit sinasailalim na ito sa pagsusuri ng Bureau of Customs sa Port of Zamboanga para sa kukulang disposisyon. Samantala, isa bang operasyon ang ikinasa ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Unit National Capital Region, katuwang Armed Forces of the Philippines at Fertilizer and Pesticide Authority sa Barangay Tarkan, Baliwag, Bulacan kahapon Setyembre 30. Doon nasabat ang iba't ibang pustita agricultural products gaya ng booster products, pesticide, fertilizer, plant supplement at rat bait na nakakalaga ng 3.1 milyong piso. Dalawa ang naaresto sa operasyon at ngayon naharap na sa kaukulang kaso. Patuloy naman ang inihiling ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr. ang kooperasyon ng publiko at agad na iulat sa pulisya kung may makikita mga kahinahinan ng bagay gaya ng mga pustit na produkto upang agad na maaksyonan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, J. Mark Tagala. Samantala, nagbigay ho paniniyak. Ang tanggapan ho ng Department of Agriculture ay good morning sa mga nakatutok sa mga sukiyaki natin dyan sa Department of Agriculture. Ano na kay Secretary Francisco Kiko Cholorancer? Baka sipag naman ng mga mangireno. Natiyak at sapat, secure ang supply ng pagkain at bigas sa bansa. May paniniyakan ho. Butay na harap sa matinding bantahon ng tagtuyod. Inang iba, Godzilla, ano ba? May Godzilla termino pa sila eh, no? Sobrang tagtuyod na yan. Diba, sinasabi ang aasahan po na bababa sa 700,000 metriko tonelada ang lokal na aniho ng palay ay dahil pa rin po na sa epekto ng El Nino. Paman, anda po ng ating pamahalaan na punan ito sa pamamagitan ng iba pang pamamaraan tulad po ng impos at tamang distribusyon pang hindi magkulang po naman sa merkado. Kasi po sa pinakahuling ulat, ako ho, ito na yung pinsala sa agrikultura natin ho. Abot na po sa 6.87 bilyong piso ang kabuang pinsala ng El Nino sa 14 na rehiyon sa bansa. Kasama yung Super El Nino yan ha. Nag-iwan po ng matinding epekto sa mahigit po namang 223,000 magsasaka. Sinasabing aasahang lalala pa ang sitwasyon tungong buwan ho ng Disyembre at tatagal pa hanggang sa unang bahagi ng 2027. Diyos ko po eh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Report tayo, report tayo. Tayo sa Iloilo. Ano ho? Morning kay Congressman Rolex Rubrico. Kaya Iloilo, naalala ko talaga eh. Edikalidad ng mga produkto ng 96 na MSM is sa Iloilo. Lampok po sa binuksang artesania the Iloilo. Ayan, sige, alamin natin. Detalye, nandiyan po kay JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tampok sa binuksang artisanias ni Iloilo ang mga dekalidad na produkto ng 76 na micro, small and medium enterprises o MSME mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Iloilo. Ang artisanias ni Iloilo ay isang taunang trade and exhibit ng Department of Trade and Industry o DTI Iloilo na nagdalayong maiugnay at maihanda ang maliliit na negosyo sa mas malaking merkado. Ayon kay DTI Iloilo OIC Provincial Director Maria Doretta Chavez, ang edisyon ngayong taon ay may temang Kultura Kaghandom, Rooted in Culture, Made for the Future na nagpapakita ng patuloy na pagsusumikap ng kanilang ahensya na mapanatili ang kultura at kalamanang Mailongo habang tinutulungan ang maliliit na negosyo na makasabay sa kompetisyon sa kasalukuyang panahon. Kabilang sa mga bidang produkto ngayong taon, ang malikhang Ilonggo sa ilalim ng 6 na priority industry cluster ng lalawigan na kinabibilangan ng kape, kakao, niyog, kawayan, processed food at wearables and homestyle. Target ng DTI Iloilo na makalikom ng 4.5 million pesos na kabuang kita sa loob ng 7 araw na aktibidad na mananatiling bukas hanggang Oktubre 4. Upang makamit ito, hinihikayat ni Chavez ang lahat ng residente at bisita ng Iloilo na magtungo sa Robinson's Iloilo upang bumili at tumikim na mga produktong proudly made ng mga Ilonggo. Samantala, kasabay ng trade exhibit, Naghanda rin ang DTI Iloilo ng iba't ibang side events kagaya ng mga forum.

0: Quisby Art at Cooking Demonstration para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo. Oras na natin kapitbahay. 20 minutos na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Galawin natin ang balita sa Zamboanga. 2026 Industry Summit isinagawa sa lungsod po ng Zamboanga. Amin natin ang detalye, Shirley Spino, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsama-sama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng industriya, lokal at pambansang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs para sa 2026 Zamboanga City Industry Summit na isinagawa sa lungsod ng Zamboanga. Inorganisa ng Department of Trade and Industry o DTI City Office at DTI 9, katuwang ang Office of the City Agriculture is ang summit na may temang strengthening value chains and market competitiveness. Layunin itong magsilbing plataforma para sa pagsusulong ng inobasyon, pagtatatag ng napapanatiling pag-unlad ng ekonomiya, at pag-ugnay sa mga lokal na magsasaka at mangingisda sa mas maraming oportunidad para sa pag-unlad at kabuhayan. Tampok din sa aktibidad ang exhibit kung saan ipinakita ang iba't ibang lokal na produkto, kabilang na ang produktong gawa sa niyog mula sa Philippine Coconut Authority o PCA, mga produktong abaka mula sa Philippine Fiber Industry Development Authority at mga aquaculture products mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, dalawang iminungkahing potable water system project po naman sa dalawang bayan ng Zamboanga del Norte. Naprobahan na po ng Regional Project Advisory Board 9. Kitali rin, sila si Kumul, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaprobahan na ng Regional Project Advisory Board 9 o RPAP 9 ang dalawang iminungkahing Potable Water System o PWS Level 2 mula sa mga bayan ng Cerro Esmeña at La Libertad, Zamboanga del Norte upang punduhan sa ilalim ng DAPRDP Scale Up. Layan ng dalawang proyekto na mabigyan ng mas ligtas, malinis, maasahan at matagal ang supply ng tubig ang mahigit sa 2,500 kabahayan sa 12 barangay sa dalawang bayan. Unang inaprobahan ng RPAP 9 ang construction of Sinay Biayon Poblacion, Alto Poblacion, Bajo Liwanag, San Juan Dampalan Level 2 Potable Water System na isinumite ng MLGU Cerro Esmeña na nagkakalaga ng halos sa 110 milyon pesos. Ang naturang proyekto ay minungkahi sa RPAP 9 ni Osmeña Mayor Glenn Yu upang matulungan ng DAPRDP Scale Up ang kanyang bayan. Samantalang inaprobahan din ng RPAP 9 ang construction of La Libertad Level 2 Potable Water System na isinumite ng MLGU ng La Libertad, Zamboanga del Norte na nakakalaga ng halos sa 110 milyong piso. Para kay Mayor Ricky Cuenca, ang proyekto ay isang sagot sa matagal ng problema ng kanilang mamamayan sa pagkuha ng mainom na tubig. Upang masiguro ang mapagkukunan ng tubig para sa proyekto, binili ng MLGU La Libertad ang lupaing kinalalagyan ng malakas at ligtas na water source sa Karatig Bayan ng Mutya. Sa Kabuan, ang dalawang PWS proposal ay nagkakalaga ng higit sa 219.9 million pesos, isang malaking pamuhunan na may layuning maghatid ng mas maasahan at pangmatagalang serbisyo sa tubig para sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Kubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, opisyal na ho, magsisimula ngayong araw ho, unang araw na Oktubre at Primero, October 1. Ang pag-ukupa at paggamit po ng National Food Authority sa inupahang bodega naman mula sa SL Agritech Corporation sa Barangay Masalaca, Victoria, Tarlac. Ang pasilidad, may sukat po yung 1,782 square meters at kaya hong at kasya ang humigit kumulang sa 100,000 bagpon ng palay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulo Jr., good morning sa inyo. ang dagdag bodega para po naman masiguro na mas makakabili pang NFA ng palay ang mga lokal na magsasaka sa makatwilang presyo ngayong wet harvest season. Eron lang 364 na bodega ang NFA sa buong bansa.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
2: Abot naman sa 29 na Farm to Market Road o MFR projects ang nakakasahan ng itayo sa Mimaropa Region para mapalakas ang produksyon sa rehiyon. Kasunod po yan ng paglagda sa kasunduan ng DA Mimaropa DPWH ar sa implementasyon ng MFR projects na nagkakalaga naman ng kabuang 430 million pesos. Tusin ang trabaho ha. Ang mga proyekto ay pupuntahan sa ilalim po ng 2026 General Appropriations Act ng Department of Agriculture. Ayon sa DA, nasa makakatulong ang 29 FMR projects na yan ang mabawasan ang logistics constraint at mapalakas ang ugnayan sa mga magsaka sa pamilihan sa buong Mimaropa. Mantala, bago tayo ng Tugigiraw, EA Cagayan Valley, hinimok po naman ang mga magsaka na magtanim ngayong Oktubre upang makalampas sa mas matinding epekto ho ng El Nino. Kami natin ang detalye si April Jane sa lokong radyo ng Radyo Pilipinas, Tugigiraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinanawagan ngayon ng Department of Agriculture o DA Regional Field Office 2 sa mga magsasaka sa Lambak, Cagayan ang maagang pagtatanim upang maibsan ang matinding epekto ng El Nino sa kanilang mga pananim. Ayon kay Regional Executive Director Rosemary Aquino, dapat ngayong darating na Oktubre pa lamang nakapagtanim na upang kahit papaano makalampas sa critical growth stage o sa unang 60 araw ang pananim bago ang matinding sitwasyon. Sa katunayan, sa kasalukuyan, ayon sa Director, abala na sila sa pagdadala ng binhi lalo na sa palay sa mga bayan at syudad upang maipamahagi na sa mga magsasaka. Partikular na mapagkakalooban nito aniyaya ang mga malapit sa irrigation sources sa service areas ng Magat Dam o sa mga may solar-powered irrigation system. Kaugnay nito'y nanawagan si Red Aquino sa mga LGU na huwag nang itenga o patagalin pa at agad nang ipamahagi ang mga natanggap nilang binhi mula sa kagawaran upang agad na rin maitanim ng mga magsasaka sa kanilang mga nasasakupan. Samantala, nakahanda namang sumaklolo ang DA sa mga may suliranin sa water sources gaya na lamang ng pagbibigay ng livelihood assistance upang makaagapay sa kanila ngayong may kakulangan sa tubig ulan. Maaari aniya silang mamahagi ng mga alaga ang hayop sa mga ito. Ipinayo pa ng opisyal sa mga nasa dulo ng patubig o mga rain-fed area na pagtuunan muna ang pagtatanim ng heat-resistant crops. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugegaraw. Naprobahan po ng Department of Budget and Management ang dagdag na 6.2 bilyong piso para po sa FLIP program ng Department of Agriculture. Agamitin ang pondong yan para po sa fuel subsidy sa mga magsasaka at mangisda, gayon din at pamamahagi po ng pataba yung mga fertilizer. Makina mga organic, ano po, problema tayo. At cash assistance upang maibsan ang mataas na presyo ng langis ngayong panahon po ng alihan at paghanda po naman sa taniman. Samantala, report tayo mula sa lawag. MMSU, CIFSD, naglunsad ng forage program kontra El Nino. Ano yan? Alamin natin kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bilang paghanda sa posibleng epekto ng El Nino sa Ilocos Norte, inumpisahan ng Mariano Marcos State University College of Agriculture, Food and Sustainable Development o CAFSD at Extension Directorate ang pamamahagi ng mga planting material sa mga nag-aalaga ng hayop na interesadong mag-establisha ng mga high-yielding forage plot kasama sa mga ibinigay ang mga climate-resilient forage grass variety kabilang ang Dwarf Napier, Pakchong, Setaria, Gini at Mulato. Ayon sa Extension Directorate, kasama sa mga unang benepisyaryo, sina Iluminada Guerrero Badwa ng Barangay Pacifico, Marcos Ilocos Norte at Eds Antonio ng Barangay Ababud sa Bayan ng Pitdig na pawang nagtapos sa School on the Air program. Magsisilbi silang lead farmer partner para sa programa ng universidad. Layunin nito na gumawa ng mga community-based farmer-managed demonstration plot na dinisenyo upang maimpluwensyahan ang ibang ruminant keeper sa mga lokalidad sa pamamagitan ng farmer-to-farmer extension at pagbabahagi ng mga planting materials. Ang hakbang na ito ay nasa ilalim ng programa ng MMSU na pinangungunahan ni Assistant Professor Sian Vidad ng MMSU CAFSD. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Good morning doon sa mga bayan na nadadaanan at nasasakupan ho ng mundo ka ng Sierra Madre. Kung mga lalawigan ho, mga nakapaligid ho riyan ho. Kami problema ang Sierra Madre. Kakaproblema yung mga bayan nasa ilalim ho niyan, mga probinsya. Igit po naman sa 224,000 Bicolano farmers, mga Oragon ini. Livestock raisers, nakasiguro na sa PCIC sa nasang epekto ho ng El Nino. Idetali po dyan si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot na sa 224,236 na mga Bicolano farmers, fisher folks, livestock raisers at iba pang benepisyaryong nakasiguro sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol. Ayon yan sa pinakahuling datos ng PCIC Bicol bilang paganda sa inaasahang paglala ng El Nino. Katumbas ito ng 313.29 million pesos na government premium subsidy na inilaan para sa insurance coverage ng mga magsasaka, mangingisda, livestock raisers at iba pang kwalipikadong benepisyaryo sa rehiyon. Layunin ng crop insurance program na magbigay ng proteksyon at ipag-asa na kasalukuyang umiiral ang strong El Nino sa tropical Pacific at inaasahang lalakas pa tungo sa very strong El Nino sa pagitan ng Setyembre at Disyembre ngayong taon. Sa pamamagitan ng insurance coverage ng PCIC Bicol, may karagdagang financial protection ng mga kwalipikadong agricultural stakeholders laban sa posibleng pagkalugi dulot ng mga panganib na maaaring makaapekto sa kanilang produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Meron pong Filmec Negosyo Trade Expo ho, itinatampok dyan ang Filmec ang mga value added na produkto mula sa bigas at cashew. Agaya po ng Benefits Rice Coffee na matulungan po yung mga lokal na MSMEs at magsasaka. Mapataso naman yung kanilang kita sa magitan po ng pagkaproseso ng mga bananim. Good morning kay Filmec Director Junicio Alvindia sa kanilang mga pamipamilya dyan. Ano ho, ah? O sa Nueva Ecija. Ay, good morning kay Ate Amor Ilustre Joson. Nga kabanatuan, Nueva Ecija kay Kuya Armando Ilustre. Ate Ami Ilustre. Ganun din sa Valdez Family. Paxson Family. Double Family naman nakatutukos sa atin dyan sa at iho naman ng Kabanatuan, Nueva Ecija. Shoutout din sa mga sa Beltran family. Tutok naman sa Santa Cruz, Laguna. Ano ho, babalik mo kami. Sandali po lamang. Ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
8: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. Finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
2: Shout out lang sa mga nakatutok dyan sa Bandang Katanduan, kay Ate Pina, kay Manoy Dolpo, Rabago, Sadsad Rabago, Rebrigado family, sa Merenciana family, ganun din. Good morning ho dyan sa mga nakatutok dyan. Binabati ko rin ang good morning ating classmate na si Derek Romel Penesa. Kamusta ka na, Derek? Kapucho, ayun. Good morning din kay parang Rolando Sanyo sa Project 6, kay ganun din kay Johnny Santos. Parang lang do, ha? Lang anak mo, papasok na sa bahay ni Kuya. Itong magaling na dancer ito, eh. Oh, kasikat na istasyon at sikat na magaling talagang sumayo ang mga anak nito si Paring Lando. Yung tatay, magaling sumayo, kaya bata pa rin, tinuruan ng mga bata. Kaya hanggang ngayon, professional dancer ho sila. Update daw po sa People's Air Cargo and Warehousing Company Incorporated. Diyan ho yung air cargo, ano ho? Sinasabing balik na po sa normal na operasyon at official na po yung diniklaran ng Bureau of Customs. Good morning kay Commissioner Ariel Nepomuceno. At malis po ng air cargo, ganap na hong resolbado. Yung matinding cargo congestion sa Ninoy Aquino International Airport. Wala nang backlog. Yung naipong mahigit sa 2.3 milyong kilo ng kargamento ng mga nakalipas na buwan, lamat na proseso na ho. At handa na itong i-release sa sandali, makompleto po ng mga consignee. Kanina lang customs and documentary requirements po naman. Ano ho? Patuloy po pinapatubad ng Fair Cargo ECCM ang kanilang 24/7 daily cargo express releasing araw sa mga sensitive at mabilisan po namang importations. Upang maiwasan ang muling pagsisigit ngayong bear months, bukas at operational na ang bagong Fair Cargo Satellite Corporation Facility. At ito sa terminal ito na kayang mag-handle po naman hanggang 24.24 milyon kilo ang cargo kada buwan. Pari na po magtungo sa pasilidad na may pag-ugnayan po sa inyong broker ho para sa normal na pagkuha ng inyong mga kargamento naman. Very good, very good. Ning kay Dr. Siegfried Dayeye Manawis ng Fair Cargo. Abuhay ka sir, sana dumami palahi mo.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan.
2: Portaya sa Tayog Pangasinan, di ay saan pinalakas ang suporta sa mga farm production at backyard gardening. Nueva Ecija, Tarlaga. Detali po dyan si Middle Tokyo, Radyo Pilipinas, Tayog.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpamahagi ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development Program Phase 2 ng Farm Inputs, Garden Tools at iba pang agricultural interventions sa mga benepisyaryo mula ng Picuan, Nueva Ecija at Anao at Ramos Tarlac. Isinagawang pamamahagi sa DA Research Outreach Station for Lowland Development sa Paraiso, Tarlac. Bagong distribution, nagsagawa ang DA Saad ng meeting at orientation para sa farmer cooperatives and associations tungkol sa wastong paggamit at pangangalaga sa mga pinamahaging kagamitan at inputs. Kabilang sa pinamigay, ang garden tools na gagamitin sa pagtatayo at pagpapanatili ng backyard gardens, habang hybrid corn seeds at fertilizers naman na ang inilaan para sa susunod na cropping season. Ayon kay Charlie De La Cruz, chairperson ng Rizal Corn Farmers Cooperative, malaking tulong ang mga kagamitan at inputs sa pagsasaka at backyard gardening. Pinangunahan ng aktibidad ng Saad Central Luzon Regional Program Management Support Office. Para sa Bagong Pilipinas, Mari Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.

0: practices, anong dapat nating pagkaunawa, sino-sino ang dapat makinabang, dapat gawin at anong dapat naunawain. Ating pag-uusapan this morning, ano ho? Good morning to sa ating guest, ano ho? Kay Ma'am, anong pangalan uli ni Ma'am? Ma'am Jane Vina Gutierrez. Ma'am Jane Vina Gutierrez, nako, magandang maga sa iyo, Ma'am.
1: Ayan, so hello po, good morning po sa ating lahat. Good morning po, Kahero, at sa ating mga tagapakinig and sa mga nanonood din po ngayong umaga.
0: Yes, Ma'am, good morning po. Ma'am, nandito ba kayo sa Quezon City? Nasa probinsya kayo, Gutierrez, at mga Gutierrez, mga ano to, mga Ilocano, mga Pangasinan.
1: Nandito lang din po ako sa Manila po, sa Taguig area po ako.
0: Andiyan kayo sa Taguig, ano. Okay, Ma'am, pag-usapan na ho natin, ano, bigyan nyo kami ng pagkaunawa, pagkatuto, at ito may practice natin ng tama, ano ho. Ito po ba yung tinatawag na good agricultural practices? Bakit good? Meron bang bad? Bakit po good? Ano po ang good agricultural practices?
1: Ayan, so ano po ba ang good agricultural practices? So ang good agricultural practices or ANGAP or kung tawagin po namin siya is PhilGAP or Philippine Good Agricultural Practices. Siya po ay certification program, ano po, na Bureau of Plant Industry. So kung i-define natin ano ba yung good agricultural practices, ito po yung mga wastong pamamaraan ng pagsasaka or yung tinatawag nga po natin na maayos na practice. Ano po, yung pinakalayunin po nito is para makagawa po tayo or yung mga farmers natin makapag-produce sila ng ligtas, dekalidad at sapat na production natin ng mga agricultural crops. Ano po, habang pinapangalagaan din natin yung kanilang kalusugan, yung kalusugan ng mga magsasaka, pinapangalagaan din natin yung kapaligiran natin at ganyan din po ang mga mamimili natin or yung mga consumers. Ano po. So yun yung gap. Kasi ang gap po ay meron siyang tinatawag po namin na apat na module. So ito po ay yung food safety, produce quality, environmental management, and workers' health, safety, and welfare. So, kaya yun po yung naging objectives nito. Ano po yung mataas na production, ligtas, dekalidad, and yung pangangalaga sa mga workers, sa farmers, sa consumer, and sa environment po.
0: Okay. Okay, ito'y tumutulong sa ating mga magsasaka, sa mga tamang pamamaraan, pagkatanim at pag-aani, at layon din po nito, yung maprotektahan yung kalusugan ng ating mga farmers, yung mga mamimili natin, at siyempre maalagaan din po natin yung ating kalikasan. Dating sa kalikasan, kuminsan dyan tayo nagkaroon ng problema, madami na ho. Hanggang sa ngayon po ba talagang marami pa rin ang gumagamit ho ng ano? Mga pataba na gamit po kemikal, eh kasi nga, sabi nga sa mga pag-aaral, kaya sobrang kemikal, nakakalasin po naman sa lupa, di ba ba? Kamat nakakatulong sa mabilis ang pag-aani, napaparaming pag-aani. Yan ang lundo ng industrial revolution ng araw eh. Paano ho ba natin matutulungan ng kalikasan, mabawasan po yung pagkalasin ng mga lupa? Kasi yung mga pesticide, yung mga pataba na kemikal, ang inirelease niyan, hindi lang simpleng carbon dioxide, nitrous oxide. Matindi pa ho yan na nagpapainit sa mundo, sa issue natin ng global warming. Tumatagal po yan base sa pag-aaral ng 100 taon sa atmosphere. Mas malaking pinsala ang naidudulot po nito. E, yung parte niyan, paano po natin binabalance? Kasi andito po tayo sa issue ng climate change.
1: Ayan po. So, tama po kayo, ano po, yung hindi rin po talagang maganda ang sobra-sobrang paggamit ng mga chemicals, ayan, yung mga farm inputs po kung tawagin natin. So, I think ang part ng good agricultural practices natin is yung paggamit din natin ng mga iba pang natural or mga tinatawag natin ng mga organic. Ano po? So parang ito yung mas mako-conserve natin yung ating lupa. So yung tinatawag natin na soil conservation po. Ano? So yung paggamit natin ng mga natural na or yung mga organiko na pataba instead na paggamit ng mga chemicals. So sa pamamagitan po nito, mas na ko-conserve natin yung lupa natin, no? So and then kasama na rin po dito yung tinatawag natin na mga crop rotation, ayan po, and yung pagpapasok

0: niya rin po nung lupa sa pagtatanim at sa pag-a-apply ng kahit na anong mga farm inputs. So, I think yun po yung mga practice na kailangan din po ini-implement ng ating mga magsasaka. Ano po. So, kung aside dun sa mga chemicals, is gumamit po tayo ng mga organic.
1: Ayan. Siguro talaga napapanahon po yung usaping organic. Sabi ko nga, bakit hindi ito i-shout out at maunawaan ng mabuti? Kaya na rin siguro ng mga mahilig mag-TikTok, ano yung mga influencer, ba't may paliwanag ito ng gusto? Kasi talagang malaki po ang problema natin sa global warming, sa climate change natin. Lahat, walang exempted dito, lahat po ng lahat ng tao sa mundo, talagang dapat po maging concern po ito. Po naman, may mga tanong, pamapasok din eh. Libre daw po ba? Paano daw kumuha ng certification? Yan ba'y libre? At ano ang visa? Validity nito? At ano-ano mga requirements para maka-avail?
0: Yes po. Ang ating pong Philippine Good Agricultural Practices or PhilGAP po ay libre po ito. So free. Free application. Voluntary po ito sa mga farmers natin or yung mga producers natin na interested. Hindi naman po ito mandatory. So, sa mga gusto lang po magpa-certify, libre po ito. Sino po ba yung mga kwalipikado or qualified na mag-apply? Of course, yung mga individual farmers natin, pwede rin po yung mga group like yung mga cooperatives or association. Ano po yung validity ng PhilGAP certification natin or gano'ng katagal. So, once po na ma-PhilGAP certify po ang ating mga farmers, ang kanila pong certificates po ay valid for 2 years. So, 2 taon po kayong ma-PhilGAP certify po. And then, ano po yung mga requirements? So, meron kami pong nire-require na documentary requirements, kagaya po ng meron kaming application form na kailangan pirmahan and fill upan ng ating mga aplikante. Meron po tayong mga nire-require na farm layout, kasama na rin po yung kanilang soil analysis, so yung mga ganun po, and then ano po ba yung mga proseso ng kanilang pagtatanim, yung listahan ng kanilang mga ginagamit na farm inputs, patabaman po ba yan, or chemicals, mga pesticidyo, so lahat po yung nakalista. And then ang magiging proseso po nito, yung mga gusto pong magpa-PhilGAP certification po kay BPI po ay mag-a-apply po muna kay DA Regulatory Office po natin sa regional, so or tinatawag natin ang mga DARFOs. Ayan, so yung mga regional field office ng DA. So doon po muna sila magsasubmit ng application kasi si DARFO po yung mag pre-assess kung ready po ba yung kanilang mga farms para makapasa sa PhilGAP certification standards natin. Ano po? And then after po nila mag-apply kay DARFO, isasubmit po or i-endorse nila po ito kay Bureau of Plant Industry para naman po sa conduct ng inspection. Yun po. And then after inspection po, doon na po natin ipoproceed po sa certification committee. Then after the certification committee po is yung approval na po ng kanilang PhilGAP certificates po by the BPI director po.
1: Martin, so, yun daw po mga interesado na mag-apply, pag ba sila ay registered at kinikilala po ng DA, dapat ba miyembro ng kooperatiba?
0: Yes po, kasama rin po sa nire-require po kasi natin yung tinatawag na mga RSBSA, ayan, so kung may mga registration sila sa ating mga local government or municipal agricultures natin, RSBSA. And then kung mga kooperatiba naman po, hinihingian din po natin ng mga registration from the Cooperative Development Authority, ayan po. And kung mga corporation naman po, yung mga malalaking company, of course yung mga registration nila, SEC or DTI registration po.
1: Okay. Tsaka sakali mang na-issuehan na po sila ng certification, ano naman yung mga kadahilanan kung bakit pwedeng bawiin ng BPI yung naibigay ng certification? Meron bang mahigpit na pagbabantay?
0: Opo, pwede rin po natin ma-revoke ang kanilang certification kung mapatunayan po natin na lumalabag po sila sa ating requirements. So, kagaya na lang po ng kung halimbawa po ay yung mga GAP certified farms po is ginagamit nila sa hindi magandang gawain yung kanilang kanilang certification or pinapagamit nila sa mga hindi naman po talaga nag-undergo ng inspection ni BPI. So, halimbawa, yung PhilGov certificate number nila is or yung mga traceability codes nila pinagamit nila doon sa farm na hindi naman din sa kanila or hindi na-inspect ni BPI. So, pwede rin po yun. Or kapag po, worst case scenario po, kapag po meron na tayong mga contamination, halimbawa po ay naka-apekto na po sa food safety. Ano? So, pwede pong labag din po kasi ito sa ating food safety law. So, under pa rin po ito nung ating batas. So, kaya pwede rin pong maging resulta ito ng revocation ng kanilang certification po.
1: Jane, ano ho yung mga karaniwang nagiging dahilan, nagiging sanhi po, kung bakit bumabagsak yung isang sakahan sa isang sinasagawang inspeksyon? Ano yung mga kadahilan? Tama ba na yung kawalan po ng farm records, yung malinis sa paliguran, dapat meron din daw ganun eh?
0: Yes po, opo. Kung hindi po siya nagko-comply dun sa standards natin, ano po, halimbawa nga po is wala siya ng farm record. So, importante po kasi yung tamang record keeping. Nire-require siya ng PhilGov certification. So, kung wala siya noon po ng mga record, so hindi po kasi natin mapapatunayan na pinapractice niya po yung tinatawag natin na gap. So, yung record keeping is number one po siya. And gayon din po, kung sa actual naman po na inspection, makikita natin na hindi po talaga malinis yung lugar, or hindi natin nakikita na talaga nagko-comply siya sa standards. So, kunwari, wala nga po sila ng mga palikuran na nire-require natin, wala siya ng mga signages, mga ganun po. Pero hindi naman po ibig sabihin na kapag po sila ay nakitaan ng mga kakulangan sa kanilang production area is automatikong bagsak agad. So, meron po tayong nire-require na corrective measure. So, mauuwi lang po siya sa hindi pagkapasa sa certification kapag po yung farmer ay hindi po nagkakaroon ng mga corrective or any preventive measures po.
1: Oh. So, at kasama binabanggit din po dyan yung tamang pag-iimbak ho ng chemical eh. Ano ho? Apat daw, hindi magkasama yung abono at saka yung pesticidyo sa isang masikip na lugar. At isa rin po binabanggit na kadahilan kung bakit sumasablay para ma-aproban yung kanilang certification. Yung mga laptes daw po dito sa mga klase ng lupa na pag nakitaan daw ho ng mataas na pesticidyo, kontaminasyon po ng mikrobyo gaya po ng E. coli, siguradong bagsak din.
0: Yes po, tama rin po yun. So kasi po kapag po nagkoconduct tayo ng inspection, pag nakita po natin na mataas yung risk sa food safety po, during inspection, magkocollect tayo ng samples po. Ano, pwede yung produkto or pwede rin po yung pwede rin po sa lupa or sa tubig kung saan po yung nakikita natin na mataas yung risk to food safety. So yung mga nakocollect ng samples, sinasubmit po ito sa laboratory. So kapag po lumabas yung resulta na may contamination, pesticide residue, or yun nga po, microbiological contaminants po natin like yung mga bacteria, E. coli, salmonella, ayan po. So, maaari din po itong maging cause ng hindi rin po makapasa kung hindi po natin ito maiko-correct po. Ano.
1: Okay, may mga pumapasok na tanong, Ma'am Jane, ano, paano daw po nakakatulong naman ang PhilGov? Halimbawa, gusto mag-export ng ani sa ibang bansa. Ano, meron bang tulong, meron bang alalay na nagagawa ang PhilGov po yan?
0: Yes po, ang atin pong mga PhilGov certified farms po, isa rin po sa kagandahan na yung mga PhilGov certified po is na ililink din natin sila sa mga markets. Ano? So kung yung mga farmer naman po ay gusto nilang mag-export, ayan. So kasi ang Bureau of Plant Industry po ay tumutulong din po, nag-assist po pagdating dun sa mga farmers natin na gustong mag-export. So pwede natin silang mapalisensyahan for export or ilink po natin dun sa mga malalaking korporasyon na pwedeng maging source sila for export po. Ano, magiging supplier yung mga small farmers natin for export.
1: Yun na yun. Ma'am Jane Vina Gutierrez, ma'am, salamat po sa mga input, salamat po sa mga paliwanag, salamat sa mga paglilinaw. Salamat at nakasama kita this morning. Ay, regasya lang sa ating director, kay Director Gerald Daglen na Panganiban, na pakibulong mo lang. Minsan gusto niya kami dalawin din eh.
0: Sige po, sige po. Ire-regards ko po kay Director. Thank you so much
1: po. Yes, Ma'am Jane Vina, marami pong salamat. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Marami pong salamat, Ma'am. God bless and stay safe, Ma'am. Thank you, Ma'am. Thank you.
0: Thank you. Thank you po.
2: mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat kay Jenfina Gutierrez. Naalala ko tuloy si mga ng Susi Gutierrez. Dente family dyan sa Tayug, Pangasinan. Ngayon po yung huling viewing at mamaya po ang bandang alas 10 yung Misa na, no? Po sa end, sa mga labi po ni Ka-General Aquilino Jacob Senior, andyan po sa Loyola, ano ho, dyan sa Guadalupe. Ayan. Pumpaikirama, yan ho, sa pamilya Jacob. Ngalan nila Roger, Jamari Rolly, Aldrin, kasama natin sila Mike at Mary Ann. Mapanin po natin sila Nida Soriano, Susan sila Gemard, marin sila Sam, Marisol, Julius, Camila Trona. Siyempre, sa ngalan natin mga producer, mapanin po sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ingat-ingat po tayo, uso yung mga ponji-ponji, ho, para nakit na lalamunan. Pati ako nagkakaroon na ng discomfort, uso kasi, ingat ho! Ito, ilustre na brigada, nag-iiwan, anumang bagay, matuwid tama, hindi mo ginawa, nuturing yung kasalanan laban sa inyo, ho. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Insan pa, huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ko tayong magbalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
12: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Oras natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan. Isang minuto na po, makalipas sa ika-6 ng umaga.
13: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang umaga sa mga headliners po natin. Mga kinukulang ahensya ng pamahalaan, puspusan ang ginagawang paghanda para sa pagtama ng Super El Nino.
13: Headlines.
1: Alos 23 milyong pisong tulong na ilaan sa El Nino response ng Department of Social Welfare and Development.
13: Headlines.
1: Department of Energy, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dahil sa pag-aproba ng suspension excise tax at sa LPG at kerosene.
13: Headlines.
1: House Prosecution, ikinalugod ang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon sa impeachment voting threshold.
13: Headlines.
1: Pangulong Marcos, nanawagan ng sama-samang aksyon ng mga guro't mag-aral tungo sa isang bagong Pilipinas.
13: Headlines.
1: At sa balitang sports, big silver medalist Carlo Paalam at tennis sensation Alex Ayala, tuloy ang paglaban para makamit ng kintong medalya sa Asian Games.
14: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
15: Sa buong bansa.
14: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: Ang mga detalye ng balita, mga kinukulang ahensya ng pamahalaan, puspusan na ang ginagawang paghanda sa pagtama ng Super El Nino. Power interruptions, water shortage at mga health monitoring sa mga vulnerable sectors, ilan sa mga focus ng pagtutok ayon sa Palasyo ng Malacanang. Wala Malacanang. Arong ulat po naman ni Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Kanya-kanya ng paghahanda ang mga concerned government agencies kaugnay ng pagtama ng Super El Nino na inaasahang ganap ng mararamdaman ngayong Oktubre hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naririyan niya ang DENR, ganun din ang National Irrigation Administration. Ang Department of Agriculture, sabi ni Castro, ay nagkakaroon na ng irrigation system assessment at pinag-aaralan ng drought-resistant crops habang tinitingnan din ang adjustments sa planting schedules. Kasama din na ni Castro ang Energy Department na naghahanda gayong maaaring magkaroon ng mga power interruptions. Dagdag ni Castro na pati ang Health Department ay kasama din sa nagsasagawa ng preparasyon gaya ng ikakasang mga health monitoring and assistance para sa mga vulnerable residents gaya ng mga bata, matatanda, ganun din sa mga may health vulnerabilities. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
17: Nandiyan na rin po ang paghahanda ng DOE dahil maaaring magkaroon ng mga power interruptions. At pati po sa health monitoring and assistance for vulnerable residents.
16: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Alos 23 milyong pisong tulong na ilaan si El Nino response ng Department of Social Welfare and Development. Report po dyan si Mary Ann Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Umakyat na sa 22.8 milyong piso ang kabuang humanitarian assistance na ipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Ayon sa DSWD, bukod pa ito sa nasa higit 1 milyon na rin na ipamahaging tulong ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa assistance ng DSWD ang mga family food packs pati ng emergency cash assistance sa ilang apektadong komunidad. Samantala, nasa 1.48 bilyon pa ang nakahandang quick response fund ng DSWD habang may karagdagang 45 milyon na standby funds sa ilang DSWD field offices na maaaring gamitin para sa relief operations. Meron ding mahigit sa 3.8 milyong family food packs ang nakaproposisyon sa mga disaster resource center ng DSWD. Sa kasalukuyan naman ay nasa 73,000 pamilya ang naitalang DSWD na apektuhan ng El Nino sa Regions 2, Nimaropa at Bicol Region. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Hindi nagkaroon ng water interruption sa bansa sa kabila ng naranasan na pinabababang elevation o antas po ng tubig sa Angat Dam. Umabot na sa 150.57 meters itong July dahil po naman sa El Nino. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon, ito'y dahil naging epektibo ang pagdalagdag nila ng water sources. Niya, inaasahan nila ang matatapos ngayong taon ang konstruksyon ng 6 sa mga bagong plantang itinayo o itinatayo po ng MWSS. 3 sa mga ito ang nasa lalawigan ng Cavite, isang nasa Pasay City, isa sa Antipolo City, at isa pa sa Laguna Lake sa Pakil, Laguna.
15: So kabuuan po no ay meron po tayong inaasahan na around 452 million liters per day po na dagdag na tubig na manggagaling po sa mga additional water sources po no. So itong mga bagong planta po na ito ay magiging ready na po no. Actually nag-ooperate na po ito para tuloy-tuloy po yung ating po magiging servisyo po no na pag-supply po ng tubig sa ating po mga customer ngayong El Nino.
1: MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon sa ngayon. Konsent na rin ang mga pag-uulan nito mga nakarang buwan ay abot na po sa 208.72 meters ang tubig sa Angat Dam. Ito'y malapit na po sa normal high water level na 210 to 212 meters. Samantala, good news para sa ating sektor ng transportasyon na gumagamit po ng diesel dahil inaasahan muling bababa ito sa susunod na linggo. Atay sa pinakahuling trading sa world market, posibleng bumaba ng nasa 1 peso and 51 centavos kada litro po ng diesel. At sa 18 centavos naman, ang posibleng ibaba sa kada litro po ng kerosene. Samantala, inasang tatas po naman ng nasa 20 centavos ang kada litro ng gasolina sa susunod na linggo. Aring madagdagan at mabawasan pa mga nasabi mga presyo dahil po naman sa Biyernes ang opisyal na pagsasara ng trading sa world market.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagpasalamat ang Department of Energy kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-aproba ng suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malaking tulong ito sa ating mga kababayan sa gitna ng patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dagdag pa ng kalihim. Mahalaga ang bawat hakbang na makatutulong sa mga pamilya, maliit na gandiyosyo at mga komunidad na umasa po naman sa LPG at kerosene. Asa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, siniguro naman ng DOE na patuloy nilang gumagawa ng mga hakbang upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan sa gitna po naman ng krisis.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Department of Labor and Employment naglataho ng tulong para sa mga negosyanteng apektado ng wage increase. Report naman dyan si Lorenz Sanjoco.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Inilunsan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pangunan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Sagip Trabaho Program para matulungan ang mga kwalifikadong small and medium enterprises na apektado ng pagtaas ng minimum wage. Dilalim ng programa, maaaring makatanggap ang mga kwalifikadong negosyo ng wage subsidy para sa hanggang 35 rehistradong manggagawa sa loob ng hanggang 90 araw. Sasagutin ng subsidy ang halaga ng ipinatupad ng wage increase gaya ng 60 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Kailangan patuloy na bayaran ng mga employer ang kontribusyon sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig at ECC at tiyaking mananatili sa trabaho ang mga manggagawa. Kabilang sa requirements ang job preservation and business continuity plan, kasunduan ng employer, DOLE at mga manggagawa at iba pang dokumentong isusumite sa DOLE Regional o Field Office. Ang Sagip Trabaho ay bahagi ng 2026 TUPAD Program Development Plan na layong mapanatili ang trabaho at maiwasan ang pagsasara ng maliliit na negosyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 10 minuto na makalipas ay kanin po ng umaga. Samantala, ruling ng impeachment court sa voting threshold baseline constitutionally bulletproof. At tapos, i-dismiss ng Korte Suprema ang mga petisyon. Wala sa Senado, ano itong ulit po naman ni Nympho Asuncion.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Dinidisan ng impeachment court at spokesperson Attorney Reginald Tunggol na nagpapatunay sa pagiging constitutionally bulletproof ng mga interpretasyon at naging proseso ng impeachment court ang mabilis na pagbasura ng Supreme Court sa mga petisyong kumikwestiyon sa September 23 ruling nito tungkol sa pagtukoy ng baseline sa two-third vote requirement para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Tunggol na kinikilala ng impeachment court ang naging aksyon ng Supreme Court en banc sa mga petisyong inihain laban sa desisyon. Anya, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon dahil sa kawalan ng standing at pagiging premature ng mga ito. Dahil dito, sinabi ni Tunggol na nananatiling buo ang September 23 ruling ng impeachment court at patuloy nitong gagampala ng mandatong dinggin at resolbahin ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Giniitin ng tagapagsalita na nagsisilbing proteksyon sa independence ng Senado bilang impeachment court ang desisyon ng SC at hindi dapat maantala ang paglilitis dahil sa mga kasong isinasampa sa labas ng impeachment proceedings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, House Prosecution Team, iginalugod ang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon sa impeachment voting threshold. Ayon report naman dyan si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Kinalugod ng House Prosecution Panel ang desisyon ng Supreme Court na ibasura yung mga petisyon kumagasyon sa voting threshold na kailangan para sa conviction sa impeachment case. Ayon kay House Prosecutor Lena De Lima, malinaw na walang legal standing ang mga petitioner at premature ang kanilang mga inihain. Sinabi ni De Lima na hindi sa bilang ng boto ang nakatuon ng prosecution, kundi sa paglalahad ng matitibay na ebidensya upang manaig ang katotohanan. Ayon naman kay House Prosecutor Chel Jokno, welcome development at desisyon dahil hindi pa umano justisya bolang usapin. Anya, mas mainam kung hintayin muna ang pinal na desisyon ng impeachment court bago muling tumulong sa Supreme Court. Samantala, sinabi naman ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers, makatutulong ang naturang ruling para magpatuloy ang paglilitis at makumpleto ng prosekusyon at presentasyon ng kanilang ebidensya. Diin ni Barbers, natututok sila sa pagsusuri sa mga testigo at pagpapatunay sa mga alegasyon sa Articles of Impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mandala Prosecution, handang isumite ang mga bank records si Vice President Sara Duterte lang paisa-isa kung katanggihan ang depensa ang mga mungkahing stipulations. Report si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Nakahanda ang House Prosecution Panel na dumaan sa mahabang proseso ng paglalahad ng mga bank records ni Vice President Sara Duterte sakaling tanggihan ng depensa ang kanilang mungkahing stipulations. Sinabi ni House Prosecutor Terry Lidon, handa silang ipresenta ang bank records ng paisa-isa at kada banko. Ayon pa kay Lidon, bukod sa direktang paglalahad ng mga dokumento, hindi rin nila isinasara ang posibilidad na ipatawag sa witness stand ang mga opisyal mula sa mga nasabing banko. Layunin ng presentasyon na patunayan ang kredibilidad at authenticity ng mga dokumento, pati na rin ang mga halaga ng bank accounts. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Lidon.
23: Well, at the moment, syempre, inantay po namin yung pagpapasya dito po sa admissions nito pong kabilang partido, dito po sa mga bank records. So, we are deciding kung we will ask for stipulations, but in the event that we do not or they will reject stipulations, then we will have to present the bank records piece by piece, bank by bank. No? But I think with a focus on the most important accounts and the most important bank.
22: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mandala, patuloy na magiging maikpit ang pagsusuri ng Senado sa budget ng Department of Public Works and Highways dahil sa patuloy na pagkakaroon ng mga proyektong may red flags. Ayag ito ni Senate President Sherwin Gatchalian sa pagdinig sa panukalang budget ng DPWH para po naman sa susunod na taon. Ayon kay Gatchalian, pagamat may mga reformang ipinatubad na sa kagawaran, marami pa rin proyektong nakakalusot sa pagsusuri. Aniya, sa pagsusuri ng kanyang tanggapan, 7,107 sa 11,395 infrastructure projects na nakapalupo naman sa 2027 National Expenditure Program ang hindi bababa sa isang red flag. Abot naman sa 455 billion pesos ang kabuang alokasyon para sa mga naturang proyekto. Bilang sa mga natukoy na red flag ang mga proyektong walang station number o coordinates. Duplicate projects ang proyektong muling lumitaw sa 2027 NEP matapos may sama sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Lamsam projects, overlapping at fragmented projects, hindi tukoy na scope of work, magkakaibang uri ng trabaho na nakalista para sa isang proyekto.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, nakabalik na sa Milan Edroy. 27 Pilipinong pasahero po naman na sangkot sa bus accident sa Bavaria, Germany. Ayon kay Overseas Workers and Welfare Administration Chief Patricia Yvonne Kaunan, itong Pilipinong tinulungan na pamahalaan sa pagbalik mo naman sa Milan. Ani ha? Dalawang iba pang nakapagbalik na sa Milan sa tulong po ng kanilang mga pamilya. Ito pang Pilipino na nanatiling naka-confine sa ospital sa Bavaria habang isa sa na-discharge na natulungan naman ang pamahalaan para makabalik po sa Milan. Samantala, naasikaso na ng mga otoridad ang pagpapawi po naman ng mga 12 Pilipinong nasabi sa aksidente. Nanatili naman sa Germany si Kaunan at sinabi niyang bibisitahin niya ang mga ospital upang mamonitor ang kalagayan ng mga Pilipinong patuloy na nagpapagamot. Niyak po ng DMW at ng OWA na naikipag-ugnayan sila para makapagbigay po ng legal assistance sa mga pasahero at kani-kanilang mga pamilya.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 6 na minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. At bulang mahalagang paalala.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 17 minuto na makalipas sa 6 po ng umaga. Balik tayo sa ating balitaan. Report tayo sa Malacanang. Sama-samang aksyon ng mga guro at mag-aral tungo sa isang bagong Pilipinas. Tawagan po ni Pangulong Marcos sa Palasyo ng Malacanang. At tungulat ni Raquel Bayan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinuyo Marcos Administration sa pagsusulong ng mga programa at mga oportunidad na magpapaigting sa career growth at kaalaman ng mga guro. Ito ayon sa Pangulo ay bilang supli sa laki ng demand na hinihingi ng buong bansa sa mga ito. Sa selebrasyon ng National Teachers Month, kinilala ni Pangulo Marcos ang sakripisyo at papel ng mga guro na hindi lamang anyan natatapos sa silid-aralan. Pinanggit rin ni Pangulo Marcos ang inilunsad ng MyTech na layong magbukas ng mas maraming oportunidad para sa karera ng mga guro. Kasabay nito, ang patuloy na pagbibigay parangal sa mga guro na nagpapamalas ng katangi-tanging dedikasyon at commitment sa kanilang professional growth. Kaugnay nito, nanawagan si Pangulo Marcos sa lahat ng mga Pilipino na sama-samang itaguyod ang isang bagong Pilipinas kung saan suportado ang mga guro at handa ang mga mag-aaral na mag-isa sa paghubog ng hinaharap ng Pilipinas.
24: As we move forward, let us continue championing the teaching profession. Give our teachers every opportunity to become better at the work that they do. So together, let us build a bagong Pilipinas where our teachers are supported to do their best work and our learners are prepared to help shape the country's future.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At titiyak sa kabakanan ng mga guro sa buong bansa, nananatiling prioridad ng Department of Education. Report si Jemal Dagala.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Pusbusan ang ginagawang hakbang ng Department of Education para tiyakin na susuportahan gayon din ay napangangalagaan ang kapakanan ng mga guro. Ito ang binigyan din ni Education Secretary Sonny Angara ng parangalan nito ang mga natatanging guro kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon sa pagdiriwang ng National Teachers Month. Binigyan din dito ang pangako ng pamahalaan na ibinibigay na kalidad na edukasyon sa mga guro na siya susi naman para sa pagpapataas ng antas ng pagkatuto ng mga estudyante. Ayon kay Angara, nagsisimula ang dekalidad ng edukasyon sa mga guro na may sapat na paghahanda, sinusuportahan at may kakayahan tumugon sa nagbabagong pangangailangan ng mga mag-aaral. Kahapon, pinarangalan ang binigay pagkilala ng mga guro dahil sa natatangin nilang ambag sa sektor ng edukasyon at sa pagtataguyod na may taas ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral.
26: Pagdating sa edukasyon, number one priority, pag-alaga sa ating mga teachers dahil inaalagaan ng mga teachers. Siyempre, nagiging dekalidad yung edukasyon dahil nakaka-focus sila sa education. So, ang daming intervention or action na talagang nakatutok sa ating mga guro, hindi lang sa kanilang trabaho, kundi pati sa kanilang pampersonal, sa kanilang pagkalusugan, sa kanilang mga benepisyo, among others. No?
25: Para sa Bagong Pilipinas, Jemal Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, bibisitahin ng Department of Education ng mga pampublikong at pribadong paralan sa buong bansa. Nalumhog sa 2025 Program for International Student Assessment Layo po nitong mapanatili ang tagumpay ng bansa at palakasin ang mga local support network na mga mag-aaral sa 2025 PISA cycle. Inilalang Pilipinas bilang pinakamabilis na umunlad sa bansa sa buong mundo sa reading. Mas din ang marka ng bansa sa reading, science at mathematics kumpara po naman noong 2022. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, kailangan ng pangmatagalang dedikasyon para mapanatili ang tagumpay nito. Hindi anya sapat ang isang programa, administrasyon o assessment cycle dahil kailangan ng pagtutulungan po ng lahat. Sa ngayon, nagsimula ng mag-iko sa iba't ibang rehiyon mga opisyal ng DepEd kasama ng monitoring team at testing coordinator. Nagamitin ng DepEd mga field visit na ito upang gawing permanente ang mga nakamit na tagumpay sa pamamagitan ng mga programa gaya ng Academic Recovery and Accessible Learning or ARAL program.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mang balita, pinalawing muli ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang appointment nila Public Works and Highway Secretary Vince Dixon at Transportation Secretary Giovanni Lopez. Inanunsyo ito ng Executive Secretary Ralph Lector sa panayam sa Senado matapos sumarap sa budget hearing ng Senate Subcommittee on Finance. Ayon kay Lector, natakdang panahon ay susumiti ni Pangulong Marcos sa Commission on Appointments ang appointment papers na Dixon at Lopez. Din, na iba pang miyembro ng gabinete na hindi pa nakukumpirma ng komisyon. Tinalaga si Dixon bilang DPW Secretary noong September 1, 2025 tapos ilipat po naman mula sa DOTR.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nalita naman siya ni Lopez bilang Transportation Secretary noong September 2025. Matatandaan, kinustyon ng ilang senador ang hindi pa pagsusumitin ng Pangulo sa CA ng appointment ng ilang miyembro ng gabinete. Bilang ditlin dito sina Recto, kailangan muling sumalang sa CA bilang Executive Secretary patapos siyang makumpirma noon bilang kalihimpo ng Department of Finance. Bukod kina Recto, Dixon at Lopez, hindi pa rin sinusumiti sa Commission on Appointments ang appointment ng mga kalihim ng Justice, Environment, Health at Tourism, hindi ng ilang pang opisyal po naman ng ehekutibo.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inagkukomento ng Korte Suprema ang Office of the President, Commission on Elections at Kongreso kagnay na petisyong kumekwestiyon sa pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Inigyan ng Supreme Court ang mga respondent ng 5 araw para magsumitin ng kanilang komento. Abilang ang hiling na temporary restraining order o TRO o status quo ante order. Inihain ang petisyon ni Attorney Election, ni Election Lawyer Attorney Romulo Macalintal na kumekwestiyon sa constitutionality ng Republic Act 12326 sa ilalim ng batas. Pinalangawig ang termino ng mga kasalukuyang opisyal at pinagpaliban ng Barangay Sangguniang Kabataang Election o BSKE sa Nobyembre 2028 mula sa nakatagdang Nobyembre sa hanggang ngayong taon. Ayon kay Macalintal, dapat ideklara ang unconstitutional ng Korte Suprema ang batas dahil ilalabag umano ito ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga opisyal.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Mel Sarmiento, talawagan ang mas malawak na partisipasyon ng mamamayan para po naman sa pangmatagalang kapayapaan sa pagkatapos po ng National Peace Consciousness Month. Ay, det report po dyan si EJ Lazaro.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ipinanawagan ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento ang mas malawak na partisipasyon ng mamamayan sa pamamahala upang makamit ang pangmatagalan at inklusibong kapayapaan sa bansa. Sa kanyang talumpati para sa pagtatapos ng National Peace Consciousness Month at Gawad Kapayapaan 2026, sinabi ni Sarmiento na hindi nagtatapos sa mga kasunduan ang pagsusulong ng kapayapaan. Dapat anyang maramdaman ito sa mga komunidad, pamilya at kabuhayan ng mga Pilipino. Hinimok din niya ang mga dating rebelde at kombatant na makilahok sa barangay, municipal, city, provincial at regional development councils upang maipahayag ang kanilang mga pangangailangan at makatulong sa monitoring ng mga proyekto ng pamahalaan.
5: Our people really do not have to take up arms. There's a platform for people to be able to articulate what their needs are. Participate in governance.
3: Binigyang diin din ng kalihim ang mahalagang wakasan, ang karahasan upang mas mailaan ang resources ng bansa sa pag-unlad. Ayon kay Sarmiento, mananatiling nakatuon ang OPAPRU sa whole of government at whole of society approach upang mapatatag ang peace gains at maisulong ang isang mas inklusibo, resilient at nagkakaisang Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, tiniyak ng Presidential Communications Office na hindi ipapasa sa publiko ang anumang dagdag sa printing cost ng passport. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, humihiling ang APO Production Unit sa Department of Foreign Affairs ng subsidy para masagot ng pagtas ng gasto sa paggawa ng pasaporte. Sinabi ni Gomez na hindi na nagbago ang kasalukuyang printing rate mula pa noong 2016. Sabi ito ni PCS Secretary matapos talakay po naman sa Senate Subcommittee on Finance ang panukalang pagtas ng passport fee la 900 piso tungo po naman sa 1,500 piso. Sa budget hearing ng PCO, pinaliwanag naman ni APO Production Unit Head Attorney Hill Carlos Puyet na subsidy mula sa DFA ang inihiling nila dahil hindi sapat ang kasalukuyang presyo para matugunan tumataas sa production cost. Nagpahon ni Puyet, nakaka-apekto rin ito sa kanilang production cost sa paglawak ko ng validity ng passport mula 5 taon tungo sa 10 taon dahil bumaba ang volume ng napupuntos na passports. Ligyang diin naman, Senate Committee on Finance Chairman Senator J.B. Hersito na kailangang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng passports, lalo na para sa mga overseas Filipino workers. Sinabi ng Senador na kung kinakailangan ng subsidy, ay itong pag-aralan at pagtulungan ng mga kinaukulang ahensya para hindi mahirapan ang publiko sa pagkuha po naman ng pasaporte.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita naman sa Bayong Dagat, United States Forces umalis na sa Iraq. Ilang back Malaysia at ilang Islamic State posibleng lumakas. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, natin ulit po naman ni Jay Arevalo.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Umalis na sa Iraq ang mga natitirang puwersa ng Estados Unidos matapos ang mahigit 2 dekadang presensyang militar sa bansa. Ayon sa ilang mga Iraqi security official, nagdudulot ito ng pangamba na maaaring lumakas ang mga grupong milisyang suportado ng Iran at muling magkaroon ng pagkakataon ng Islamic State na makapag-organisa. Ang withdrawal ay bahagi ng kasundo ang ginawa noong 2024 para wakasan ang misyon ng International Coalition laban sa Islamic State. Bago ang withdrawal, tumulong ang mga pwersang Amerikano sa intelligence, surveillance at operasyong kontraterorismo ng Iraqi Security Forces. Bagamat itinuturing ng ilang Iraqi ang pag-alis bilang hakbang tungo sa soberanya, may pangamba naman tungkol sa seguridad. Sa ngayon, nakatutok ang Baghdad sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad habang minomonitor ang mga grupong kaalyado ng Iran at aktibidad ng Islamic State. Susubukan rin ang Iraqi forces na patunayan na kaya nilang protektahan ang bansa nang may mas kaunting tulong mula sa Estados Unidos. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
1: Ting balitang sports, Olympic silver medalist Carlo Paala, tennis sensation Alex Ayala, patuloy ang impresibong panalo para sa layunin na magwagi po naman ng gold medal sa Aichi, Nagoya Asian Games. Si Judith Caringal ang Sports Radio 918 sa detalye.
8: Pumasok na sa gold medal match ang Olympic silver medalist na si Carlo Paalam matapos na daigin ang world champion na si Mahmoud Sabirkan ng Kazakhstan 3-2 split decision sa men's 55kg semifinals dito sa Nation Stadium. Maagang nakuha ng pride ng Cagayan de Oro at bukid noon ang momentum nang hayaan na pumasok ang Kazakh at saka naman siya mag-counterpunch. Tangka ni Paalam na tapusin na ang 16-year o gold medal drought ng bansa sa pagharap kay Japanese Rui Yamaguchi sa araw ng Biyernes. Samantala, umabante rin si Alex Ayala sa semifinals ng tennis competition at nakasisiguro na muli ng bronze medal sa women's singles. Tinalo ni Ayala sa world number 147, Joanna Garland ng Taipei 756 Love para pumasok sa semis laban kay Chinese Wang Ziyu. Hangad ni Alex na hindi lamang makuha ang gold medal ng Asian Games, kundi pati na ang Olympic qualification berth para sa 2028 Los Angeles Games. Patuloy ang paglahok ng mga Pilipinong atleta ngayong day number 12 na ng Asian Games, kung saan hangad na madagdagan pa ang kasalukuyang kartada na 3 gold medals, 3 silver at 12 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judith Caringal, Sports Radio, Aichi, Nagoya, Japan.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: 30 minuto na makalipas sa ikanin po naman ng umaga. Magbabalik po yung kalabang bahagi ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw na ito ng Huwebes ng araw sa buwan ng Oktubre. Sandali po lamang, ilan mo lang mahalagang paalala.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan muntak pa ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
10: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 34 minuto na makalipas, ikanin po ng umaga, dako pa rin tayo sa ating mga balitahan. Ito naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. At natin ang Tugigaraw, Department of Agriculture at Provincial Government po ng Cagayan, ilulunsad ng kauna-unahang corn post-harvest facilities sa probinsya. May detalye sa April Radio ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Inaasahang matutugunan na ang suliranin ng mga magsasaka ng mais sa probinsya ng Cagayan sa pagpapatuyo sa kanilang mga ani. Makaraang maisagawa ang pagpipirma sa Memorandum of Agreement at Tripartite Use of Fract Agreement para sa pagtatayo ng kauna-unahang corn post-harvest facility sa lalawigan. Pinangunahan ni na Department of Agriculture o DA Regional Executive Director Rosemary Aquino, Governor Edgar Aglipay at Gataran Mayor Matthew Nolasco ang pagpipirma sa kasunduan na hudyat ng pagtatatag sa 750 million pesos na halaga ng proyekto sa Barangay Kumaw sa Gataran. Ang proyekto ay pinaglaanan ng DA ng 700 million pesos na pondo habang 50 million pesos naman ang manggagaling sa pamanang panlalawigan na magagamit sa water system, access road at sa elektrisidad. Ayon kay Red Aquino, ang pagtatatag sa drying facility na ito ay katuparan sa pangarap ni Secretary Francisco Chu Laurel mula sa naging atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na mahihirapan pa ang mga magsasaka sa probinsya makaraang masaksihan ang pagbibilad ng palay sa mga lansangan. Nabatid na nais pa nilang palawakin ito at makapagtatag din sa iba pang bahagi ng Cagayan upang makatulong sa mas marami pang corn farmers na maibsan ang problema sa post-harvest losses. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukan, Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, lalawigan po ng Pangasinan, nakapagdala ng 4.3% economic growth nitong 2025. Poverty rate bumaba naman sa 8.6%. Ay detalye si Berna Beltran at Aban ng Radyo Pilipinas Dagupan.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nagtala ng 4.3% kapaglago ang ekonomiya ng Pangasinan noong 2025 kasabay ng pagbaba sa 8.6% ng poverty incidence sa lalawigan. Iniulat ni Engineer Rowena Ignacio, Provincial Planning and Development Coordinator ng Pangasinan Provincial Planning and Development Office, ang mga datos sa Provincial Product Accounts Dissemination Forum ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa ulat, umabot sa 408.45 billion ang economic output ng Pangasinan noong nakarang taon. Mas mataas ang 16.83 billion kumpara sa 391.62 billion noong 2024. Dahil dito, nananatiling pinakamalaking bahagi ng ekonomiya ng Ilocos Region ang lalawigan ng Pangasinan na kumakatawan sa 53.1% ng regional output. Mas malaki rin ang economic output ng lalawigan kaysa sa pinagsamang output ng La Union, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nag-ambag ang Pangasinan ng 2.30 percentage points sa 4.5% na kabuang economic growth ng Region 1 noong 2025. Samantala, bumaba sa 8.6% ang poverty incidence sa lalawigan mula sa 16.1% noong 2023. Mas mamaba ito sa 9.7% na additional poverty rate. Katumbas nito ang pagbaba ng tinatayang bilang ng mga taong nasa kahirapan mula 512,692 nga sa 277,340 o 235,350 na mas kaunti kumpara sa nakarang poverty estimate sa mga pangunang industriya na unang trade, kasunod ang agriculture, forestry and fishing, construction at manufacturing. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ikayat ng mga mamamayag sa lalawigan po naman ng Laguna na maging katuwang mga programang pangkapayapaan. Ay detalye sa may formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Inikayat ni Director Noli Mapili, Head ng CPP-NPA-NDF Peace Process Office, ang tulong ng mga mamamayag sa lalawigan ng Laguna upang maipaabot ang programa ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at paglaban sa problema ng insurreksyon sa bansa. Sa isinagawang media briefing para sa localized peace engagement and its transformation program, sinabi niya na mas malawak ang naaabot ng mga mamamahayag bilang instrumento sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa programa ng pamahalaan para sa friends rescued o dating former rebels sa kanilang pamilya at sa komunidad. Sa ilalim ng transformation program ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, ibinibigay sa lahat ng friends rescued ang security component, confidence and building measure component, socio-economic, healing at ang reconciliation component. Bukod sa mga programa ng OPAPRU, tinitiyak nito na mapasama sa local investment plan ang plano para sa FR upang magpatuloy ito sa loob ng 3 taon na may kaakulang pondo na ilalaan ng isang lokal na pamahalaan. Sa kabuuan, may 53,000 surrenderies na ang nagmula sa CPP-NPA-NDF habang may nasa 50,000 naman ang nag-apply para sa amnestia. Hindi pa rito kabilang ang iba pang extremist groups tulad ng MILF, Abu Sayyaf at iba pa. Patuloy rin ang OPAPRU sa pagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga Peace Development Center o PDC sa bawat rehiyon na nabigyan ng estadong SIPSO Stable Internal Peace and Security. Noong June 2026 ay dinaklara na bilang insurgency-free ang buong Calabarzon, kung saan nakasama ang Quezon sa Batch 3 na nagkaroon naman ng PDC simula noong 2025. Inaasahan ng OPA Pro na sa taong 2027, magkakaroon na rin ng PDC ang lalawigan ng Batangas at ang Rizal. Ang PDC ay isang collaborative hub at isang operational mechanism na itinatag ng OPA Pro katuwang ng LGUs para suportahan ang peace building, reconciliation at socio-economic transformation ng FR. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, mahigit naman sa 100 mall at store managers, security officers, ay lalo po naman sa security summit ng Albay PNP. May detalye si Jem Walapte, Radyo Pilipinas, Albay.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sumailalim ng 100 dalawang mall at store managers kasama ang mga security personnel mula sa iba't ibang business establishments sa lalawigan ng Albay para sa isinagawang Albay Security Summit na inorganisa ng Albay Police Provincial Office sa 3rd floor SM City Legazpi Activities Center. Ayon kay Albay Police Provincial Office Director, Police Colonel

0: pagtulungan ng mga barangay captain upang mag-mirror ng mga CCTV feeds sa mga crime-prone areas at national highways papunta sa Police Command Center. Ayon pa sa datos ng Police Regional Office 5, bukod sa pagpapalakas ng offline bandilyo at paggamit ng mga placards at body-worn cameras, nagtala rin ng record high arrest ang kanilang ginawang wanted day nitong huling bahagi ng Setyembre na umabot sa mahigit 500 wanted persons habang nakatakda rin magkasanang simultaneous anti-criminality operations at paghahain ng mga search warrants laban sa mga drug personalities at nagmamayari ng loose firearms bago magtapos ang Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Apat na 2 minuto na makalipas, ikanin po naman ang maga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide mulang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balik po tayo sa ating balitaan. Dako tayo ng Radyo Pilipinas Kalbayog. 2.35 milyong pisong halaga para po naman sa Child Development Center. Ay turnover na po sa pagsanhan. Ay detalye si Jermaine Prito ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: In-turn over ang bagong multipurpose building o Child Development Center sa Barangay Bangon, Pagsanhan, Samar. Layunin ng bagong pasilidad na magbigay ng dedikadong lugar para sa early childhood education, pangangalaga at development activities ng mga bata sa komunidad. Pinondohan ang proyekto sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units, Fiscal Year 2025 na may 3 million peso national subsidy at 350,000 peso counterpart mula sa LGU Pagsanghan. Sa turnover, binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na learning environment para sa mga bata bilang suporta sa kanilang pagkatuto, paghubog ng mabuting asal at paghahanda sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Bavas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mandala DSWD na mahagi po naman ng social pension sa mayigit sa 700 senior citizens bilang karagdagang beneficyaryo kapo naman dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Lagyan si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Karagdagang 740 indigent na senior citizens mula sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu ang nakatanggap ng social pension mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 3,000 piso para sa unang quarter mula sa social pension program ng DSWD. Sa nasabing programa, bawat kwalipikadong indigent senior citizen ay makakatanggap ng 1,000 pisong buwanang social pension mula sa pamahalaan. Ang payout ay ginanap sa Basketball Court 1 sa Barangay Poblasyon sa Lapu-Lapu sa tulong ng City Social Welfare and Development Office at Office for the Senior Citizens Affairs. Bilang bahagi ng kaganapan, tinuruan at ipinaliwanag ng Globe Telecom sa senior citizens ang tungkol sa kaligtasan sa online at kung paano makakaiwas sa online scams. Sa sesyon, nagbigay ng practical na tips ang Globe upang matulungan ang senior citizens na protektahan ang kanilang sarili mula sa online scams at iba pang mga banta sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Maliban dito, patuloy na pinapatupad ng Food Terminal Incorporated, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu, ang pagbubuhay

0: Benta ng 20 pesos bawat kilo ng bigas, kung saan ang mga benepisyaryo ay makakabili ng hanggang 10 kilo ng nasabing bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sandali po lamang, ilan mo lang palala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balik po tayo sa ating balitaan. Dako tayo ng Radyo Pilipinas Iligan. Arada de San Miguel, matagumpay na itinas po bilang bahagi ng DMD Festival 2026, Iligan City. Ay detalye si Alvidad Bashir, Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Nagkaisa ang iba't ibang sektor sa Iligan City para sa dakilang parada de San Miguel bilang bahagi ng pagdiriwang ng DMD Festival 2026. Pinuno ng iba't ibang contingent ang mga lansangan mula sa mga tanggapan ng lokal ng pamahalaan at mga ahensya ng pambansang pamahalaan hanggang sa mga non-government organization, private sector, mga barangay at mga lokal na establishmento. Ipinakita ng bawat grupo ang kanilang talento, pagkamalikain, sigla at pagmamalaki na nagbigay ng mas makulay at masiglang atmosfera sa buong parada. Hindi lamang ito pagmamartsa, ito ay isang pagdiriwang ng pagkakaisa ng mga Iliganon, isang pagbupugay sa lokal na kultura at tradisyon sa diwa ng komunidad at sa debosyon kay Senior San Miguel. Para sa Bagong Pilipinas, Alvidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Mandala Joint Meeting para sa proteksyon ng mga kababaihan at mga kabataan, sinagawa sa Provincial Government ng Lanao del Sur. May detalye si Malik Bambuhay, Radyo Pilipinas, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Nagsagawa ng ikatlong joint meeting ang Lanao del Sur Provincial Council for the Protection of Children o PCPC at Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children o PCAT Bausi. Isinagawang pagpupulong sa social hall ng provincial capital sa Marawi City kung saan tinalakay ang mga isyong may kaugnayan sa protection ng mga bata at paglaban sa trafficking at karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Binigyan din ni Board Member Daung Amir Bitor, chairperson ng Sangguniang Panlalayugan Committee on Women, Children, Elders and Family Affairs ang kahalagan ng patuloy na pagtutulungan ng mga ahinsya upang matugunan ang mga problema ang kinakaharap ng kababaihan at mga bata. Inilahad din sa pulong ang mga update sa mga kaso ng violence against women and their children o VAWSI mula sa iba't ibang service areas, kabilang ang mga ulat mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD Lanao del Sur Areas A and B. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: mahigit po naman sa 100 kilo ng meat products na samsam ng City Veterinary sa Cagayan de Oro. Ay detalye si Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Kumigit kumulang 681 kilos ng iba't ibang uri ng karne at produktong karne, kabilang ang lokal at imported na manok, karne ng kambing at mga processed meat ang kinumpiska ng City Veterinary Office dahil sa hindi wastong paghawak at pag-iimbak sa mga ito. Isinagawa ang pagkumpiska sa isang pinagsamang inspeksyon kamakailan ng mga tauhan mula sa City Veterinary Office, National Meat Inspection Service at ang City Economic Enterprises and Business Development Administration sa mga palingkin ng Cogon, Carmen at Puerto. Ayon kay City Veterinarian Dr. Helen Antacandong, ang Department Manager ng CVO, ang hindi wastong paghawak at pag-iimbak sa karne ay paglabag sa RA 9296 at DA Administrative Orders Number 5 and 6. Ang inspeksyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na ipatupad ang safety standards, pagsunod sa mga regulasyon at pangalagaan ng kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ay sa inyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong araw nito ng Lunes, araw sa buwan ng Oktubre. Pangalan pa rin po naman ni Alan Alyamike, unyo na kasama, Hero Ilustrero Brigado. Maray pong salamat, magandang umaga, bayang sinila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang Mahal. News Nationwide.
6: Balitang pambansa.
7: Sa ulo ng ating
6: pinakamalawak na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
0: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
7: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
7: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa
9: ang tulungan
8: para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
7: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
6: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
10: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
9: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
10: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
9: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
17: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
18: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
17: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
19: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
22: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
21: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
23: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
21: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
26: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
26: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
24: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
20: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 17 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga.
20: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: So, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang palatuntunang boses na papakinggan nyo pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, kami po ay napapanood at napapakinggan sa ating mga social media pages. At kami po ay pansamantalang napapakinggan naman sa ating himpapawid sa Capital 104.3 FM. Ako po ang ating panayam mula po sa ating mga kasamahan Lasa Owa. Kapin muna natin ang ulat mula sa ating kasamahang si Marian Bastasa. Tatlong araw na transport strike sa Quezon City, mapayapang nagtapos ayon sa Quezon City Police District. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naging ligtas at maayos ang tatlong araw na transport strike ng Piston at Malibela sa Quezon City mula September 28 hanggang 30. Ayon sa QCPD, walang naitalang anumang major untoward incident sa lungsod sa buong panahon ng pagtitipon. Bukod sa pagtitiyak ng seguridad, nag-deploy ng mga tauhan ng QCPD sa mga pangunahing lansangan, transport hubs at convergence points para tumulong din sa traffic management at magbigay ng libreng sakay na nakatulong sa halos 200 pasahero sa panahon ng transport strike. Pinuri naman ni Acting District Director Police Brigadier General Christopher Olazo ang mga QCPD personnel sa kanilang pagiging mahinahon at profesional sa pagtugon sa aktibidad. Patuloy rin naman o igagalang ng QCPD ang karapatan sa mapayapang pagtitipon ng lahat at susundin ang prinsipyo ng maximum tolerance sa pagtugon sa mga katulad na aktibidad. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: Maraming salamat sa ating kasamahang si Marian Bastasa. Oras po natin mga kababayan, 19 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga habang inaantabayanan po natin ang ating panayam kasama po ang ating butihing administrator ng OWA, Admin PY Kaunan. Lang mga paalala muna mula po sa aming himpilan.
20: Boses, kasama si Alan Alanige.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
0: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
10: King of the Road.
9: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
11: Maari bang umusog-usog ng konti?
9: Sakay na!
8: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
27: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
30: Boses. Kasama si Alan Alanige.
5: 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa lamang, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Po sa ating mga kababayan na nababiyahe patungo po sa kanilang mga lugar ng kanilang trabaho o di kaya naman ipapasok sa kanilang eskwelahan. Di kaya naman may pupuntahan lamang. Amin natin ang pinakahuling lagay ng ating pong trapiko dito sa Metro Manila. Kasama po natin mula sa ating mga masisipag na kasamahan mula sa MMDA Metro Base, Ginoong Jojo Diendo.
27: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Hi Sir Jojo, good morning.
31: Morning po Sir Al.
5: Yes, Sir Jojo, anong lagay ng ating pong panahon ngayong umagang ito ng Thursday?
31: Apo. Magandang umaga po sa inyo, sa mga nakikinig po ng Radyo Pilipinas at sa iyo rin po, Sir Al. Unahin po natin ang tingnan ng lagay ng traffic sa EDSA southbound. Manggagaling po dito sa monumento hanggang 8th Street, heavy traffic po tayo. At paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy ang dayo ng trapiko. Subalit pagdating po dito sa Cloverleaf ay muling babagal ng bahagya hanggang dito po sa Old Samson Road at Kaingin Road. Pagdating naman po dito sa Roosevelt Avenue hanggang dito po sa West Avenue, may makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. At dito po sa Benitez ang service road hanggang intersection ng Quezon Avenue ay makakaranas tayo ng bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. Paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy po na daloy ng trapiko, subalit pagdating po dito sa New York Avenue, Cubao, hanggang dito na po yan sa Shaw Boulevard ay mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy na daloy ng trapiko, mararanasan natin. Balik pagdating po dito sa Guadalupe hanggang dito po sa Buendia ay makakaranas tayo ng moderate to heavy traffic. Paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Balik pagdating po dito sa Barangay 144 sa Evangelista, Pasay, hanggang dito po sa intersection ng Tapabinyo ay Mabigat na daloy ng trapiko ang ating mararanasan. Tuloy-tuloy na daloy ng trapiko ang mararanasan natin hanggang Jokno Boulevard. Punta naman po tayo sa northbound lane ng EDSA. Galing po dito sa Park Avenue hanggang dito sa intersection ng Tap Avenue ay makakaranas tayo ng bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. Paglagpas niyan ay tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Subalit pagdating po dito sa Magallanes Station hanggang dito po sa Wenja Kalayaan ay mabigat na daloy ng trapiko ang ating mararanasan. Paglagpas po niyan ay tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Ngunit pagdating po dito sa Boni Reliance hanggang dito po sa Guadix, mabigat na daloy ng trapiko po ang ating mararanasan. Tuloy-tuloy na daloy ng trapiko paglagpas po niyan. At pagdating naman po muli dito sa Camp Aguinaldo, Gate 3 hanggang dito po sa Boni Serrano ay mabigat na daloy ng trapiko ang ating mararanasan. Pagdating po dito sa Araneta Center hanggang Aurora Boulevard ay bahagyang bigat po ng daloy ng trapiko ang ating mararanasan. Paglagpas mo niya, ituloy-tuloy na daloy ng trapiko hanggang sa makarating po tayo dito sa Monumento Le. Paalala sa mga motorista, ang number coding ngayong araw ay ending 7 and 8. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanungan at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMD Hotline 136. Yan po ang lagay ng traffic sa mga oras na to mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako si Jojo Jendo, ang bida ng kalsada. Magandang umaga po sa inyo.
5: Magandang umaga po, Ginoong Jojo Jendo, ang bida ng kalsada mula po sa ating mga kasama sa MMDA Metro Base.
30: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: Tapos ang ating update mula po sa ating mga kasamahan sa MMDA Metro Bay. Susunod naman po nating tatalakayin, mga kababayan, ang matagumpay po ang deployment ng ating mga kasamahan from the Office of the Civil Defense National Capital Region. Kanilang matagumpay na deployment para po sa mga ASEAN-related activities for this month of September. Siyempre, alam natin na Oktubre na ngayon, ikakamustahin natin. Kamusta ang kanilang mga naging hakbang itong nakalipas na buwan sa pagsasayos po ng mga ASEAN-related activities. Nakasama po natin ngayong umagang ito ang ating pong butihing Regional Director mula sa OCD-NCR, Director George F. Kaiser. Director George, sir, magandang umaga po.
3: Magandang umaga rin po sa inyo, Sir Al, sa ating pong mga nakikinig.
5: Po, sir, una po sa lahat, gusto namin kayong i-congratulate para sa matagumpay na deployment ng OCD-NCR para po sa mga ASEAN-related activities natin. Sa atin pong pagtataya, sir, kamusta po ang naging overall na paghahanda natin for the September ASEAN-related activities?
3: Unang-una po, hindi lang po OCDN, sir, itong ang gumagawa po dito. Ito po ay combined efforts po ng member agencies ng MMDRMC, lalong-lalo na po yung mga suporta ng local government units at pati na rin po mga private entities. No? Ito po ay natawag natin na sama-samang pagtutulong. Tayo lang po ang naatasang mamuno para sa itong paghahanda tungkol sa ASEAN. Gusto ko lang po liwanagin, no? Nagsimula po yung aming deployment noong February pa, no? Nagsimula ang ASEAN.
5: Opo.
3: At nahinto lang po ito nung Middle East crisis nung mga almost end of March hanggang April, at nag-resume po ito nung July, no? At simula ng July 16, tuloy-tuloy na po ang deployment natin, no? At ito pong October, halos buong buwan naka-deploy po kami. Ito pong paghanda natin, ang activities po ng ASEAN ay tuloy-tuloy po, no? Mga ministerial, at ito involved po rito ang iba-ibang government agencies, at ito po ay ang paghahanda po natin ay hanggang sa summit po sa November.
5: Opo. At dito sa paghahanda po natin for the summit until November or nababanggit nga po natin, ano po yung sa palagay natin nakuha natin o napulot nating mga siguro preparations or mga tips nitong mga nakalipas na pagkakataon kung saan tayo po namuno sa paghahanda ng ASEAN-related activities dito sa ating bansa na maaari po natin gamitin para sa mga susunod pang pangapagkakataon?
3: Alam nyo, ang aming sistema po kasi standardized, no? Incident command system. So ito po ay karamihan po sa atin na susunod po itong tactical to. So hindi ito yung chamba-chamba lang na sistema. No? May sistema po talaga. Ang ating pong pinapractice at ma-perfect dito, siyempre nag-iibay-ibay mga tao, yung chemistry po, no? Ng mga tao. Ito naman po, matagal na po natin ginagawa to. Ang nagbabago lang, yung mga tao, kasi minsan may baguhan, may mga datihan. Pero kahit nakikita naming maganda at perfecto, naghanap pa rin po kami ng gaps, no? Para mas ma-improve pa po namin yung aming mga relasyon, lalo kasi inter-government agency po ito, no? Iba-ibang government agency at yung connection din po namin sa security, peace and order. Kami po kasi emergency preparedness and response po kami, consequence management po kami. So yung combination po nito, yung MAECC tsaka yung site task group ng IPER po namin, yan po yung ating lagi pong in-improve, no?
5: Opo. Yes, go ahead po, Director Kaiser, sir.
3: Opo, yun po, no? I-improve po natin yan. At ang pag-ito po ay during the ASEAN meets, no? Araw-araw po, bukod po sa 24 hours sa paghahanda po natin, ay araw-araw po ang ating face-to-face meeting doon sa multi-agency coordinating center po na tinatag po ng PNP.
5: Well, without delving too much siguro ano doon sa mga operational matters natin, naiintindihan natin na yung ilan sa mga preparasyon natin ano is kailangan medyo pinaghahandaan po natin at hindi natin na-divulge yung ilang mga security information. But may mga pagkakataon po ba na nagkaroon ng disruption o kahit maliit po na mga siguro hiccups dun sa ating mga ipinatutupad po ng mga paghahanda? How were your good office able to siguro address itong mga nararanasan po natin ano na mga maliliit na incidents or mga maliliit po na mga hiccups during the preparation?
3: Sa ngayon po, no, wala tayong nakikita pang problema o mga maituturing natin na pangyayari na pwede natin ikabahala. Maganda po yung koordinasyon. Mga minor lang, no? Mga minor lang, like yung biglang yung kasada, biglang ginawa, yung mga ganun ba, nagkakos bigla ng konting traffic. Mga ganun bagay lang, tapos mga konting sakit sa tiyan, mga ganun lang po. Wala po pa tayong nakikitang sabihin natin na major problem na kailangan ikabahala natin. So sa ngayon, pwede natin sabihin maganda po ang takbo at ang coordination po ng ating combination ng security, peace and order at emergency preparedness and response.
5: Opo, and Director, nabanggit nyo nga kanina, ano po, hindi lamang ang OCD ang namamahala rito sa paghahanda ng ito. Tayo po ay katuwang na rin natin ang ilan sa mga concerned government agencies as well. Sa ilalim po ng DILG, yung mga local government units natin, may bahagi po ba yung ating mga local chief executives sa pagsasaayos sa mga gagawin pa nating mga paghahanda in the future? And we understand na may mga tuloy-tuloy pa rin tayo mga ASEAN-related activities until next month.
3: Malaki po ang participation at responsibilidad po ng ating mga LGUs dito sapagkat kung meron po tayong event, no? Meron po tayong event doon sa kanilang nasatukupan, automatic po yan, no? Nara-red alert din sila, no? In fact, pag medyo mga buwan, mga araw na hindi tayo activity, pahinga, naka-turn over po sa kanila yung responsibilidad ng pamamahala niya, no? So lahat po ng ating mga LGUs ay naka-red alert po yan at automatic po, sumasangguni po tayo sa kanila at automatic din po na sila po ay nagpa-participate po.
5: Apo. And Director, meron po ba tayong specific na event? Ano? Kung inyo pong mamarapatin, sa palagay po ninyo, ano yung pinakamalaking ginanap na aktibidad na may kinalaman po sa ASEAN itong nakalipas na buwan, Setyembre, na talagang puspusan ang paghahanda po ng OCD-NCR. At kung inyo pong papayagan, eh may mga dapat po ba tayong abangan pa na mga malalaki pang mga aktibidad for the upcoming month na may kaugnayan pa rin sa ASEAN-related activities?
3: Basta po high-level mga ministers meetings, sigurado po yan. Mas naka-alerto po tayo. Pero ang talagang pinaghahandaan po natin yung summit po sa November na nakita na po natin, suspend na po natin yung suspendin po yung mga work November 16, 17, 18. Yan po yung pinakamalaki po. No? Pero bukod po dyan, itong mga nakaraang buwan, yung mga ministers meeting, mga high-level officials, yan po, no? Nakatutok tayo dyan. No? Hindi naman ibig sabihin na hindi natin tutukan yung mga workshop. Talaga po yan, no? Talagang binabantayan po natin. No? Sinisigurado natin ang kaligtasan ng participants, delegates, at including yung mga local participants po.
5: Opo. Gusto ko lamang rin pong maintindihan at para po sa kabakinabangan ng ating mga kababayan, naintindihan po natin ano, ng mga high-profile individuals, mga mataas ang katayuan sa kanilang mga gobyerno sa iba't ibang mga bansa ang nakikilahok po dito sa mga high-level meetings na ginagawa dito sa ating bansa. At what point po nagsisimula ang responsibilidad ng OCD-NCR sa pagtitiyak ng kanilang kaligtasan? Ito po ba mula no, sa paglapag nila mula dito sa atin pong bansa o pagpasok po natin dito sa loob ng siguro sa syudad kung saan gaganapin itong aktibidad? Paano po ba ang mga ginagawa natin kaugnay po nito?
3: Una-una, no? Mula sa planning pa, sali na kami dyan hanggang okay. Sa matapos yan. No? Pero ang responsibility po kasi dalawa po nahati po yan, no? Sa security, peace and order at doon naman sa emergency preparedness and response. Yung aming Office of Civil Defense po, mas nakafocus po kami doon sa emergency preparedness and response, yung tatawag natin consequence management. Ang Committee on Security, Peace and Order, Security, Peace and Order naman, more on PNP, National Police naman po ito. So doon po, no, nahati kung ano po yung sa police at ano po yung sa amin. Pero inuulit ko po, no, kami lang po yung namamahala. Pero ito po ay efforts ng iba-iba pong government agencies at local government units.
5: Po. At gusto ko lamang rin pong maintindihan at malaman, Director George, sir, may mga siguro, mga kasamahan po ba tayo from non-government organizations na itinatap natin o di kaya naman sila mismo nag-offer ng kanilang tulong para po sa napaka-importante pong mga aktibidad na ginagawa natin, lalong-lalo na yayaman din lamang na tayo ang chairman for the ASEAN meetings, lalong-lalo na po dito sa ating bansa. May mga ganun po bang pagkakataon or ito po ay strictly governmental lamang po ang mga hakbang na ginagawa natin?
3: Hindi po, no? Whole of nation approach po ito. So ang private sector, tinatap po natin. Lalong-lalo na, no? Detail ICS po ang ginagamit natin ito, no? So yung mga cadre kung tawagin, yung mga maalam na sa mga incident command system, yan po tinatap natin. At yung mga private sector, na gusto naman po tumulong, no? Na nakikita nating mga sana at veterano na sa ganitong event, tinatap po natin yan. In fact, sa aming incident management team, no? Meron kaming kasama ng mga ilang mga private sectors po.
5: Opo. At sa mga susunod pang pagkakataon na tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga aktibidad kaugnay po ng ASEAN Summit, ano po ang mensahe naman natin at pagtitiyak sa ating mga kababayan, especially po ano dito sa kahandaan at sa mga seguridad na ipinatutupad po natin na may kinalaman sa mga aktibidad sa ASEAN Summit. Nasa inyo pong pagkakataon, Director George, sir, please go ahead po.
3: Unang-una po, no, isa pong karangalan ng ating bansa ang mag-host at maging chair ng ASEAN. Ito po ay makakatulong po sa ating development ng ating bansa at pinapromote natin yung kakayahan ng ating bansa. Kaya dapat po ito ay suportahan natin, no. Ang sa isang normal na mamayan, as simple lang naman po, no, suportahan natin at sundin natin, no, yung mga tagubilin ng ating mga authorities, mga otoridad na namamahala po, no. At makikita mo natin, no, hindi naman masyadong nararamdaman, no, yung ating ginagawa sa pag-ayon din naman po natin makaabala sa private sector. Pero kami po, no, lahat po ng involved dito sa ASEAN, hindi po kami natutulog. 24 hours po kami nakatutok po dito. Game activities ang mawala hanggang sa matapos po yung ating pag-host ng ASEAN.
5: Opo. Director George, I have to give props ano po sa inyo at sa ating mga kasamahan from the OCD. Dahil kapansin-pansin po na kahit marami pong mga related activities ang ASEAN dito sa ating bansa, hindi po ito nakakaabala no, sa ating mga kababayan. And of course, ito po ay nagagawa at naisa sa katuparan ng matagumpay na with all the members, member states involved ng ligtas. Ano, at syempre, this brings honor dito po sa ating bansa. Mabuhay po kayo, Director George.
3: Tama po kayo.
5: At ang ating mga kasamahan from the OCD-NCR.
3: Maraming pong salamat din po sa inyo, Sir Al.
5: Maraming salamat po. God bless you, sir, at magandang umaga po.
30: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: Apat na pong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, yan po ang ating panaya mula sa ating butihing regional director mula sa OCD-NCR, Director George F. Kaiser. Napansin nyo ba, napakarami kaya nung nasa calendar ng mga ASEAN-related activities. Pero ako, wala akong napapansin, wala akong nakikita nagre-reklamo na na-traffic dahil sa mga pagsasaayos, mga security operations. Kaya naman mga protocols na ipinatutupad ng OCD at ng PNP, ugnay po nito. This has all been going smoothly ano, sa mga nakalipas po ng mga pagkakataon. Good job para sa ating mga kasamahan from the OCD and of course, sa ating mga kasamahan from the PNP. Oras po natin, 41 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
30: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: vessel and ask them their authority, what are they doing here, and also to advise them, no, na illegal na magkandak ng ganitong research sa ating karagatan, at we're going to escort them out from our exclusive economic zone.
1: And were we able to get a comment from our Chinese counterparts? Gaya nga po ng inyong paliwanag, this is a private vessel. This is a private research vessel from China. But were we able to get any comment from our Chinese counterparts? Anong ginagawa ng research vessel na ito? Upon whose authority kayo pumapasok dito po sa aming teritoryo?
0: Alam mo, sir, we don't engage our counterpart anymore, no? The China Coast Guard. Oh. Dahil we have a lot of issues, no? Especially for the Philippine Coast Guard. So we don't see any reason to talk to them diplomatically, but it's the job of the Department of Foreign Affairs to diplomatically engage the Ministry of Foreign Affairs. So as of this time, we never had any additional information about the real intent of this, at kung sanctioned ito ng Chinese government. However, what is worth noting, no, is the other day, kung maalala mo, naglabas ng statement ng Chinese embassy na they have jurisdiction sa mga karagatan daw na ito, and what the Chinese research vessel is doing is valid and legitimate, no? So parang sinasabi ng China na ang karagatan ng Batanes ay meron din daw silang jurisdiction at legal naman daw ang ginagawa ng kanilang Chinese research vessel.
1: Well, masasabi natin siya, hell no. Pero, I'm sorry, ah, pero the audacity, sabi nga.
0: Yes. So that is the reason why we sent our vessel. Our real intention right now is to board it, inspect the vessel, and tell the Chinese crew there that they have to leave our exclusive economic zone.
1: Actually, naitanong ko yung kanina, no, Rear Admiral Sir, kung meron ba tayong coordination, but rather at least a comment man lang. Pero gaya nga po ng sabi nyo, wala, no, at it would be futile to engage in further comments from the Chinese counterparts. Naitanong ko kasi, maybe maging president ito. O di sasabihin na lang lagi na, ah hindi, private research vessel yan. So wala kaming kinalaman dyan. They can wash hands kung sakaling... Yes, go ahead po.
0: That is the irony, no? Kasi kung private Chinese research vessel yan, then dapat ang embassy hindi umeepal na nagsasabing this Chinese research vessel has jurisdiction. So parang inano nila eh, parang inaangkin nila na this Chinese research vessel also has a jurisdiction, although alam naman natin na embassy do not say those kind of things if it's a private entity, di ba? So parang ino-own pa rin nila. That's why ako, ang argument ko dyan, we don't believe na itong Chinese research vessel na to is a private entity na doing these things on their own. Definitely, this is sanctioned by the Chinese government. Alam naman natin na an authoritarian communist state katulad ng China, wala namang freedom ang mga tao dyan. You know? So they are dictated by their own single party to do whatever is illegal, especially advancing their interests kahit dito sa West Philippine Sea.
1: Especially yung kanilang political party, yan ang parang dinodiyos ng mga taong yan. But yes. Rear Admiral Jay, sir, naiintindihan namin, ano, and I for one, very frustrated dito sa mga nangyayaring ito. But ano po ang pagtitiyak naman natin sa ating mga kababayan? Kaugnay po ng pagprotekta pa rin ng ating Philippine Coast Guard sa ating mga karagatan and of course our national sovereignty na. Sa inyo pong pagkakataon, sir, please go ahead po.
0: Thank you for this opportunity, no? Ako, para sa akin, the only thing that I can tell our kababayan is to express our commitment, no? Na despite of all this illegal and consistent na pangbababoy na ng ating karapatan ng China dito sa ating karagatan, ang ating pong iilan, subalit not enough, no? Na Coast Guard vessels will still patrol and fly our flag in our waters. Hindi po tayo pasisiil, hindi po natin isusuko kung anong mayroon tayo, dahil ito po ay utang natin sa ating mga bayani at obligasyon natin sa susunod na salinglahi ng Pilipino. Kaya po dyan, magtatapos po ako para sabihin, ang laban po natin sa West Philippine Sea ay hindi lamang po laban ng Coast Guard o laban ni Pangulong Bongbong Marcos. ito po ay laban nating lahat bilang Pilipino.
1: Opo, at maraming salamat po ano sa mga sakripisyo at paglilingkod na ginagawa niyo para sa ating bayan. Rear Admiral Jay Tariela, sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the Philippine Coast Guard.
0: Maraming salamat.
1: Maraming salamat, sir, at magandang umaga po.
2: Kasama si Alan Alanige.
1: Mga kababayan, yan po ang ating panayam mula kay Rear Admiral Jay Tariela mula po sa West PCG. Ang spokesperson for the West Philippine Sea. Samantala, tanggapin pa natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan na kampanya laban sa mga nagpapanggap na delivery rider pinaigting ng PNP habang papalapit ang holiday season. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Al pinaigting pangalan ng Philippine National Police sa mga hakbang laban sa mga individual na gumagamit ng uniforme ng mga rider at gamit sa motorcycle delivery bilang panakit para sa mga illegal gawain. Ito ay ayon sa PNP ay kasabay na rin ang inaasahang pagdami ng mga tao at pagkalaw ng publiko ngayong holiday season. Ayon kay PNP Chief Police General Luzon Mencion Artates Jr., bahagi ito ng pinaigting na alert ng PNP laban sa mga krimen sa lansangan. Karaniwan tumataas sa maliliit na krimen. Habang maraming tao ang pumupunta sa mga shopping center, terminal ng transportasyon, pamilihan, at iba pa malasaong lugar na sa buwang papalapit na ang Pasko. Dahil dito ay natasan ni Nartates sa mga commander na nagdagan ng presensya ng mga pili sa mga lugar na mataas ang posibilidad ng krimen, partikular na sa matataong lugar na inaasahan darag sa inang publiko ngayong panahong ito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, very unhealthy na kalidad ng hangin muling naitala sa ilang lungsod sa Southern Metro Manila. Ang publiko pinayuhan na magsuot ng face mask. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, kinakapatid na yan, muling naitala nga ang hindi magandang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Southern Metro Manila. Sa datos mula sa Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, as of 6 p.m. kahapon, ang Air Quality Index o AQ ay nasa bahagi ng Parañaque ay umaabot sa 157 at sa Las Piñas City ay umaabot sa 153 na kapwa may tuturing nag-very unhealthy. Habang ang air quality naman sa ilang pambahagi ng Southern na NCR ay kabilang ang Muntinlupa, Taguig at Pasay ay naitala ang 114 hanggang 128 na nasa kategoryang unhealthy for sensitive groups. Kaugnay nga nito, pinayuhan ng publiko na pansamantalang magsuot ng respiratory protection katulad ng face mask kung lalabas ng bahay, lalo na kung nasa vulnerable sector tulad ng matatanda, bata, buntis at merong karamdaman. Paliwanag ng DENR, ang Metro Manila ay maaaring nakakaranas ng thermal inversion kung saan mainit na hangin ay nasa ibabaw ng malamig na hangin at nagsisilbing takip na humaharang sa pag-akyat ng polusyon. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam ngayong umagang ito. Director George F. Kaiser, ang Regional Director ng OCDNCR, Rear Admiral Jay Tariela mula po sa PCG. And of course, maraming salamat sa ating mga kasamahan mula sa technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Farial, Boss Mark Boqueron at Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga nakasama na Executive Producer, Miss Paula Antolin at Miss Glorife Bagon. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
11: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Magazine,
2: 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine, 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
19: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.